0: area nagmala na. Ang wala lang magmala, subong panti kag brief. Nga nagkalabasa kagabi, nga hasta subong sige pang dagnas. Oh, sinyo-sinyo da basa papanti kag brief. Ha? Kaya ko bago lang gid kailis, nagmala lang brief ko kagabi. I-check tabi si material ng patrol with katropang Mario Hilongo, katropang Jansen Crisostomo. Kay mag-check kita duga-duga sa kay katropang Phoebe Bors, Tibor Morales. Kay gusto nato nini mapa-assess sa taga DPWH. Bawa. Ini nyo lang anay pag-i-label kung ano tawag nyo sa ila. We would like to check man sa City Engineer's Office. We don't understand, you can only do so much. Panghawan sang kanal, panglimpyo sang kanal, pero construction sang kanal, iyan na sang DPWH eh. Kasi dalag ko ni mga projects. Dari sa ito sa sudad sa Iloilo. Right now, ara si katropang Mario Hilongo, abin nyo kung anong makitaan mo subong. Panit sang dulce, panit sang tanan niya may panit, hasta sa tanan niya basura. Sayo sa basura, ha? Pagkanto ikaw sa... amo nang hambal nga may galutaw nga diaper, may galutaw nga panty shield. Ha? Kumplito, may galutaw sini nga basurahan nga sinudlan inanod ka baha. May nagalutaw sini nga balde, may nagalutaw sini nga kabo, may nagalutaw nga labador. Kumplito, ladies and gentlemen. Masumala mo kagabi, diri ka lang halin sa may Simon Ledesma, makadto ka lang, pakadto sa Alta Tierra, pakadto sa Balabago, yun ikakakya, mamulot ka lang sang gamit nga nagalulutaw, bisan magpatindog ka balay, halay mo na lang ang pati, may galulutaw nga mga bayo, ha? Walang ko kita kagabi, panti kag brief mo. Check tabi si Materon, si katropang Mario Hilongo sa sitwasyon sa palibot sa siyudad sa sini mga tineon. Katropang Mario, gusto nato nini subayon, diin naghalin ang volume sa tubig. Pa-assess tabi sa mga barangay official sa mga ginagyan sang tubig nga gin-igo, kayang pinaka-gin-igo sini, ari ha, Country Homes, Centennial Village, kag Alta Tierra. Tatlo gini, grabe. And for the first time, sa mga residente sang Centennial Village, kay dako-dako na dang kanal, nga binaha e tagahawak. Tagahawak ang baha, ha? Sa karsada sa Centennial Village. Ang iban, tagahita, iban tagatuhod, kaya may ara ka mataas-taas. Ang pamangkot sini, kay dako-dako na da ang kanal, nga ang buslog sa tubig, halin diri sa LTO, di naghalin how. Amo nang gusto nato mahibaluan, so that we know kung diin masugod ang proyekto para iya sa pag-drain sang tubig nga hindi magkadto sa sulod sang balay. Kita nyo nagasosyal ng tubig subong, no? Why gagi sa kanal, hay mabaho sa karsada na. Kaya ginalimpyuhan permis ang mga taga-duli, tupad mo. Ginasilhigan, blati limpyong karsada na namian ang baha magagis karsada. Hindi na nabahuan na guro sang kalog kag kanal tadiri iya sa aton sa syudad. And isa dira, sang nakita pagin naton katropang Alex, sosyal pagin subong tubig baha, magluwas ka sa karsada na maagi, kay balo ka kon ano? Ay, hindi ta na magtiner sa wayang sa silid ka balay, kita na matiner. Grabe ha, hadlok kurong baha nga magsulay sa ulan, kay basi mabaha, mabasa ay. O, sa mga katropa patrollers, ta hadlok kurong baha, nga magtiner sa wayang kasulod sa balay, kay basi blakon mabasa ahaw ang baha. Katropang Mario, sa report, Dol, please proceed.
1: Katropang Josel, nag-report kita din sa mga tubang sang LTO, ilabi na sa tubang sang Petron Gasoline Station. Kaya ang nakita kagabi, diri ang tiribling pag-baha kagabi sa area, Katropang Josel. In fact, ang information naton, galing na baton sa gabi, ang nag-close ni ang... Petron Gasoline Station, bago niya tiribli ang baha di kagabi. Kung makita mo katropa Josel, amo na nagkalabili, no? Amo na ang nagkalabilin ng mga hiko, katropa Josel. Ginamang ko tabi sa mga taga Petron Gasoline Station, katropa Josel. Kaya ang tubig kagabi, katropa Josel, kita mo ni ang... elevated part sang ilang pump station niyo. Labot na di ang tubig, katropan Josel. Oh, kaya may mga bilin-bilin pagani nga tubig sa aton sila nga makita diri kag nag-close in sila kagabi bangod nga hindi maagwanta ang abaha diri kagabi sa area katupan Josel subong may mga makita may mga bilin-bilin pang portion sa kilid sa dalan nga gabaha pa katupan Josel ini bilin pa ni sang baha kagabi diri halin sa atubang sa nga LTO pagkato diri sa area sa nga Altachera o may mga bilin-bilin pa katupan Josel tumakita na ton diri sa siling mga tinion araw may mga amo pa ni mga party pa ni katupan Josel bilin pa nga naga baha sa siling mga tinion diri sa area sa tubang sa nga LTO pero ginsulod na ton katupan Josel ang area bala sa nga Pitalsville subdivision kag Bankers Village so far why na yasang tubig why na kita sa may nakita nga mga pagbaha dito sa area diri na lang mga muna mga portion di katupan Josel ang bilin-bilin sa aton sila nga pag alantaw sir may nga ka ginausoy na aton katupan Josel sa sila nga matinion kag nagapadulong kita sa area sa Altachera pakato sila nga barangay lagot makatsya kita sa mga barangay official sa katupan Josel sa barangay Quintin Salas kung sa ilang pag
0: barangay Quintin Salas kag barangay Takas katropa Mario yes. Mo we don't know kung diin ginaghalin dampi ang tubig katropa Mario kay dira naghalin ang dako nga volume sa tubig dira sa NFA nagalusot in between sang ano mo Save More pa Quintin Salas pakadto kada sa Takas.
1: Uh-oh.
0: And then diri pagid naglusot ang iban sa may Bankers Village.
1: Yes. Ari katupan Josel, amo ni ang agi pakagabi katupan Josel. Amo pa ni ang agi sa pagdabaha kagabi diri sa area. Ang tubig, wala tao, baka katupan Josel. Kung makita mong agi sa baha, araw, mabilin pa. Gakalabilin pa yung katupan Josel. So, okay, ginausoy naton ang ano diri, ang dako nga diri needs bla. Ini tabok na yung katupan Josel atubang nasang NPC tapos LTO sa punta. So, diri nag-agi, no?
0: Pero ang problema, hindi lang dira katropa Mario eh. Ang wala masalo sang drainage system or flood control project dito ya sa Quintin Salas pa ibabaw diri sa Takas katropa Mario. We don't know kung din gidira dampi nagka problema. Din gidampi kita dira nagkatalo katropa Mario.
1: Diri-diri nga area ni Dio.
0: Hindi, catch basin na daya. Dira yan nagutok kay ang tubig nag-awas dito sa Quintin Salas kag Takas, di ba?
1: Yes. So, proceeding kami subong sa area sang Takas sa katupan Josel. Pero kung makita mo ang ragus, naludo sang tubig kagabi, amo niya nga agi niya katupan Josel, oh?
0: Oo. Ati daw, ano na da kagabi, Dol? Daw, Ocean Park na naggabi.
1: Oo. Oh, pero makita mo, Gidya, kung ano ka maskong sa daludo niya kagabi, katupan Josel, kahit bisan ng sa may kili do, ang inagyan niya,
0: Dol?
1: Yes.
0: May isa ko tray itlog di mo. Duaon ko ni karon ka tray. Interview ha, bidang baha. Kung mo din ka naghalin, din ano address mo?
1: ga-proceed kami subong no sa area kaya ginausoy na mo ni katupan Jansen
0: may kon makasabat na nakaroon do lang baha dol makuton mo nga baha where you came from
1: titistingan na ton katupan Josel titistingan na kung diin siya naghalin kaga mamangkot kita dito siguro sa may area sa barangay Takas, mamang ko kita dito sa mga barangay officials kay Quintin Salas kag Takas gid katupan Josel ang direksyon halin ang tubig katupan Josel mo.
0: Oo, kay nga bisan magputap kita diri dol sa mga lumapaw nga ano ganini floodway. Dara iya ha, along that area, which is impossible. Hindi posible, bangod kiti damo na pamalay, subdivision. Apamangkot na malang sinis, diin naghalin ang tubig. Kaya kung pwede pa man lang, sa mga imbulo bakante pa dito si Baba, o kung di naghalalin, ini katropa Mario, dito tangadaan natagan solusyon eh. Hindi nga po hulaton, tapataton, di nga. Di alang-alang mo na kanalan karon ng ano da, balay da. Alang-alang mo na kanalan karon ng Don Benito da. Don Benito yung baligyan pagkaon ha. Alang-alang mo ko dalan da karon dol kagbuhuan naman na dang entrada sa Alta Chera Village.
1: Mangkoton. Pamangkoton tari kiro ng ilang mga barangay officials. Pero amo niyang makita mo diyan kagabi. Kay kagabi, katupan Josel, based sa mga videos, dirigid niya mga area niyo. Amo na di ang takadto dito sa may Alta Chera. So ginausoy namon subong ni Katropan Jansen
0: kag limpyo karsada tanol no wayabok no.
1: Away tama ka kan.
0: May baha naman.
1: Yes kagabi. So mapatakas kami nga area Katropan Josel.
0: Si kapitan no gani sa takas
1: na. Joseph Poral.
0: Joseph Poral, bao kap, morning, kamusta nang plo pangapit? Tada labad la bandol upload kapiya mo.
1: Kaga pa magutan ta man siya nga area kun kay ti halin dito sa ibabaw na ibabaw ning barangay ang barangay Takas Katropan Josel mo.
0: Dira sa Takas before. Dol may taytay da nga dako ni bla.
1: Yes.
0: Ala po sa floodway.
1: Yes.
0: Ang pamangkot sina nagawas ang floodway kay gabi duway man.
1: Ti paglabay ko kay Katropan Josel duway man.
0: Ha?
1: Paglabay ko kay na daw ay manggani pagpauli ko gabi pag lantaw ko sa flood control ang level sa tubig daw amo-amo man daw mo man lang
0: kung mga superstitious belief ni sa una sa mga malam hambalon kay mo mga malam jaw sina nang aki guro ang mga ranggedan nga tao na basi drengan dak pangihi.
1: Amo na gani kato pa Josel magkutol tagi ko si kapitan ko sa iyang monitoring day kay ginausoy naman subong kani barangay Quintin Salas kag barangay Takas ang amon subong ginausoy.
0: Oo, sulob mo na tubig o?
1: Oo.
0: Araw? Why na da tricycle kagabi dol? Kaya ang tricycle da? Hasta da sa lapawan ng motor dol?
1: At subong balik na.
0: Oo.
1: Balik na sa normal.
0: Dasig naman lang mag-drain pero ang pamangkot ay kung pwede talaga mamangkot ani mo. Mangkuton ta tinagalog in English, in Espanyol, o kung na ahton antaman pati Hebrew, guro dol kon na may interview lang baha mo, hambal nga, taga saan ka?
1: Oo, napakalabot ka din sa amon sa Iloilo.
0: Oo, Paris Black pamangkot dol ka gwardya sa buke, man bla? Sino niya? Sino ka? Niya sinukay mo, sino niya kwanda dya? Ya Tagalog goro jay. Nya sino ba yan? Sino ba yan hi emoche pa init-init pa?
1: Ari may bilin pa gani di Katropan Josel nga ano ho nga agabaha sa portion sa dalan. Before sa Arco sa nga barangay Takas.
0: Ati social na nga klase ka baha dol way plano magaling sa karsada kay nabahuan goro ka kanal.
1: Oo, mga pero hindi naging tanto. Kung i-compare siya gabi.
0: Oho.
1: Oo.
0: Tiwain na ulan dol. Alas yes. Dos, why na ulan. Alas tres, alas cuatro, alas cinco, alas seis, alas siete, alas otso. Pito na kauras nga why ulan, may balanaw gihapon dira sa area sa Takasaro.
1: Yes. A portion sa Quintin Salas.
0: Oo.
1: Kaga portion sa nga dalan, dira sa Takasaro. Antes bala sang entrance dire kay Katropan Josel sang ano na sang Salas Real.
0: Pero hindi mo lang pagsundon gidol karon kundi na halin ang baha ba si kalabot kato sa Limudyan kag Leon Blau.
1: Ay hindi ah. Mamangkot na tadi kay Kap Joseph Poralo. Dugay-dugay kiti lapit na naman kami sa ilang barangay hall. Basi akin naman di si Kapitan Joseph Poral. Kag kung may mga information siya. Asto sa kon diin nga mga areas sa iya barangay ang abaha kagabi.
0: Oo.
1: Okay, may mga Kaya may mga porsyon sa barangay niya nga ginbahagit man kagabi mo. Oh, kita mo ganyan, makita mo sa mga nagkakalabilin bala sa binit sang dalan, Katropan Josel.
0: Pero ang ano na bladol sa left side mo na, nubo na da nga parte mo, why na tubig dang nabilin?
1: Why na?
0: Oh, mga talipapada, why malabot na?
1: Why? Subside na Katropan Josel. Dito lang gid kayo na, sa may before sang Arco Blanila sa entrance.
0: Oo.
1: Amo to ang may nabilin pa na portion sang tubig na ara pa sa may dalan kaga sa mga kilid-kilid niya sa entrance sang isa di ka subdivision sakop sang Quintin Salas.
0: Pero waay malabot na dol mga pamalay na sa kilid na waay sila yagin bahawit may nagapanilhig kag nagapangdagnas daga pa.
1: Kaloyan, Katropan Josel, daw ay nakita ang nalabayan ng tunamon kay na dito sa may sa may atubang to sa gasoline station to bala.
0: Ay sus, di naghalintong tubig yung nagbubo dari dol sa Alta Sierra, Centennial Village, Country Homes man.
1: Di man ko tunta di sa kung sa mga suba pa Katropan Josel lamang ko tunta di sa upstream.
0: Oo, oh, mapasaysay kita sang ginagyan sang tubig Katropan Mario kay somehow ang Quintin Salas kag ang takas nga tubig nag-us-us pa kadto diri sa main highway amo ini natawag nato sa ning MacArthur Drive halin diri sa Simon Ledesma pa kadto na sa may uhong-uhong.
1: Yes. Ako na Katropan Josel sa patrol kay check ko na rin na diskapitan sa barangay Yahol.
0: Mhm.
1: Sa Quintin Salas. Ari kami sa may barangay Takas. May mga bilin-bilin pa man skili dala na.
0: Pero nang hilamunan na dol do ay masulob na diya sa tubig, no?
1: At may nagyan man eh.
0: Ha?
1: May nagyan man.
0: Oo.
1: Ara si Cap. Bye pa. Eh, mamangkot tali sa mga...
0: Sa mga taga-Takas na matumandok, bidadol, mapasaysay ta din naghahalin ng tubig nga nagabuslog pa kadto dari iya sa main highway, baladol. Kalabot dari sa intrada, balasang Quintin Salas, Savemore area, kagsang yes. National Food Authority. Pakadto ka dari.
1: Ano ba sigap sa balaya? Kaya daw ay pati tao
0: si daw ay malabot na diya sa tubig dolo?
1: Oo, gani. Way pati ya.
0: Oo.
1: May sa dalan, sa kitin sa dalan, may ara sa mga portion nga Gabulo Balanao pa. Pero di rin ngayon, gaway na diya. Dito sa may ano lang, sa may Quintin Salas na area.
0: Dito naghalin ng tubig ito, Dolman. Galulun yung tubig kagabi, Katropang Mario. Dolmo ka, Katropang Jansen. Diri sa may LTO, Atubang Savemore. Nagtas-tas na sa Atubang Savemore. Di naghalin ito, bay? Oo. Oh.
1: May, day lang. Mamangkot natin sa, ano, sa barangay secretary, ma'am, no? Rin sa barangay secretary, dito may mga reported na sila na flooded area di sa ilang barangay. May reported flooded area ka mo, ma'am? Why? Halit kagabi?
2: Yes.
1: Dito lang talundo ang tubig gabi sa Quintin Salas na area.
0: Oo.
1: Sa inyo yan, why ma'am, no?
2: Wala reported.
1: Why reported? Pero ano man, ang tubig nga diri sa ibabaw sa area sang Takas, dito kadalungo din man sa area sang Quintin Salas.
2: Of course, diri wala. Kaya dako sa mga floodway. Dako sa nga...
1: Si ma'am mo, aring barangay secretary. Ma'am, information lang. Ano ang inyong monitoring kagabi sa pagbubuo sang ulan? Why kami sa flooded area?
2: So far, wala man.
1: Why pa sa subong? Why pa sa reported sa inyo?
2: Wala.
1: Ang tubig na diri sa mga diri sa may ano na di ganit doon sa Gonzales ano na di pala?
2: San Isidro?
1: Oo, San Isidro.
2: Oo.
1: Dito ka diretso sa Quintin Salas area.
2: Base man pero ang ammonia drainage is fully clogging.
1: Na ako nakabit lang.
2: Yes. Oo, very siya, sa cup, very ang active sa pag before lang pag pag pag ano ni pag sansang typhoon wala ni nang declogging niya kami tanan sa mga
1: wala na supported sa inyo
2: wala pa
1: sa mga dalan wala no
2: wala man
1: okay oh dito lang kinsin sa last gid kali ka tropan Diyosel. Based on...
0: Pero pamangkot tabi na si ma'am, diin na din ang tubig man. Di nag-aawas, hindi dira sa takas.
3: Yes, sir. Good morning.
0: Oo. Ma'am, good morning. Mamangkot lang kami, ma'am, no? Kay dugay ka na dira sa takas. Di nag-ahalin ang tubig nga nag-us-us pagkanto dari sa Quintin Salas, pagkanto dari sa may LTO area man, dira sa takas o kondari lang sa may Petalsville subdivision area?
2: Petals lang gina yan. Kay location, halin sa una, dira lang gina da yan.
0: Pero ang tubig
2: niya... Kung sa takas, diri na iagaplo, pagkanto sa amon. Subong, subong kay tagtaas, kantungod lang sa tuba, nga diri, yasang handin, wala na kami nagabaha. Ang sa dira, sa may Sloxin Avenue, sa una, nagabinaha, pero tungod nga, gindiklag na ina, before sa pag-typhoon, kitap niya active, di kaya mag-diklagin.
0: Oho. Pero ang tubig sa diin sa naghalin maman, may suba, may creek nga nag-awas dira sa inyo sa takas or dira sa ubos na dampi?
2: Dira lang gid buro sa party sa Quintin Salas sa bang sa may petals din. Oh. Bangkay itlubo nga pa portion. Amo na nga dira nag flow nang balik.
0: Pero
2: di tungod na sa bong is base kun high tide.
0: Oho.
2: Nagbalik.
0: Oho.
2: Oo. So, kung subong wala man kami reported, dari nga nagbaha ang takas.
1: Pero based niya sa history, at sa una pa, ina na mga area, sa Gramilco, no? Campbell, Bankers, nubok din mga area, sa mga makamitra ga gabaha. Okay. Ang Petalsville, isakot na sa Quintin Salas?
2: May portion na tabok ko ba? May portion nga Quintin Salas.
1: Okay. So Bankers, same man.
2: Yes.
1: Okay. So
0: ang Bankers sakop niya sa Tabok Suba, no?
1: Bankers sa sakop sa Tabok Suba, no?
2: May portion sa Quintin, may portion sa Tabok Suba.
0: Ang Petals is Tabok Suba gidiya.
2: Hindi lang ko sure kung iyagi na iya sa Tabok Suba, pero basta to may ara na nga portion nga iya sa Quintin, may portion nga iya sa Tabok Suba.
0: Oo. Daw may mga creek sila dira, ma'am. Halin dira sa may San Isidro bala. Why galapaw ang tubig pakadto sa inyo from San Isidro area?
2: Wala.
0: Sa relocation site?
2: Wala. May nag-report nga nag-awas dira.
0: Okay. So why reported yung baha sa inyo dira ha? Sa ano ha? Takasaro, ma'am ha?
2: Wala.
0: Okay. At least klaro kita da, katropa Mario. Os kita, Quintin Salas, magka muna.
2: Emily Suma.
1: Emily Suma. Ma'am, thank you, ah. Okay. So, si Barangay Secretary Emily Suma, katropang Josel, tagsang update nga wala iya sa reported na so far. Wala iya sa reported nga baha diri sa Barangay Takas. Ang area na masami kaga based on history sa Petalsville kaga Bankers. Once na magtupa ang mabaskog na ulan. Pero sa pagsulod namo kita ni Katropan Jansen dito, wala na sang baha. So far, tama na ka mala, no? Sang adalan. Sa aton sining pag-check pagsulod dito kay Nakatupan Joseph.
0: Okay, okay. So, us-us kita dere kay part pa na sa Tabok Suba, no? Kay Kapabonilio, paposibili dere nagka-problema. Kay dere sa Quintin Salas, Katropa Mario. Kiti, grabe kidya volume sa tubig ka gabi. Could you imagine that? Ang Alta Chera, kag ang halin ka dere bala sa, no, dol, sa Centennial Village, dako-dako na da ang kanal dol mo, ang drainage kanal. Siguro mahambal ka lang, may mga 20 metros, guro may ara, or 10 metros, 10 hasta 15 metros ang yasining area, ang babaya. Nagabang-gabang sa tubig, kag binaha ang entrance ng Alta Chera, pakadto kag itos Balabago, binaha ang entrance sang Centennial Village, and most likely, baha pakadto dito sa may country home sa likod.
1: Yes. Subong, Katropan Diyosel, alin diri sa Takas, madiritso kami sa Barangay Hall, bisang Barangay Quintin Salas, to check Katropan Diyosel, as to sa reported, kung may ma-reported silang baha, kag haling kagabi, tubtob sa Subong Aga, pa Katropan Diyosel. Kay, kung basihan ato, nabi ang history diri, kay ti ang Takas ni babaw niya Katropan Diyosel mo babaw ni nga barangay

0: area, di natuhalin nga tubig ito pa, Jusel.
1: Okay.
0: So live report na with Katropang Jansen Crisostomo, ini nga balita ang ginadulong sa inyo sang Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, Santon Plus Coffee Mix, Vision X Plus, Premium D3, kag Turbo Dietary Supplementa for Men. Para sa XFM 100.7 Iloilo, Mario Hilongo, XFM News.
1: Bullseye! There you are si Katropang Mario Hilongo sa ASN nga situation na report. Ginatultul ta ko din naghari ng tubig nga nagigo dari sa Alta Tierra Village area. Amo man diri sa Mandoriao sa Taft North, but we do understand sa Dungon Creek. Nagsugak ang tubig da kagabi, ano pa, apektado ang mga taga-Kalubihan, taga-Taytay Zone 2. Dira sa Taft North, apektado. Apektado man, sang tubig, baha, ang housing Mandoriao. Bangod kiti nagpugok laban-laban ang tubig, dira sa Santa Rosa, kay pakado sa Santa Rosa ng drain nila damo. Tikon na sumugak ang Dungon Creek, ang Santa Rosa Creek. Amo na nagadiriso sa Dungon Creek at dalas-das gina sila pa ibabaw to. Ha? Amo man diri sa may airport Mandoriao, kay ti nanubo na damo. Asina na da sang una bay. Ti may baha ba. Kamusta ka mo diri sa suok? Labi na gid ang sa eskwelahan to kagabi. Ning perennial nga nagabaha to, bala kay inikagi ang tubig to sa ano? Nagabalik ang tubig alat talin sa Iloilo River, lapos dira sa may punungan ni Mr. Florete, lapos dira sa elementary school sa Barangay Suok. Kamusta ihan ang sitwasyon nila to? Now, amo ni sa may Katropang Alex, dira sa may Taytay Zone to palapos sa Kalubihan. Amo ni sitwasyon sang Dungon Creek iya sining situation na kagabi hasta kainas ang aga, amo ning tubig dito, ha? Sama kita ninyo sa ato sining live feed, amo na kadalom ang tubig ng lambas, tawag nila nag-awas ang tubig sa Dungon Creek dira sa may Taytay Zone 2 Kalubihan Haro area. Sa takas-takas ng gitbaladar sang tienda Haro, ah. Ang tienda dako, bla Haro Public Market, kaya tienda gamay na diya sa may Simon Ledesma mo. It's already 8:29 in the morning. Sa ito sila nga pagparagad. We'll try to check with the city government, dugay-dugay, kung kamusta ang ila sila assessment. Because we would like to move on. Anong solusyon? While we are trying to criticize placements of our flood control projects. Titanawan yung resulta, bla. Kaya instead nga official ano mo nalang gid ano gani tawag nila sini kun bilog nga guya mo gani pa-treatment, ano gani tawag sina facial treatment, instead nga facial treatment nimo pinang tedes mo lang penggod ti tanawana. Pagkatapos kapul-kapulan ka foundation kag butangan sa madamol nga makeup so that you will be looking beautiful, pero ha naga ano ganina, nagabulutoy-butoy punggod mo. Ha? So, tanigin pa facial treatment mo na lang, di ba? Parang kuha na lang tanan. Amo ng kalimbawa, we are not giving a concrete solution to a problem rather than a concrete partida to a project. Daw amo ng guwan niya because of the reported sining a controversy sa flood control corruption. Tristan Wayat Gulay, good morning. Tristan, kamusta ka na? Sa kay Ma'am Kizona Ramen, thank you for listening. Ma'am, kamusta ka mo dara sa inyo sa Japan? Sa kay Ma'am Lourdes Tikson Gayoso, dara sa Taiwan, ma'am, kamusta da? Mao, ang akon nga kinagot, aradah, nadlokando nga may bagyo kuno ga pa dulong. They are now competing in Kaohsiung, ha? Taiwan, bao kabay pa. Why man bagyo dara, ma'am, no? Sa Taiwan, no? Sa Kaohsiung. Sa kay Ma'am Ria Lial, good morning. Good, thank you for listening. Kay Ma'am Lucille Capio, ma'am, kamusta na da sa inyo sa Hong Kong ni Ma'am Ria Lial? Good morning ida sa Lial family also sa Haniway, sa Fuerza Azul team. Sa kay Pres Popo Tuliesa, da Arkitek Popo Tuliesa, dugay nagugta si Arkitek Popo Tuliesa. Aming istorya, nai kami sini mo. Silingya, no, abi, silingya kay hindi futuristic aton plano. Tapal-tapal. Disponiring kun sa panday pa. Sa kay Manager Lois da, good morning, gida. Ha, kag sa tanan niya Fuerza Azul team. Sa kay Ma'am Lucille Capio, kag pamilya Capio, dira iya sa Leon. Good morning kay Jenny Halyurina. Selingnya keep safe sa maulan nun nga panahon. Salamat, Jenny. sakay kag

0: Gawad Rodrigo Montano, kagawad ka musta dara sa kalaparanya. Huwag ka mo dara masaliaan sa mabaskog sining hangin. Huwag man lang kalaguba mga balayda. Bo, kabay pang wala lang. Sa kay Ma'am Aloha Bueco, good morning, Gid. Sa grupo, sa mga taxi patrollers, na kamusta ka mo? Ha? Hindi gid magpadaso-daso, subong sa madalom sa tubig. Bo, delikadong taxi nyo magamuna. Good morning kay Miga Eunice Gumban, kag Ma'am Kizuna Ramen from Ma'am Aloha Bueco. Kay Sherwin Marco Wei, good morning. Ambali katropang Rodolfo Dilapos Jr. niya, good morning katropang sa tanan niya mga katropa. Be safe everyone. God bless us all. Remembering the effects of corruption in the project of flood control every time heavy rain comes. Kita niyo lang gid. Dumduman niyo dayo ng ano no? Make-up style nga mga flood control projects, no? The foundation, kaya nga, lughedan mo lang kalgudun, panas dayon. Panghamuyan mo, wara dun. Tita nga, tanawabla, ginhamuyan lang kitak makaku, guros ni isang tubig. Pagkatapos, damo na yung flood control projects na kalaguba. Ay, ambot ah. Sakay, Ma'am Eunice Gumban, good morning, Gid, and happy Tuesday. Sakay Angelo de Monteverde, sa good morning lang kay Ma'am Aloha, kag kay Miga Kizuna Ramen, halin sa kay Ma'am Eunice Gumban. Sakay Ma'am Hermite, good morning, kamusta dara sa Hong Kong, Ma'am. Sakay Mr. Rinaldo Abeto, siya good morning, Gid. Happy Tuesday, more power. Kamusta dara sa location, mas Mandoriao, sir. Why kamandaya na bahaan ng palibot? Sakay Sherwin Marco Wei, good morning. Ambali Ma'am Hermite, Bituon Haro, baha man, sir. Oh, labot pating Bituon Haro. Ano nanubo to abi mo, di ba? Sa may eskwilahan to, nanubo to, bo. Sa kay JLC Caro, niya good morning, katropan Yosil. Sumalang baha sa high tide, basi. Alas dos kay nasang kagahon ng high tide. Grabe gadyang ulan, makon mo na, average of 22 milliliters, nahimo nga 100 plus milliliters. Grabe nga buubos ang ulan, gin times 5 niya eh. Sa kay Glenn Amoroso, good morning and thank you for listening. We'll be back sa dugang sining mga balita kag informasyon ha. Sa ato sining pagparagad. Kung si katropang Alex pa, nagbutang kita flood control projects, daw nagritas lang kita sang guyang apenggeren. Ha? Ginbutangan talang kamadamol nga foundation kag ginbutangan sa matingkad nga makeup so that it will look beautiful. Pero pati ka na, ha? Punggurun ang idalom. Ha? That's why, ladies and gentlemen, dumduman tagid niya mga, ay, ambot may konsensya pa sila siniya. Kung si Cara David pa, boss niya, Lord, damo na gid makasasala. Sana kunin mo na sila lahat. Unahin mo yung mga corrupt. Sana hindi bukas, sana hindi sa susunod na linggo, sana hindi sa susunod na buwan, pwede ngayon na. Now na please. Kanila na lang kulang na katropang Alex mo. Mabalik kita sa dugang mga balita kag informasyon sa ato sa ring pagparagad. Mainom kita na Santon Plus Gold Capsule, Premium D3 Soft Gel Capsule, Santon Vitamin C. Amo nang kinanglanon ta subong pabas. Gugunta na lang aton immune system para hindi kita dali-dali tapikan sang pamalatian kag inom kita sang pangdepensa. Sources of nutrients, Santon Plus Gold Capsule, kay may mangustin ang palaya, malunggay, garlic, spirulina. Source na ton sang pangdepensa sa lawas. Amoya ang virgin coconut oil, malunggay oil, kag vitamin D3. Ara sa premium D3 soft gel capsule. Kay may ala antibiotic-like effect ng virgin coconut oil. Dugangan mo pa sang vitamin D. Subong tiway sila kadlaw para kadlawat ka vitamin D. Inom ka lang premium D3. Na soft gel capsule kag Santon Vitamin C para magpagsik aton lawas. Quality products sa Yes to Health Incorporated, mabakal sa mga butika nga suki ninyo, mabakal man sa clinic sa Yes to Health Wellness Center sa A Young Building, Yellow Street, atubang sa Midtown Hotel. Libre pa dira ang konsultasyon. Oras alas
1: 8:35. XFM. XFM.
2: Yes to Health.
3: Ikaw ba ay may iniindang karamdaman? Ano ba ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit? Ano ba ang gagawin para maiwasan ang mga karamdaman? Ating pakinggan ang programang The Secret of Health. Ating pakinggan ang ating Doctor of Naturopathy,
2: Welcome sa programang The Secret of Health. Ito po ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Uy. Pag-usapan po muli natin ang mga sekreto upang makamit ang malusog na pangangatawan. Atin po muli pakinggan ang sekreto ng ilan sa ating mga kababayan kung papaano nila nakamit at napapanatili ang pagiging healthy.
4: Samsung Plus Gold.
5: Ano ba ito? Unang na-detect sa akin cyst. Tapos meron na naman fatty liver. Meron din po akong emphysema. Marami po ako naging sakit talaga sa totoo lang. Tagal-tagal po rin nabihirap. Yung nag-try ako sa loob ng ambuang ginamit ko yun. Santon Gold, no? Pakiramdam ko walang namamagana rito sa kanang bag. Nawala rin po yung hingal ko. Sabi ko sa pag-inom ko po ng Santon Gold, na-test ko na rin po yan dyan. Nakaramdam ko ng ginawan.
4: Samsung Plus Gold.
6: Yahoo!
2: Ang sikreto ni nanay, araw-araw umiinom ng Santon Plus Gold. Sa isang buwan na paggamit ng Santon Plus Gold, nawala ang kanyang hingal dulot ng karamdaman na emphysema. Ano nga ba ang mayroon sa Santon Plus Gold na nakakatulong sa ganitong karamdaman? Ang Santon Plus Gold ay may sangkap na standardized extract ng garlic na nangangalaga sa pagkakaroon ng malusog na baga. Ang mga bioactive compound ng Santon Plus Gold, kabilang na ang allicin, ay nagtataglay ng anti-inflammatory at antioxidant properties na nakakatulong upang bawasan ang pamamaga at oxidative stress sa respiratory system. Ang anti-inflammatory properties din ng Santon Plus Gold ay tumutulong upang mapagbuti ang tungkulin ng baga sa pamagitan ng pagbabawas ng pamamaga sa daluyan ng hangin na ginagawang mas maalwan ang paghinga.
4: The Secret of Health.
2: Huwag hayaang masira ang iyong baga. Ugaling uminom ng Santon Plus Gold araw-araw.
4: Vision X, marami na ang natulungan.
7: Malaki ang pasalamat ko sa Vision X Plus Capsule. Itulong talaga ang nakatuno sa akin Teredium. May nagsabi kasi na kailangan ko magpa-opera para matanggal ang Teredium. Takot ako talaga. Bago ako nag-desisyon, sumubok muna ako sa Vision X Plus Capsule dahil may nagsabi na effective daw yun. Nag-try ako for 2 months, Elsa sa Panahos.
4: Vision X, epektibo. Subukan mo rin. Vision X Plus, mabibili sa mga butika.
2: Alam mo ba na hindi lang baga ang napipinsala kapag ikaw ay naninigarilyo? Ang paninigarilyo ay matagal nang kilala na nagdudulot ng sakit sa puso at kanser sa baga dahil marami at puno po ito ng nicotine. Gayunpaman, maraming tao ang hindi nakakaalam na ang paninigarilyo ay maaari din na humantong sa pagkawala ng paningin. Ayon sa mga pag-aaral, pinapataas ng paninigarilyo ang panganib ng pagkakaroon ng AIDS-related macular degeneration, katarata, glaucoma, diabetic retinopathy at dry eye syndrome. Kaya napakahalaga ang pag-inom ng Vision X Plus Soft Gel araw-araw, lalong-lalo na kung ikaw ay mahilig sa pagsisigarilyo.
4: The Secret of Health.
2: Tinutulungan ang ating mga mata ng mga antioxidant na matatagpuan sa Vision X Plus Soft Gel upang maiwasan ang labis na pagkasira sa mga maliliit na ugat dulot ng mga chemical na nakukuha kapag ikaw ay naninigarilyo.
4: The Secret of Health.
2: Mata ay ingatan, kaya huwag kalimutan uminom ng Vision X Plus Soft Gel araw-araw.
4: Samsung Plus Coffee Mix.
8: Ako si Ad, dati hindi ako nagkakape, pero nang masubukan ko ang Samsung Plus Coffee Mix, inaaraw-araw ko na siya, masarap at nakakatulong pa sa katawan.
4: Samsung Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
2: Mapaagahan, tanghalian o hapunan man, masarap isabay ang pag-inom ng healthy na kape. Kaya uminom na ng Santon Plus Coffee Mix. Sa lasa at sustansya, mapapaibig ka talaga. Kagigiliwan talaga ng buong pamilya. Pwede kay lolo, pwede kay lola, pwede rin kahit kay bunso. Ito ang natatanging kape na siksik sa nutrisyon, kaya napakainam ipainom sa inyong mga anak. Puro natural, walang side effect. Ito ay mayroong mahalagang sustansya gaya ng protein, essential fatty acids, calcium, potassium, and folate na nakakapinipisyo at nakakatulong sa paglaki at pag-unlad ng mga bata.
4: The Secret of Health.
2: Kung gusto mo naman ng mga pangpasigla at pangpagising na kape, subukan mo ang pinakabago na Premium D3 Coffee Mix. Premium sa lasa at hindi nakakakaba dahil ito ay pinatamis ng stevia. Premium din sa binipisyo dahil taglay nito ang vitamin D3. Pinapatibay ang mga buto at pinapatatag ang resistensya ng umiinom nito. Kaya pagdating sa kape, choose wisely. Mag Santon Plus Coffee Mix at Premium D3 Coffee Mix.
4: The Secret of Health.
2: Maraming salamat sa inyong pakikinig. Ito po muli ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Uy. Antabayanang muli ang ating programang The Secret of Health.
3: Maraming salamat sa pakikinig sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
6: Yes to Health!
9: XFM.
10: Alam nyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam nyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous, ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong na tanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Santone Plus Herbal Capsule. Subok na ng marami na epektibo. FDA approved supplement.
11: Dalagkuan nga pa premyo ang dulong sa inyo sang 2026 Gold Eagle Beer premyo sa Tansan promo. Kadto na sa inyo mga suki nga tindahan. Kag magbakal sang Gold Eagle Beer. Kada Tansan sang 320 ml ukon Gold Eagle Beer King may isa ka na ka raffle entry. Ibutang ang Tansan sa sobre. Kag isulat ang inyo pangalan, edad, address, mobile number kag pangalan sang suki nga tindahan. Pagkatapos ihulog ang inyo entry sa mga drop box nga makita sa suki nga tindahan. Mag-intra para dako ang chance ka magdaog sang pa-premyo nga nagabalon. Tugtog 2 million kapesos. May cash prize, grocery package, kag mobile phone pa. Dali! Ano pa ang inyong ginahulat? See posters for details. Promo period March 9, 2026 hanggang February 20, 2027 per DOH FDA CFRR permit number 0293 series of 2026. Drink responsibly. Magtipon na sa mga entries para sa Gold Eagle Beer premyo sa Tansan promo. Mas madamo ka entry, mas madamo ka chance nga magdaog. Kada simana, may magdaog sang 5,000 kapesos. Base ikaw na ang masunod nga isa sa mga winners. Mag-intra para dako ang chance sa kamagaog sang grocery package kag mobile phone. Hindi na magpaulihi, mag-intra na. Sagin pa dako nga pa-premyo sang Gold Eagle Beer premyo sa Tansan promo. See posters for details. Promo period halin March 9, 2026 to February 20, 2027 per DOH FDA CFRR permit number 0293 series of 2026. Drink responsibly.
12: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santon kag vitamin D3.
13: Kasi si Lunarcio sa una, gainom ko sang ordinary lang kape, pero sige aslob sa nga konsyon, isaga pala no kap ako sa Premium D3 Coffee Mix. Mix na ang akong ginakape, adlaw-adlaw, okay ginang akong tumatsyag, wala na ko gasuka-suka, wala naman ko gina-atake sang acid. Premium D3 Coffee Mix Kid, ang the best na kape.
12: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Samsung kag Vitamin D3 ka pa.
14: Mabibigyo sa mga butika.
12: Premium D3 Coffee Mix.
15: Wednesday!

Marketing. Pabalik-balik lang. Gamit na ng Samsung Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Samsung Plus Herbal Oil. Ang galang katikati. Samsung Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyo mag-

0: Horas en XFM 100.7 Ilo a las 8:51.
1: Bullseye.
0: Para un sato sering pagparagad sa palatuntunan Bullseye. Now, gusto nato ni tanan mention dihan eh, kon ano bala man na kinabo dari saton. Ano mga problema gidhaw? In every areas nga ginbaha. Labi na gid ang grabe gid yang pagbaha. Butamalon sa ni. Dakong posibilidad nga kon magsigisiging pagulan kay gugon ta kabagyo, hindi lang amo to kadalom ang baha. Base kon magdalom pagid kag delikado na sa kabuhi, may threat to life na bala and property sang mga residente sa lugar. Just like diri sa aton sa Tabok Suba, ang nag-start diri sa likod country homes likod danay. Pagkadto ka na sa Balabago, Altachera, the entire of Altachera halos kabatsyag sila kagabi nga nagtaas ang tubig sa karsada, iban gin sulubid sa tubig kag ang pagkadto diri sa Centennial Village.
1: Bullseye!
0: Ang ari diri nag-star bala sa entrada sang Altachera. Ang ari pagid diri nag-star bala sa kilid diri sang Petron gas station kag 3A's Eatery. Amo nang isa sa mga problema nga natanaw naton nga gina-trace ta subong di naghalin ang volume sa tubig. Ara karon si Katropang Mario, check tabi balik si Idol. Kay gusto naton ma-trace eh. Diin bala nagahalin gid ang tubig haw. Nga ang amo gid to kadako linulon sa tubig kagabi. Dol sa report, come back Dol.
2: Okay, excuse me, no? Katropang Josel, nag-report kita din subong sa may telecom compound sa likod lang ni isang LTO, kag LTFRB, bala. O punta subong din si Punong Barangay Rizalina Delmo. Kay subong, may mga areas pa Katropang Josel nga gabaha pagitya. Despite nga wala nasang ulan, pero nag-subside na ginman siya, no? Ari si Kapitan Adelmo, Katropang Josel, si Katropang Josel, kaya birigid ang imong barangay din taman. O anong pastada, Katman?
3: Kagad so damo gid ang kay ang pagmunog sang ulan, so tanan nga mga area diri sa telecom daw halos man tanan nga area sa barangay Tintinsalas na nagbaha. Pero after nga nag mga 2 a.m. to 3 a.m. nag-subside man dayon ang tubig. Diri sa area sang telecom, kundi ari ako diri subong, gincheck ko ini. Kay ang diri nga portion, ang may ginbutang dira nga pader ang Chongkoville. Pero nagka-cooperar man ang ining developer nga ila-ina nga pag finishing ang pader tungod ang lower portion sang pader wala ma-finishing. So that's why nagkatahos ang tubig diri tulod gyud sa panimalay. Kung inyo makita ang ilang nga balay nga ini mataas ini siya. Ang problema lang talikod digto nag-aagi ang tubig tungod nagkatahos sa pader. So pero ang aton dira nga ang dira nga developer nagkomitar na sa aton kay daw nag ligad nga sinima na pakita nagapalo up dira sa ila kag nag gin-call nato ng ila attention. So according sa ila mapatampok sila dira sa may stagnant nga area sa sulod sang Chongkoville nga gina-develop sa bunga subdivision. Ila inapakatampukan ang slope area nga kundi nag stagnant ang tubig. At the same time, ginpa-check na namon sa akong nga kagawad, sa kagawad Rami Ramos, sa kagawad Kapitana. So upon checking, dito nakita nga ang lower portion sang pader wala ma-finishing. So nag-commitar man sila, kag-istorya man nato mismo ang ilang aporman nga nagkadto sa barangay hall, nga ila-ina pag-i-finishing. So ginahulat-lat man tayo nila nga mag-okay ang chimpo para mapatigayon man nila ang ilang ginkomitar sa aton nga barangay nga pag-buligan nila ang mga affected area nga ara subong sa kilid sang pader.
2: Katropang Josel, si Punong Barangay Delmo.
0: Okay, Kap Delmo, si Katropang Josel Banias, no? Ang okay. Ato lang sininga pamangkot, Kap, ang volume sa tubig yung nagwa diri sa Save More, nagtipon diri sa tubang pakadto sa LTO, din ina nagahalin dampiman?
3: Siguro, halin ina man sa may NFA. Hindi lang diri sa likod sa telecom, kundi likod nga sa pagkadto takas nagasulod nga sa may NFA man kay may mga open nga na open naman nga pader gyud nga dira nga sa punta pader nga nagasulod man sa NFA then buwa ina dira sa highway. So that's why nga ang volume sang tubig kagabi dira sa MacArthur Highway taas gid ang level sang tubig.
0: Okay. So kun amo dira gid sa ano no sa may Kintinsalas nagaging tubig. Nga ang daw amo lang gid ni ka dako ang volume sa tubig nga nag-awas diri sa main highway cap.
3: Hindi na nga sila nga sa barangay Kintinsalas. So balik kami isa lang kami sa ilang area kundi nagaplo ang tubig nga halin dira sa mga takas sa may Chungkobel. So dirita na nagasulod sa NFA. Catch basin pala andiri ang downfall diri sa amon so pakadtoy na sa may MacArthur Highway.
0: Oo. Wala sang mayor sining drainage canal dira ya sa ano pakadto dito sa Takas.
3: May ara dira ang drainage pero sa kung from Takas ka going to Sidmore nasa left side lang siya. Kaya ang isa ka area dira sa may right side na drainage daw gin patay na nila pero before during pandemic nakaistorya kami na kay Mayor Jerry Treñas ginpatawag kami upod damon ang si Kap Joel si Kap Apural sang Takas kag ang ako nga bilang kapitan man sang Kintinsalas tatlo kami ka kapitan ang ginpatawag kay according kay Mama Bigostilo nga ginapropose nga buion ang sa right side nga drainage pakadto sa from Takas to Sidmore. So ginahulat pa naton nga mapa-implement. Amo na siya nga para ang catch basin din na siya down ang downfall sina dira na pakadto sa highway sa MacArthur. Amo na ang gimitingan namon.
0: Pero ang volume sang tubig ya diin may nag-awas nga creek white may naga-function nga creek. May ara drainage nga nautod or wala. Anong kastada ka?
3: So far, diriya sa may telecom, automatically, pasalamat man kami kay hindi patigayon man sa city government nga nakapag-declogging kami sa sininga area. So that's why pagka kaagahon, na-drain dayon ang tubig diri sa amon. Mm-hmm. Kaso lang ang ininga mga tubig, wala ini sa nga may naguba nga drainage. Kundi ini tanan downfall lang ini o nagflow lang ini tanan sa mga area dira halimbawa sa may mga katalamdan dira sa may Takas diri tanan ang downfall sa amon.
0: Oho.
3: Wala sa may naguba diri nga drainage.
0: Mhm. So kon
3: namo mo?
0: Oh, halin mismo sa may Takas wala sang mayor sining kanal pakadto diri sa mayor nga kanal sa main highway.
3: Yes, ang isa lang ka area ang may ara, ang sa left side kon harin ka sa Takas.
0: Mm-hmm.
3: Ang sa right side wala pa kay gitay amo na gani ang ginhambal ko kagina nga ginmitingan na namon sang time pa ni Mayor Jerry Treñas. So,
0: okay.
3: I think ginaplano man ina sang city government sa butangan nga ibuion ang ina nga area halin ina sa may slaughterhouse.
0: Oho. Pero
3: so, ang proposed ni Ma'am Abby Gustilo?
0: Oo, ang diri iya ma'am sa kilid sang LTO kapa pakadto ikaw pasulod bala madiretso ka na to Petalsville. May yes. Ara kita dira drainage.
3: May drainage sada sila kahit nakita niyo man siguro nga grabe gyang ano sang kagabi sang ulan. Hindi lang naman ang barangay Kintinsalas ang na-affected sang sina nga floods. Tanando halos man nga barangay sa syudad sang Iliilo apektado tungod sang inaya heavy rains lang na.
0: Mm-hmm. Kaya ang pinaka apektado sini yung barometro naton ma'am. Ang country homes nagbaha and for yes. The first time among residents of Centennial Village diri sa kilid sang Altachera phase 1 agi kada Centennial Hotel ginbaha kagabi tagahawak eh tagatuhod tagahawak. Amo na nga gapamangkot kita, di inagahalin ang tubig para nga kung may project ang gobyerno ta, dira dapat mag-focus. So sa pagtanaw ninyo sa inyo sa Kintinsalas para ma-manage ining tubig, anong kinanglanon sa barangay Kintinsalas, Kap Delmo?
3: Ang sa amon, subong ginapropose namon dira kay ang saha, from ang sa Center Isle dira sa may Altachera, nakita man namon, kaging call naman na namon sa kay Mayor at Risa Treñas nga siguro needed ang rehabilitation dira sa drainage.
0: Mm-hmm.
3: Kahit kung mag-ulan lang, ang tubig dira naga-nilibil siya. Tapos automatically nag-subside man siya.
0: Oh.
3: Kaya ang muna siguro nga rehabilitation.
0: Ang kanal, halin dira sa may Save More, may kanal dira kilid sang NFA. Tapos, may kanal dari sa kilid lang sang Save
3: More. Sa creek sang may, ano ni siya bala, sa may, ang kamay ni Sinza bala.
0: Oo. Oh.
3: Na, dira, nadapakadto ang tubig na tanan nga nag-downfall.
0: Ang, ang creek pakadto dari sa tubang dampi sang LTO, nag-cross siya at patabok naman dari sa kilid na sang Altachera.
3: Ang tubig diri sa amon pagkabalo ko, may drainage ina dito ang downfall ina sa may creek sa may Nisan.
0: Ah, sa Nisan area pa?
3: Yes, dira.
0: Ay, aba! Dira,
3: ang drainage, tanan nga downfall dira.
0: Sa pagkarayo-rayo, pagali ba? Kung namuhalin diri sa may Save More, why sa may nag-cross dira nga drainage malapo sa Altachera?
3: Ang sa Altachera, yung halin man inala sa sulod, halin nila sa Barabago. So may dami may ginapropose man sila nga himuon inaadira ang drainage man sa sulod. Kaya tinakita mo natin nga hindi lang dire sa portion. Sa Kintinsalas, halin from Barabago, grabe man ang tubig.
0: Mm-hmm. Ang problema, hindi kasarang ang pinakapunta dari nga Kintinsalas sa pagsalo sa tubig halin dito sa ibabaw, ay kulang sa drainage canal.
3: Siguro i-tunaan nila na kag ipadakuan kung ano pa ang kinakon rehabilitate kinangdan i-rehabilitate.
0: Oo. Kay ti ako kagabi nagubog ako kap mo. Naglibot ko da sa Save More hindi ako makaagi. Ang salakyan dira haluson makaagi. Ang tubig ara sa karsadang baha sa karsada na nabahuan guro ka kanal. Nag-awas dere pagkadto dira sa station sa ano bala sa Talipapa. Tapos sa tubig nag-ilig pagkadto dere sa NFA, pagkadto sa LTO. And then hindi kasarang mag-drain sang tubig ang dere sa may LTO area pagkadto sa Nisan. Nag-aawas sa tubig, nagasulod sa entrance sa Talipapa sa Altachera. Pagkatapos ang main entrance sa Altachera dira ga diretso kag ang sa kilid dere sang Petro ni Kagawadyang pasulod dito sa Altachera sa Country Homes kag sa Centennial Village. So ang tubig nakita namon kagabi halin dere sa may Kintinsalas. So ang tubig naman sa Kintinsalas nga nagbubo dito pagkadto sa Altachera di ini nay halin takas lang gid ang contributor sini Kapitan Delmo.
3: Sa ako niya nga pagtanaw dira sa likod din niya nagahalin ang tubig.
0: Ano ang barangay dari sa likod?
3: Plus factor pa kasi grabe ang ulan kagabi.
0: Oo. Oh.
3: Non-stop ang ulan so that's why hindi man sa siguro nga mag-amusin na kadalom kasi subungan niya kagabi ilan to nga nagrabe ang tubig sa highway.
0: Oo. Oh, oh.
3: May
0: mga bagong mga subdivisions dira constructed. Wala
3: yes,
0: na ka-impede.
3: Ongoing, may-ari kita diri nga mga ongoing subdivision until now ginaubra pa.
0: Wala na ka-impede. Wala sa may natabunan niya kanal. Why sila may gintabunan niya waterway and waterways nga dira kun tani maagi ang tubig. Only nga ginaubrang subdivision, ginakudalan, ini na makaagi dira ang tubig Kapitan Delmo sa partiya sang Kintinsalas.
3: Ang pader may pader sila nga gina-construct mo.
0: Di ano nga course ano nga ano ni ano nga subdivision?
3: Ang diri sa amon niya ang Chongkoville diri.
0: Chongkoville. Dindam. Chongkoville. Oo.
3: Pero may ara man sila yung downfalls ng ila tubig kay may mga plano man ina sila.
0: Di in naga dindam pining Chongkoville, dindam pining sang
3: sa likod lang din sang Telecom.
0: Alikod sa Telecom.
3: Before siya magsala Trial.
0: Oo. So duha ang culprit dira kun tanawon ta subdivision na Salas Real kag Chongkoville. Now yes. Ang tubig kun tani nga nagaagi dira ginhimuan nila sang kanal may ara sila waterway nga ginpaagyan bala sa tubig lapo sa mayor nga kanal way pa kap.
3: May ara na sila sa plano nila eh.
0: Pero right now na construct na ni way pa.
3: Ongoing pa na siguro ang ira for implementation. Kaya ang isa ka subdivision, kinahanglan na tanan ang mga before sila makakomply, dapat nila i-require ang i-comply ang tanan ng mga requirements.
0: No.
3: For pwede. Implementation siguro, kahit ongoing pa man sila, nagatampok pa lang sila, nagpaobra pa lang sila sang pader.
0: For the people of Quintinsalas primarily, Kap, and all affected, pwede ay han naton ma-represent through you and the barangay council sa subdivision nga unahon nila na yung pag-put up sang drainage canal among all other requirements because that puts in danger the lives and property sang mga taga Quintinsalas kag sa tanan niya napiktuhan sang baha diri downstream.
3: Sir, hindi na palabot pa namon sa ila kaya automatically may communication kami sa developer dira sang Chongkoville.
0: Mm. Sang kasano nagsugod ang construction sang Chongkoville nga ini kag Salas Real Cup?
3: Ang Salas Real niya na dugay na iya.
0: Oo, ang Chongkoville.
3: Ang Salas Real daw pila na ka percentage ang iya sang Quintinsalas. Ang 70% iya na sang Tabuktuba.
0: I see. Ang Chongkoville, sa kasanulan ni nagsugod construction
3: last
0: cap?
3: Year.
0: Last year lang. So, ka-experience siya kita, lala nga tubig sini. Sang sini lang gini. Butang balon, ang Chongkoville is one of the biggest factor kung nga ang tubig naglulon pa kadto sa karsada because wala pa sang outlet. Kag wala sila sang, wala sa lutsan ang tubig because ginapadiran subong sang Chongkoville.
3: Ay, hindi mata siguro magambal nga sila la ang post dira. Kay ti subong ang tanan nga mga drainage, so, wala pa man madiklaging mo. So that's why kami nagka-request kami sang diklaging sa daw ang portion sang Alta Chera kag ang telecom nakapadiklaging na kami. Naka-request na kami sa office ni Mayor.
0: Kay dira nag-umpisa.
3: Pero ang drain sa Zone 3, pero hindi, kung magtanaw kita, kagabi lang to siya nga nagamuto ang volume sang tubig. Pero hindi, from the one year nga nag-ongoing ang ila construction, hindi man mo sinakadalom ang tubig diri sa amon.
0: Why man nagbaha? Why man nabinagulan? Yes. Parehos kap munog kagabi kap mo? Remember, yes, that you are representing the people of Quintinsalas Cup. Yes. Among other things, the lives and properties of people of Quintinsalas will prevail. Kabuhi na nayakap mo. That's why we are trying to diagnose right now where lies the problem because we cannot give responsive solution if we cannot surgically know kung din ang problema.
3: Hindi lang ganina siling ko ang isa ka-factor nga ang Chongkoville nga isa sa lang siya sa ka-factor. Pero in not all the time na sila ang isa ka-factor nga dapat nato na no. So that's why nga ginakon natin ang attention nila.
0: No. Nobody else could better represent the people of Quintinsalas but you, yes, and Barangay know, Council Cup. So, amo nang gusto naton may baluan. We were not here to magpakalain ka pa. Gusto naton ini may baluan specifically diin naghahalin ng problema so that the government mapalabot naton sa insa sa gobyerno. Anong pinaka-responsive nga solusyon to the problem?
3: Sir, kung ako yung magtanaw ang isa pa ka-drainage dira, dapat inaasubong ipatigayunon ang sa from Takas to Sigmore ang sa right side na dapat kinaton nga ipabuyon ang ina nga drainage.
0: Mm-hmm. So kung na mo ang tubig naglapos diri sa mayor nga karsada sa Sigmore area, bangod kay may pader ang Chongkoville?
3: Oo, subong may pader na sila.
0: Oo. At least we know, no? Amo nang isa kada kung ang problema that we want the mayor to know and we want the city government to know and the DPWS to know on what to do. Kaya base may problema na karoon sa permit nila, the mayor can do as much as possible as punta to na da. If makasagabal kag makabutang sa alang-alang sa kabuhi sa mga taga Quintinsalas, sina more so laban-laban ikaw ka pa mo man ang feelings ni mo, di ba?
3: Yes, sir.
0: Sige. Kap, with that, at least, kapasalamat kami sa tiyempong ini. Now, we know where lies the problem. May taga-Tabok Suba nga dapat mag-contribute sa solusyon. May taga-Takas man, Kapitan Delmo.
3: Yes, dapat kita na ibululigan ini para hindi lang sa barangay Quintinsalas, kundi tanan nga barangay pa-implement nato ng aton nga mga drainage. Kag mag-isa lang siya ka, kumbaga, ga connection ang bawat barangay, dapat may connection ang ilang drainage.
0: Mm-hmm. Sige ka po, nagbukbuk naman ang ulan, no? Prepara na makitakbaha sini. Ti pwede okay. Pabungkal tanay ng kudalda, padera na isang Chongkoville na para kalusot tubig?
3: Hindi man siguro, kahit nagsubside na di kami agani.
0: Oo.
3: Nagsubside na di ang tubig subong sa amon sa telecom. Ang kolibel lang di ang kami.
0: Oo. Oo, kay Gakadlok ng taga-Alta Tierra, taga... Country Homes? Alta
3: Tierra, siguro. Dito naman yan sa portion. Sa Balabago naman nagagwa man ang ilang atubig. Downfall man dali sa may Alta Tierra man sa sulod.
0: Oo. Kay for the first time, binaha man ang Centennial Village sa Kadako-Dako, Gersang Creek.
3: Pagkabalo ko doon, may gina-ongoing man dira nga subdivision dira sa may tupad sa ano, Centennial. Sa may ano ni...
0: Why ka pabuta sang dako nga drainage canal ang tubig ka gabin lidat. Grabe gid yang volume sang tubig nga wailot san halin diri sa may highway, main highway. Ang tubig yes, halin sa main highway, halin sa may Quintinsalas. So na-diagnose na to ng problema somehow. Chongcoville is one of those. Sunod sina ang tubig halin sa may
3: Balabago.
0: No. Balabago ya yeah, dito Spiake. Tubig halin sir, destakas.
3: Sa Lord Bando sa Japon, sir, sa may ano, sir, sa Alta Tierra, pakadto dira sa may Centennial. Amuna da sila pinakamalapit nga area.
0: No. Ang wailabot yang Balabago sa baha dari sa Centennial Village sa Cap. Wailabot dari. I am from there. Ara ko da.
3: Ang Centennial yan ako ka portion na sa Balabago nga barangay.
0: Ara ko da kape. Ara ko dai.
3: Te amo na ganun.
0: That's why I can say kap. I can say
3: ang Centennial.
0: Hindi mo na kapa. Hindi mo na pagitudlo patong Balabago kawait may nagbalik ka tubig kagabi. Ang tubig halin diri iya sa Quintinsalas kagpa ibabaw. Kay ang tubig, why ka pabuta sang kanal, mayor nga kanal, nga nagalibot dira sa kilid sang Alta Tierra, kag Centennial Village. I was there last night, the whole night. Ang problema rada sa, ano eh, sa Takas, Tabok Suba, kag sa Quintinsalas, kape.
3: Tamo na gani nga pinpa-implementa na last time nga ipa-implement ang drainage dira sa kilid.
0: Oo. Ati
3: sige. Ang muna siguro ang tinanglan ang reconstruction sa drainage dira from Takas going to Sibmore.
0: Oo, oh, karon nga kig si Kapitan Tos Balabago ang balon mo nga nagbalik iya tubig dari sa Melta Tierra.
3: Nga wala kig to sa karon. Wala man nga sa ila kundi is one of the factor nga pwede posibilidad nga sila isa man ka contributor sa tubig.
0: Oo. Oh. Pero dako ang contributor ya halindriya sa Quintinsalas kag Takas kag Tabok Suba. I can really attest to that. Yes, as of last night ha. Ako maka-attest na kap. Why ko tulog bilog gabi.
3: Kami sir nag-open man kami sang amon ng evacuation center so that's why nga wala kagaw naman kami nagtululog para mag-monitor sang amon man nga kumuluyo diri sa barangay Quintinsalas.
0: Oh, at least no we're trying to monitor every pero why ka mo evacuate siya kap no dara sa Quintinsalas.
3: May ara kami evacuate kagabi tatlo ka pamilya.
0: Ara da sa Telecom.
3: Hindi, wala din sa Telecom sang evacuation dito sa may barangay hall. Ang evacuation center na mo sa may Telecom, ginopen na mo ang pilot nga daycare. So, gin-inform na mo ang diri nga taga-Telecom kung gusto nila mag-transfer o maghalin dira sa evacuation center nga ginopen na kung diri sa Telecom nga area. Wala sila naghalalin tungod ang ilang rason, may matulugan pa sila. So, ang tubig sa ila pa ni Malay, ni level.
0: Oo. Sige. With that kapalabot, niya sa DPWS and to the city government, whatever solution they could provide.
3: Yes, sir.
0: Para mabuhin-buhin ang problema.
3: I-request mo kami sa kay Mayor nga para at least makita ini kag masolusyonan.
0: Oo. Hindi lang daw mag-hadlock na sa mga negosyanteng dalagko na kap. Why man tayo gabaton sila sina? We will tumudon dako din problema. Kung pwede bakbako ng balon ta syudad, bakbaka na mo ng problema na mo, no?
3: Sir, wala man ko yung nag-depende siya sa ila. Ang akon niya nga concern, ang kaayuan sa akon nga pumuluyo sa barangay Quintinsalas.
0: And with that, we would like to thank you. Salamat for that commitment, Kap. Ha? At least we have okay, that okay. From you. Ho. Kap, salamat gid, ha? Good morning.
3: Okay, good morning.
2: Si Kapitan Rizalin Delmo. In fact, katupan Josel.
0: Dol?
2: Kung makita, yes.
0: Katuan tabi itong Chongcoville nga na dol. Kag sa La Serial?
2: Why na din sa opisina. Sila din rin sa...
0: Hindi, ang pader blata na wantang balakbakon
2: na. Ang pader, nagigabuubo. Abi, ulan subong katupan Josel.
0: Saluda, nai dol.
2: Yes.
0: Oh, mayo naman na kung mag-init, kaway naman ba? Diba?
2: Okay, buo ang ulan subong.
0: In short, there's a problem.
2: Alin din sa aton, yung natindugan, actually, katupan Josel, nakita naton ang kataason, siguro, ang ataason sa ilang pader mga dira siguro sa mga 10 feet ay 10 feet ang
0: ataason. Sa Chongkoville?
2: Oo.
0: Ang naga-impede sa water flow?
2: Ah, hindi, ang ilagi dyan pader, ang pader, kundi ang telecom compound, thickly populated area ni siya mo. So sa Piaxin eh, sang, ipakita ko baka ito pang Diyosan.
0: Sa kilenda niya sa LTO, ang telecom compound, likod, di ba?
2: Likod sa LTO, kag LT5B. Ara o, kung makita mo na, kundi ining balay, mataas ni, kaya gabubulan, makita ta, mga more than, siguro dira sa 10 to 12 feet kap, no? Kakataason sang pader, no?
0: Iya, sang ano pader na?
2: Pader na sang Chongkoville.
0: Congratulations. Ina
2: siya, likop na na siya. Likop na na siya.
0: Dapat, dapat.
2: Lapad na to, kaya sige, to tambaks na sa piyak.
0: Sang una, dapat makagi pa dang tubig, Katropa Mario. Kung magaging tubig din ka daritso, kung why nang pader na sang Chongkoville na?
2: Hindi, hindi rin mag-yapod, Katropa Diyos. Actually, ang ina niya area,
0: swampy,
2: sa una. Lulahin, man ina diriya. Pero madasig lang o galing ang pag-subside sang tubig.
0: Oo.
2: Dasig lang. Pero ugaling, because sa isa sa mga contributor ining pader, amo nang reason kung ang tanan nga tubig nga volume sa tubig to halin sa takas pakadto sa area diri sa telecom compound amo ina diri ang sitwasyon.
0: Ang problema sa ka tropa Mario Kabalo ka kon ano? Kung mag-operate na karon ang Chongkoville, kung ang Chongkoville mag-operate, diin ang water waste nila madiritso, Katropa Mario, di nila pagwaon nga malapos sa kanal.
2: Di dapat dito sa Haro River, Katropa Diyosel, eh. Ari isa sa mga residente, ma'am, ang diri sa una, ari na mamangkot kita, Katropa Diyosel, diri mamo, isa sa mga residente, diri sa telecom compound. Lugay ka natin sa telecom compound bang, no?
1: Oo, 2014.
2: 2014. Katupan Hotel. So, aray si ma'am, anong anong tagal ko lang, ma'am?
1: Lusminda Paderon.
2: Si ma'am Lusminda Paderon. Kapag natin, kumo Katupan Hotel? Isa ka din sa mga residente.
1: Oo.
2: First time na tabo ni nga daw amuning volume sa
1: tubig. Ano lang itong padir na balat nyo? Pagita at ang padir nag-amunan yung tubig dito sa subla ng mga kamalay po. Pader nga area kwan nga side.
2: So since 2014 nga diri ka nag-start, why pa ni natabo nga nagtaas sa diyang tubig?
1: Nagtaas ni sir, kaya nagdasig lang man maubat. Pero sa subong ay hindi pa pinitrate ang tubig. Kaya ang tubig nga nagagawa, may nagasubod pag inyalin sa pader. Ang tutog sang pamalay sa pader, nagasunod din ang tubig dali sa pader, talaga lusot sa sinabuan sa nga lublak ng pader. Kaya wala pa lang na finishing.
2: So,
1: ang ilang balay, first time na nga nasubla ang tubig.
2: Hindi niyo, hindi yung kapuan naman na sa inyo kagabi din, nasta din ang tubig.
1: Ay, tugod din ito, gabi ko rin tubig.
2: Tuhod?
1: Oo.
2: Sa inyo kasubli, wala?
1: Ay, hindi. Kasunod sa amin, kitaas-taas kami nga. Kaya dito lang, dura lang.
2: Sa dalan?
1: Oo. Okay. Sa dalan.
2: Sige, sige. Thank you, good ma'am. Oh. For, sila na gali, 2014. Mga ikaw din nag-start. The first time nga daw amog ito. Okay.
1: Mang balay na, sir, wala ginanasublang tubig. Susubong palang pagpapaas.
2: Sige, ma'am Los. Thank you, good.
0: Why? May kanal na daw sa una sa pader, why?
2: May kanal na din sa una, why?
1: Sa una, malalong kanal na, sir.
2: May kanal na din.
1: Oo, muna ng kanal. Oh.
0: Ang kanal sa din, natampukan sang pader?
2: Natampukan o na, oo. Ari-ari, black ito pang Diyoselo. Malusong ko diyan, istubi ko.
0: Long dol, damo, dan subong, ano, magubuhay lagay.
2: Sige, ito pang Jansin. Aris ka ito pang Jansin, no?
0: Oo.
2: Kay,
0: ang pamangkot naton di indampid ang kanal nga kon may natampukan nga kanal lapos sa mayor pagid sini nga kanal para ma-drain ang tubig dira dasig.
2: Ari ko dito pang Dios, logi na drain nila subong may tubo di sila halin sa sulod pakadto sa gwa. First time ni ma'am nga natabo nga may tubig nga nagsulod sa balay nyo.
1: 26 years.
2: Ano ang paglantaw ninyo, ma'am? Anong reason nga di nagsulod gini sa balay?
1: Sa likod, sir, nga tubig bala. Ang din yung ano, ba yun? Ang
2: tubig.
1: Oo.
2: Ang punawat pa ni pader.
1: Wala.
2: Oo,
1: sir.
2: Ang tubig na ito nga din.
1: Diri lang din.
2: Oo. Bato lang sa balay. Yung tubo, pag na-rebuild sa
4: Hindi na, sir. Kaya dito galing sa pader ang tubig, sir. Galusot sa pader. Oo, sir.
2: Ining tubig nga nagagawa ni, yung ibutangan nyo sa PVC, halin dito sa sulod. Bakad, alin na to sa likod sa pader?
4: Oo, sir. Pero hindi masarangan kay grabe ang ano ka tubig.
2: Yung tubig kagabi din, hasta?
4: Taga.
2: Napituhod?
4: Oo.
2: So, Katupan Josel, 26 years Katupan Josel, first time nga natabo.
0: Nga ah.
2: Oo, nga ah, mamaw.
4: Ang sa galusot sa pader, sir, ang tubig.
5: Galusot sa pader. Dapat sa lingaw, yung tubig.
0: So in short, halin sa sulod sa subdivision, nagagawa ang tubig dira pakadto sa ila.
2: Yes.
0: May kanal na sang una dira how sa sulod sa subdivision, sang Chongkoville.
2: Before sang pagpapader, may kanal na dira sa
4: wayang. Wayang, kanal na.
2: Mm-hmm. Totalan na nan ina diri sa una kato pangdoten.
0: Agin tampukan, gin pataasan.
2: Tampukan kay mo ang subdivision mo.
0: Oo. Pero ang problema ang tubig, dako ning tubig gid galusot sa ila dahaw sa pamalay da.
2: Ipakita ta ba kato pangdosel ang tubo bla. Ang tubo nga gibutang nila numero anong numero sila dos sang tubo nga PVC type. Amo na ang naga-serve nga drainage halin dito sa sulod kang balay nila para makagawa lang ang tubig.
0: Oh, hindi, ang tubig balahalin sa paderdol nga nagatahos da sa ila, dako inihaw.
2: Diba mo, dako ka tubang dosel, kasi ang tanan nga bulyong dito sa tubig, kalin dito sa piyak, diringin siya maagi sa mga giha sa pader.
0: In short, wala pa yasang kanal drainage system ang subdivision dol.
2: Wala, kaya ginauna nila, ginauna nila ang pagpapader. Kaya nagasige sila sang tampok dito sa sulod.
0: Now, kung magplastar sila sang drainage canal nila, di nila na palapuson ba?
2: Why lang kita kabalo based sa ilang drainage sa subdivision plan, Katopan Josel?
0: Oo. Oh. Kaya mo nang dako nga pala magutano ni, kung maubra na kag-umpisa nila to trabaho, umpisa yes. Na nila, nakaroon kay malikop na sang sang pader, tidiin magwang tubig dito karon sang bisan wastewater la nila pabugahon nila da sa taga telecom okay, compound
2: okay. Mga bay kami di sa pamilya Katopan Josel para makita ba ay kaluluoy Katopan Josel sulod sang balay dio madalo mang tubig ari kay pader ni siya okay ginapakita ni Katopan Jansen sa suling mga tinion
0: ha
2: ang ginagawaan ng tubig di. Pero ang pader niya Katopan Josel so staas ni kayo. Ang ilang ang balay sini, ano ang pamilya na di gani ma'am?
4: Lumbayan.
2: Ha? Lumbayan. Ang balay sa pamilya Lumbayan ari din sa kilid sang pader. Tapos ang tubig, sige lang. Nagagawa ara man si Katopan Josel, no? Gina makita mo da sa live na ton. Nga ari amo pa ni nasos amo pa ni Katopan Josel galiyo part pa ni sang ilang pagkakotkot sus
0: ano na dol
2: amo ning pader pader ni siya
0: isang Chongkoville na
2: Chongkoville
0: tapos may buho
2: tapos ang tubig ang kinukutan nga part sa kilid sang pader, nagalusot ang tubig, kaya may pamafinishing, nagadirektor diray sa balay, sa sulod sang balay, sang pamilya Lumbayan, tag nagagawa dito sa may dalan.
0: Dako nga buho na dol? Isa lang na sa damo nga buho dol ha?
2: Yes.
0: So dako ang tubig da, may dota mala batiis na.
2: Kamo na lang niya nagkutkot.
4: O kay padira na lang namo liwat kay.
2: Ah mabutang kamo na lang niya magluwas sa pader ni, nagkutkot man kamo para nga magpader para inyo ibigkutot ang tubig. Ah pamilya na lang niya gani, gali ka to pa Josel niya nagkuano.
0: Mhm.
2: kay makutkot sila para nga hindi sila maapektuhan kitungod sa siling pader sang sa division. Sa una, gabaha man di, pero hindi amuni ka lala.
1: Hindi
2: ka mo malabot? Bisan pa nga wayang? So, contributor ang pader, yun yung galing katropan Diyosan?
0: It's because ang tubig dira sa wayang, daw ang guwaya dira nagalusot kag nagadrain pakadto sa telecom compound.
2: Yes.
0: Amo na gin baha ang mga pamalay, mga pilak balay na dapiktado?
2: Ay, damo-damo, katropan Diyosan. Ang kutog yung sinadira sa mga pamalay nga aray sa kilid sang pader. No? Sir, no? Kutog sa mga pamalay na di halin dito sa pinakapuno, gin pakadto sa buntag yun, may dira magnubo sa isa gato sa'yo, no?
6: Damo.
2: Tag first time na tabo maging baha sila di. Kung may baha man sila sa una di, hindi amo ni kalala, katropan Diyosan.
0: Mm-hmm.
2: Oh.

0: Katupan dyan, Sen, ipakita tabla ang tubig sa may tungas na dalan. Arapag ito nagatubo doon na na part ng nakatupan doon, Sen. Part ng na... arapag ito.
1: Alin na sa sulod sa balay nila doon? Pila kabalay ng may amo na?
0: At yung iba na around drainage to. Sa kilid mo sa balay. At ito pag ito sa punta. Kung ng taon mo, mga pamalay sa kilid eh. Tipon mo siya, hindi magnubo sa isang gato. Sa...
1: Okay. Dol, ang plastada na ang tubig balik diri sa mayor nga dalan sa telecom compound. Yes. Mayor nga dalan dira sa LTO, LT4B.
0: Diri pa lang yan sa sulod sa telecom compound.
1: Okay. Now, ang tubig iya sa sulod sang Chongkoville, diin iya naga-drain, din iya naga-buswang katropa Mario, Dol?
0: Iway ito ito makita pa sa sulod, sa compound. Kaya wag ko kabalo ko din ang alagyan dito sa...
1: Pero sa mga pumuloyo, da, pamangko tabi, Dol, with the present setup, sang kodal, ay paman matapos, ha? Di inagabuswang, di inagaawas, di inagakadtong tubig, da. Kaya daw ay man kanal, da, Dol?
0: Ma'am, ang tubig dira sa sulod, di ang tubig dira sa sulod sa Chongkoville na ginadevelop tubong, di ano may drainage na? Away pa sa drainage. So wala pa buluswangan. So meaning ang tubig to nga to dito tanang sulod, diri gyud ma direkto sa inyo. Kutob sa kilid isang pader nga mga pamalay. Katupan yo sel wifi.
1: Ati kun wifi dira kadto tanan ng tubig, tinambakan na nila dito sa sulod haw.
0: Tinambakan na, may tambak.
2: Yung tambakan na, para sa dikit tambak.
0: Pero dito sa sulod, may tambak na dito. May tambak. Kay Timo, no. Sa bilisyon mo.
1: So, ang tanan niya tubig, dara sa telecom compound ng kadto.
0: Yes.
1: Bangod kay Wai pa sila drainage dito sa sulod.
0: Yes.
1: Tinay nila butangan na sa drainage, in kaso.
0: Butangan. Sa ila sa division plan.
1: Hindi nila pag palutson. Hindi nila palutson sa telecom compound. Di mo nila na dano, buluswangan.
0: Kaya kung ng tao naton ang diri sa ginsod lang, tatob lang na balay, sa kilids na diri, may drainage sa system siya. Pero because sa kadamo sang volume, sang tubig, nga nagahalin dito, kagahalin dito sa ibabaw, hindi makomodar sang drainage na existing. Mm-hmm. Amo na ang sitwasyon. So, problema ni mga taga-telecom di Katropan Diyosel. Ang kutob din sa mga ari sa kilid sang pader, ha? So, amun niya ang sitwasyon din sa mga residente sa telecom compound. Tigagwantas na subunganay sa baha. Bangod sa siling pagtupa sa mamulong na ulan na ang tubig galing dito sa Chongkoville na sa division na nag-develop tubong pakanto direy sa mga residente. Mm-hmm. So, live report ni Kandiri with katropang Jansen Crisostomo, ining abalintang ginadulong sa inyo sang Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, Santon Plus Coffee Mix, Vision X Plus Premium D3 and Turbo Dietary Supplement for Men. Para sa XFM 100.7 Iloilo, Mario Hidongo, XFM News.
1: Bullseye! There you are si katropa Mario Hidongo. Alindo kay Kapitan Delmo. Na ang aton nga point there is, our challenge to the barangay officials kay Kapdel Mambal nga isa lang sa mga rason and so on and so forth. Tumuron tayo kung puti-puti. Kung itom-itom. If it is a contributory, so be it. Regardless development man para sa mga taga Quintin Salas. But if it poses danger to the residents, saving life and lives first, hindi pwede masakripisyo. Ang kabuhi sa tao eh. So with the present situation, ang problema dira, ang sanguna waya nga dira nag-drain ang tubig, subong ginpatasan sang Chongkoville, wala sila sang drainage system pa sa sulod kag kanal. Kundiin ang ila outlet. Diin, ang nagagwa karon ang tubig sa sulod sang Chongkoville kagin patasan nila than people living diri sa sagwa sa telecom compound. Ang tubig nagagwa sa mga pamalay for the first time nga nagbaha. Dira sa ila, sa amo lang ni

0: ipot nga pag-ulan. So isa na sa ginatanaw. So that is a cause for alarm. Nga, ti mismong pumuluyo nagasiling mo. Ah, that's why it's a challenge to the barangay officials of Quintinsalas and Capdel mo. Ha? Call a spade a spade. A white as a white, a black as a black. And that's simple. If it is a problem, we call that as contributor and contributory to the problem. Kaya we cannot make responsive solutions. Band-aid solutions na mahimo naton if we cannot dissect sa mga problema kung nga nagabaha dira sa Quintinsalas nga naga os-os ang tubig dari sa Alta Tierra. Titudlo pa na niya Capdel Mons. Yan dito na yung balabagor. Ito contributor na sa bahada sa Alta Tierra. Kapitan na pagtudlo to sa Kapitan's Balabago. May problema kang imo na ang imo bla istoryahanta, hindi yung Balabago. Kaya ti outfall ti ang Balabago mo. Ang ginbaha kapon, hindi lang ang Balabago. Ang ginbaha for the first time sa history sa Centennial Village. Ha? Centennial, Centennial Village. Amo ang natabo kagabi. Ha? Ang tubig naglulon halin diri sa Quintinsalas. Amo nang ginasubay ta, diin naghalin ang tubig, diin nagpugok ang tubig nga ah. Di may problema kita sa Quintinsalas sa nakitaan diri Chongco subdivision. Ano? Chongcoville. Dugangan pa sang Salas Real. Nga dako nga parte, iya sang tabok suba. Diin ang outfall nila sini. Diin ang ila drainage canal. Without the drainage canal and drainage system, mila tibaya. Good morning again kay sa mga nag-aupod sa ato na dire kita sa isbabo. Sa kay Glenn Amoroso, kay Mr. Vicente Molina Sr., good morning again. Dire sa Crossing Mandog Maasin. Sa kay William Dakinan, William, morning again. Sa kay Stanley Cirillo, good AM. Sa coffee kita, God bless, love love by MJ Stan Gaming 01. Ah, good morning. Sa kay Stanley Cirillo. Sa kay Paterno si Tarpak Libar III. Good morning Katropang Josil and Katropang Romel. God bless you always. Kay Katropang Jansen. Sa kay Ma'am Lourdes Dixon Gayoso, siya waay sir dad kun sa Taipei ta na kadtuan ko ba? Save sir, maski may bagyo sir ang bata mo. Thank you. Dito sila sa Kaohsiung eh. Sa kay Jan Leonora, niya kagabi katropang Josel, nakuhaan ko video ang sang kilat. Pwede mo ma-forward bisamon dyan, mga ayobik kami. Nakuhaan niya ko no video ang kilat and that is phenomenal. Thank you sa kay Jan. Sa kay Ma'am Lourdes Dixon Gayoso, safety first. Kung may bagyo, dira yes Taiwan. Amo man na kung tani sa mga constructions and development bala. Think of the safety first before whatever development. If may mga solusyon, implement the solution first before putting up contributor to the problem. And this bala magpatindog subdivision, can we require them? Bala na ton nga may epekto sa mga pumuluyo that could put in danger lives and property. Pwede na ton mahambal nga, IT problema na di kung kudala ninyo mabaha ni, pwede butangan nyo anay kanal before you put up any development sa inyo sininga property. Butang mo anay kanal. Ha? Diba? Kung kaysa galing, you know, katropa Alex, ang tao kung kaysa mango kung kabitbit malita mo. Pusay! Ha? Kaya biya turista na sa galimo kay tumandok. Pusay! Kaya nga, magbitbit ka malita, abi isang iban kun din ka ginaghalin nga turista mo. Diba? Abo ng problema kung gabitbit ka na malita. Kaya nga, te abi mo turista ka na, gli mo tumandok. Ha. Ang pamangkot sinunod sa malita, ay kamobla, hindi ko pagpamangkot ha. Na-intriga, yung ikubagaling mo. Sa kay Pastor Rosendo Dolendomi sa Baptist Student Center La Paz. So good morning Sir Joseph, blessings to you and your family. Sharing this verse of the day from Romans chapter 5 verse 6 or chapter 6 verse 5. For if we have been united with him in death like his, we will certainly also be united with him in resurrection. God bless everyone. Thank you Pastor Bolsa. Kay Pastor Rosendo Dolendomihi. Sharing yati from Romans chapter 6 verse 5. For if we have been united with him in death like his, we will certainly also be united with Him in resurrection like His. God bless everyone. Thank you, Pastor Bolsa. Siya kay hambal ni Ma'am Lourdes Dixon kayo, sir, ayo abi ang kausong sa Taipei kon mag high speed train kaw. 1 hour kon sa bus, 8 hours mauran lang, sir, White Bagyo. Ha? Kita mo, one hour ang high speed train nila, bullet train. Pero kung magbiyahe ka, 8 hours ka, Trupang Alex, daw halin ka sa Rojas, kag nagpalibot ka di Pantike, lapos sa ano, lapos to sa ano, sa Aklan. Deblado, naglibot kag Panay. Sakay Nyek Espinosa, good morning, Nyek. Sakay KJ Moralia Senior, good morning, Katropang Josil. Keep safe, everyone. God bless Iloilo City. Good morning. Greet ko lang ang mga house officer Pavia Tower 2 nga site. Ha? Sa mga house officers sa Pavia Tower 2, good morning, Gid. Halong mga K-59, good morning sa inyo da. Sa kay Agustos Labios, good morning, Gid. Sila niya, Katropa Josel, happy birthday lang sa bata ko si Mariel Labios. Good health lang ang wish na mo ni mama mo. Ha? Sa kay Mariel Labios, happy birthday ba? Tiga ululan good birthday ni Mariel ba? Sa kay Ma'am Mary Recabar, good morning, how are you, ma'am? Siya, take care, stay healthy, God bless you and your family. Thank you. Sa kay Ma'am Mary Recabar. Sa kay Ma'am Kizuna Ramen, again, good morning. Sa kay Jerry Rodicor, siya, blessed Tuesday and rainy Tuesday morning, Katropan Josil. XFM Radio Patrol Iloilo, kag sa mga suki na ton ng mga tagpalamati. Are, niya nadumduman ko pa ang natabo sa Typhoon Frank. Mayad lang subong, di nag-flash flood liwat. Pray. Makadlaw ka lang kay daw sinusubok tanang tadhana. Ara na baha, ara pang brownout, ahay. Malinog pa. Niya kumplito na Katropa Josil. BBM na huhuhu. BBM ko no is the complete alphabet mo. Ha? Just name the disaster is there. Ha? Baha, ano pa gid? Katropa Alex? Halong ang tanan. As forecasted, mga 1 week gurota mag-suffer ng rains and thunderstorm due to big habagat. Halong, God bless us all. Amo ng problema ta, ladies and gentlemen. Ha? Kay ginauna naton ang development rather than saving lives and property. Di ba? Ang aton niya, basta, dindog ka lang blada, reglon lang dapat reglon. Pareos sa mga subdivision. Ginpauna tang papader, sang sa papangitaon sila kag implementar nila nay ang pagkanal Katropang Alex, knowing for the fact ngang area is prone to flooding. Bullseye. You see, kun kay sa mamalisyahan ka lang gid mga approving authorities, ang mga people in government from the barangay to the city, nagakasuspitsuhan lang. Why can't we think of a better way? Nga aga kapatay brain cells mo kon may puder ka na, Katropang Alex. You already forgot kon anong makapayo sa imo constituents. Pero kon magkampanya, Latibaya, Galalasik, Laway, ang away panutbras. Hala ka, dayaw nga butuhon. Ha? Pag-abot sa problema, ha? Mulo masahion lang, Katropang Alex? No. Sa mga barangay officials, kag-local officials, hindi lang sa barangay, let us call a spade as a spade. You don't deserve to be called as a public servant and a public official if you don't know how to call a spade as a spade. That is what we call as political will. Bullseye! It's already 9:41 in the morning. There is a XFM. We don't know with the city government. Kung ma-issue, kag naka-issue na statement, there is a mayor trenches pertaining to this. We have so many problems. Isa pala na ginadisect na itong problema. Ha? Isa pa lang, why pa kita tapos diri sa no? Sa Chongkoville, sa Las Real, Tabok Suba, Quintin Salas, kag Takas. Why pa kita tapos di? May problema pa kita diri sa Tayson to. May problema haro pagyapon na. May problema kita diri sa may Kalubihan haro kasog po nanay na. Ang problema diya Dungon Creek. Kaya nga, number one, dira, abe, parang away na, kaginit na pwede nga basulon ka mo sa syudad. Kagbasulon ka mo sa ibang nga government agency. hindi be kamo maghaboy basura sa Dungon Creek. Para the next time around, nga limpyong Dungon Creek, kag may problema gihapon, ha, pwede na kita makatudlo direct to their very, very eyelid and iris. Ha? Inang aras matamob lang nga line color, yabla. Makatulok kita direkta. Kag makasok na kita sa ila. We've done our share. How about our government share? Diba? Amo man nadara problema sa ano, Subongo? Sa housing Mandoriao? May problema na da. Outfall, di nila palutson tubig da. Ang problema dito sa airport, mayo na tani, isang chimpong asinan pa na da. Kahit ihulaton lang magbaha. Pagkatapos, ang bilin nga tubig, naligan ni mag-init. Ha? Pulot ka lang da, kahit mahimo asin. Kailan kita hindi na? Nebla, Tropa Alex? Kagiban pa yun sa nga lugar. Darisato sa sedad sa Iligilo. Ang Balabago, may ara man niya nga problema sa baha. Ba, Kapdel, mo yun na pagdugang, eh, problema sa taga Balabago to. Kaya nga, sunod tama ng Balabago. What's the problem there? Katropang Alex. Importante, may hibaluan ta kung anong problema sa kada isa so that we can make, again, a responsive solution to the problem. Oras sa XFM 100.7 Iloilo. Ginadulong sa inyo sa Vision X Plus. It's already 9:43 in the morning. To maintain good eyesight, you need lutein, beta-carotene, vitamin A, zeaxanthin. Ara sa Vision X Plus, 1 to 2 capsules a day. Ang Vision X Plus is a quality product sa Yesto Health Incorporated nga mabakal sa suki ninyo nga mga butika. Oras ta, alas 9:43. XFM.
1: Palakasin ang ating immune system araw-araw. Magsan Tone Plus Gold. May taglay na bioactive compound na alisin. Nakakapigil sa pinsalang dulot ng virus pati na mga bakterya. San Tone Plus Gold. Mas pinalakas. Mas pinatindi. Dahil extracted na ang pagkagawa. San Tone Plus Gold. Mambibili sa inyong mga suging butika.
2: Dalagkuan nga pa premyo ang dulong sa inyo sa 2026 Gold Eagle Beer Premyo sa Tansan Promo. Kadto na sa inyong mga suki nga tindahan. Kag magbakal sang Gold Eagle Beer. Kada Tansan sang 320ml ukon Gold Eagle Beer King. May isa ka na ka-raffle entry. Ibutang ang tansan sa sobre. Kag isulat ang inyo pangalan, edad, address, mobile number, kag pangalan sang suki nga tindahan. Pagkatapos, ihulog ang inyo entry sa mga dropbox nga makita sa suki nga tindahan. Mag-intra para dako ang chance ka magdaog sang papremyo nga nagabalon. Tugtog 2 million kapesos. May cash prize, grocery package, kag mobile phone pa. Dali! Ano pa ang inyong ginahulat? See posters for details. Promo period March 9, 2026 hanggang February 20, 2027 per DOH FDA CFRR permit number 0293. Series of 2026. Drink responsibly.
3: Ako si Adonis. Hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan. Kaya hirap din ako makatulog sa gabi. Santon Plus Gold Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
4: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
5: Wednesday!

0: Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday. Iba ka
1: sa lahat. Sample Plus Coffee Mix. Iba ka sa lahat. Tamang tapang. Sa lasa, panalong panalo. Sample Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
2: Ready to see fresh talents take the stage? PT Idol features dance talents and digital creators. Watch them live on TikTok. Search for PT Idol and catch their daily live streams from 8 a.m. till midnight. Follow PT Idol now to stay updated on happiness. Ready to see fresh talents take the stage? PT Idol features dance talents and digital creators. Watch them live on TikTok. Search for PT Idol and catch their daily live streams from 8 a.m. till midnight. Follow PT Idol now to stay updated on happiness.
0: Playtime Entertainment, born for happiness.
3: Kung gusto mo ng simple at natural na support sa mata, Vision X Plus, Soft Gel, Mylutin, Zeaxanthin, Beta-Carotene at Vitamin E. Mga nutrients na kailangan talaga ng mata. Hindi komplikado, diretsyong tulong lang sa paningin mo. Vision X Plus, Soft Gel. Premium D3, ang bagong Vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
4: Para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, magturo Dietary Food Supplement for Men. May taglay ng maca, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo Dietary Supplement for Men, para sa mga lalaking tigasin.
5: Handong mo bala ang maputi nga banit kag makinis nga kutis? Gamit sa Santon Plus Herbal Soap.
6: Ako si Norma Oda, taga Sibalong. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap. Pumutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
5: Santon Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit na butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap.
7: Katropa, yari na ang aton winners sa aton weekly draw. Sang Santon and XFM, libu-libong papremyo.
8: O si Bethany Astrid Siliero, sang Kalinaw Iloilo, nagapasalamat sa XFM, kay Dr. Revelito Uy, sa ako niya nadagaan yung 3,000 pesos cash. Gani ka mo mag-itraman sa Santon at XFM, libu-libong papremyo.
7: O, ikaw man katropa, may chance na kapag magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM libu-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. 1 blister sang Santon Gold Capsule, 1 blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule, 1 blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM libu-libong papremyo. Intra na! Purdue HCFRR Permit Number 0098 Series of 2026. Maragang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
9: Kung mamati ka sa XFM.
10: Sa una, sa wala pa ko nagpamati sa XFM, kinatawag nila kong agi.
9: Kung mamati ka sa XFM.
10: Pero subong nga nagpamati na ko sa XFM, ha? Testingin nyo! Testingin nyo! Tawagan nyo ko balang agi! Sige! Hello! Oh! Ha? Arvel? Pang! Sugod ko pala sa imo, dugay ka na wala ka tawag-tawag. Ha? Huh? Ano? Tatlo ka bulan na wala ka kabayad sa motor mo?
11: Yeehaw! XFM!
12: Katropa mo!
10: Exciting!
13: Mga katropa, exciting!

0: Oras sa XFM 100.7 Iloilo. It's already 9:49 in the morning. Sa ato sa ninyo pagparagad. Pursigapon sa inyo sa ninyo katrupa-katrupang Joe Silvanias. Base pa malang karon kung makuha na itong statement na taga City Engineers, Mayor Trenas and the rest sa problema. Let us all assess where lies the problem. Ano ginman malang problema? Hindi talang pagbasulon ang nature because we cannot make a solution if we always irason naton ang mga uncontrollable things. Dari lang kita sa pwede naton makontrol. Anong mga nag-contribute kung nga hindi naton makontrol or ma-minimize. Hindi nga kontrol, ma-minimize ang mga uncontrollable situations. Ulan, bagyo, linog, tsunami. Hindi naton na makontrol. But we can minimize the impact. We can minimize the damage. We can reduce the number of possible persons and families to be affected. Pwede naton mabuhinan ang risgo sang tao nga mapilasan o kon mapatay. That's why we need to know the contributors sang problema. Just like sang pagbaha, may ara bala kanal nga tinampukan, may ara bala sang lugar nga ginadrinan sa oras sa tubig nga ginpaderan, may ara bala sang creek nga nagnabaw, may ara bala sang kon ano nga problema. Para nga maisa-isa nato nini so that the government could effectively address the problem by implementing a long-term solution. May short-term, may temporary solution, pero we need long-term solutions. We need to identify and dissect really where lies the problem. Diin ginman balang problema. Amo ang problema sa aton, kati always band-aid solution ang gina-implementar tay. Why? Mambal man ang kapitan niya kung kapitan sa barangay. Yeah, isa lang taga ka term plano ko. Bullseye! Kung mayor, abi, governor, congressman, yun, pilagi sila niyang sam ka tuig man. You know ang sam ka tuig na tatlo ka terms ka tropang Alex, may formula na sila mo. Ano ka tropang Alex? Kung problema sina, kung magdaw ka ginman, may gasto ka. Una nga termino, pagwapa kag pagwapo. Ha? Amo na ka tropang Alex? Ikaduha nga termino, pamawi-bawi. Kaduang termino na, the second three years. The last 3 years, hindi lang pang sports, pang pamilya pa, pang ganansya. Bullseye! Bullseye! Oo. Sinoga kumpormi sina. First term, pagwapo kag pagwapa. Second term, pamawi-bawi. Last term, pang ganansya. Bullseye! Sinong may nabalaan yung may formula pareho sina? Ha? First term pamatsyagan mo, daw dilapan niya pati dapa-dapa ka constituency mo. Second term, mambal nga daw, talagsa na lang ni kakanto sa ito na. Last term ka tropang Alex, bahala kayo dyan, bahala si Batman. Bullseye! Dabla? Kinanglan mabawi kag makaganan siya gid ako. That's it, ladies and gentlemen. Abi nyo, first term, second term, last term, hindi. First 3 years, pagwapo, pagwapa. Second 3 years, pamawi-bawi. Last 3 years, pangganan siya. Bullseye! Teka mo da, may arap mga kamuda sang division, sang tatlo ka-term, sang iban nga mga politiko, labi na ginang kawatan. Inang mahilig lang mga makeup sang projects, bla. Bullseye! Check tabi si Materno, si Katropa Romel Paklibar. Kahapon, wala klase ang Banati National High School. Kay may namahog dito. Nga mamuno. Ano karon ang latest update na identify ini? Katropa Romel sa report, Mel.
1: Katropa Jusel, nag-resume ang klase sa Bumadlaw dari sa Banati National High School. Pag-resume sang principal nila, Katropa Jusel. Isa man niya sa investigation sang Banati Municipal Police Station. In katuan sang Banati Municipal Police Station, ang involved o kung ang picture nga ara sa nag-posting Katropang Jusel, sunod sa kaya Police Captain na Maria Chiri di Marana, ang hepe sa Banati Municipal Police Station, naging katuan nila ang involved o kung ang lalaki nga ara sa picture Katropang Jusel sa nag-posting sa pamahog diri sa Banati National High School. Hindi siya taga-diri sa Banati National High School, sa kaibang sa nga sila Katropang Jusel. Pero sa kay Police Captain Di Marana, nga do pasikin gamit ng ang iyang picture sa pag-post sa pamahog ka Tropang Jusel. Kaya ti ang bata gani ko na Tropang Jusel do wala gari sa cellphone. Kuno kay police captain.
0: Ah, nakilala nila, Mel?
1: Nakilala nila.
0: Okay, hindi galito dummy account?
1: Dito sa picture ka Tropang Jusel. May picture nga nakabutang sa mga posting. Tuwing katuan to sa police, sa kanating PS, ito nakilala ito nina. Isunok sa police nga base din gamit lang ang picture para nga ibutang dito para sa posting katropang Jusel. Amo nang investigation sa police. Tuwing pasan na sa kanating municipal police station, yes?
0: Oo, galing kiti, why man to profile picture ang nagposting sini?
1: May mga ara ko no, ang police nga copy sang nga may picture ka Tropang Jusel.
0: Oo.
1: At isunod sa iya, sunod sa kay Police Captain Di Malana, nga do grupo-grupo, ang bata na naghalin sa grupo niya, so base isa na kung sa ginabasihan nila, ang base ang grupo para ka Tropang Jusel, amo nagamit ang itsura niya, pag nag-post sa pamahog ka Tropang Jusel.
0: Oo.
1: Ay naghahalin siya sa grupo. Kung natin ito, hindi magsugot ang leader na mahalin siya sa grupo. Kasi ang grupo ni nila, kung nakatropan yung cell, hindi lang diri sa natin nationalized school, kundi sa ibang pagiging niya mga eskulahan diri sa 4th District, kung sa Northern Iloilo, katropan yung cell.
0: Kung amo ang nag ang account holder, halin sa grupo, may grupo naghalin siya, nagbulag siya. So,
1: yes.
0: Sa pagpati nila, ginagamit ang iya account para mag-post dira, para halitan siya muna?
1: Yes, so, doon muna ang investigation sa police, Tropang Jusel. Pero ginpasa na ni Subong sa panati APS sa aras para mag-ibigalan pag-ibigalan kung ito, Tropang Jusel. Pero sa call man kahapon, ang taga Banati National High School, kag ang Banati Municipal Police Station, una nung dapat himoon sa Subong, nag-resume ang plati, nagdugang sang pulis ang Banati MPS sa lugar para i-secure ang seguridad sa mga estudyante. Ang mga PTCE officers, mga ginikanan, na official sang PTA, na nagbulig diri bantay, kaya may ipadalaman si Mayor Gonzales na personnel ang munsipyo para nga magdugang bantay diri sa eskulahan kay Tropang Jusel. So, muna ito mga sitwasyon diri, ginresyem nilang kasi, pero gintry natin nga pangitaon si Ma'am Banyaria, ang Principal 4, pero doon may meeting siya kay Tropang Jusel dito sa Division Office.
0: Pero Wyman klase subong sila, no?
1: May klase kay Tropang Jusel.
0: Oo. Away yung ulan dahaw?
1: Waay ga ga init kita po Jusel.
0: Ha? Oy sus.
1: Dumagumgo.
0: Dumagundang yang ulan di.
1: Init ya.
0: Oh.
1: Masingkal din ang init kita po Jusel sa Northern Iloilo. Medyo nagaguom lang pero masingkal ang init. Nagasitnak ang init kita po Jusel. So, hindi nga balita, ginadalong sa inyo sa Kanto.org, sa Kanto.org, Mix, Anton, Vitamin C, Pisilis, Plus, Premium Dibring, Dr. Politari, sa Defense for Men. Para sa XFM 127, Radio Patrol, Inilo, ako sa Pangamil, Paklibar, XFM News.
0: Bullseye! Bullseye! There you are, si Katropang Romel Paklibar. May klase yan, galitos ba natin? Kay gasing, singkal yung init dito, no? Ay, daw, ginpinahan kita dari sa syudad. Ano kita, mga pinanubol ngay nanak ni Adan kag ni Iba tuod sa pangamuyo.
2: Bullseye! Bullseye!
0: Atihan ko na permis sa pangamuyo sa mga malam. Labi na gidang may mga tawag naton si Nibala Katropang Alex. May mga ginapanaad. Oo. Diba? Sala nga ti, we don't want to put tawag naton si Nibalis to this, kaluuyoy kami nga mga inanak ni Adan kag ni Eva, di ba? Amo nang tuno pa. Pero kalabanan, mabatian ko na bala sa mga may panaad, hindi gani sa patay.
2: Bullseye! Bullseye!
0: Oh. Hambal sang nagreact di Dayon ay niya katropang Alex. Siya liwat tabi ka kadlaw katropang Josiel siya niya. Do pa matyagan ko do ara kasa cruising siya niya pakadto sa heaven and hell. It's already 9:59 in the morning. Now, ka problema kita dari sudad, promamati kita impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Mamati naman kita kung paano nila ginausar ang 25 milyones na kadadlaw. You know, sa operation sang Senado, may impeachment trial. Ha? Ano mo? 25 million na nagasto sang Senado. Di paano nila ginarasar ng 25 million by? Di ba? Di siyempre, dapat butangan man impeachment eh. Oh. Pero gin-cancel. Oh. Dasig si katropang Alex. Amo niya ako, nag-research ka? Ginunahan talang ganing mamati. Kita, boss. Why pa ganing boss? Oh. Akon total testing mo lang kung tanawon ko. Bikon teknisyan ko, basa magbalita. Bullseye! Bullseye! Basa man gali balita ah. Hmm? Kaya tihambal ko mamati kita mo, buwas, kay cancel today. Why not a tiempo? Thank you guys for listening. There is XFM 100.7 Iloilo. Pero ining problema ngayon ni palabotan ni kay Mayor, kay Congresswoman, dua congressman tadi ah. May uswag Ilunggo partilista kita, may congresswoman pa kita. Tingbon mo flood control projects nila sinibala. Siguro for the past 3 years, mambal ka lang guro, mga 7 to 10 billion, di nagkadoto man, latibay. Ha? Di nagkadoto ka tropang Alex? Ano to, make up kag foundation? Nga pagkatapos natuluan sang ulan ka tropang Alex, mapaghiran mo lang gamay sang tissue paper, was da? Buta mo nun, why don't? Di nang make-up tang flood control projects de syudad. Why na galing ta tiyempo? It's turbo time, turbo dietary supplement for men. 30 minutes before loving-loving, mag-turbo dietary supplement for men. Quality products ang Yes to Health Incorporated mabakal sa mga butika ng asuki ninyo. It's already 10:01. Salamat sa inyo sa ringa pag-upod sa ato sa ringa pagparagad sa palatuntunan Bullseye. Para sa XFM 100.7 Iloilo, ako naman, si katropang Joseph Albania, supo na ito sa nga technical partner, katropang Alex Saspa, XFM News.
3: XFM.
4: Mga katropa,

0: bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
1: Pakiramdam mo ba ay lagi kang pagod? Ang vitamin D3 ay tumutulong sa muscle function at energy regulation. Ang VCO ay may MCTs na mabilis gawing energy ng katawan. Ang Moringa Seed Oil ay may bioactive lipids na sumusuporta sa overall vitality. Masiglang katawan araw-araw. Premium D3 Softgel.
2: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag Santon Gold Herbal Tea.
3: Mabibili sa mga butika.
4: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imong kutis? Luyag mo bala Better Skin Soap nga hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
5: X FM.
6: Mga katupa, excited!

0: masakit sa nawong kong aging tampa mo?
1: Mas masakit pa dirangin ba tiyak singkasing-kasing ko? Sa salok naging buhat mo? Putigan ka! Ginpapate mo ako! Na ako lang ang nagapanag-iyas ang kasing-kasing mo! O pangginlong iban mo ako! Kasakit! O pang sabihak sino? Hindi ko mapimo nga kaugtan ko! Nga nabatas mga buhatan ini sa akon! Sadiin ang pangako mo nga walay katapusan na pagigog mo! Sadiin!
2: Endless Love.
3: Mga tinaga nga nagahatag sang kalipay, inspirasyon kag paglaom sa duha ka kasing-kasing nga nagahigugma, nagahatag sang kabakod kag nagapabilin nga tampad, kaupod sang pangako nga sulo ang kamatayon, amo lang ang makapabulag sa isa kag isa.
2: Endless Love.
3: Mga kasaysayan sang paghigugma nga magahatag sang kalipay sa inyo tanan.

0: Napaparay sa sakit ng katawan?
1: Mag-Santhol Plus
0: Herbal Oil. Garantisado
1: maaasahan
0: sa sakit ng katawan.
1: Kaya, para sa maginabang pakiramdam,
0: Mag-Santhol Plus
1: Herbal Oil.
0: Ang pamahid na all-in-one
1: sa presyong magaan.
0: Santhol Plus
1: Herbal Oil.
2: Kumplituhin ang ating lakas araw-araw. Ugaling uminom ng Santhol Vitamin C. Mabisa upang maiwasan ang mga sakit dahil sa lakas ng Vitamin C na taglay nito. Mabisa dahil ito ay alkaline. Santhol Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C.
3: Sister Pain.
4: Ay, ako si Dan. Isa ka professional boxer. Sa dadlaw at trini, hindi ka malikawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang palaki na dating kung akong lansa. Sister Pain para dire-direcho ang trini.
3: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
5: Symptoms persist.
3: Consult your doctor.
5: Ibilis sa mga butika.

Tapos nang ginhimo kong kasulat para kay Christy. Pilon ko ini, kagibutang sa sobre. Dason, isira ko. Kagiduhol kay kulit.

0: sulat?
1: Oo. Palawag hatag sa pakaisa mo, ah.
0: Damo ko bala pakaisa. At haga kung kay sino ko ihatag. Kay Bossy, bala kay kung sino ko lang ni ihatag karon.
1: Sa pakaisa mo nga, bakasyonista.
0: Ha? Kimanang kriste?
1: Oo. Aprob?

0: Kabay pa nga batuno lang ni Christy ang pagpangayo ko sang patawad. Bisan pagi lang sa sulat. Tungod, nauya pa ako magatubang saya. Kiba si konsinggitan niya ako. Kasakit sa mga tinaga, ginbuyan ko saya. Kag nakahibala ako, naging kaakigid niya ini. Apang nabuhat ko lang ato, tugod sa pagpanginsulto niya sa akon.
1: Kagsadain mo pagdulong ang pagdayaw, ma? Sa pagpangaluyang?
0: Ari naman. Nagabalik naman sa kaisipan ko ang ginambal ni Christy. Kagamato nakasakit sa balatsyakon ko. Kaya ganong problema. Kung ang akong pagdayaw sa iya, mapadulong sa pagpangaluyag? Tao lang ako, nga kasubong niya. Sultira ako. Kagdalaga siya. Apang ugaling, manggaranon siya. Kag ako, ano ako? Nahatag na iha ni kulit ang sulat ko kay Christy?

0: kuya? Nakita mo ba lang si Nang Kriste?
1: Wala. Base ko na to siya sa kwarto nila ni Tita Emilia. Panuktok lang dito.
0: Oo, ah. Arangila kwarto. Manuktok ko. Uy, wala sang may nagasabat. Manuktok ko biliwat. Wala giyapon sang nagasabat. Abi, iduot ko abi ang akong dulunggan sa pertahan. Pamatian ko kung may nagahulag sa sulod. Wala? Kalinong sang sulod siyang ilang kwarto? Buot silingon. Wala isang tao sa sulod? Ay, ang mayo pa. Isa-isawan ko ang pamalay diri sa amon na. Ang tananamon ng mga pariente. Kaduan ko. Basi kung isa sa ila, ang kaduan nila ni Nang Kristi kag ni Tita Emilia.

si Manang Cristy? Si Tita Emilia lang manunakita ko sa ilan ni Tito Armando. Kung wala man siya makahibalo, kung sa diin naglagaw si Manang Cristy. Ay, husto! Sa may baybay gali! Dito ako matiritso ah! Makadto ako sa kabatuhan. Basi bala kung ato siya dito nagapulupong ko. Ay, galing. Kalayo isang kabatuhan. Kagdasun, wala na kami gani nagakadto dito. Kay may nakita dito nga mag-asawa nga si Rina kagsyukoy. Nga nagapanguha sang bata. Kay wala kuno sila sang anak. Pero sige lang ah. Mapasimpalad lang ko.

ba? Basig bala kung hinali lang ah. May magpulhot niya si Rina. Kagbutongon ako pagkadto sa dagat. Bay! Sinang Kristi! At tumutuod siya oh! Nagapungko siya sa dako nga bato. Kuktason, kinapabayan lang niya ang iyang atiil nga mabasa. Nga nagadapya ang balod. Kagang iya malaba nga buhok, kinakuyop sang hangin. Dusun, nagatulog siya sa malayo. Pero, tuwala siya makahibalo sang nagakatabo siya palibot.

0: Santon Gold Live Testimony.
1: Christine po, before po kasi may bukol-bukol po ako sa liig, tapos nag-take ako ng Santon Plus Gold na wala na rin po. 100% ko po na may re-recommend sa kanila yung Santon Plus Gold.
0: Mas pinalakas! Santon Plus Gold! Santon Gold Coffee Mix.
2: Ako si Clarice, nagapangita gid kuya sa kape nga di lang makapangpakuha sa kulaw.
3: Good thing, may Santon Gold Coffee Mix.
2: Maluwas na manamit gid,
3: may free collagen,
2: ang guta tayong kapa.
0: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa. Hindi lahat ng kape hiyang sa katawan. Minsan, acidic. Minsan, sumasakit ang tiyan. Pero, nung nag-Santon Coffee Mix ako, mas magaan siya sa pakiramdam. Siguro, dahil may moringa at soya. Hindi lang puro caffeine, may support din sa katawan. Santon Coffee Mix Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
4: Ako nga pala si Jeff, manager ng King John. Unti-unting lumabo paningin ko dahil online ang trabaho ko. Malaking tulong sa akin ang Vision X Plus. Kaya kahit magamag sa kaka-reply ng customers, okay lang ang natakot.
0: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika. Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
5: Bilang isang wholesaler agent na naka-leadership, importante na laging energetic at malayo sa kahit anong sakit. Kaya lagi ako nagtitake ng Premium D3 Food Supplement. Maganda siya dahil hindi na ako sinisipon. I am Jeline, a certified Premium D3 user.
0: Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
6: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
0: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo. 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
7: Santon Plus Herbal Soap.
8: Ako si Kent Figueroa, taga-Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Santon Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat ko.
7: Santon Plus Herbal Soap. Gamit na! Santon Plus Herbal Soap.

0: buhat mo diri?
1: Kay nako pa ikaw ginapangitan na. Nga nga nagkatukod diri ngay sa anon. Wala ka makabalo? Nga may mag-asawa nga si Rina kag Syukoy na nagapangwa sang tawo? Agad nga buhaton nila nga anak?
0: Ay, kung matuo din na, hindi na nila ako pagkuhaon. Kaya dako na ako eh, para buhaton nila nga anak. Karon sugiri ako. Nga ginapangita mo ako. Ginasugo ka bala ni Mama?
1: Wala ah.
0: Oti, nga ginapangita mo ako.
1: Kay may hatag ko sa imo.
0: Ano naman ina?
1: Madali lang ah. Kay kuoton ko sa akong bulsa. Ariyo?
0: Bah, sulat?
1: Oo nang, kuhaan na.
0: Abi? Ay, kay sino nanggalin ng sulat nga ini?
1: Sa abyan ko ah.
0: Sa abyan mo? Sino nga abyan mo?
1: Si Oliver.
0: Ano? Oh, ang bagay sa sulat nga ini, isiun pareho sini. Abyan mo? Hindi ko kinahanglan ang iya sulat-sulat, ha? Kag... Hala. Kalahin sa itsura ni Kulit. Doakig siya. Kulit? Akig ka ba lang sa akon? Ay! Kulit! Madali lang! Masagulanan kita! Kulit!
1: Nalainan ako sa ginpuwat ni ng Kristi. Akig ako! Nga nga ginkisi niya, ha? Pani, kung hindi niya gusto nga basahon, kinbalik na lang niya sa akon, eh. Bisan nga wala ako makaibalo kung anong unod siyang among nga sulat. Apang nakaibalo ako, nga importante ato kay amigo Oliver.

naglain gid ang buot ni Colette sa akon. Amog sina kalapit sang buot niya kay Oliver. Istoryahan ko lang siya karon ah. Kung magkita ay kami sa balay.

0: Kalimti na lang ang sulat nga to ah.
1: Akig ko yung siya?
0: Hindi. Hindi ka magkakig saya.
1: Raking gisi bala niya ang sulat mo.
0: Sige lang. Hindi lang siya gusto nga makabaton sang sulat halin sa akon. Kung nga nabuhat niya to.
1: Bisan pa yun eh. Kuntani, ginbasa na lang niya anay. Antes niya gingisi. Ginpangabudlayan bala nato na to. Ikaw ya, ginpangabudlayan mo ato nga sulaton. Ako naman, ginpangabudlayan ko nga mangita sa iya. Tapos, amo lang to ang buhaton niya. Basta, okay kuya siya. Suplada siya gali.
0: Ta-ta-ta-ta-ta. Tama na ina. Hindi ka na magpangakig pa. Para mo lang to, makikigid kay Christy. Wala na to sako na. Ah, ang mayo pa, magpauli ka na. Basi kung nagkakao na sila subong sa inyo.
1: Hindi ko to anay magpuli ah. Hindi lang ko anay ah.
0: Ote, sinong kaupon mo dali karon kung maglakat ako sa kagahon? Nakibalo ka naman. Nga nagapanagat kami ni tatay mo, hindi bala?
1: Nakabalo ko ah. Pero wala mong kuya na adlok na magpabilin diri ngay sa anon ah. Diri sa payag mo. Pero hindi bala, mahapit ka man sa amon, antes ka mo magpalawad.
0: Oo. Ote?
1: Kundi, pukaon mo na lang ko eh. Tapos, dungan na lang kita nga malakat. Sa amon na lang kumapadayon sa kakon pagtulog.
0: Damo ka kidyaraso, no? Pero sige ah. Ikaw nang bahala sa inyo ha. Ikaw nang bahala maghambal sa inyo. Sugiran mo sila sang rason kung nga nga wala ka nang kapauli. Hindi ako gusto nga makiga ni nanay kag ni tatay mo eh.
1: Oo ah. Akong bahala.
0: Ah, ah sige. Madali lang ha. Kailan taon ko nga akong tinigang kung luto na. Kay makaon na kita na yun.
1: Ano sudaan mo?
0: Ano pa? Kundi ang karne sang halo nga nadakpan ko kay ina sang aga. Ginadubo ko ah.
1: Amo ginayang rason. Kung nga nga gusto ko diyan nga magtinir dito sa imo. Kay man, permi namit ang imo sudaan.
0: Ah.

0: Berno?
1: Ay, ambot magdadi sa bata ngayon na. Nanamian, ginsa mag-upod-upod kay Oliver.
0: Kay ginaaway man si Abby sa mga katubo-tubo niya nga mga pakaisahan namon mo. Kay kakulit, gid.

Ginahingalitan ni Oliver ang closeness nila ni Colette. Ginahimo niya ini nga sulugoon. Siguro, si Colette man ang ipadulong niya sang sulat sa kahit kung sino nga babae nga matipuhan niya. Buwas, istoryahon ko siya. Sawayon ko siya sa ginahimo niya sa pakaisa ko. Ngaahaw! Wala ba na siya sang bibig para siya mismong mahambal kung anong iya na batyagan? Kag kung anong gusto niya nga ihambal? Ay, paagi pa niya sa sulat-sulat.

0: kamo sang babae nga naluyag diri kay Oliver nang? Kag-isa na ako? Ugaling. Dautod lang ko nung pagkabing niya sa akon. Gani, ginkalimtan ko na lang ang feelings ko sa iya eh.
1: Sa iba niya? Dautod man balang pagkabig niya?
0: Siguro. Kay bisan isa, wala man siya sa may ginpangaluyagan diri. Malayo siya sa mga babae.
1: Nga ako no?
0: Ambot ah! Wala man kami makahibalo. Pero, mas gusto niya nga makaupod, amo si kulit.

0: κούτης, α, μις. Μις.
1: Χα.
0: Ω, μα, ικαω να.
1: Ω, γουαπάς ακω ναι. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
0: Clear Skin Herbal Soap?
1: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ng skin damage kag may aray ni sang Lota Kojic with virgin coconut oil.
0: Hala, tingala ko naghuben ka.
1: Oo eh, ako paya. Kabalo kayo na yung Clear Skin Herbal Soap, damo man ni sang vitamin C, antibacterial na, anti-fungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
0: Ma, baklan mo bang kusina ha?
1: Oo, baklan ta ka. Pero dali lang gid bala. Diin tagali mabayad sa tuition mo.
0: Oh, gali, diriyo.
1: Ah, dali na.
2: Hirap sa paghinga dahil sa asma? Huwag mag-alala. Mag-Cellphone Plus Herbal Oil. Pahit mo lang sa iyong likod at dibdib. Siguradong ginhawa ay hatid. Cellphone Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magkaan. Cellphone Plus Herbal Oil.

0: Sanfon Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
1: Ako nga pala si Rodolfo Puente, si San Tricycle Driver. Mahirap na magkasakit, kaya uminom ako sa Sanfon Vitamin C. Yun na rin pinapainom ko sa pamilya ko at mga anak ko, ang Sanfon Vitamin C.
0: Sanfon Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
2: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
3: We're proud to celebrate Team Playtime, the Games of the Future 2026 Dota 2 Champions. Search PT Sports on Facebook, follow our page, watch our live streams, and stay tuned for more exciting teams coming soon.
4: Playtime Entertainment. Born for happiness.
3: We're proud to celebrate Team Playtime, the Games of the Future 2026 Dota 2 Champions. Search PT Sports on Facebook, follow our page, watch our live streams, and stay tuned for more exciting teams coming soon.
4: Playtime Entertainment. Born for happiness.
5: Playtime Entertainment. Born for happiness.
0: Sister Pain.
6: Gary, saka service crew. May arato sa chronic back pain. Ako ginangako. Salamat sa Sister Pain. Tatlo pa lang kabisis na nagtumar ako sa inyo. But jag ko dahil wala nagasakit ang ako likod.
0: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
2: If symptoms persist, call the doctor.
0: Pagbili sa mga butika.
7: X-F-M.
8: X-F-M.
9: Yes to health!
10: Ikaw ba ay may iniindang karamdaman? Ano ba ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit? Ano ba ang gagawin para maiwasan ang mga karamdaman? Ating pakinggan ang programang The Secret of Health. Ating pakinggan ang ating Doctor of Naturopathy.
11: Magandang araw at welcome sa programang The Secret of Health. Ito ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Uy. Katuwang nyo sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sikreto kung papaano mapapanatili ang malusog na pangangatawan. Ayon sa isinagawang data analysis sa Pilipinas, mayroong 1.98% na rate ng paglaganap ng mga kapansanan sa paningin at pagkabulag. Ito ay kumakatawan sa mahigit 1 milyong Pilipino na may katarata, halos 300,000 may glaucoma at mahigit kumulang 200,000 Pilipino na may maculopathy at diabetic retinopathy. At ang bilang na ito ay mas lalo pang dumarami. Huwag hayaang mapabilang ka sa mga taong nagkakaroon ng ganitong mga karamdaman. Ugaliing uminom araw-araw ng Visionix Plus Soft Gel.
12: The Secret of Health.
11: Ayon sa pag-aaral ng mga eksperto, nagpapakita na ang mas mataas na dietary antioxidant intake kasama ang lutein at zeaxanthin na matatagpuan sa Visionix Plus ay napakahalaga sa pagpapababa ng pagkakaroon ng age-related macular degeneration at iba pang karamdaman sa mata. Kaya ugaliing uminom ng Visionix Plus Soft Gel araw-araw.
13: Vision X, marami na ang natulungan.
14: Malaking tulong sa akin ang pag-take ng Vision X Plus Capsule araw-araw dahil meron akong pteridium sa kaliwang mata. Paunti-unting naging malabo ang paningin ko. Vision X Plus Capsule lang ang tinitake ko araw-araw. Effective ang Vision X Plus Capsule dahil napansin ko unti-unting nawawala ang aking pteridium. Marilu, 38 years old, sa Mandaluyo.
13: Vision X, epektibo. Subukan mo rin. Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
12: The Secret of Health. Supple Plus Gold.
11: Isa sa nagpapahirap na karamdaman sa ating mga kababayan ay ang karamdaman sa mga kasukasuan, ang tinagurian na the crippling disease o ang sakit na arthritis. Ating pakinggan ang sikreto ng ilan nating kababayan kung papaano sila natutulungan sa kanilang mga karamdaman.
12: Santon Gold Live Testimony.
15: Daniel Francisco, dumanggi niya nara Palawan. Dumalaki yung mga varicose veins kapag napagod. Pili ko sa akin, sabi niya, Santon Plus Gold. Yung problema ko sa kaskasuan ko, yung mga kaugatan ko, pinasolve ng Santon Plus Gold. Kondisyon ng katawan ko, so sa umaga nga, dati masakit maggalaw, mag-apak pa lang, pagbangon mo. Ganoon po ang naramdaman ko, pero nagtunan rin na wala na, subukin sa akin, yung Santon Plus Gold. Pati si Mrs. Means gumagamit din po ng Santon Plus Gold.
13: Santon Plus Gold, mabibili sa inyong mga suking butika.
11: Ang sikreto nila ay araw-araw umiinom ng Santon Plus Gold. At ito ang naging daan upang makakilos siya ng maayos sa kabila ng pagkakaroon ng karamdaman na arthritis. Ano nga ba ang mayroon sa Santon Plus Gold na nakakatulong sa ganitong sakit? Ang Santon Plus Gold ay nagtataglay ng mga bioactive compound, kabilang na dyan ang picocyanin. Ang picocyanin ay humahadlang sa produksyon ng ilang mga inflammatory agents tulad ng cytokines at prostaglandins. Ito ay tumutulong upang pahupain ang mga pamamaga sa iba't ibang parte ng katawan. Ang Santon Plus Gold ay nagtataglay din ng bioactive compound na flavonoids. Ipinapakita ng mga pag-aaral ang therapeutic role ng flavonoids sa osteoarthritis, Parkinson's disease, at neuropathic pain bilang malakas na anti-inflammatory, analgesic or pain relieving, at antioxidative molecules. Pamamaga at sakit ng mga kasukasuan, Santon Plus Gold muna yan.
7: Santon Plus Coffee Mix.
9: Ako si Dinda, isang online teacher. Gustong-gusto ko talaga ang Santon Plus Coffee Mix dahil sakto lang ang tamis at tapang. Kaya nakaka 5 cups a day nga ako eh.
7: Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
16: The secret of health.
11: Siyempre, hindi buo ang araw nating mga Pilipino kapag hindi nakakahigop ng mga nakaugalian nating kape. Ngunit kung ang mga kape na ito ay nagbibigay na ng hindi kanais-nais na resulta sa ating katawan tulad ng palpitation at acidity sa ating tiyan, panahon na upang palitan ang mga kape na ito. Subukan na ang ating nutritious at delicious na coffee. Mag-Santon Plus Coffee Mix ka na. Nagkape ka na, may gamot ka pa. Bukod sa masarap na, punong-puno pa ng sustansya para sa ikalulusog ng buong pamilya. Santon Plus Coffee Mix, your friendly neighborhood coffee.
16: The secret of health.
11: Para sa mas malusog, mas masigla at mas matibay na pangatawan, huwag kalimutan uminom ng Visionix Plus, Santon Plus Gold at Santon Plus Coffee Mix.
16: The Secret of Health.
11: Ito po muli ang inyong Bantay Kalusugan, Dr. Remy Litooy, hanggang sa susunod na kabanata ng ating programang The Secret of Health.

0: Madayat na kubuwas ah.
1: XFM.
2: Katropa mo. Exciting!
3: Mga katropa, exciting dito! XFM. Katropa mo.

0: Exciting time, last Jess sa 43 na sa aga kagaling oras ang buylog nga ginadulong sa inyo sang Vision X Plus. Proteksyon na aton nga mata batok sa mga balatian, kasubong sang katarata, glaucoma, kagaterigium. Nagaboro na bala nga aton nga pananawan, kinanglanon aton nga magtumar adlaw-adlaw sang Vision X Plus. Kaya ang Vision X Plus, amayara sang lutein, beta-carotene, vitamin E, and zeaxanthin. 500 mg of gel capsule, ang suplemento nga aprobado sang Food and Drugs Administration. Ganis sa aton nga mga katropa, proteksyonan ang aton nga matabatok sa mga balatian, magtumar kita adlaw-adlaw sang Vision X Plus. Aprobado sang Food and Drugs Administration, mabakal sa mga butika nationwide, sa Yes to Health Wellness Center, sa Ayang Building, sa Yolo Street, sa Barangay Arroyo, at tubang lang sa Midtown Hotel. Available man online sa TikTok, Shopee, kag sa Lazada, pangitaan lang ang official store sang Yes to Health 2011. Tandaan, Vision X Plus!
1: Sentro, sa sentro. Ang tagsa tahitabo, may sentro nga rason. Ang

0: Sentro, diri sa nagpangunaga News FM sa Iloilo, XFM, Radio Patrol Iloilo, ang katropa mo. Sentro, sentro, sentro, sentro, sentro, sentro.
1: Exciting aga, Luzon, Visayas, kag Mindanao. Welcome na sa pagpangalagad sang sentro sa Martes ng edisyon. Petsa 18 na. Maulanon nga aga sa aton nga mga katropa. Te, basa pa ka muda.
0: Sentro, sentro.
1: Taga diin niya hasta baha sa inyo sa nga balay. Nagatupa naman ang ulan diri sa aton sa syudad kag probinsya sang Iloilo. Kay na do medyo nagtroterha but this time bago lang nag ahulaw ang pagtupa sang ulan. Kamusta nga aton nga mga katropa listeners and solid supporters sa mga members ng XFM 100.7 Fans Club. Sa aton sila nga mga XFM Taxi Patrollers, sa mga drivers nga padayon nga nagalaray sa mga dalanon diri sa aton sa syudad sang Iloilo. Kamusta nga aton nga aga, kabay pa nga okay lang kamuda sa mga nabahaan kagabi. O terrible man tong pagbubo sang ulan, no? Diri sa aton sa syudad sang Iloilo. And somehow siguro sa pila ka mga lugar sa probinsya sang Iloilo, sa din daw bisan diri lang sa distrito sang Haro diri sa Quintin Salas ang dalan kagabi kun mga nubo-nubo lang yas lakyan mo, mga motorsiklo alaban-laban di kagid ka tabok, wala bot nga masyado ka sulog, mabaskog ang daludo sang tubig mga katropa. Dalom pa. No, istoryahan ta lang kiron sa aton sila nga pagpangalaga diri sa sentro sa XFM 100.7 na Iloilo mga katropa. Dali gid lang kay subong ilang aga areho insidente ini sang pagpaniro estudyante involved sila mga katropa sa shooting incident sa sulod sang eskwelahan dito sa Ateneo de Zamboanga. Ang initial nga report mga katropa nga daw lima ang patay. Ang napatay mga katropa and subject to be confirmed pa ini, naga-include sang duha ka mga security guards, duha ka mga estudyante and isa ka manunudlo. Hindi pa basta-basta katropang Alex ang iya sila nga armas. Ang armas sang suspect high-powered katropang Alex, hindi basta-basta. Natabo ini mga katropa sa sulod sang eskwelahan sang Ateneo de Zamboanga mga katropa. So may mga initial nga mga information no nga nagagwa but ini mga katropa subject to be confirmed no sa aton sila nga mga tag palamati ha kay nagatry kita magin forward ko daga katropang Alex nga audio bala audio video sa aton sila nga GC interview ini siguro dito sa Zamboanga. Pero makita nyo ah, sa aton sila nga mga tagpalamati, hindi basta-basta. Hindi basta-basta kay nga ah, high-powered, ano nga klase sa armas ni siya man? Basta long arm siya. Amo ni ang gingamit sang sospechado sa pag paniro sa mga biktima according sa report. And ang suspect, no? Kalakip sa mga napatay. Sa limang napatay, lakip na dira ang suspect. Pero ano man, di nagkuha sang armas ni ang suspect. Hindi yan basta-basta niya katropang Alex mo. Kung mga masiling kami mga 38, mga 45 daw makasiling ka nga, ah, diba si kunda mo siya kilala? Pero tiyari high-powered niya katropang Alex, oh. And ang pamangkot sini, paano nakasulod sa eskwelahan? No, ang armas. Ah, sa aton sila nga mga katropa, Ongoing subong ang investigation sa aton siling mga katapos ang pulis dito sa Zamboanga City. Kaya subong na nga aga natabo ang insidente involving mga katropa sa estudyante. And ang report nga may napatay ng security guards. Kag isa ka manunudlo. Ang report diri ko no, initial nga mga information nga ang bata o kon ining suspect top 1 masami sa mga top 1 ini siya no, and daw hindi niya mabaton nga ang isa ka manunudlo sang eskwelahan ang naghatag sa iya sang manubo nga grado. So amo ini ang reason kun nga nga natabo ang shooting incident sa sulod sang eskwelahan. So nagatry kita nga makabasi makapakigangot kita no sa aton sering sister station dito sa XFM 99.5 sa Zamboanga City. Central. Makapangayo kita sa tulid nga mga information with regard sa sining natabo nga insidente. Kiti hindi niya basta-basta. Ang sa may Tacloban to katropang Alex, ano nga gani nga Armasto? Armasto ya sa nga iya nga tiya, hindi bala? Pero iniya, nakibot kita nga high-powered yung armas niya. Hindi basta-basta. No? Ano nga klase sa armas ni sa katropang Alex man? Baby Armalite? No? Ano? Ang katropang Alex, no? Long firearm siya mo. So, standby ka mo kay basi makakuha kita sa tool-aid ng mga information. Tabor ang kwan, ang armas. Hindi ko abigid familiar ti ang mga armas yang usually makita naton ti hindi ti abi katropang Jansen kapareho sa iban nga mahilig sa armas no, pero long firearm siya no, it's either tabor or baby Armalite ang armas ang naging gamit, pero ting pabangkot din siya nagkuha man. So standby ka mo sa aton sa mga katropa ha, kay nag-try kita nga maka-establish sang contact agod nga maka kuha kita sang tool-aid nga mga informasyon sa sining insidente involving sa estudyante nga nagpaniro sa kasubong niya nga mga estudyante, and ang report 5 ang patay nagalakip sa sospechado. So standby sa aton sining mga katropa diri sa aton nga pagpangalagad sa sentro sa XFM 100.7 na Iloilo. Si katropan Jansen, check tabi si katropan Jansen, basic ko may mga initial siya ng mga information bala from news center, may mga initial information si katropan Jansen kay makaalarma ning sa isang insidente. Could you imagine ba lang hindi basta-basta natabo sa sulod sang eskwelahan, and then ang armas hindi pa basta-basta? I-check tabi si katropan Jansen sa mga initial nga mga information no, base sa mga nakalap ni katropan Jansen through sa aton siling news center kay daw na kibot kita sa insidente ni katropan Jansen no. Last time nga may katulad sa mga klase sa insidente involving sa estudyante sa sulod sa eskwelahan, ato natabo sa Tacloban. Pero ato ya, duha lang tong patay katropan Jansen, hindi bala? Area 5 ang sospekto, why ito ya mapatay? Pero area ang sospek lakip sa napatay? Check tabi si katropan Jansen sa sining mga tinion sa aton sining news center sa mga information nga nakalap sa pag-monitor. Katropan Jansen, anong latest update sa sining estudyante nga nagpaniro sa sulod sa eskwelahan sang Ateneo di Zamboanga?
2: Katropang Mario, based sa aton nga pinakaulihi no nga information nga nakuha sa ininga natabo nga shooting incident dito sa Ateneo di Zamboanga sa Zamboanga City, katropang Mar, Pasado alas ano siya kagina na tabo no, mga alas 8 sang aga daw halos sa magasugod pa lang ang klase katropang Mar. Based sa imbestigasyon sang kapulisan, actually ano ni siya nakita pa ang nusubong ang iya sining Facebook live katropang Mario sang suspect si certain Muhammad Halani no, ang ining suspect katropang Mario, estudyante, grade 7 student sang amuman nga eskwelahan. Based sa tong diring nakit-an sa mga post man actually no sang mga estudyante as well as sang mga news agencies especially dito sa may Zamboanga City katropang Mario, ang ining insidente gin ano pa gin record or kabaga nag live pa ang ining suspect
1: live siya Facebook
2: o nag live gid siya katropang Mar. Actually may mga naga circulate subong nga video nga makita ang iya sining Facebook account nga nag live siya during gid sang iyang pag pamaril o iyang pag paniro.
1: Pero ang suspect katropang Johnson ano siya ano nga grade?
2: Grade 7 katropang Mario,
1: junior high school
2: sang among universidad or amon nga eskwelahan na katropang Mar.
1: Kay may ano mo may ara sang high school ang Ateneo di Zamboanga University High School Department.
2: Yes. Ti ang nakit-an naton sa video daw ano no, daw hindi naton mapatihan katropang Mario, daw hampang lang sa mga video games bala na sa mga online games ang iya sini nga ginhimo samtang ginapangtiro ang ini nga mga estudyante. Bali ang plastada siguro hindi gidabi naton mapasa kay katropang ano no, actually gina-flag sang Facebook subong ang ini nga mga live sini katropang Mario as well as ang mga picture sini.
1: Yes.
2: Pero makit-an nga nagapasulod ang ini nga estudyante katropang Mario, i-describe lang nato no para sa tong mga tagpalamati sa itong mga tumalanaw sa itong Facebook live kaya hindi ginaya natin siguro mapakita base maano kita no, ma-flag kita katropang Mario. Nakitaan siya nga nag-uyat na sang pusil katropang Mar gapasulod sa ining eskwelahan nagasaka siguro sa ilaning ano no senior high or junior high nga building and then nakitaan diri nga nagsulod siya una sa isa ka classroom. Pagsulod niya katropang Mar, may nagapungko sini nga maestro sa ano?
1: May mga estudyante. Oh,
2: may mga estudyante na eh. Yes. May mga estudyante na nagapulungko na ano ni siya, mga 7 or mga before 8 o'clock na ni.
1: So una niya based sa video nga nilantaw na tawag ni Johnson, una niyang gintiro ang manunudlo.
2: Oo, ang gintutukan niya ni katropang Mar, dudugay pa siya nga nagatindog. Actually gin ano na siya, gintanaw na siya. Nakita na siya sa mga estudyante kag sang maestro. O galing siguro abi nila ni ano bala? Daw hampanganan lang or wala galang-ulang ulan siya katropang Mar kay ginatutok niya ni ang pusil. Sa mga estudyante, oo, hindi lang siguro pag i-ano katropang Alex na basi ma-flag kita.
1: Kasi ma-flag kita na.
2: Oo, i-ano talang, i-describe talang.
1: Based sa ton nga nakita ni katropang Johnson. Okay.
2: Pag tutok niya ni katropang Mario, nakita man siya sang ano, nakita nga nagtanaw sa iya ang ano ba lang, ang maestro, maestro ni, or basta ang manunudlo, tapos ang mga estudyante, ginatutukan niya ng katropang Mario, pero makita natin nga daw wala balaga panic ang mga estudyante, kahit siguro abi nila, hampang-hampang lang. Ginatry sa Yasini nga ipalupok ang pusil, ang Yasini nga long arm, pero hindi maglupok katropang Mario. Oh, makita natin nga daw gin ano niya pa paglupok dito na nagdalagan ang mga estudyante, nagpanik na. Di natin makitaan kung may naigo sini sa una ya sini nga palupok sang long arm.
1: Ang information kuno katropang Alex, katropang Johnson daw apat kuno ka sa isang video ni ginatry natin sini nga ma-check no. Kay ang ato nakita siguro ang sa ano na niya ang sa sulod na isang kwarto pero pag nakasulod din sa eskwelahan pero ang pagsulod niya sa gate ano man na kahit hindi ba siya maka sulod kung hindi siya magagi sa guard, sa security guard mo, sa guard sa eskwelahan.
2: Yes.
1: So base posible na no, ang aton manang niya nga base posible nga una natabo ang pagpaniro niya to sa security guard and then nagsaka sa ibabaw
2: amo na nakasulod siya.
1: Ano siya amo na kun nga ang nakasulod siya.
2: Oo. Kay based sa to niya information do may ara nga nadala sa nga mga security guard katropang Mario eh.
1: Oo.
2: Kumbaga na ano man na natiruhan man no. Pero sa video nga ning na pangita, napakita naton ang amo ni mismo ang live sang suspect nga si certain Muhammad Nail Halani. Hindi na siya subong makita sa ano eh. Kung i-search mo katropang Mario, damo na nga mga trolls ang nagyahimo sang ilang mga fake accounts. So halong lang kamo no sa mga nagaano sa mga
1: nagapalapta.
2: Oh, nagapalapta sini. May mga nagyahimo sa mga fake accounts nga under sa amo ning pangalan. So basi batingala kamo bala nga amo na siya. Daw wala na daw gin down daw na down na sang Facebook ang original post kag as well as ang account ni certain Muhammad Halani nga ini. So after sinikatropang Mar, kaduwa siya mag silo-silo sang is ano sang classroom. So una yan nga pagpalupok sang iyang long arm. Siyempre nagdalalagan ang mga estudyante pati nang maestro, pero may ginlaga, do may ginlagas ni siya katropang Mar, may ginsundan siya. Kahit daw hindi na maglupok ang iya sining long arm. Based sa ton nga information daw, ano siya daw AR-15 or M4 style nga rifle ang iya sining pusil nga ginauyatan. Hindi lang naton ma-determine gid no kung amugin ni siya, pero based sa mga nakakita sang muni nga pusil sunod sa ila, probably either classes ang AR-15 or M4 nga style sang pusil katropang Mario. So after sini sang una yang pagsulod sang classroom, syempre nagdalalagan na ang mga estudyante, may ginlagas ni siya, da may gin sundan sa isa pagid ka classroom katropang Mario. Pagsulod niya ni sa second or sekadawang classroom, ginislan niya pa ang iya sining pusil, may ara pa ni siya nga short firearm katropang Mar, may
1: so, ano siya. Armas niya.
2: Oh, may handgun pagid siya nga dala. Makita dire sa iya nga video kag amo tong makita naton dire daw isa, duwa, tatlo, apat, lima, lima kalupok ang makita naton dire sa iya nga live antes na utod ang Facebook live niya katropang Mario daw kalima niya sini nag ano daw wala man siya sang ano eh specific nga gin ano abi nga gintutukan, basta nagpalupok lang siya kalima kaanom ni guro no or kay nautod na biyang video 5 to 6 ka mga lupok ang nakita naton diri randomly lang sa mga estudyante katropang Mario nga nagadaralagan pagwa sang among classroom. So dito nautod ang ining video.
1: May nakita kita nga video no, isa ka part sa nga video kay according sa report apat ka mga utod-utod ka mga video nang ginpost. May nakita kita no. May I think kung di kita magsala sa second floor siguro sa eskwelahan eh. Tapos pag tamwa niya sa kwarto, may mga estudyante. Ang pagtiro niya, whom it may concern na katropang dyan.
2: Oo, why na single kung sino man abi ang ginaano niya, no? Ginatutukan niya, no? Basta kung sino lang ang malabutan siguro, kung sino lang ang makita niya nga nagadaralagan, amo to ang iyang ang iyagid nga ginpunterya. May nakita, pag nakita nga video katropang Mario nga daw, pasensya lang sa mga nagkakaon, no? Gin-finishing niya pa katropang Mar eh. Kumbaga, nagahigda na tiro ya pagid, no? Muna yung mga nag-circulate subong mga videos sa mga katropa. And,
1: hindi nato no galing katropang Jansen, mapakita agad, no? Hindi nato mapakita, kahit basi ko ni flag down kita sa nga...
2: Oo, kay bisan isend mo lang ganito subong sa messenger, katropang Mar, do gina-flag down eh.
1: Oo.
2: Ari ganun na ginakakas ni Facebook, no? Bisan sa messenger lang mismo, kahit ano gisya, tama ka brutal bala? Yes. Or tama ka...
1: ano nakita gid? Mong pag kinarankaran sa nga, mga estudyante. At to siguro ang pagsaka niya to sa second floor or third floor sa eskwelahan nga makita ta sa video nga nagapinanago ang mga estudyante. Siguro ano na to? Short firearm na ang ginagamit niya.
2: Mm-hmm. Kay pag handgun na lang
1: handgun
2: to.
1: Na lang. Pero ang iyang nga long firearm nga ginagamit sa una nga pagpaniro ara ya sa ano ara sa ano ni sa ground no to ground na I don't know kung ano gid ang plastada no pero based sa mga nagalapta nga mga videos katupan diyan sa na makita ta daw tama ka brutal
2: oo don di mo tan-awon katupan Mardo ang ibang gani gahambal daw hampang lang para sa iya
1: yes
2: kay daw gahampang ka lang bala sa ano na sa mga kilala subong ang mga hampang mga PUBG nga na nga daw sa wala lang sa imo ang mga ano no mga estudyante nga nagakarankaran nagadalagan pagwa sang ilang ang mga classrooms
1: arang armas ka to panjan si no sa aton sini nga mga taga Palamati kun mag M4 daw
2: daw counter strike lang eh
1: grabe nga kaniya no ang sa may Tacloban to short firearm nanto ya
2: ano to ang revolver kag ano
1: to
2: ang Glock
1: ang Glock
2: ano na gani
1: 9mm
2: daw 9mm
1: service firearm to sang isang police area long firearm kag way labot may ara pa sa sang short firearm naging gamit sang sospechado
2: makita na to nga daw hindi siya siguro kabalo no kag bumayo lang gid man nga wala to nag ara katropang Mario ang long firearm niya to
1: ang iya tong short firearm a short nga daw expert siya magagamit pero sa long firearm daw hindi ko makita pa ang video nga nagapang tiro siya sa long firearm gamit ang long firearm mga katropang Johnson
2: ara sa ano to sa ang ginsend ko nga video katropang Mario ang una ya to nga pusila mo to ang daw long firearm tong yung agin gamit
1: ara o daw ano naman tabor o ano no i-check na to ni Dugang ang iya sa ring armas pero initially lima ang patay naga-include na dira ang suspect katupan Jansin
2: ara na da ang ano ang suspect so hindi pa ni mahibaluan kung either self-inflicted ang iyagin himo no or na tiruhan siya abi no sang aton nga autoridad samtang ano sini ang nagresponde ang aton kapulisan sa ining insidente katropang Mario pero subong ti ang sitwasyon based sa initial investigation ginatan-aw nga daw ano ni siya ano bala daw maalam man nga estudyante katropa mo daw ano bala daw achiever taas ang mga grado taas high kumbaga ano siya
1: top 1 ganin siya
2: performer siya sa ano eh daw isa siya sa mga mambal naton possibly honor roll or ara sa ano no
1: top 1 mo
2: oo ano siya maalam nga estudyante parang nagkakawa sang mataas nga grado and based on information daw amuni ang rason kun nga ang nag ano ni siya nag nagpanghalit bala or nag may ano may gin possibly may either may target siya muna ang ginatan-aw sa mga pulisan basi may target or kun ano lang gid no daw pawala lang gid ang iya sini nga pagpang
1: kay makita mo sa video daw to whom it may concern nang iya
2: nga pag wala na eh.
1: Ano eh pag paniro
2: kay kung ikaw do may target ikaw either lagson mo ginaya or ano basta siya lang gid ang matiruhan mo ang sa video ya based sa video nga ano na no do bahala na lang kung sino man ang maigo siya na lang gito no kay ti naga ano na nagarapta ng mga estudyante nag ang iban nagharapa na no ang iban gani ano pa no nagdalalagan na lang para man nga makapalagyo sa ining ano sa ining shooter katropang Mario so far amoni ang latest nga investigation sa aton nga kapulisan gina-check pa kung paano gini nakasulod kay ti hindi lang isa eh duwa ka mga pusil ang believed to be nga nadala sang estudyante sa sulod mismo sang ining Ateneo de Zamboanga University sa Zamboanga City, Katropang Mario.
1: Okay.
2: So sa dugang siguro sining mga dugang nga mga updates, bantayan lang sa pila pa ginaton ka mga news and public affairs program sang XFM Radio Patrol Iloilo. Ang ini nga balita ang idadulong sa inyo sa Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, Santon Plus Coffee Mix, Vision X Plus, Premium D3 Kag Turbo Dietary Supplement for Men. Para sa XFM 100.7 Radio Patrol Iloilo, ako si Katropang John Sinquisosnomo, XFM News.
0: Live report Centro.
1: Las 11:09 ang aton oras sa diri sa aton nga pagpangalaga. Thank you kay Katropang Jansen Crisostomo nagikan sa aton nga news sa center sa update sa siring insidente involving mga katropa sa estudyante nga natabo dito sa Ateneo de Zamboanga University sa Zamboanga City, Subong Gilang aga. Sa din na initial na report, 5 ang patay, 2 ka security guard, 2 ka estudyante, naga-include na dira ang sospechado kag isa ka manunudlo.
0: Centro.
1: More updates sa diri sa aton nga pagpanglagad sa XFM 100.7 Iloilo. Las 11:10 sa aton oras sa aton nga pagpanglagad diri sa Centro. Good morning anay sa kay Sir Rinaldo Abeto, sa linya katropa Sir Mario, pa shout out lang sa ilan ni katropa Sir Josel, katropa Sir Jansen and katropang Ma'am Era, kay Ma'am Bea. Sige, thank you kid kay Rinaldo Abeto, kay Maria Julina. Jo, wow, kamusta ka na da?
0: Centro.
1: Good morning, happy listening ha. Salamat kid sa pag monitor and subong ba okay na dira kita sa may telecom compound. Good morning landa sa kay Mrs. Losminda Paderon. Gapamati sumuda sa ton na sa may telecom compound sa Quintinsalas sa distrito sa Haro. Mabalik kita sa aton nga pagpanglaga din sa aton sini pagbalik tutukan ta ang sitwasyon sa aton sini nga syudad kay nagalutaw kita subong diri sa aton nga syudad. Alin kagabi tubtob subong nagalutaw kita katropang Alex. Okay, na dito kami ni katropang Jansen sa telecom compound sa Quintinsalas. Sos Maria Kagusep Santisima anak sang kamba nga buaya. Pwede mo mabuyan iya it tilapia or pwede mo mabuyan iya it puyo. Ha? Kaya nagabaha. Ha? Amo pa lang to, ulan pa lang to. Ha? Katropang Alex. Ha? Ang ginasuprer nga pagbaha dira sa telecom compound sa Quintinsalas because sang pagpapader sang Chongkoville. Subdivision ini mga katropa no nga nagapapader sila da I think na develop nila mo no dira sa Quintinsalas ang kataason siguro sang ila sila nga pader sa aton sila nga mga katropa dira sa mga 12 feet ang kataason. Now sa kilid sang pader sina mga katropa amo na dira ang telecom compound nga sa diin amo na ang nagasuprer subong sang pagbaha kay ang tubig nga halin didto sa gina-develop nga subdivision dira nagatahos sa mga residente. Kita nyo na oh, kita nyo ang kilid sina dira ang mga pamalay nagbutang sang hose sang tubo nga PVC no, PVC pipe dos ang kadakoon para lang mapagwa ang tubig nga halin dito sa sulod sang ila sini nga balay kita alo mo ina nagpuas na na ang baha nagpuas na na sa aton sini nga mga tagpanamati ti ina subo nga aga na ti how much more kagabi nga ang tubig dahalin sa sulod nagdalo-do pa kadto dito sa main road nga kon mga nubo-nubo lang ang imo nga salakyan hindi katabok mga motorsiklo katropang Alex ano nang imo gani sniper hindi nakatabo kagabi
0: Centro.
1: Oh te suprers da gabi iban gani tagala una nakpuli gabi matabok lang aling kalang distabok suba going to buntatala hindi ka nakatabok hindi ka makaagi da sa ano sa Quintinsalas sa tubang sa LTO or atubang sang NTC pagkadto ina dira sa atubang sang National Food Authority. May tindalo mo.
0: Sentro.
1: Si Siling ni Kapitan Rizalyn Delmo ang isa sa mga contributor. Akon nga nga ang tubig nagbuloslog to, hindi man lang ang tubig halin to sa takas, no? Dira nagbuslog sa ila, kaiti ang wayang to ginatampukan, ginpadiran.
0: Sentro. Sentro.
1: Ti natural ano ang tendency kon kundi ang tubig mangita ginaya sang manubo ka tropang Alex.
0: Sentro.
1: So first time na tabo ni. Magluwas ya natural to sa tong pag-Bagyo Frank, kaya ang Bagyo Frank ya terrible na gid man to ya. Pero ari ho, lantawan nyo bala? Ha? Lantawan nyo bala kung anong sitwasyon? Sus Maria kagusip santisima anak sang kambang buhay. Ito yun na, ang yun na istoryahan ta, diray pala na sa Quintin Salas, no? Sa MacArthur Drive sa Quintin Salas, way panalabot sa iban nga mga kabaranggayan, dira sa distrito sa Mandurriao, si katropang Gabi Gabo gani, no? Ang aton sining coordinator sa class sa mga PWDs da sa Mandurriao district, base karon ma-check ta na katropang Alex, si katropang Gabi Gabo kay lotaw man sila to.
0: Sentro.
1: Kaya nga aton nga mga XFM taxi patrollers naga-feedback diri sa aton, ha? Ang mga areas nga malabayan nila, no? Nagatagin na sang feedback sa aton si ang aton XFM taxi patroller si katropang Dominic Tilapel, si katropang Hill Alvarez, si katropang Rodolfo Dilapos, si katropang Jimuel Dile, ito mga malabayan nila kainang kutob sa mga dalanon nga gasapaw paya tubig sa dalan.
0: Sentro. Sentro.
1: Sa aton sila nga mga tagpalamate, ba, Sos Maria Kagusip, tingin mga salakyan mo sini, ang malais na di ka kagabi, katropang Alex, sa mga buubo sang ulan ng iban, sige, pabla pang dagnas, hasta subong ako.
0: Sentro! Sentro!
1: Sige, katropang Alex, huwag ito ng dagnas sa inyo. Huwag kaya? Huwag ka ito madalasa, katropang Alex? Ang iban to, ti sige.
0: Sentro!
1: So, balikan tanay sa aton nga pag-pangalagad sa sentro sa XFM 100.7 Iloilo. Ara si Gabi, sige, bebe. Sila won tabi si katropang Gabi Gabo sa area yada. Onyati, di Leon si katropang Gabi mo. Katropang Gab, kamusta ka da? Lutaw ka man?
3: Nalutaw ang minita nang sa guwag sa sulod.
1: Guwagi diya kag sa sulod, sang balay. Lutaw ka mo da?
3: Oo, sa karsada, nalutaw ito kami mayo. Sa may guwag sa elementary school, pagkanto sa may tanto sa Minggo, pagkanto.
1: Ano ka dalom sang tubig baha sa inyo da?
3: Aguro buko-buko na.
1: Buko-buko na pero ina subong na nangaga, subong na na. Pero kagabi ya katropang gab anong plastada?
3: Atin no talo, tawag gid kay at tato sa may gise, bino pero sa may explore dito, hindi gani katabok.
1: Bao?
3: Ang motor hindi nakatabok.
1: Mm. So first time ni katropang gab nga sa inyong area da. Kaya Mandurriao daw talagsaya sa inyong area da mabahaan mo, no? Magluwas ng pakadto sa may, ano na dagane, pakadto sa Happy Homes, diraya, gamay lang ang ulan, gabahagin man na diraya. Dira sa may Mandurriao Plaza, daw ay diya gawa, gabaha, hindi bala?
3: Ang sa may Mandurriao Plaza, wag yung manggawa na nagabaha, o galing yung kita, pinurot bastante, ligid man ng tubig, diya mo doon nga nagbaha man siya.
1: Hasta sa Mandurriao Plaza kagabi, baha man?
3: Ang ano na nablaan siya, may ginag-repair na nila na daw din mo, ilan na to repart na sa una na, taga tubig na ta.
1: Sus, oh. Te, sa subong katropang gab, anong plastada da iya subong?
3: Okay, pamandi, te, nag-contact mo ng ulan mo. Kunti mag-ulan ni Luat karon tuduwa niya naman eh, patyaya naman ni Luat.
1: Oh, pero why na sang tubig baha sa tunga, sa dalan?
3: Gamay na lang. Danaw na lang kung kilala ko sa una.
1: Nagdanaw na lang. So, oh, pero makita, tani ka tropang gaba, diri sa temporary nga market bala, sa mga stalls diri, magpaliko ka da sa ano na da gani, sa daw mercury drug na da ang sa may kilid mo, no? Magpaliko ka. Tapos gasoline station, magpaliko ka pa kanto sa simbahan. Dalom ginadaya baha kagabi ka tropang gab?
3: dira siguro kung tingala kami nga nagbaakit man nata sa
1: kuwan
3: area na na.
1: Hmm. Pali Benedicto na niyo ng area.
3: Pali Benedicto?
1: Pero sa una, why yun na nagkatabo ang gabaha sa area nga na da, hindi ba?
3: Sang una man do why pa gid man kumay gabate nga nagbaha gid man natudo ta sa kalingi di damo ang development sabi mo.
1: Mudla yung development no. Why man kita against na sa development pero tiya lang tawa bala subong. So subong ang sitwasyon da nagbuhin-buhin na ang tubig hasta na lang sa buko-buko.
3: Ah, buko-buko na.
1: Teka bay.
3: Asian Gatro ba Marioli ang kupitek sa may Santa Rosa area bala?
1: Oo.
3: Nang sa may ano na da bala diri dampi sa Indian Trail.
1: Mm-hmm. Aw ba o kay do? Bulos lugan man na dira sa nga tubig halinto sa may Dungon Creek, di ba? Ang sa may Dungon Sea.
3: Oh, dira gi kay katropa, oh dira katropa man dira gi. Ang bulos lugan din ata mo.
1: Mm-hmm. Okay.
3: Ang kontay na to bala na using Black 17 kay 22.
1: Mm-hmm. Okay. Anyway, katropa.
3: Dira magagi sa Santa Rosa area.
1: Oo. Anyway, katropang Gab, no? Thank you gid sa feedback. At least nagnubo-nubo na ako nagalutaw ka muna subong. At least na okay-okay na ako nikumpara kagabi.
3: Medyo na okay-okay naman po siya daw. Dapat yung ginanda.
1: Oo.
3: Daw, dapat yun yan. Ang iguro niya yung blood control naman.
1: Hmm. Sige. With that, katropang Gab.
3: May ginanong ayos yun. Katropang Mario, may ginanong ko tayo. May gin-text ba sa imo?
1: Oo. Sige.
3: Personal ko lang nga panawagan kami no.
1: Sa PWD. Sige, Betty, ikaw na lang abi oh. Total ara ka naman na. Oh.
3: Yan bala kay Donald yan tabi.
1: Sige. Maalin ni sa grupo sa mga PWD sa salamat gyud kay Tropang Gab.
3: Are ko tigya po na. Sige.
1: Sige, salamat. Okay. Sige, si Katropang Gabi Gabong aton nga coordinator sa class no sa mga PWDs no. Aha, iti lotaw sila to.
0: Central.
1: Mayo ayo na lang subong kay do medyo nag asta na lang sa buko-buko ang tubig to. Unlike kagabi nga do terrible gid. Gabi gid ka gabing buo sang ulan Katropang Alex no.
0: Central.
1: Pero likaw antang sagay kalusong sa baha kay base ko magliptos pyrosis kamo da. Ang importante nga pabaskugon tang aton nga immune system di kita magsagay kasulay sa ulan. Hindi kita magsulay sa ulan kay base ko magkabalatian kita para may protection kita sa aton sa mga katropa, sa aton sa mga kauturan. Tumar kita sang Santone plus Gold Herbal Capsule, Santone Vitamin C kag Premium D3. Ang mga suplemento ang ginakabig naton di Superior and the Ultimate Trio bangod man sa mga epekto nga madulot sa aton sining ikaayong lawas. Importante subong health is wealth na tigululan subong nagabinha baha pa. Hindi ta malikawan kung kaisa, mabasa kita, bangod sang pagtupa sang ulan, makalusong kita da sa mga baha, wow, ang leptospirosis din nato malikawan na. Pero mas maayo kung nakalusong kamo sang baha da, kanto kamo sa health center, no? Para makapangayo kamo sang bulong, da, para nga if in case ba da. And dapat, pabaskugon ta ang aton immune system, no? Para malikaw kita sa mga balatian. Santone plus Gold Herbal Capsule nga may lima ka mga ingredients. Mangosteen, ampalaya, malunggay, garlic, spirulina. Para malikawan naton ang mga pagtubo sa mga bukol-bukol, hubag-hubag, arthritis, rheumatism, high blood pressure, diabetes, kaga iban pa nga mga klase sang balatian. Tumar kita sang Santone plus Gold Herbal Capsule. Obda naton sang Santone Vitamin C, ang alkaline-based kag nanacidic nga vitamin C nagabulin sa pagpabaskog sa aton nga immune system and ang premium D3. Ang premium D3 nga mayara sang vitamin D3 gin pabaskog pa sang virgin coconut oil kag malunggay oil extract mga katropa. Prevention is better than cure. That is why nga tumar kita sang The Ultimate Trio, Santone plus Gold Herbal Capsule, Santone Vitamin C kag Premium D3. Aprobado sa Food and Drugs Administration, mabakal naton sa mga butika, sa Mercury Drugstore, sa Pharmacy, TGP, Southstar Drugstore, All Green Pharmacy kag Generica. Sa tanantanan ng mga butika nationwide, Draman sa Yes to Health and Wellness Center sa Ayang Building sa Yulo Street sa Barangay Arroyo at tubang lang sa Midtown Hotel. Available man online, no? Pwede naman ma-order sa Shopee, pangita lang official store sa Yes to Health 2011.
0: Centro! Centro!
1: Mabalik kita sa aton nga pagpangalaga diri sa Centro pagkatapos ng aton nga mga commercials. Ang oras, 11:24.
4: Hindi mo na kailangang maghintay na magkasakit bago mag-alaga ng kalusugan. Sa bawat capsule ng Santon Gold Herbal Capsule, may kombinasyon ng malunggay, mangosteen, bawang, ampalaya at spirulina para sa overall wellness support. Isang simpleng habit, malaking tulong. Santon Gold Herbal Capsule.
5: Ako si Manong Jude, jeepney driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Santon Gold Coffee Mix ang kasama ko sa biyahe araw-araw. Masarap at may nutrients pa dahil sa garlic extract, moringa at soya. Feeling healthy ako.
6: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
7: Santon Plus Coffee Mix.
8: Ako nga pala si Mark, isang call center agent. Katuwang ko sa araw-araw na duty ang Santon Plus Coffee Mix. Di ako nakakaramdam ng antok at pagod. Always akong alert. Try niyo ang Santon Plus Coffee Mix.
7: Santon Plus Coffee Mix.
9: May kape ka na,
7: may gamot ka pa,
9: mabibili sa mga butika.
10: Pananakit at panglalabo ng mata. Nasinabayaan ang pananakit ng ulo at nasusuka? Baka glaucoma na yan. Isang problema sa mata na nagdadala ng panglalabo, pananakit, pamumula at pagkabulag.
11: Vision X Plus Softgel Capsule. Vision X Plus Softgel Capsule. Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Taglay nito ang epektibong potent antioxidant tulad ng lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E na nakakatulong maiwasan ang glaucoma, cataract, tiridium at iba pang problema sa mata.
12: Vision X Plus Softgel Capsule.
13: Mabibili sa mga butika.
14: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
15: Mga pare boys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo, dietary food supplement for men. 100% effective. Subukan mo!
16: 7 Plus Herbal Soap.
17: Yan is Galona, Senyor Citizen. Burn skin ko, forearms. Hindi ma kuha. Try Santon Plus Herbal Soap. Nakuha yung burn skin ko.
16: Santon Plus Herbal Soap. Para sa maputi nga pani, mahamis nga kutis. Santon Plus Herbal Soap.
18: X-F-M.
16: X-F-M.
19: Yes to health!
20: Ikaw ba ay may iniindang karamdaman? Ano ba ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit? Ano ba ang gagawin para maiwasan ang mga karamdaman? Ating pakinggan ang programang The Secret of Health. Ating pakinggan ang ating Doctor of Naturopathy.
21: Magandang araw at welcome ulit sa programang The Secret of Health. Ito ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remy Litooy, ang naturopath doctor, ang katuwang nyo sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sikreto kung papaano mapapanatili ang malusog na pangangatawan.
22: The Secret of Health.
21: Ikaw ba ay mahilig kumain ng matataba, pinirito at iba pang mamantikaing mga pagkain? Mag-ingat kaibigan dahil ito ay maaring magdulot ng problema sa iyong apdo.
23: Santon Gold Live Testimony.
24: Antoinette Bale po, taga Siniluan, Laguna. Noong nanganak na po ako, bale ang ano ko, 3-month-old po. Nagsakita na po yung sa may right side ng tiyan ko po. Tapos po sa likod na ultrasound, meron po akong gallstone. At talaga nagsasakit na po talaga yung ano ko. Talagang hirap na hirap po ako talaga dun sa sakit ko. Sabi po sa akin ng tatay ko, try ko daw

0: Nakakatulong ng malaki ang araw-araw na pag-inom ng Santon Plus Gold Herbal Capsule sa pagtanggal ng gallstone sa apdo. At tumutulong din ito na makaiwas sa panibagong pamumuo ng mga bato sa apdo. Kaya't kung ikaw ay mahilig sa makokolesterol na pagkain, ugaliing uminom ng Santon Plus Gold Herbal Capsule araw-araw. At ito po ay mabibili sa inyong mga suking butika.
1: Ang kape ko, Santon Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa santon, soya at malunggay. Sarap araw-arawin. Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
0: Para sa mga coffee lover dyan, mapapaibig talaga kayo sa ating friendly, healthy coffee, ang Santon Plus Coffee Mix. Hindi lang ito basta kape. Ito ang kape na punong-puno ng binipisyo. Kakaiba ito dahil naglalaman ito ng mataas na konsentrasyon ng isoflavones. Ang isoflavones ay isang uri ng estrogen ng halaman o phytoestrogen na katulad sa function ng estrogen ng tao. Ang mga isoflavones ay maaaring kumapit sa mga reseptor ng estrogen sa katawan at magdulot ng mahinang anti-estrogenic activity. Sa ganitong paraan, natutulungan nito na balansihin ang hormones ng isang tao. Kaya kung kape na may binipisyo ang hanap mo, dito ka na sa Santon Plus Coffee Mix. Nagkape ka na, naggamot ka pa. At good news, available na rin ang ating premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may vitamin D3 o ang vitamin D3 na kape na mayroong mangosteen extract at pinatamis ng stevia. Pangdagdag sigla sa ating buong maghapon. Hindi lang pangdagdag sigla ng ating katawan, kundi ito ay pampatibay pa ng ating mga resistensya.
2: Vision Next! Marami na ang natulungan!
3: Hindi na talaga ako nakakakita sa kaliwang mata at nawala na ako ng pag-asa. Sinubukan ko lang mag-Vision Next Plus Capsule kasi ang anak ko gusto talagang gumaling ako. Sayang din kung hindi ko iinumin kasi nakabili na siya. Aking gulat ko nung unti-unting may naaninag ang aking mata. Maganda pala talaga ang Vision Next Plus Capsule at tinuloy-tuloy ko ang pag-inom nito hanggang ngayon.
2: Vision Next! Epektibo! Subukan mo rin! Vision X Plus, mabibili sa mga butika.
0: Pag mata na ang nagkaproblema, hassle talaga sa ating pagkilos at paggawa. Kaya huwag hayaan na masira at manlabo ang ating mata. Uminom araw-araw ng Vision X Plus Soft Gel. Ito ay may mga sangkap na hindi lang pipigilan ang mabilis na pagkalabo ng paningin, susolusyonan din ito ang mga kasalukuyang karamdaman ng iyong mata tulad ng glaucoma, katarata, pterygium, macular degeneration at iba pang problema sa mata. Huwag nang hintayin na maging malubha ang kalagayan ng inyong mga mata. Uminom na ng Vision X Plus Soft Gel araw-araw. At ito po ay mabibili din sa inyong suking mga butika. Uulitin ko po, para maiwasan ang pamumuo ng bato sa apdo, mag Santon Plus Gold Herbal Capsule araw-araw. At ang ating healthy na kape, para sa mas healthy level ng hormone sa katawan, uminom po ng Santon Coffee Mix. At pwede po kayong pumili, meron po tayong bago na Premium D3 Coffee Mix. Ang Vision X Plus Soft Gel para healthy po ang ating mga mata. Ito po muli ang inyong Bantay Kalusugan, Dr. Remilito Oy. Hanggang sa muli po nating pagsasahim papawid sa ating programang The Secret of Health.
2: Maraming salamat sa pakikinig sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
4: Yes to health!
5: Kung mamati ka sa XFM.
6: Sang una, abi ko kung ginaabot ang nobya ko, may regla.
5: Kun mamati ka sa XFM.
6: Sang namati ko sa XFM, nabalaan ko na kung ginaabot sa wala kwarta.
2: XFM.
7: Katropa mo!
8: Exciting!
4: Mga katropa, exciting!

Las 11:32 ang atong oras sa pabalik sa atong nga pagpangalaga diri sa sentro sa XFM 100.7 na Iloilo. Sa atong sini nga mga tagapalamati, no? May mga information kita sa diri sa aton, no? Update sa mga nabaan. According sa report, 56 ka mga barangay ang apektado sa pagbaha katropang Alex, no? Nagatry kita nga maka malabot, no, si Miss Duna Magno ang aton sining

0: CDRM head, no? As ang City Disaster Risk Reduction and Management head dire sa syudad sa Iloilo para ma-check naton kaya as per report mga katropa 56 ka mga barangay, no, ang affected sa bahara si Ma'am Dona. Okay, sa line number 1 upod ta si Ma'am Dona Magno ng aton nga CDRMO head. I check tabi kung nagkamusta ang monitoring sa mga kabarangayan nga flooded, no, dire sa syudad. Ma'am, good morning. Sige, tropang Mario, live kita sa XFM Iloilo, ma'am.
1: Yes, Sir Mario, mayong udto, no? Pag sa imo mga tagtalamati, mayong udto man.
0: Yes, ma'am. Thank you sa time. Ma'am, kamusta ang monitoring naton? May mga pila ka mga barangay sa syudad ang still flooded sa gihapon?
1: Sige. Pag-haling ko kay na, sir, no? Sa record naman, 56 ang flooded since nga nag-inulan kagabi.
0: Oo.
1: We have to understand nga, kuni may local kita nga hazard sensor network.
0: Yes.
1: Naka-record ang isa sa mga locations naton sa San Isidro, La Paz. Naka-record siya sa 166 mm nga anong rainfall.
0: Mm-hmm.
1: So sa gintek sa aton meteorologist ang average bilang nga monthly rainfall kada August given ang historical nga data. So 215 mm rainfall. So sa kagabi nga ulan for almost 6 hours nga sige-sige kag nagabuo-buo, gamay na lang ang dugang mo, no? Para nga makalabot siya sa ano bala sa mga monthly nga rainfall nga na project based on the historical data.
0: Mm-hmm.
1: So 215 against 166, so amo na kadamo ang ulan. So that's why kagabi ko manotice niyo natamaan gid ang Saharo nga area sa Mandurriao, no, ang mga barangays near San Isidro, La Paz, kay didto gid ang ano may pinakadamo nga tubig ulan nga na record.
0: Uh-oh.
1: So bala taman nga based sa aton experience, sir, basta maguntat ng ulan gamat-amat na malang na subside. But we're afraid nga siyempre kaysa churited ang aton nga duta. So ba si Hinay bala ang pag-subside sa tubig. So kabay pa hindi na madugangan ang ulan para hindi na magtaas liwat ang tubig sa aton nga mga kabarangayan.
0: Yes.
1: So okay na may mga amat-amat na kami batong report, sir. So amat-amat nga ga-subside pero do Hinay gini.
0: Oo. Pero why kita ma'am sa mga evacuees ang araw subong sa evacuation center?
1: As of this time, dulat na kami sa report man sa City Social Welfare and Development Office nato, no, for the official number. Pero sa mga iba niya contacts nato, sir, nagpabalo naman sila nga nagmataamat sa puli. For example, ang sa country homes, sa Alta Sierra, kagabi dito sila nag-seek shelter sa regional office ng BFP.
0: Uh-huh.
1: So around 9 o'clock ay na, nagpabalo na si Fire Marshal, no? Kim Celestio nga nagamat-amat naman puli ang mga evacuees.
0: Yes.
1: But kung data lang natin, sir, kagabi, of the 56 barangays nga flooded, at least naman ang nakareport sa atun, sir, 11 din sa mga barangays nga inaangkwan, may mga nag-evacuate sa evacuation center. So mostly, ang 8 daw halin sa Haro, 3 ang halin sa may Mandurriao district.
0: Oo. Ma'am Dona, no? We know nga problema tani basta mag tupa gid ang ulan and as you mentioned kaina nga supposed to be ang volume kun tani isang tubig ulan sa sulod sa isa ka bulan gamay-gamay na lang kulang nga ginbuo gid ya kagabi diri sa aton sa syudad. Pero sa pagsubay bala namon Ma'am Dona, the first time, no, magluwas to sa Bagyo Frank, kay grabe, naging man to yung sa Bagyo Frank. Andiri sa may kintinsalas, kagabi, daw, kung nubo-nubo lang slakyan mo, daw, hindi katabok. Bisan mga motorsiklo, hindi katabok. And ginsubay namon, ang isa sa mga nag-contribute nga triple yung volume sang tubig kagabi nga halin sa area sang Takas, Buslog di sa Kintinsalas and parts sang Tabok Suba. Dr. Blake diya kagabi, ma'am, ang isa sa mga na contributor dito daw ining gina-develop man nga subdivision nga nagapapader sila sa area diri sang ano dit Chungko Village sa Haro area, ma'am. I don't know kung na check ninyo ini.
1: Wala pa, sir, no? Kaya actually, magka-regular ang aton niya risk assessment sa kabarangayan, i-take note to yun na, sir, no? Kaya pwede naman patanaw sa mga staff. Pero tama ka, sir. Isa sa mga factors sa aton niya mga pagbaha, diri, amo man ang mga developments ba na naton sa aton niya mga lugar. We have to understand nga kung may mga development projects, nami, it's a sign niya where, ano, we're developing, kung may nag-progressong ato niya doon. But then again, ang pag-choose or pag-select nato sa mga proyekto nga na ang pag-develop, pag-implementar, ginatanaw man tani na kung ang iniba lang ang programa, makapamaayo or ang term na naman sir, maka-reduce
0: yes.
1: sa piligro nga ginatubang natin or maka-enhance.
0: Mm-hmm.
1: So, amo na siya nga sa atmon mga programa sa Iloilo City Government, no? Amo na pinin nga gina-rally, bala gina-engage din ang mga multi-stakeholders because ang helikopton sang isa maka-apekto sa tanan. So like ngin mention mga project pwede na namon balikan sa kagitan awo no
0: yes.
1: And we have to check with the barangay kung anong kakalatabo and then we have to check man sa mga developers kung ano ang mga consideration nila sa ilang plano
0: uh-oh.
1: And to check man within the policies ng city government kung naka-comply na sila.
0: Yes. Oh, ma'am, again ma'am, klaro hon tayo nga we are not against sa development kay gusto ginay naton sang development no but sa aton abi nga pag check kay na paglantaw bisan sikap ga hambal man nga isa sa mga contributor no ang pagpapader kay kita ko to kaina taas ang pader although nga way ko makakita gid sa sulod sang gintampukan nga wayang kay sang una based sa history like for example diri sa may telecom subdivision sa may telecom compound gabaha na da sang una pero bangod sa tong hindi pareho gid yabla ka gabi nga ano, na experience nila ng do kagulpi gid bala may drainage porti kumo natampukan na to ang piyak nga side ang wayang to kag may pader na ang may drainage matod pero hindi na maka-accommodate plus pa sa mga areas nga why man sang drainage patay ng drainage bisan ano nga declogging daw problema gin sa Gyapon so yes
1: I also want to emphasize man no nga sa lin sa magpungko si Mayor isa-isa na sa gusto niya tutukan man kung madumduman ninyo like last year to siya nakamuno kami nga di ba may ara kita nga gin yung commission niya magsandak ang hydrologic study
0: yes.
1: sa Iloilo City o sa kung ginagusto na ito maintindihan paano ga-behave ang mga rivers naton diri sa may syudad. So ang next step sin after ang mga formulation sa comprehensive na drainage master plan.
0: Mm-hmm.
1: Kaya tama ka, samtang nag-develop, wala kita nag-kontra. But what
0: yes.
1: we want is that tanan niya perspective, yun ang tanaw naton kaya you are pushing it yung magdagamit sa risk na lens bala.
0: Mm-hmm.
1: Nga parang sa pag-design, ginatanaw kung ini bala makapabukin sa piligro o kung makapadugang. And for example, sa pag-design na to sa mga drainage, so factor in na siya ang mga results ng hydrologic study. Tapos tanawon na kung magpakayo kita, diri how will it affect the neighboring barangays. Kaya sa practice man natong subong, sir, syempre ko ako barangay, hindi kong ginabaha na, sir, di ba?
0: Oh.
1: Kayo ko din drainage ko kasi
0: yes.
1: ng kisa. So kung magsadalong kay imo ginpakayo pero ang baha gintasa mo pihak na barangay
0: correct.
1: So dito man nagsaylo so amo na siya sa mga efforts natin sa city government ang ato niya city engineers kami man sa CDRM o nagabululigay na nga para nga ang mga pagplano maplastag nato sa gusto
0: yes ang aton diri ma'am nga mabuligan naton ano again and ginaklaro yan naton we are not against sa development gusto ginay naton ang development kiti sinobla isa ka lugar nga hindi gusto magdevelop ang isa ka syudad o isa ka lugar but hindi man naton tuod dapat pag isa lang alang ang safety no kag ang mga pumuluyo nga posible maapektuhan bala ma'am Donna.
1: Oo, sir, pag amo man ang gina-encourage man ato ng aton mga barangay officials, mga pumuluyo nga kung may mga development like that, sir, mag-intra sa mga diskusyon, sa mga consultation, para nga sila man maka-feedback kung anong posibleng epekto kag makayuman sa mga developers, for example, ang ilang plano.
0: Yes.
1: So ato, malasang nga ginaduso dire is that we use the risk nga lens, no, na perspective sa pag, na implementar sa ato niya mga programa. Kag na namiangi ko, sir, na kamo sa media, for example, the feedback man sa amon, at least balambalaan namon ang mga developments or ang mga balita sa mga lugar hindi namon malabot or kisa maano bala ma overlook.
0: Mm-hmm. And thank you also ma'am no sa pag take note no sa aton sa ligin paabot sa inyo. And siguro si Kap mas may idea gina no si Kap Rizalin Delmo kay kaina na interview man siya namon on site dito sa area kag mismo si Kap nagakonforme man o kung siya magadi nagamuno nga isa sa mga contributor ining pagpatindog sang pader dira sa kilid no sa telecom compound and thank you no sa pag-take note sa siling concern at least ma-open no mapaabot sa ation nga magkandak mo sa meeting with Mayor Raisa Trenas.
1: Oh yes sir, thank you man sa pagpalabot.
0: Yes, sige ma'am. With that, Ma'am Donna, thank you again sa time and salamat sa ginatag na tiyempo diri sa amon sa XFM Iloilo.
1: Yes, Sir Mario, madamong mga salamat, no? Kag mayungod to sa inyong atanan.
0: Centro. Nabatian ang aton siling CDRMO head si Ma'am Donna Magno. So gin take note na to ni Ma'am Donna at least bisan pa paano no? Ang aton niya gusto naton nga mapalabot sa mga natungdan nga mga opisyal. Bala naton nga ang mga opisyal tani hindi man sila gusto siguro nga mapiktuan sinoblang ang mga opisyal nga pag-abot sa nga chimpo, dumdumon ka sa nga mga pumuloy. Ah, daway ginis may nabulig sa mo. Isa ka sa pakalit. No? Thank you kay Ma'am Donna Magno, ang aton sining CDRMO head nga nag-take note sa nga ginpaabot na aton nga concern. No? Dira sa mga residente sa nga telecom compound. No? At least ma-check nila ang Chongco Village kani nga gina-develop subong. Isa sa mga isa lang sa mga contributor sang pagbahada kay ti wayang katropang Alex mo dira sa telecom compound di gid man malipod nagabaha gid man ina dira pero hindi amuto kalala kagabi katropang Alex hindi amuto kalala hasta kay nasang aga no nga may makita ta nga may mga baha pa sa dalan. Ti because nga ang mga development like sa Chungkoville nga gintampukan nila kay ti mo on subdivision mo ang Salas Real no ang Salas Real ti part sang Tabuksuba may part man sang Kintinsalas so or part sang Takas da no nga area pero ang pinaka no gid ang pagtampok subong sang wayang kay sang una wayang natong sa mga balay na nga makita ninyo. So, gabahagi man na dira, pero hindi amo nakalala. So, kung yan, lala, naglala, kay isa sa mga contributor, amo ang pagpapader. Kaya ang tubig to, kung mukhang gintampukan, ginfilingan to, kaya anong tendency na to pang Alex? Ang tubig yan, mangita na yan sang manubo. Mangita na yan sang lugar nga manubo kag dito magtipon. Kaya kung ang imo lugar, naba, nubo siya, so anong matabo, baha ka. ang dugangan pamansang pader, taas nga pader ka tupang Alex mo, sulod kami kikina, to ni katupang Jansen, lantaw namon tong balay sang pamilya Lumbayan, no? Nga sa kilid kinasang padero, dito nagalusot ang tubig, ti ang kutob sa mga balay nga nasa kilid sang padero, di ka na nagalusot ang tubig, iway pa ma... Why pa da sang drainage siya sa piyak mo? Sa gina-develop nga Chungkoville. Ti ang mga subdivision ni before ni sila aprobahan, no? Damo pa ni sa mga requisitos nga gina dapat sila i-comply. Number one, ti land conversion, no? Ikaduha, ginapasubmit ni sila sang subdivision plan. Ti ang subdivision plan ninyo, ano-ano gid man bala dapat ang maunahaw? Ang pagpapader o kon ang pagpabutang ti natural filingan nila na kun talamnan. So kun pilingan nila ti natural mataas ang ila sila nga lugar. Ang tubig nga supposed to be dito nagatipon sang una, madiretso na da sa mga residente. So nang matabo, baha yung mga residente. So ang isa sa mga requisitos antes aprobahan ang isa ka subdivision, simple subdivision man o kon ano man ang klase isang subdivision na kon dako man ang klase isang subdivision dapat sa subdivision plan mo dira mo may baluan dira mo iplastar kon anong plano mo kay naga-include na dira sa tanan-tanan nga mga permits tapos sa subdivision plan ano ang mga ibutang dira drainage ano kadakuon sang drainage diin ang guluwaan sang tubig if in case. No? Ato pang Alex. Di ba sikaw ng inyong guluwaan? Diretso sa pumuluyo. Sinong tagiya? Sila isang ana? Ha? Sang Chungko Villa.
2: Sundo! Sundo!
0: So, check tani kay kay nasa barangay to si Tinatural antes pa man sang paobra sila dira sang subdivision may ara na sang public hearing katro pang Alex no ito ma issue ang barangay sang interposing no objection for the construction or for this subdivision
2: Sundo! Sundo!
0: Diyan lang ito pang Alex. Natural, ang ato niya, why kita nag-against, no? Hindi kita against sa development. Kaya gusto-gusto ginayon na ito.
2: Sundo!
0: Development na yan mo. Sinoblag, gusto sang hindi ma-develop ang isa ka lugar. Pero, before kita mag-sugot, dapat, isa alang-alang, taman lang tawon ta, kung bala, sa development, ang epekto bala ano kadako ning epekto if in case sa aton nga mga pumuluyo no no sa aton sa nga mga taga palamati so maayo man to at least na take note ni ano ni Ma'am Donna Magno ang aton nga CDRMO head no sa kagma take up ni no mag-check nila sa aton sila yung mga tag palamati katropang Alex bebe ano na bebe ano hindi ko makita mayo Chungkoville Saharo Iloilo City a family owned residential property development associated with the Chungko family specifically real estate tiyo natural eh grabe amo nagaling katropang Alex so okay. So, ang location niya, ang sa Iloilo. So, sige, ti, mas mayugid nga subdivision gani. Tapos taas ang pader lang ito pa, Alex, mo. Ato nung pader tadi sa, pader tadi sa station, mga dira lang siguro ni sa Jess ang ato na eh. Ila to yung Jess do, siya kung puro pariyugid, puro pariyo kataas, no? Sa ato nung sining matag pa. Sige, mga update sa ato nung sining pangalagad. Diri sa sentro sa XFM 100.7 Iloilo. Pero ariyo ang 56 ka mga barangay so far sa Arevalo District isa Suok no City proper apat ka barangay San Jose Barangay Inday Alando ni Wilson pero nagsubside naman ang Timawa sa Molo District may tatlo why gani di malakip ang kay Barangay Kapitan Gary Patnubayo Kalumpang, San Juan, Taal. Pero is baluarte, kita ko may mga baha man eh. Haro District, 20 ka barangay. Sa tanan ng mga distrito ba, Haro District ang barangay nga damo, gino? Balabago, Cuartero, Kalubihan, Montinola, San Isidro, Dongon A, Mates del Pilar, Dongon B, Taytay Zone 2, Quintinsala, San Roque, Maria Cristina, Sambag, Imbichanova, L98, Barangay Our Lady of Lourdes, Tagbak, Bitoon, Our Lady of Patimacag, San Vicente. Sa La Paz District, may siyam ka mga barangay. Bantod, Baldosa, Rizal, Magdalo, Magsaysay Village, Divina Gracia, San Isidro, Lopezaina Sur, Tikod, Lapus District, Don Esteban, Sinikway, Lapus Norte, Kagalubok. Mga usual mga barangay. Sa Mandurriao District, Airport, Kalubihan, PHHC Block 17, Oñate de Leon, Nabais, Bacau, Taft North, Tabukan, Kiwabeto, Hibawan Sur, PHHC Block 22, Palibinidicto, Bulilao, Dungonsikag, Santa Rosa.
2: Sundo!
0: Ako na ang mga barangay nga ginbaha no? Sa pagtupa sang mamunog nga ulan diri sa aton sa syudad sang Iloilo. 11:53 ang aton oras sa mabugnaw kag maulanon nga tiempo nami ipangapi kay tropang Alex. Ako nakapangapi na ko kay na kay tibasa ko kay na. basta ang ano kong gina, lusong kami ng katupan dyan, sinto gina sa tubig, baha sa, kwa na, sa Quintin Salas, no, sa Deras Telecom Compound, ti basa tel ko, ti katugnaw, katupang Alex, ti nami ipangapi, kung matugnaw ang tiyempo. Sa pagpangapita, piliyon ta ang kape nga guwapo, para sa magwapo, kagang kape nga para sa guwapa, ang Santon Gold Coffee mixed with glutathione and collagen. Ang Santon Gold Coffee mixed with glutathione and collagen, ini ang mayara sang mangustin, turmeric, real coffee beans gidi, ba malunggay, ano pa, spirulina, garlic, kag natural mangustin santon. Gindugangan sang glutathione and collagen para nga mangin manami ang aton nga pamanit, para mangin maputi kita, mangin guwapa kag guwapo kita. Santon Gold Coffee mixed with glutathione and collagen. Hindi lang sila nga makapangapika, kundi health benefits pa nga makuha nimo. Available man ang aton nga Santon Plus Coffee Mix. Ang Santon Plus Coffee Mix may mangustin, may moringa, kag soya extract, may isoflavone nga makabulig sa pagbalanse sa body hormone sa aton sila nga lawas. Santon Plus Coffee Mix, may kape ka na, may bulong ka pa. And Premium D3 Coffee Mix. Ang Premium D3 Coffee Mix ang mayroon sang mangustin, real coffee beans, kag vitamin D3, and stevia ang sweetener sa mga diabetison. Piliin nyo lang ang tatlo ka mga kape nga produkto sang Yes to Health Incorporated. Mabakal na ton sa mga butika nationwide. And dira sa Yes to Health Wellness Center sa Ayang Building sa Yolo Street sa Barangay Arroyo at Tubang lang sa Midtown Hotel. Libre pa da ang konsultasyon. Ang kada si Dr. Impinado, ang aton nga Doctor of Alternative Medicine Consultant nga magagiya sa inyo sa mga program of supplementation. Tuluan ka mo kung paano ka mo makalikaw sa mga pagkaon nga mong ginalinan nga wala ka mo nag-aayos sa inyo nga mga ginabatyag. Ang kada si Dr. Impinado, bukas na Domingo tub-tub Biyernes, 9 o'clock in the morning until 5 o'clock sa hapon. And remember, dira sa Yes to Health, dira ninyo ta mabakal ang tanan-tanan ng mga produkto sang Yes to Health Incorporated. No? Kay Ma'am Hermite, good morning. Kay Sherwin Markiway, good morning also. No? So, sa aton sila mga tagpalamati. Alang-alang, nagita sa oras, kay magkasunod na ang XFM News sa nationwide. Why, tasubong anay, isang impeachment trial? Bahaan sila ito katropang Alex? Away ka mga nai sa impeachment, kaya ito impeachment trial subo. Magasunod na ang XFM News sa nationwide. It's turbo time na mga katropa. Turbo dietary supplement for men. Ang turbo dietary supplement for men, himo sa mga kagaglabuwas ka. Ganibas kung ka kung nakaturbo ka 30 minutos lang antes ang labing-labing kay misis, magtumaros ang isang kapsula, kay sigurado nga mas manami kay mas mabako ng inyong relasyon kung nakaturbo dietary supplement for men ka. Sa pangalan sa atong technical partner, katropang Alex Saspa, para sa XFM 100.7 Iloilo. Ako si katropang Mario Hidongo, XFM News.
2: XFM. Mga katropa,

0: Tayong lahat ay gustong mamuhay ng masaya, walang problema, at nangangarap na maabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan natin kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo, at uminom ng Sangtone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Sangtone Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
1: Mahina na ba ang buto mo o madalas sumasakit? Ang kasukasuhan, ang Premium D3 Softgel ay may vitamin D3 na tumutulong sa absorption ng calcium. Ang VCO ay tumutulong sa nutrient absorption, habang ang Moringa Seed Oil ay may anti-inflammatory compounds para sa joint comfort. Mas matibay na buto, mas aktibong buhay. Premium D3 Softgel, Sangtone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Sangtone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Sangtone Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea.
2: Ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
3: Magandang sirkulasyon ng dugo, iwas sakit sa puso. Mag Sangtone Plus Herbal Oil. Kahit mo lang sa iyong buong katawan, siguradong sisiglang pakiramdam. Sangtone Plus Herbal Oil, ang pamahi na all-in-one sa presyong magkaas. Sangtone Plus Herbal Oil, Sangtone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
4: Ako si Nico Delphin, dating TV reporter ng Kapamilya Network. Siguro kong naka-Sangtone Vitamin C ako araw-araw. Importante kasing maiwasan ang sakit at mapalakas natin ang katawan.
3: Sangtone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
5: XFM.
6: XFM.
5: XFM. Mayroon Manila.
7: Exciting time, alas 12.
5: Hatid ng inyong XFM Network, ang bagong pagbabalita ng mga pangyayari na mapapakinggan ng ating mga katropa sa Pilipinas at saan man sa mundo. Sabayang sumasaing papawid sa pamamagitan ng mga XFM stations sa Luzon, Luzon, Visayas, Visayas, Mindanao, at ngayon sa Mega Manila. Mega Manila. Ito ang XFM News Nationwide. Live mula sa 99.5 XFM News Center.

0: Ang mga pauning headlines, ihatid po sa atin Santon Gold Coffee Mix. Dalawang estudyante patay kabila ng grade 7 suspect sa naganap na pamaril dyan sa Ateneo de Zamboanga University ngayong araw.
1: Ama ng suspect sa Zamboanga school shooting na nagsilbing customs police chief, nirelieve na sa pwesto.
0: Senator Ping Lacson pinuna ang 1.939 trillion pesos na ginastos sa flood control pero baha uncontrolled pa rin.
1: Unang bar parliamentary election tuloy sa Setyembre 14 sa kabila ng nagarap ng ambush ayon sa Malacanang.
0: Department of Labor and Employment o Mapila laban po sa injunction sa 85 pesos wage hike sa NCR.
1: DepEd pinag-aaral ang paggamit ng sobrang gulay sa school feeding program.
0: Balitang regional, mahigit 150 na pamilya apektado sa baha sa Zamboanga del Sur. Klase sa 10 LGU kansilado.
1: Sa balitang international, mahigit 180,000 na residente sa Hawaii walang supply na kuryente dahil sa Hurricane Lala.
0: Showbiz, Edward Barber engaged na sa non-showbiz girlfriend.
1: Sa balitang sports, CJ Obiena nasungkit ng gold medal sa Poland.
2: Mga balitang dapat mong malaman nasaan ka man. Nasaan ka man. Next FM News. Next FM News. Nationwide. Nationwide.
0: Mga katropa, panahon po tayo ngayon ng Martes, August 18, 2026 at live mula sa XFM News Center, Manila, Philippines. Sabay din po tayong sumasanyo sa lahat ng XFM stations sa Luzon, Visayas at Mindanao.
1: Live din tayo mga katropa sa ating official Facebook page at YouTube channel ng XFM 99.5 Mega Manila at international sa pamamagitan ng XFM Radio app sa ating mga Android phones.
0: Kami po ang inyong mga katropa, ako si Buddy Oberas.
1: Ako si Brian De Paz.
2: Balita sa buong Pilipinas, Pilipinas at sa buong mundo, mundo dito sa XFM News Nationwide.
0: Unahin po natin ang malungkot na balita. Dalawang estudyante ang namatay kabilang ang grade 7 student na itinuturong suspect matapos ang pamaril sa Ateneo de Zamboanga University dako alas 7:45 na umaga kanina. Kinilala ang suspect na si Muhammad Nail Halani habang hindi pa agad inilabas ang pagkakakilanlan isa pang nasawing estudyante. Batay sa paunang investigasyon, nakapasok umano sa campus ang suspect na may dalang dalawang baril. Sinabi ni Mayor Kaimer Olaso, pumasok umano ang suspect sa Ateneo de Zamboanga na may dalang high-powered firearm at 45 caliber pistol bago naganap ang insidente. Nagpakamatay naman umano ang estudyanteng suspect sa pamaril. Iniulat din na nag-livestream umano ang suspect sa Facebook habang nagaganap ang pamaril. Sa ngayon, patuloy namang inaalam ng otoridad ang motibo at iba pang detalye ng insidente. Samantala, agad po na nagtipon ng mga magulang sa paaralan para sunduin ang kanilang mga anak matapos ang kumalat na balita.
1: Sa kaugnay na balita, nirelieve na sa pwesto ang ama ng suspect sa pamamaril sa Ateneo de Zamboanga University Junior High School na nagsilbing customs police chief sa Zamboanga. Kinumpirma ito ni Customs Commissioner Ariel Nepomuceno kasunod ng insidenteng ikinasawi ng dalawang estudyante sa naturang paaralan. Patuloy namang iniimbestigahan ng mga otoridad ang pamamaril kabilang ang motibo at iba pang detalye sa likod ng insidente.
2: XFM News Nationwide.
0: Agad po na responde ang Philippine National Police sa naiulat na pamamaril dyan sa pribadong paaralan sa Zamboanga City. Ayon sa PNP, naipag-ugnayan ang Police Regional Office 9 at Zamboanga City Police Office School Authorities at iba pang tanggapan para ma-check ang kaligtasan at maayos na pag-exit ng mga estudyante, guro at school personnel. Sinabi ng pulisya na kontrolado na ang sitwasyon habang patuloy na inaalam nga ang buong pangyayari. Hinimok naman ang mga magulang at guardians na matiling kalmado at sundin ang abiso ng paaralan sa oras at paraan ng pagsundo sa kanilang mga anak. Nanawagan din po ang PNP, huwag na magpakalat mga katropa na hindi beripikado ang impormasyon, larawan o kaya video at umasa lamang sa opisyal na pahayag ng mga otoridad.
2: FM News Nationwide.
1: Sa ugray na balita, nagpahayag ng matinding pagkabahala ang Department of Education o DepEd sa naiulat ng pahumaril sa Ateneo de Zamboanga Grade School kaninang umaga. Ayon sa DepEd, nakahanda itong magbigay ng suporta at kinakailangang assistance sa mga nasabing estudyante, pamilya, school personnel at mga otoridad na naapektuhan ng insidente. Nagpaabot din ang kagawaran ng pakikisa sa buong komunidad ng Ateneo de Zamboanga sa gitna ng insidente.
0: Alas 12 sa is ang oras sa XFM News Nationwide. Sa ibang balita po tayo, bumuo ang Marcos Administration na isang ad hoc subcommittee na tututok naman sa implementasyon at monitoring na infrastructure projects para matyakang maayos sa paggamit ng public funds. Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, kabilang sa mandato ng grupo ang pagsusuri sa resulta ng mga proyekto at ang pag-check na mapupunta lamang ang government contracts sa responsableng mga kontratista. Sinabi ni Castro na naging maingat ang pamahalaan sa public spending noong nakaraang taon dahil sa pangambang mapuntang pondo sa mga proyektong walang sapat na basehan. Ngayon, muling pinapalakas ng gobyerno ang infrastructure spending sa panguna ng DBM, kasabay naman sa maigpit na monitoring sa paggamit ng pondo. Layunin po ng bagong subcommittee na maiwasan ang irregularity at matiyak na may malinaw na resulta at pakinabang sa publiko ang bawat infrastructure project.
2: XFM News Nationwide.
1: Magkakaloob ng libreng towing service ang Metropolitan Manila Development Authority o MMDA para sa mga sasakyang nalubog o naipit sa baha sa gitna ng biyahe dahil sa patuloy na pag-ulan dulot ng habagat. Ayon sa MMDA, dadalhin ang sasakyan sa bahay mismo ng may-ari o sa napiling pagawaan saan man sa loob ng Metro Manila. Para sa mga nangangailangan ng saklolo, makipag-ugnayan lamang sa mga opisyal na social media accounts ng MMDA o tumawag sa MMDA Hotline 136.
2: XFM News Nationwide.
0: Si Senator Ping Lacson, mga katropa, ay nagsabi na yung 1.939 trillion pesos na ginastos sa flood control. Pero ang baha, sabi niya, uncontrolled pa rin. Katropa natin sa balita, Brian De Paz, XFM Mega Manila.
1: Ibinunyag ni Senador Ping Lacson na umabot na sa 1.939 trillion pesos ang pondong inilaan ng pamahalaan sa Flood Control Management Program ng Department of Public Works and Highways o DPWH mula 2011 hanggang 2025. Sa kabila ng malaking pondong na ilaan sa loob ng 15 taon, nananatili pa rin umano ang malawakang pagbabahang nararanasan sa ilang bahagi ng bansa, kabilang ang Metro Manila. Batay sa datos na ibinahagi ni Lacson, patuloy na tumaas ang taunang pondo para sa flood control management mula 11.323 billion pesos noong 2011 hanggang 372.814 billion pesos noong 2025. Samantala, ilang umano'y manumali ang flood control project sa Bulacan at Oriental Mindoro, ngayon din ang mga slope protection project at illegal na reclamation activities sa Taguig City ang naungkat sa mga privileged speech at pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee. Isinumiti na umano sa Office of the Ombudsman ang mga kaugnay na ebidensya para sa kaukulang imbestigasyon. Katropa mo sa Senado para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Ako si Katropang Brian De Paz para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
2: XFM News Nationwide.
1: Nanawagan si Political Analyst Professor Dennis Coronacion na panatilihing transparent ang imbestigasyon sa umano'y anomalya sa mga flood control projects matapos umabot sa 1.938 trillion pesos ang iniulat na ginastos ng gobyerno mula 2011 hanggang 2025. Sa panayam ng XFM 99.5 Mega Manila, sinabi ni Coronacion na dapat muling siya sa atin ng Senate Blue Ribbon Committee ang mga proyekto upang matukoy kung sino-sino ang responsable sa umano'y irregularidad at kung saan napunta ang malaking pondo.
3: Tingin ko, itong patuloy na pagbaha at pagulan ay mananatiling reminder sa atin na huwag natin pakawalan, huwag natin kalimutan yung kasalanan ng mga gumasta sa flood control scandal na yan.
1: Giit ni Coronacion, karapatan ng publiko na malaman ang buong detalye sa paggamit ng flood control funds, lalo na't patuloy pa rin nakakaranas ng matinding pagbaha ang maraming lugar. Mahalagaan niya ang imbestigasyon upang matukoy ang mga responsable at maging batayan ng publiko sa pagpili ng mga lider na kanilang iboboto sa hinaharap.
2: XFM News Nationwide.
0: Mga katropa, inirekomenda po ng Department of Justice ang pagsasampa ng 5 magkakahiwalay na kasong kriminal laban kay Marikina City Representative Marcelino Marci Chodoro, kaugnay naman ng reklamong sexual na pang-abuso. Batay sa review resolution ng DOJ, may pesang August 5, 4 na kaso ng rape, true sexual assault, at isang kaso ng acts of lasciviousness ay nirekomendang isampa laban sa kongresista. Ang mga reklamo ay nag-ugat sa reklamo ng dalawang babaeng pulis na dati nagsilbing close-in security ni Chodoro at ng kanyang asawa. Samantala, ibinasura naman ng DOJ ang kasong perjury laban sa dalawang complainant dahil sa umunay kakulangan ng ebidensya.
1: Itutuloy ang kauna-unahang parliamentary election sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM sa September 14 sa kabila ng ambush sa interim chief minister na si Abdur Rauf Makakuwa. Ayon sa Malacanang, ang Commission on Election o Commission on Elections ang itinuturing na isolated incident ang pag-atake at hindi ito sapat na dahilan upang ipagpaliban ang halalan. Sinabi ni COMELEC Chairman George Sherwin Garcia na wala ring plano ang poll body na ilagay sa ilalim ng COMELEC control ang Dato Odin, Sinsuwat, Maguindanao del Norte. Samantala, pinaigting ang Philippine National Police ang kanilang seguridad sa nasabing rehiyon. Tinatayang 9,400 na police ang i-deploy para tiyaking ligtas at maayos ang pagdaraos na ang eleksyon.
2: XFM News Nationwide. Breaking news. Breaking news.
0: Kapapasok lang ng balita, ipinataw po ng Office of the Ombudsman mga katropang 6 na buwang preventive suspension laban kay LTFRB Chairman Bigor Mendoza. Dating LTFRB Chairman Chufilo Guadis III. Ito ay mismo kay Assistant Ombudsman Mico Clabano. Abangan po ang mga dagdag detalye.
2: Breaking news! Breaking news!
1: Sampa ng motion for reconsideration ng Department of Labor and Employment sa Pasig Regional Trial Court laban sa injunction na nagpapahinto sa pagkapatupad ng 85 pesos dagdag sahod para sa minimum wage earners sa Metro Manila. Igrit ni Dole Secretary Francis Tolentino na dumaan sa tamang proseso ang NCR Wage Order Number NCR-27 na naayon ito sa tripartite wage setting mechanism. Hiniling ng Dole sa korte na ibasura ang nasabing petisyon at alisin ang preliminary injunction dahil nila walang jurisdiksyon ng korte sa usapin at hindi muna dumaan ang mga naghain ng kaso sa itinakdang administrative remedies. Kapag ipinatupad din natin ang 1.1 milyong manggagawa sa NCR ang makikinabang sa dagdag sahod na layong makatulong sa kanilang gastusin sa gitna ng patuloy na pagtaas ng cost of living.
0: Samantala, si Executive Secretary Recto ay binigyan din po ang magiging epekto ng edukasyon sa kinabukasan ng pamilya. Katropa natin sa balita, David Guzman, XFM Mega Manila.
4: Inimok ni Executive Secretary Ralph Recto ang Presidential Scholars sa Dumaguete City na pagbutihin ng kanilang pag-aaral kasabay ng pagbibigay diin sa papel ng edukasyon laban sa kahirapan. Ayon kay Secretary Recto, nais ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na magkaroon ng kahit isang college graduate ang bawat pamilyang Pilipino. Sinabi rin niyang halos 1 trilyong piso ang ginagastos ng pamahalaan sa edukasyon ngayong taon para sa tinatayang 30 milyong estudyante. Sa Presidential Scholars Program, nasa 200,000 na estudyante ang inaasahang makatatanggap ng ting 20,000 pesos na assistance. Tiniyak ni Rektor na patuloy silang susuportahan ng national government hanggang makatapos ng pag-aaral. Katropa mo mula sa Palasyo ng Malacanang, para sa nagkakaisang Pilipino, para sa Pilipinas. Ako inyong katropa, Deo de Guzman, para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
2: XFM News Nationwide.
1: Pinag-aaralan ng Department of Education o DepEd ang paggamit ng surplus vegetables mula sa mga magsasaka sa pinalawak na school feeding program ng kagawaran. Ito ay kasunod ng ulat tungkol sa pagtatambak at pagtapo ng mga karot at repolyo sa Tublay, Benguet, dahil umano sa oversupply at kakulangan ng buyers. Ayon sa Education Secretary Sunny Angara, maaaring makatulong ang programa sa mga magsasaka habang nakapagbibigay ng masustansyang pagkain sa mga estudyante. Dahil dito, hinikayat din ni Angara ang mga pribadong kumpanya at organisasyon na bumili ng gulay na direkta sa farmers at i-donate ang mga ito sa mga paaralan. Sa pagtataya ng kagawaran, umaabot na sa 4.6 milyong learners ang saklaw ng expanded feeding program.
2: XFM News Nationwide.
0: Ang Department of Education at DA ay piniigting po yung milk feeding program para tugunan din ang malnutrisyon na mga mag-aaral. Katropa natin sa Balita, Earl Saludar, XFM Mega Manila.
2: Live Report.
5: Pinalalakas ng Department of Operations at DepEd, Department of Agriculture o DA, ang kanilang pagtutulungan upang matiyak ang tuloy-tuloy na pagbibigay ng ligtas at masustansyang gatas sa mga mag-aaral na nangangailangan ng karagdagang nutrisyon sa ilalim ng milk feeding program ng school-based feeding program. Layunin ng dalawang ahensya na makatulong sa pagbabawas ng kaso ng kulang sa sustansya at mapabuti ang kalusugan, paglaki at pagkatuto ng mga bata sa paaralan. Bukod sa pagtulong sa mga mag-aaral, nagsisilbi rin ang programa bilang suporta sa lokal ng industriya ng paggawaan ng gatas sa pamamagitan ng pagbibigay kabuhayan ng mga dairy farmers at pagpapalakas ng produksyon ng gatas sa bansa. Para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas, ako si Katropang Earl Saludar para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
2: Mabilisan man ang bawat takbo ng bawat minuto, mabilisan man ang takbo ng bawat segundo, hindi kayo mapag-iiwanan ng mga balita dahil sa bawat sandali ay nandito kami para sa inyo, mga katropa. Mga katropa, XFM, isang karangalan na kayo ay pagsilbihan, mga katropa.
0: Alas 12:17, katropa, ang tamang oras sa XFM News Nationwide na napapinggan nyo rin sa pamagitan po ng XFM 104.9 Santiago Isabela, 100.7 XFM Radyo Patrol Iloilo, at 95.7 XFM Tuguiganao.
2: Balitang regional.
0: Punta muna tayo sa Pagadian. Mahigit sa 150 pamilya apektado sa Basa Sampuanga del Sur. Ang klase sa 10 LGUs ay kansilado na rin. Katropa natin sa balita, Kenneth Bustamante, XFM Pagadian.
6: Mahigit 150 pamilyang apektado sa pagbaha sa tatlong barangay sa Kumalarang, Sampuanga del Sur, bunsod sa malakas na pag-ulan. Dahil dito, suspendido na ang klase sa pampubliko at pribadong paralan sa naturang bayan. Samantala, ang bayan ng Dinas, Bayog, San Pablo, Kumalarang, San Miguel, Lapuyan, Marcos Tubig, Vincenzo Sagon, Lakewood, Pitugo at Gipos ay nagsagawa din ng suspensyon ng klase bilang pag-iingat para sa kaligtasan ng mga estudyante at school personnel. Nakipag-ugnayan na ang Provincial Social Welfare and Development Office at PDRMO sa mga local government units para sa relief assistance at patuloy na monitoring sa mga apektadong lugar. Mula dito sa XFM 89.5 Pagadian para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, Katropang Kenneth Bustamante, XFM News.
1: Senador Mark Villar, tinawanan lamang umano ng publiko ang kanyang pagbisita at mensahe sa probinsya ng Cagayan. Katropa natin sa balita, JP Saking ng XFM Cagayan.
7: Sa halip na ikinatuwa, tila pinagtawanan pa ng ilang netizens ang pagbisita ni Senador Mark Villar sa selebrasyon ng kapistahan ng Tuguegalo City nitong 16 ng Agosto ngayong taon. Itong lumitaw sa ilang Facebook post matapos ang pagdalo ng senador sa mga aktibidad ng lungsod, kung saan ilang minuto pa lamang mula nang maipost ang larawan at video ng pagbisita, mas mataas na agad ang bilang ng laugh reactions kumpara sa ibang reaksyon. Ayon sa mga nagkomento, ito ay senyales na hindi pabor o hindi natuwa ang ilang tao sa presensya ng senador sa pagdiriwang. Sa kanyang mensahe, binanggit naman ni Senadora Villara na mas nagkakaisa pa umano ang mga Cagayano kumpara sa Senado. Idinagdag din niya na gagawin niya ang lahat upang maging number one ang Cagayan sa buong bansa. Ang pahayag nito'y umani naman ng iba't ibang reaction online. Dahil dito, naglabas ng pahayag ang ilang private pages kung saan sa kanilang post, binanggit na dapat maghanda ang mga Cagayano dahil baka matulad ang probinsya sa Las Piñas. Sinabi sa post na matapos ang issue sa Las Piñas, dito naman si Cagayan nakatuon ang interes ng pamilya Villara. Bukod dito, may mga ilan ding nagkomento na buti pa sa Cagayan may boses ang senador at kayang magsalita. Ngunit tikom ang kanyang bibig pagdating sa Senado. Kilala sa Senator Mark Villara bilang manugang ng gobernador matapos pakasalan ang anak ni Governor Egayaglipay. Dahil dito, madalas rin siyang makita sa mga programa at aktividad sa lalawigan. Sa ngayon, patuloy pa rin ang diskusyon ng mga netizens sa social media tungkol sa pagbisita at mensahe ng senador. Mula dito sa Rigid Regional Center at Tuguegarao City, mula sa himpilan ng 95.7 XFM Tuguegarao at para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas at sa buong mundo, ito si katropang JP Saking, XFM News.
0: Driver ng LTO patrol vehicle na nag-counterflow sa Santiago City, pinasisibak sa pwesto. Katropa natin sa balita, Altea de la Cruz, XFM Santiago.
8: Agad kumilos ang Land Transportation Office sa LTO laban sa isang driver ng ahensya matapos kumalat sa social media ang video na nagpapakitang sangkot ito sa pag-counterflow at pag-obstruct sa daloy ng trapiko sa Santiago City. Sa paunang pagsusuri ng LTO, pumasok sa maling direksyon ng kalsada ang isang patrol vehicle ng ahensya at nag-counterflow pa palabas ng Centro Mall noong August 12. Kaya naman ipinag-utos ni LTO Assistant Secretary Marcos Lacanelao ang agarang investigasyon dahil dito nakilala ang driver na agad pinatawan ng LTO show cause order at inatasan itong humarap sa Intelligence and Investigation Division at magsumite ng paliwanag paglabag sa obstruction of traffic at disregarding traffic rules maging improper person to operate a motor vehicle ang natukoy na mga paglabag nito. Ngayon ay nasa ilalim ng 90 days preventive suspension ng driver at inatasang isukong ID at lisensya nang mailagay sa alarm kasunod ng pagsibak sa nasabing driver. Binigyan din ng LTO na hindi nito kukonsitihin ang anumang paglabag sa batas trapiko maging na mga kasapiman ng ahensya. Mula rito sa 104.9 XFM Santiago para sa nakakaisang Pilipino para sa Pilipinas at sa buong mundo. Ito si katropang Altea de la Cruz, XFM News.
1: Dalawang motorista na sawi sa magkakahiwalay na aksidente sa Cebu. Katropa natin sa balita, Almi Mata ng XFM Cebu.
9: Patay ang dalawang motorista sa magkahiwalay na aksidente sa Cebu City at Talisay City. Sa Cebu City, dead on the spot ang isang 38 anyos matapos umanong makatulog habang nag-counterflow at bumangga sa isang SUV sa A. Soriano Avenue, Barangay Carita, pasado alas 3 na madaling araw nitong Martes. Kinilala ang biktima na si Jameson Argoncillo, isang crane operator sa isang malaking mall sa South Road Property sa Barangay Mambaling. Ayon sa kanyang asawang si Margie, galing sa night shift ang biktima at pauwi na sa kanilang bahay sa Subangdaco, Mandawi City nang mangyari ang aksidente. Samantalang isa ring motorista ang nasawi matapos masangkot sa aksidente sa Cebu South Coastal Road malapit sa Talisay City Port pasado alas 8 ng gabi nitong Lunes. Batay sa paunang imbestigasyon, mabilis umano ang takbo ng motorista habang patungo sa Cebu City nang sumagi sa isa pang sasakyan. Sa lakas ng impact, ilang metro ang pagkakatilapon sa rider habang bumagsak sa Center Island. Kinilala ng kanyang pamilya ang nasawi na si Pedro Apawan. Patuloy ang imbestigasyon ng mga otoridad sa dalawang insidente upang matukoy ang eksaktong sani at ipapagdetalye na magkahiwalay na aksidente. Mga katropa, ugaling ng pag-inom ng Sanfo na vitamin C ang alkaline-based vitamin C para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas mula rito sa Queen City of the South, Cebu City. Ito si katropa ang Almi Mata, XFM News.
0: At panghuli, mayigit sa 100,000 pesos. Alaga po ito na ilegal na droga na kumpiska sa Culasi Antique. Katropa natin sa balita, Tessa May Mariano, XFM Antique.
10: Arestado ang isang lalaki na kabilang sa target list sa isinagawang buy-bust operation sa Barangay Centro Norte, Culasi, Antique. Dakong alas 7.24 ng umaga noong Lunes, Agosto 17, taong kasalukuyan. Kiniralang suspect na si Alias Jack, 41 taong gulang, may asawa, negosyante at residente ng nasabing lugar. Nakumpiska sa operasyon ang tinatayang 15 gramo ng pinaghihinalaang shabu na nagkakahalaga ng humigit kumulang 102,000 pesos. Nasa kustodiya na ngayon ng mga otoridad ang suspect at ang mga nakumpiskang ebidensya para sa kaukulang inventaryo at dokumentasyon. Inihahanda na rin ng mga kaukulang kaso laban sa suspect dahil sa paglabag sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Isinagawa ang operasyon sa pamamagitan ng pinagsanib na puwersa ng Kulasi Municipal Police Station, katuwang ang Philippine Drug Enforcement Agency Antique Provincial Office at Provincial Drug Enforcement Unit Antique. Mula dito sa 93.3 XFM Antique, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ako si Katropan Tessa Mariano X of News.
2: Nasa loob ka man o labas ng Pilipinas, hinding-hindi kayo mapag-iiwanan. Anuman ang balita sa loob at labas ng bansa, inyong malalaman.

0: Mga katropa, ang katropang Brian, may binabantayan tayong LPA at ito po ay may mataas na possibility maging ganap na bagyo sa susunod na 24 hours. Kapag naging bagyo at nasa loob na ng Pinas, tatawagin itong Neneng.
1: Katropang buddy, isa pang LPA ang binabantayan naman sa labas ng PAR at mayroon ding mataas na chance ang maging tropical depression sa parehong panahon.
0: At mayroon ding tropical depression na minomonitor po sa labas naman ng PAR.
1: Patuloy namang nakakaapekto sa Luzon at Visayas ang southwest monsoon o habagat na nagdadala ng monsoon rain sa ilang bahagi ng Luzon at Visayas kabilang ang Metro Manila.
0: Sumikat pa rin ng araw 5:43, lulubog po mga katropa 6:17 ng gabi.
2: Balitang International.
0: Ang Balitang International, hatid sa atin ang Suntone Gold. Mahigit sa 180,000 utility customers sa Hawaii ang nawala ng kuryente matapos sagupitin ng Hurricane Lala ang Big Island bago ito humina bilang tropical storm. Patay sa power outage monitoring data, nasa 183,123 na customers ang naapektuhan po ng pagkawala ng kuryente. Iniulat naman ni Hawaii Governor Josh Green na mahigit sa 100 na bahay ang napinsala dahil sa malakas na hangin at pagbaha. Patuloy na nakataas ang tropical storm warning sa Kauai County habang pinayuhan ang mga residente na manatili sa loob ng kanilang bahay dahil sa banta po ng pagbaha at iba pang panganib.
3: Showbiz News. Ang balitang showbiz ay hatid sa inyo ng Suntone Vitamin C, ang inyong araw-araw na proteksyon. Engage na ang TV host actor na si Edward Barber sa kanyang non-showbiz girlfriend na si Ricky Umali. Ibinahagi mismo ni Edward ang kanyang engagement habang nagsasalita sa isang church gathering kung saan ipinakita rin niya sa screen ang larawan nila ng kanyang fiancé. Ayon kay Edward, matagal niyang ipinagdasal ang isang relasyon at masaya siyang ipinagkaloob ito sa kanya. Agad naman umani ng pagbati mula sa kanyang fans ang anunsyo ng aktor na matagal nang hindi nagbabahagi ng detalye tungkol sa kanyang love life. Para sa balitang showbiz, ako si katropang Melanie Ocampo ng XFM 99.5 Mega Manila. Excited!
2: XFM News Nationwide. Balitang Sport.

0: Lagpasan ang 40 anyos na atleta, ang dating season best niya na 5.85 meters sa Madrid at 5.83 meters sa Germany.
1: XFM News Nationwide.
0: Live mula po sa XFM News Center, Manila, Philippines. Sumayon nyo na XFM News Nationwide. Martes tayo katropa, August 18, 2026.
2: Mga katropa, maaari nyo pong balikan ang ating pagbabalita ngayong tanghali. Magtungo lamang po sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila. At sundan nyo rin po kami sa aming Instagram at TikTok.
0: Para po sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, kami po inyong mga katropa. Ako si Buddy Obera.
2: Ako po si Brian De Paz.
0: Katropa ng lahat, katropa ng bawat Pilipino hanggang bukas. Maraming salamat.
2: Mabuhay! Exciting Pilipinas!
1: Balita sa buong Pilipinas, Pilipinas at sa buong mundo, dito sa XFM News Nationwide.
3: XFM.
4: Kasi rin po, mataas ang kolesterol ko. Laging sumasakit ang dibdib at nahihilo. Binago ko ang lifestyle ko. Hindi nawawala ang Zenton Plus Gold sa akin. With proper diet and regular exercise. Proven and tested, laking tulong para feeling healthy.
5: Zenton Plus Gold, mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Zenton Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Dalagkuan nga pa premyo ang dulong sa inyo sang 2026 Gold Eagle Beer Premyo sa Tansan Promo. Kadto na sa inyo mga suki nga tindahan. Kag pagbakal sang Gold Eagle Beer. Kada Tansan sang 320 ml ukon Gold Eagle Beer King, may isa ka na ka raffle entry. Ibutang ang tansan sa sobre kag isulat ang inyo pangalan, edad, address, mobile number kag pangalan sang suki nga tindahan. Pagkatapos ihulog ang inyo entry sa mga drop box nga makita sa suki nga tindahan. Mag-intra para dako ang chance ka magdaog sang papremyo nga nagabalor tubtob 2 million pesos. May cash prize, grocery package kag mobile phone pa. Dali, ano pa ang inyong ginahulat? See posters for details. Promo period March 9, 2026 hanggang February 20, 2027 per DOH FDA CFRR permit number 0293, series of 2026. Drink responsibly.
1: Zenton Gold Coffee Mix.
7: Ako si Ansang Sumag, isa ka studyante. Kadagabi upod ko sa pagpulaw kag pagtuon ang Zenton Gold Coffee Mix. Gapa-active kag gapa-sharp sang mind. Wala acid, sakto lang ang kaisog kag katamis. Maayos sa kalawasan kag may collagen kag glutathione.
1: Zenton Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Zenton Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Bibili sa mga butika.
8: Ready to see fresh talents take the stage? PT Idol features dance talents and digital creators. Watch them live on TikTok. Search for PT Idol and catch their daily live streams from 8 a.m. till midnight. Follow PT Idol now to stay updated on happiness. Ready to see fresh talents take the stage? PT Idol features dance talents and digital creators. Watch them live on TikTok. Search for PT Idol and catch their daily live streams from 8 a.m. till midnight. Follow PT Idol now to stay updated on happiness.
9: Playtime Entertainment, born for happiness.
10: Kung tutuusin, hindi mo naman iiwan ang pag-inom ng kape. So bakit hindi mo gawing mas healthy? Try mo ang Zenton Coffee Mix. May mangosteen, moringa at soya. May antioxidants at may plant compounds. Hindi lang siya kape, may silbi pa sa katawan mo. Once nasanay ka na, mahirap nang bumalik sa dati. Zenton Coffee Mix.
6: Magtipo na sa mga entries para sa Gold Eagle Beer Premio sa Tansan Promo. Mas madamo nga entry, mas madamo nga chansa nga magdaog. Kada simana, may magdaog sang 5,000 kapesos. Pasi ikaw na ang masunod nga isa sa mga winners. Mag-intra para dako ang chansa nga magdaog sang grocery package kag mobile phone. Hindi na magpaulihi, mag-intra na. Sagin pa dako nga pa-premio sang Gold Eagle Beer Premio sa Tansan Promo. See posters for details. Promo period having March 9, 2026 to February 20, 2027 per DOH FDA CFRR permit number 0293, series of 2026. Direct responsibly.
1: Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
11: Ko si Giselle Mandalo. Tinamaan ng kahoy ang sclera ng left eye ko. Malabo ang paningin ko for almost 3 years. Nag-take ako ng Vision X Plus. Sinubukan ko lang at naging okay naman. Effective talaga.
1: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika. Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
12: Pag-health ang pag-uusapan, i-prefer Premium D3 kasi malaking tulong siya sa amin ni
3: ka rin. Nasa medical side kasi siya, kaya dapat lagi siyang malayo sa sakit at protected kahit saan. Ako naman isang fireman na dapat laging nasa kondisyon. Malaking tulong sa amin ang Premium D3.
12: Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at Moringa. Mabibili sa mga butika.
13: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
14: We're proud to celebrate Team Playtime,

0: Games of the Future 2026 Dota 2 Champions. Search PT Sports on Facebook, follow our page, watch our live streams, and stay tuned for more exciting teams coming soon.
1: Playtime Entertainment. Born for happiness.
0: We're proud to celebrate Team Playtime, the Games of the Future 2026 Dota 2 Champions. Search PT Sports on Facebook, follow our page, watch our live streams, and stay tuned for more exciting teams coming soon.
1: Playtime Entertainment. Born for happiness.
2: Playtime Entertainment. Born for happiness.
3: Walang gana kay misis, laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis ng pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
4: Zepa Plus Herbal Soap.
5: Mama Oda, kagatibalong. At ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap. Pumutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
4: Santon Plus Herbal Soap. Dali na! Santon Plus Herbal Soap.
6: Katropa, yari na ang aton winners sa aton weekly draw. Sang Santon and XFM, libu-libong pa-premyo.
7: Kusiling yan ar buhat tang Delgado Street, Iloilo City. Papasalamat sa XFM. Kagkay Dr. Remilito Uy, sa ako nga nadagaan nga 3,000 pesos cash. Ganit kang human. Mag-intra man sa Santon kag XFM, libu-libong pa-premyo. Salamat niyo.
6: O, ikaw man katropa, may chance ka pang magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM, libu-libong pa-premyo. Hindi pagkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM, libu-libong pa-premyo. Intra na!
8: For DOH-CFRR permit number 0098 series of 2026.
9: Malagang paalala, ang produkto nito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lamang uri ng sakit.
10: Sang namati ako sa XFM. Nahibaluan ko ang meaning sang climate change.
11: Oh.
10: Inang may jowa ka, pero nanlalamig sa'yo. At umiinit naman sa

na ang programa na The Secrets of Health. The Secrets of Health. Magadunong sa mga impormasyon na may kaangtanan sa ating ikaanyang lawas. Magatudlo man sa maidid kag natural nga mga pamaagi, agud malikawan ang mga ginabatsyag sang ating lawas. Gani-dani na aton pamatian ang The Secrets of Health. The Secrets of Health.

0: Mayong adlaw naman sa inyo tanan mga sukigid naton nga tagpalamati diri sa programa The Secrets of Health. Ari kami naman isa naman ni kay edisyon sa ato sininga pagparagad sa pagdulong sa inyo sa nagapaw na sininga mga health tips and informations. Kamusta ka mo? Kamusta ang inyo sininga ikayong lawas? Kamusta ang inyo sininga paningkay-singkay? Kabay pang-aral langgit ka mo ha sa mayad sining sitwasyon. Labi na gid ang inyo sininga ikayong lawas. Mabudlay na balan kon magmasakit ikaw. Kon may ara na kita masakit, tama ka budlay ina. Bangod kay magastuhan ka gid. Mayad lang kon matabangan ka dayon sang tambal-tambal eh. Matabangan ka dayon sa mga interventions ngay muon. Pero sometimes lagi kinanglan sa mga medical procedures bala ulo pirahan ikaw. May kuloan yung party sa imo lawas. So hindi na normal. Pero sa ato sa ring pagparagad sa programa The Secrets of Health, live kita nga mabatian sa tanan sa ring mga XFM station sa Bilog nga Isla sang Panay kag Negros Island Region. Kag sa ato sa ring pagparagad, as usual, upod tanga to sa ring certified naturopath practitioner and consultant, Doc Leo Amos. Doc Leo, welcome na sa ato sa ring programa.
1: Thank you, Sir Josiel. Kag-welcome man sa aton sa ring pagpangalagad. Kag-kumusta na naman sa aton sa ring mga suki ng mga tagpalamati. Kag-kabay pa. Nga yara ka mo dira. Sa mayo sa ring kahimtangan. Kag ang ining mga tiyempo wala, Sir Josiel, nga bulubog now. Ulan-ulan ting kalabanan sa ni Sir Josiel dira na sa sulod sang balay. Kag tining tiyempo, wala nga kunay ko, Brother Josiel, kapin pa ko mabulubog now. Daw kanami, gida, masami panginaon.
0: Duha man na nagabagay ang tubang yan, Dok Leo mo. Mm-hmm. Kung hindi plastic basurahan.
1: Mm-hmm.
0: Kahit ti kada kaon, sang ginagunot niya sa plastic, ihaboy sa basurahan, ang putos.
1: Kaya may obrahon, Sir Josiel mo?
0: Oo. So, sa ato siya rin mga kauturan, ang ato siya rin paghahambalan subong is about our habit. Inang hindi tabala magunta tambal naton kung hindi magkalataktak ang nagatalapiks pusod tabala.
1: Mm-hmm.
0: Ambal nanda ko no, siya ba o pati sila niya tungaw kakataktak sa pusod mo ba? Kakita ka mo katungaw, toliti sa umasin na terminolohiya na sa tama kapula sinikon na mabusog na sang dugo. Nga tama kakatul, gamay lang na daw punta sa dagom, dako-dako lang sa punta sa dagom kadako. Pero naligan ni magbanog ang busod mo kon kaysa sus gabuslo man Dok Leo kag
1: kay or baka siling kita Sir Josiel nga mataktak ang tungaw sa pusod mo kati nagbaliskad kay nagabruslos ka busog mo.
0: No. So ti ang ato siling nga paghahambalan is about overeating kon masubrahan kita ka panginaon. Amo ning masami galing kay basta niwang kagani Dok Leo. Ginapasubrahan ka permi sa kaon kay gusto gid sang ginikanan siya ni magtambok.
1: Mm-hmm.
0: Kay kon tambok ko no healthy mo.
1: Mm-hmm.
0: Kon sa mga may edad-edad na kon tambok ko no manggano ni sa buyon.
1: Dira ka na makilala ang progress sa buyon eh.
0: Oo. Ti ang overeating labi na gid sa mga hambal naton mga pida nga mga kabataan. Pati na sa malamay pida pag-iapon eh. So mga pida, ginapagustuhan na kakaon, kapin pa kon masarangan sang pamilya, sang ginikanan mo, hambal nga, ay tito, bosa pagkapida, gini mo, ti anong gusto mo, ati kon anong hambal sang bata, hala kakaon to, bisan pa na nga hindi manami nga mga kalanunon, Dok Leo?
1: Kati ang ginalaga, Sir Josiel nga, bisan pa no, maundan ko nung lawas mo.
0: Magtambok.
1: Mm-hmm.
0: Hambal nga ba, ka-cute-cute si mo, no? Dabayan ka lang.
1: Mm-hmm.
0: Hindi man pwede matawag matambok kaysa wayon ka ka, nanay ka ng balon niya. Ay, sila niya, puriya, sila niya, sulay lang.
1: kwan lang gura, makaulo mo lang ah.
0: So, ari kita dari sa ginatawag nga perwisyo, dalasang sobra sininga Panginaon, Dok Leo.
1: Correct, Sir Josiel. May hambalanon ganun sa Ingles nga when you feed the crave, you dig a grave.
0: When you feed
1: the crave.
0: The crave. Ang naginagutom.
1: Mm-hmm. You dig a grave.
0: Ah, ginakot-kotan mo lang sa lulubgan niya.
1: Mm-hmm.
0: Kung pasubrahan mo, Dok Leo, no?
1: Timagambala ba kita, Sir Josiel, nga crave, tindi niya siling na natural nga pagkagutom eh.
0: Mm-hmm.
1: Kundi ang craving, Sir Josiel, basta hindi ka ginagutom kung may craving, kaya makaunda gyapon mo.
0: Oo. So, ti amo ning problema, Tod, no? And actually, ang aton sining habit, no, tawag na ito, malasin na nagkakabuyo kita, Dok Leo.
1: Mm-hmm.
0: And we ask for more. And we long for more. Nagapangayo kita dugang, kaginahandum ta nga magkaon pagidugang, Dok Leo.
1: Kag dirisi ni Sir Josiel, nga punto, nga muna ginatunaan sa mga nagahimo, sang mga kalanon, especially mga highly processed and ultra-processed food.
0: Oo. So muning ginatunaan nila, paano tanaman ni sila sa maintuan niya magkaon, kag magbakalman. Kaya ti, the more we buy, the more ang ila sinigyanan siya. Now, dari kita, Dok Leo Abi, ihimplo lang ha, sample-sample. Nga ano ni mga pagkaon, nga masamin na ito, sininga, ay sininga, daw nanamian, ganda ko sininga, daw hindi ako magpuli sa balay kung hindi ko kakaon, Dok Leo.
1: kag, may ibang Sir Josiel, no, especially kung dito ka sa malayo-layong lugar, magkakadto ka sa sudad, masilingya nga pagpuli mo, dapat may dala kagid nga amuni.
0: Mm-mm.
1: Nga pagkaon, kati nakita mo na ginakaon sa mga sikat.
0: Oo.
1: Amuning mabatian mo sa mga pasayod nga ginakaon sa isang kadaman. In fact, makabataan na Sir Josiel, madala ta sa pag-commute, madala ta sa salakyan, makalabay kita sa lagko, mga kratula. Kamalo na sila kung ano makita nila, Sir Josiel, pag-abot sa mga signage, pag-abot sa pagkaon, abot sa mga kalanon, Sir Josiel, hindi na sila masiling naton nga aware na gid sila ila.
0: Oo.
1: Sugod sa linghod nga mga edad. Nga kung hindi kita kabalo sini, no, sa aton tugalingon, mismo sa aton tugalingon, ha, hindi man kita kabalo, Sir Josiel, magiya sa mga lamharon.
0: Oo.
1: Kung kita man mismo ang biktima sini.
0: So, ti, dapat kay balo kita, ha? Pero ti, ano gid man abi ang cravings ninyo, Dok Leo? Mangkot kita, abi. Ti, sa inyo da, may nagapangita nga, ay, siling niya. Bisan bala sa ano na lang sa concern, kun ini man cravings concern na.
1: Mm-hmm.
0: Siya ba way ko kainom kapon Santon plus gold capsule siling kay way ko kabakal ba? May nagmunos ako galingon nila ayan sina Dok Leo.
1: Way pa ko Sir Josiel nakabati nga na doon na guilty sa Sir Josiel. Kaway sa cravings ang palaya mo.
0: Or ini gani daw hindi siya maglakat kaya pa sa kakaon kaahos.
1: Kalabanan ganit Sir Josiel, ganit siya pera na eh.
0: Oo.
1: Pero nabalaan kay Sir Josiel nga daw may ara yang hindi mapahamtang. Arya pila nabalaan to gida. Nagahambal gan sila sa aton. Hindi sila mapahamtang, hindi kumpletong adlaw. Kagaluya sa lawas. Kundi sila makainom sa Santon Plus Gold Capsule, Premium D3 Capsule, and Santon Vitamin C. May nabalaan kita sa Sir Josiel.
0: Oo.
1: Kaya may binipiso sila sa ringa lawas.
0: Mm.
1: Kag hindi sila mapahamtang, sa punto, Sir Josiel, nga proven and tested na nila, ang binipiso sila sa ringa lawas.
0: Kami mabatian man kita sini, Dok Leo, nga boss, sila nga kamiter man ko, sila nga sa iban niya kapis, na wadan ko stocks ang Santon Gold Coffee Mix.
1: Mm-hmm. Abi mo, Sir Josiel, may ara, sana nagambal. Sa doon din ako magliwat, Dok, sa isa to. Hindi ko lang pag-mention, ha?
0: Oo.
1: Sige ka lang to.
0: Kumuntiway mo ginusisa ko. Mabasikon mo kung may lakot ginman to kung mong malang to.
1: May ara ginman, eh. Pero ito na pag-ihambal ko na, no. Pero ang punto lang sa nidre, kahit hindi ginman manigar, Sir Josiel, nga may mga times ginman. Ito pa nalagsa. Hambal ko rin na to. Yung iba nila makatiming.
0: Oo.
1: Nga nagka-out of stock ginman ang aton nga Santon na Santon Gold Coffee Mix, Premium D3 Coffee Mix, Santon Plus Coffee Mix. Yung iba nung isa makatiming o kung na makatiming sa wala, Blaster Josiel.
0: Mm.
1: So, kinatinguha nga, aragid pa rin sa shelf sa mga butika at parmasya.
0: So, ti, panong taon nyo kung mga pika mo, Santon Gold Coffee Mix, sa kaya may collagen, may glutathione. Ti, din ka makikita sa na may collagen ka glutathione. Anon tuyo, gahigup lang kamo sa kape, ga-enjoy ka mo, nanamitan ka mo. Pagkatapos, bakal naman ka mo Santon Gold Coffee Mix. But you are feeding your body of vitamins and minerals, so kung nutrients, importante may collagen kag glutathione nga nagadala sang positive result sa ato sining skin sa ato sining skin. For example, nagpa younger looking sa ato sining skin kay ginapa-firm ya Dok Leo.
1: Correct Sir Josil, kag amo gani na kinanglanon ta magkaon sa mga kalanon or mga sources bala Sir Josil makuha naton sa collagen ug glutathione, especially samtang nagaedad kita kay nagagamay ina sila sa aton lawas. That's why nagakuray na panit ta, that's why nagahina mga joints ta. Kag iban pa gyud yung mga signs and symptoms of aging Sir Josil.
0: No.
1: Kag ang worst sini, kundi kita kabalo sini mag-usisa, nga samtang nagaedad ng isa ka tawo, may iban Sir Josil nga nag-asab pagid sa pag-inom sang kafe. Tiway nat niya ko nag-asab kung sa pag-inom sang coffee. Yung coffee ba lang nga may ara sang anti-aging properties and ingredients? Kasubong sang glutathione and collagen. Nga ara na sa ato sa Sunthorn Gold Coffee Mix.
0: Oo. Oh. Ti ko nagkabalaka ka mo dati, hindi ko na yan mag-inom niya. Kay balan mo, conscious ako sa akong blood sugar level. If that's the case, you can still drink and have coffee. Premium D3 coffee mix naman galing niya ang i-recommendar na ito, Dok Leo.
1: Correct, Sir Josil. Kung gusto ka mo yan, no? Healthy coffee, ariya nami sa wai pagkatagin ng batsyag, Sir Josil, like sa blood sugar, o kung ma-concern natin sa insulin resistance. Gusto kita ma-maintain ang atong sarang insulin sensitivity, mapabilin nila. O kung ma-improve na, ang kombinasyon sang vitamin D3 kag santhon sa rin sa panit sa mangustin, Sir Josil, ara dira sa atong sarang Premium D3 Coffee Mix. Kagang manami pagkanya balita, kasubong sa nga ton sa nga Sunthorn Gold Coffee Mix ang gingamit o kung isa sa gingamit yung pampatamis rin sa ila amo ang stevia. Zero calorie. Why a problem, Sir Josel, sa concern niya? Basi magtaas mo sa nga calories or trigly mo or imos rin cholesterol, etc. or lipids mo dira tungod sa kalamay.
0: Ti may iban si ni Dok Leo galing. Ti hindi na lang ko mangapi ah. Kahit hindi ka man mangapi. Kaya tini ka join, for example, the client man na guro nga lima katuwing mong bata, anong katuwing mga bata, balon mo to mga pikita. Because sa bata, sa pagalinghod, dyan pala si Dok Leo, doon ni Gidman advisable mo. Nga pakapihon mong bata at 5, 6, 7, 8 years old. Mabudlay, kapin pa kahit may danger of basi magpalpitate, hindi pa kay balon magmanage ang kagalinghod niya. Pero para nga in man siya, bakal ka mo Sunthorn Plus Coffee Mix, para nga bilog ka mong pamilya, bata inom Sunthorn Plus Coffee Mix, the rest inom sa Sunthorn Gold, di ka ni Premium D3 Coffee Mix, Dok Leo.
1: Correct, Sir Josil. Pero bisan sa mga hamtong kag may mga edad, pwede gyapon ang Sunthorn Plus Coffee Mix.
0: Mas nami pagid, no?
1: Mas nami pagid. Kay wise sa caffeine, that's why recommended man pati sa mga bata. Kaya ito yung pinakapunto natin, Sir Josil, sa ni ang binipisyo sa soya bean, bala?
0: Oo.
1: Isa sa ni protina, Sir Josil, kinanglan sa kabataan para sa pagdako. Pagdako siya, sila sila nga unod. Pag-abot naman sa may mga edad-edad for repair naman sa mga kaunuran, tamo isa sang rason, Sir Josil, kunya ang nagyakupos balang unod samtang nag-edad, kakulan sa protina ina eh.
0: Aha.
1: So dapat maalagaan gid nato nga ton sa ringalawas sa tagan sa kaygo nga protina alin sa bata sa ni pagkadto sa pag-edad. Kag tiding kayo makita Sir Josil nga ginom ko sang coffee pero gapasulod ko sang protina. Sige-sige siya mo sa ringalawas sa porma iya sa ginatawaga Sunthorn Plus Coffee Mix tungod sa soya bean powder nga sangkap sa ni kaginugang pagin nato Sir Josil kung protina nga ton sa ring concern na ginalagas dira ang balunggay, ang spirulina nga sangkap niya, mga complete protein na naisala, Sir Josil.
0: Okay. So, amo na sa pagpangapi pa lang. Actually, habit na naton kagkalabanan sa ato nina magpangapi eh. Sa primero, ay mantagin tudluan niya nagadidi kita sang kape mo. Gatas man na niya. Because we need really nutrients sa gatas. Testa nga nagdako kita, nagmatomato naman lang kita, primero ti sunod-sunod, haklo-haklo, tilaw-tilaw, asa sa ulihi na namitan, sa ulihi, ginapangita na Dok Leo. So kung mag-amuna ang ato sa nga mangin habit, dapat niya ti ang pangitaon ta perme, inang may binipisyo kitang makuha, bisan sa kape, kagpagpangapita pa lang.
1: Correct, Sir Josel, kag hindi lamang sa sabor, ha?
0: Oo.
1: Ang aton dapat sa nga lagson, o kung sa damil lang, kundi sa benepisyo sa aton sa ring lawas.
0: Amo nang pinakaimportanteng benepisyo sa aton lawas, ang pamangkot si ni Dok Leo, if ha, mag-overeat kita, sang masami na to si ninyo yung ginakrave. Abe, pamangkot yung kina, Dok Leo, kung anong ginakrave nila bala. Laban-laban, may masabat. Gida ako na ice cream. Akon sila niya cake. Ang akon sila niya salad. Akon sila bisan soft drinks kung mayara.
1: Parang habal sa kilala ko, yeah. Bisan kanton lang ah. Basta pero may mayara na satisfied ako.
0: So ti ini nga mga pagkaon nagtuloy, mga sweets ini. kag amo gining masamay gina pang kita nyo bisan sa mga bata balam hambal ay mapatsyenda ko sa umaha mapabanwa si nanay sa rumaan buwas siya ti ano bilin mo duwala na Dok Leo sa una konpigado ice candy kun may kulukwarta ice cream
1: correct Sir Josel matamis or dumduman kong kilala ko santi kay Sir Josel mag-market day ganyan sa Sibalong.
0: Oo.
1: Andara sa Sibalong, mantika. May hapon na daan sa mga listener na ito. Andara, maglakad sa nanan. Nasa yan ay pagpuli mo, baklan mo gig kubitsukoy ha. Oh? Ang duro-duro gig lamay.
0: Pikita mo lang, makaon bitsukoy, pero kalamay galingin after. Hindi, nagbakal ka na lang kalamay. So, gina-crave na ito nini. Ti, tama katasang sugar intake siya ni? Ice cream. Cakes or pastries pagkatapos sa salad abi mga donuts and chocolates
1: especially milk chocolate Sir Josila
0: oo
1: kami dark chocolate man abi
0: ang dark chocolates may makuha pa kita dira nga benepisyo somehow eh so halong kita dira kay kon taas gani ang sugar intake na tondok Leo no gani ga panukto ka man nak pagkatapos may kasabat dito, I'm diabetes, host there.
1: Welcome ah. Ang halungan-halungan na ito na Sir Josel sa mga mataas asang sugar o kung added sugar nga sangkap sa mga ginakaon na ito, basta high in added sugar ganin Sir Josel, it can make us or make the person crave more.
0: Oo.
1: Gusto niya bagi dugangan, dugangan, kagdugangan Sir Josel, doon hindi ka blama satisfied.
0: Mm-hmm. Masakit sinikit yung iban subong bangon sang development bala or if not mga bag-o nga mga nagagwa nga pagkaon ang iban sinay mahambal niya tikon why selling ice cream pizza na lang eh oo tikon kaysa yung nasabat mo lang ulangot ano gusto mo pizza uno or pizza dos
1: pili ka lang sa doa lapit-lapit malang ka
0: hindi gani burger bau uso ginasubong. Ah, siling niya, tida, wala na gidman. Siling niya, daw, medyo na gutom ako. May snacks lang ko, burger lang ah. Asa sa hulihin, naandad na siya. When sa galiga pa maho, burger nga burger na lang. Pagkatapos, di, manginaon na, manginaon na, Cleo. Maalagaw, bigyan niya mapamulta. Di, ano, kanon mo siya, fried chicken. Pagkatapos, di, magluwas sa fried chicken, anong idugang mo? Siling niya, isaguro ka large nga drink kag fries ah.
1: Bawat na ito. Sampat na kumbo ba?
0: Sampat na no? Tekon mga amo ni, masobrahan ka kakaon, hambal, ay daw kulang daw, bitin to siling niya, nabakal ko siling nga fries. Abi mapadugang ta siling niya sang jumbo.
1: Galing, Sir Josel, amo ni. Kaya gusto ni kita ng balmo eh, daw kulang. Abi padugang kita sang daw, ginatawag, upgraded version or dako-dako. Ngaman, ini mga kalanon, Sir Josel, gin-engineer ini sila iya para sa maximum pleasure. Ning malipay ka bala, Sir Josel, kumbaga, manamitan ka bala pagkatapos minimal lang sa tighty or hindi ka madali-dali sini mabusog. So halin sini sa medium, di upgrade mo gamay eh.
0: Large.
1: Oh, large.
0: Oo.
1: For daw lang alam pagidhaw.
0: Ah, pagkasunod mong balik sila niya daw, bitin to sa naligad, siya duha gani ka, sir? I'm stone, ha?
1: May kami pa na, Sir Josel. May balon pa na puli.
0: May take out pa? Sa mga ano abi ilim nun. Bauti, ara da paborito nyo? Ang hambal blante, hindi kita katigab da? Ara da?
1: Balibad na lang sa ibang ganyan, pampatigab lang.
0: Pagkatapos kung maglagaw, medyo sulusosyal, ti, sino nyo, why kita milk take ang milkshake da? Amoy ng kalabanan yan na pangayo, kay kita mo bla, bisan sa kabataan, makakita gani ha labi na gid kon talag salang bala nang pakadto diri sudad bla mga halin sa mga umabla makakita sang milk tea nga may ano na may sago hambal nga nanay namit guro ra nay hay ka tira Dok Leo siya mapasudad ta bakal demantas niya milk tea
1: correct
0: oh so mangin habitual na. Pagkatapos, ining ano gid ah, pinakasimpleng himplos ni Dok Leo. Pangapi ah. Siya te, why ka da sa linya sang kalamay? Pagkatapos, hatagan mo sulodlan sang gamay nga kalamay bla Dok Leo. Gamay nga sulodlan, kagamay man niya nga nang daw ano lang ah. Di gani kutserita na gamay-gamay gid. Nanu man ning kutsara mo siya kagamay-gamay na kadugay sila yung magsandok sila sa kalamay. Tinangapi ka pa?
1: Husto Sir Josil, ano? Muni lang hambal sa kilala na itong Sir Josil nga ang iban purpose mo lang nila sa nga magkulong pangapi. Chismis mo lang. Pero pinakapunto sa nga dapat sa amuna lang nagamin na ritis ka na, why ka pa dapat nagadala sa sakit sa mo sa nga lawas? Kaya pinakapunto sa Sir Josil, gapangafe kagin man bala o kon hambal Sir Josil lang ano kagamay sa imo sa ninga kalando so kun sara o bi dako dako amo na be pero kalamay ang laban so hindi makapaayo sa aton sa ninga lawas. And beside ang pagkaon Sir Josil sang mga makalamay nga mga pagkaon kontra sa pag-inom sa mga makalamay nga mga ilim nun, mas dasig Sir Josil ang epekto sa ninga makalamay ang ilim nun sa aton sa ninga lawas kumpara sa aton ginakaon kati liquid na sa mo ginaabsorb na rin sa aton sa ninga lawas efekto na yun sa aton sa ninga insulin and blood sugar levels.
0: So ti muna ang dako nga disbinta sa aton. So later on when ta may mahimo si ni Dok Leo duha na lang gid ang alternative ta sina kon matabo ha. Hindi na halos masarangan ni na sang halaka kaon ka lang kaugbos kalugbate adlaw-adlaw kag balunggay pamahaw panyaga panyapon nga pilagi kasi mana paras mo kumahambal nga hindi dan kun sumudan dan ko duha lang dangatan mo ha kun hindi supplementation hospital
1: correct Sir Josil or maintenance medication after that. Kung may mga ginabatsyag ka na sa'yo sa ring lawas, especially kung, kung may relasyon na Sir Josil sa lifestyle pero waay makorekt o kung waay mabago bala sa mga dapat nimo himuon, dapat nimo kaunon, ka mga dapat nimo likawan nga buluhaton, kag amuman mga ilimnon ka mga kalanon. So hindi naton Sir Jocelyn masolbar, kundi kapabilin nga aton lagi ni-manage sa mga symptoms sini natantil nga mag-decide kita nga ang mga pagkaon o kung mga kalanon nga resulta sa badatian aton nung tatan para nga masolbar man ang mga sintomas kag signs na nabatsyagan.
0: Kaya mo galing scientific explanation siya, Dok Leo, no? Ang mga pagkaon nga dugay ikaw gutumon amuni ang masami nga makita naton kumon. In short sini makaon ka bala nang paborito mo cake nga sang kasano lay kaon sumuran sang cake haw gauntat ka lang kung kaysa kay mambal ko nga daw damo na kaon ko blood sugar ko pero pati ka na duha na kakihad ang nakaon
1: kalabanan sa Sir Josil nagabatyag lang sang amo sina sang sumuod kun damo nang nakaon.
0: Oo.
1: Pero masilin na makaon tanga bulong lang sa ila hambal sa kilala ko ay din tabo man.
0: Ipaila-ilaan niya na lang kakay inobos ya
1: tama.
0: Siya nagkaon ko nagligad to sinya sang cake mo ay siya nagkaon ko gali sang cake gindala di sinya sang tupad sang balay sorry siya naubos ko. Ipaila-ila na lang sa imo bala
1: nanugid pa.
0: So ti initanan may mga ano eh may mga effect ini sato sa ninga lawas. Just as unknown to us amo gali na amang manamit ya pagkaon madugay kita mabusog kay wa isang fiber content amo ini siya ama sami nga ginabakalta and mga highly consumable nga mapagkaon bala. Pero instead Dok Leo para malikawan nato ng mga ill effects nga ini sang overeating or mga illnesses caused by overeating. Sa mga gina-cravings na ito, nga daw hindi ginami, pikto sa lawas, ano, can we offer an alternative? Ano mga alternatibo ay han, Dok Leo? Pwede na ito ma-offer sini sa ila?
1: May ara, Sir Josil. Amugin din na ginaliwat-liwat na mundari, no? Sa aton sa mga tagpalamati. Nga kung may ginalikawan ka mo sa hindi makapayo sa lawas, dapat may ginabulos ka mo. Otherwise, gabalik lang yapon kita dito sa aton sa naging bayaan. Kati why man kita sing iban sa naging alternatibo, Sir Josil eh. Kundi butongon kita yapon sa temptation, pabalik dito kay ang ginahandom na ton sang una, ginalikawan na ton, resulta Sir Josil sinisagutom, naghangin-hangin lang aton sa naging tiyan. Kaya man kita sing ginbulos ni. Pero for example, pala inom ka soda, pala inom ka sa ni soft drink. But instead, kung daw ara ang craving sa imo, timpla ka bala suwa. Puga ka suwa o kung puga ka sa ni isang lemon. Pero nami, Sir Josil, tani kung waay sa ni isang sweetener kung kaya mo. Pero kalabanan sa ni mamaguhan dag makita, mangita agad siyang tamis, Sir Josil mo. May mabakal man actually sa ni stevia, Sir Josil. Yung pampatamis bala. zero calories. So pwede nyo magamitan sa sa stevia bilang inyo sininga pampatamis. Kasubong bla na nagainom ka sa Santhon Gold Coffee Mix, Premium D3 Coffee Mix, Santhon Gold Herbal Tea. Isa sa pampatamis na stevia eh.
0: Oo.
1: Matamis sa panamil pero zero calorie. So instead nyo nag-crave ka sa soft drink sini, lemon juice or calamansi juice nga may stevia nga gamay.
0: Oo.
1: Para nga may damil sang tamis. Gusto ka magkaon sa isang milk chocolate. Kay masiling ka ba daw, hindi kompleto ang adlaw. Kunwai kasing chocolate. May nabalaan ka ni Sir Josil nga nakabalik lang ang siman. Nanaog bla. Basta nakabalik lang sa kailiwa, twice labog no hanay mo. Kay bisan ni San lang kung nukabar, wagit sa'yo matagaan.
0: Chocolate.
1: Chocolate. Ang punto bla sa nga, kung kabalo ka pala nga, mas manami gani kung wag ka mahatagan. Napasalamat ka pa siguro, ano? Pero ang pinakapunto, Sir Josie, alam mo yung talidad, tabra akong kaisa nga, hindi man sa ginahatag, kundi sa kabubuton, bilang na dumduman ka bla.
0: Amo na nga, bisan isa lang ka, ano gani, habon, dog layo. Hindi, timur malipatan sa bilog ng kinabuhi. Bawas niya nag-abot to sila niya, ang abroad blood to sila niya. Huwag isa malipat ka na akong padaraan ako di kahabon.
1: Correct ni Sir Josil. Hindi talaga magtimplahon ang milk lotion, ha? Kung napadalahan kita sa nakay, basa
0: basis trohon nila.
1: Marapuyot ang nga gatas, di ba? Ang pinakapunto, sa mo na kung nag-crave kita something, syempre ang kalabanan yung nag-crave na ton, mamantika, makalamay, o kung mga maasin, o kung mga mabitsin ba na Sir Josil, dira ka sila sa mga sangkap. Like for example, kung nariba, nag-crave ka sa pizza, ang mula nagaling Sir Josil, kinanglan isang kapisan eh. Kung nariba, gusto na ton sa isang healthy swap o kung healthy alternative, pwede may kita kahimo, Sir Josil, sang homemade nga, like, gakaong kita pizza, dough, ang dough sa na ginagamit, Sir Josil, ti harina man mo.
0: No.
1: Pwede kita makagamit sa isang whole wheat nga flour, ka duro vegetables sining aton sining toppings. Mula nagaling sa kalabanan kaysa una Sir Josil sang may tiempo pakita nagakandak kita sa mga cooking cooking demonstrations eh. Ang kalabanan reklamo mabatian aton sa Sir Josil mauti. Mabudlay kumpara mo sa magbakal ka na lang sang ready-made nga daan.
0: Ati mahapus ya kon magbakal ka lang. Pero tira mo nang hambal nila nga mahapus ka man madula sa babaw kalibutan.
1: Correct, Sir Josil. Pinakapunto lang sini, pag-abot sa pagkaon, dapat kugihan gid naton. Amo gani ning may mga panahon nga bisan ano kita ka kugi, Sir Josil, bisan ano kita kapisan sa pag-prepare, kung kaysa mga sources bala naton na lang alang man. Like pag-abot sa mga utanon, dapat kombinasyon permi sa mga utanon, sari-sari, amo man sa prutas, adlaw-adlaw gid na dapat, Sir Josil. Kung gusto kita nga hindi kita matintar sa nisa pagpangaon kaon, magkaon kita sang healthy. Kaya nga man, mabuta nga, mabuligan na ito na galingon, Sir Josil, hindi kita magsigi crave sa isang unhealthy ng mga kalanoon. Kung ang aton ginakaon, Sir Josil, may healthy fat. Kung ang ginakaon aton sa ni is may ginatawag fiber, both soluble and insoluble fiber. Kag ang aton sa ni carbohydrates dapat sa healthy source. Hindi kita dali-dali kag basta-basta magutom sina Sir Josil. Lugangan pagid naton sang quality protein. Kung plant-based mo pagkaon, soya, balunggay, spirulina, may mga protein din na Sir Josil. Ngayon, hindi kita basta-basta sini mahilaban, hindi kita matintar magsige kima-kima sini Sir Josil. So, may mga healthy swaps kung tani naton kung gusto kita sini sang healthier nga substitute sa aton sini nga cravings. Or, even gani Sir Josil sa mga naka-adapt na, why naman gani? Why na gani mga juice gani kung kaisa niyo? Simple nga tubig na lang gani. Makakita silang iba nag-iinom soft drink, simple nga tubig, mabulong ng ilas ni Sir Josil nga ginatawag pagpangita sa mga liquids or juice nga dapat ipasulod sa lawas. Ang iban sa niyo hindi healthy gani. Muning ang balds ang kilala na ton, kundi ba lang healthy pasulod ko sa lawas ko, drain na lang ko anay sa tubig. Parang at least why sing dugang sini nga mga artificial na nagsulod siya sini nga lawas ngani makapayo
0: kag amo nang hambal ta nga hindi man amon kamo mapauntat sa kun anong nakagawian ninyo nga amo na ang makabulig sa inyo sini nga palangabuyan. Pareho sa abisin ni paano mo napauntat to naman nagatrabaho sa call centers. Hambal nga ay night time shift ka, graveyard ka, hindi nami na sa lawas mo. So ang himuon naton is hatagan nato na lang siya sa supplementation saying ay inom ka lang Santon plus gold capsule bla premium D3 soft gel capsule ni gani Santon vitamin C. That's the thing that we can provide as bulig naton para nga hindi dali-dali mag-deteriorate ang lawas niya. That's very very important. Kasi you are altering the normal cycle sa lawas mo. Ang inugtulog dapat sa lawas mo, amoy ang chimpo sa imo inugtrabaho.
1: Correct, Sir Josil. Kang nintindihan to man, hindi basta-basta ang struggle sa mga graveyard shift nga nag-aubra, Sir Josil.
0: Oo.
1: Damo sila sa temptation, Sir Josil. Mag-loss po sa pressure sa ila sa nga ubra, bala. Harap pa, Sir Josil, kung kaysa ang hindi nila mapunggan, bala ang tentasyon pag-abot sa mga dapat nila kaunon, tuwing imnon.
0: Pero
1: palabot, Sir Josil, sina ang pagpanigarilyo para nga ma-distress sila sa iban, bala. Which is, dari sila nagasulod ang pinanaton sa rekasestyon, Sir Josil, kasubong sa ginambal ni mo, ngabisan paano na lang makapiyan-piyan. Ha? Like ang pag-inom sa isang Santon Plus Gold Capsule, Premium D3 Capsule, kag Santon Vitamin C, kaysa sa wala gid. Kag puro ka lang unhealthy articles of food and drinks dira, gawa gid, bisan paano pang pian-pian, pang bulo-balan sa imo sa nga lawas.
0: Kaya nga, if you speak about Santon Plus Gold Capsule, for example, could you imagine that you have that Santon from Mangosteen, may anti-cancer properties. You have that vitamins and minerals from Ampalaya, from Malunggay, from garlic, and from spirulina. Especially sa mga nagapulaw, Dokleo. Hambal nila, bala, kung sige pulaw mo, kung nagaramotion ka, kung tamulo siya, nag-anemic ka, kag nag-as-as ikaw, nag-aniwang ka.
1: Galos pa ron ka.
0: Oo. Depleted ang nutrients sa sulod sa iyo sa nangyarawas, Dokleo.
1: Correct, Sir Josil.
0: So with that, tinanglan tang supplementation sa Santon Plus Gold Capsule. Ti pareos ni abi karon, confirm ka nagapulaw, tambalan sa ni grabbing imo sini nga demand sa lawas mo sang nutrients eh. Ti ano yung pangdepensa sa lawas mo? Natural nga pangdepensa sa lawas mo immune system. Ti anong himuon mo da para ma-feed ang imo immune system kag ma-boost pagid ang sini nga capacity to kill. Amula niya nga klase ka bagay sa lawas ta nga we are giving authority to kill mo. Immune system ta patyad ang kutob sa mapatay nga viruses kag bakterya da. So kinanglan nato ng supplementation just like premium D3 soft gel capsule, Doc Leo.
1: Correct, Sir Josil, para malikawan naton sini ang mga problema o kon mga balatian nga mahimo, Sir Josil, mga resulta sang hindi nato natural nga mga gawi sa aton pang adlaw-adlaw, like for example ang overeating, bala, Sir Josil?
0: Oo.
1: Sa hindi healthy nga mga kalanoon. Pero atago na ton, bisan healthy pa yun, Sir Josil, kung nag-overeat ka, pirmi. Hindi giyapon mayong iya sa nimangin resulta. Pero, masobra pa gid. Kung naribawa, hindi na healthy nga daan, may mga health consequences gid ni Sir Josil kung nagapadayon.
0: Ang makuha na ton yung mga nutrients sa mga inakaon na ton nga prutas, utan, actually, tigamay-gamay lang ni Dok Leo, ha? It's just like all other things nga ginapasulod ta sa lawas ta. Could you imagine, Doc Leo, kung permi lang ikaw iya nagainom sang imo nga maintenance overdose, ang imo 5 milligrams ginahimo mo permi nga 10 milligrams amal mo kaya man. There's always a side effects to that. May side effect na. Amo man na bisan pa gani nutritious foods kun masami nya sobra-sobra nga to sini nga pagpanginaon. Tistingin nyo bala kaon, bala permi ka santol, bala sobra-sobra, bala Dok Leo. Hindi ka mo kumporme ka iya sini nga panit, ka iya sini nga damlot-damlot lang sang iya sini nga kulamog, ito nun yung ginpatiliso. Oo. Ang konsekwensya yan, no, bala.
1: Tanahon to, bala?
0: Oo. Ang muna ka ba, di lang, hindi lang pag sa luri, sila nga sang labador, kay gamali na gatok, gin.
1: Kagangang bala, no, basang una sila, Sir Josil, matubo, gina sa imot yan.
0: Oo. Kaya mo na paghibi, pimok batas na nga. Now, Ari, sa mga nagapamati na ito ni mga kuturan subong, ha? Nga, if we speak about overeating, may risgo sang masakit, Dok Leo. Ano ang mga common nga mga masakit sini? Kung permila ikaw nag-overeat, Dok Leo?
1: Kung nagkakaon kita o tanon, Sir Josil, mga prutas, unga inom kita like Santon Plus Gold Capsule, Premium D3 Capsule, Santon Vitamin C. Sa purpose, Sir Josil, nga gusto naton maging healthy, ang mga hindi Puburable nga pagkaon kag mga ilimnon sa lawas nato nagaresulta man sa badatian.
0: Mm-hmm.
1: Like for example, naga-crave kita permi sa mga mamantika, mga maasin, mga makalamay, ang mga kalanon na dira kada mo artificial flavorings and even colors. Nagataas man Sir Jocelyn risgo naton sa cardiovascular disease. Nag-effecto ini sa aton sa cardiovascular system, ara dira ang hypertension, ara ang pagtaas ng cholesterol, ara ang heart disease, ara ang stroke, kagiban pagid nga problema Sir Joseph sa lawas.
0: Oo.
1: Ara man sini ang diabetes nga nagaumpisa na sa insulin resistance, the metabolic disease ni Sir Joseph, no? Digestive system disease, ara ang problema Sir Joseph sini sa digestive system naton, mga issues kasubong sang ginabatyag sang kadamaan. Nagasaka kuno ila acid o kuno nagataas ila acid.
0: Oo.
1: Gastroesophageal reflux disease o kun GERD. Ara man Sir Joseph sini gallbladder disease. Daano bala kadamo au sa mga tawo nga ginaoperahan tungod sa gallbladder stone Sir Joseph. Kag ara man ang fatty liver disease. Kagari ha, hindi lang siling na like sang una ang aton impression sa di is diri lang ni fatty liver disease sa pala inom sa makahulubog nga ilimnon.
0: Oo.
1: May aramang kita subong sang non-alcoholic fatty liver disease. Actually, bisang halimpas ang una, Sir Josil. Galing lang, nagdata subong consumption abisang refined carbohydrates, mga makalamay nga mga kalanon, tigilim nun, Sir Josil, nga nagdata man ang fatty liver disease nga non-alcoholic. Hindi makapaayo, Sir Josil, ano, sa aton sa nga lawas. And even obesity-related conditions. Siyempre, kung nagapanginaon, kasi sobra-sobra, gadako man yung mga sa nga lawas, araman ang sleep apnea. Ara man ang osteoarthritis. Kagiban pagid sa ni Sir Josil nga problema. Bisan pa ganing cancer, like colon cancer, breast cancer, kagiban pa.
0: Masakit sini, kiti may mga masakit na rin, Dok Leo, nga buy one, take one, gidne.
1: Mm-hmm.
0: If you have one, it is a possibility, dako gid yung possibility nga, you have another one.
1: Mm-hmm.
0: Parehas ni karon kung may diabetes ka, laban-laban sina, high blood. Kung may high blood ka, laban-laban, sunod sina, diabetes, gidlock na yun.
1: Correct, Sir Josil. Kagang iban sina, Sir Josil, hypertensive, insulin resistance resulta sa type 2 diabetes. Tungkol sa sobrang pagpanginaon sa una, Sir Josil, pati digestive system affectado man, acid reflux araman.
0: Mm-hmm.
1: Kag siyempre, tungod yung mga ginakaon na ton, kargado sa mga added ingredients yung favorable sa lawas na ton, Sir Josil, mga pro-inflammatory man ang kalabanan sa nadira, nga nagpataas man sa risk na ton sa cancer. So, butang balon, Sir Josil, pwede sa na-mention na ton, nga kung maumpisaan sa isa, sunod-sunod na ang iban sa mga na-discuss na ton sa ni nga mga kondisyon.
0: Oo. Do not attempt to open a can of worms.
1: Mm-hmm.
0: Kay, masinunod-sunod lang na eh. Pagwa sa isa, magwa man ang sunod pagid, ang sunod pagid, ang sunod pagid. So, muna nga, gaumpisa lang kita sa overeating, Dok Leo, ha? Sa sobra nga panginaon, sinaya, masami nga sobra sa panginaon, makaresultate, high blood pressure, type 2 diabetes, taas mo kolesterol, delikadong kausa heart disease, basi ma-stroke ikaw, diabetes type 2 plus insulin resistance, sila na, magutod, magulang si ano, magulang si insulin resistance, manghud ining si type 2 diabetes. Kati antes ka magka type 2 diabetes, may insulin resistance ka na mo.
1: Mm-hmm.
0: So magulang si insulin resistance una sa bunag.
1: Mm-hmm.
0: Oh, tema kon mo na sleep apnea, osteoarthritis, tapos ti some kinds of cancers, bao kadelikado gid. Amo ni nga hindi man aton gustong matabo ina sa inyo. Amo nga lungan ta ang aton ni kayong lawas. Do not overeat. Pero ang pamangkot sini Dok Leo, ari kita diri. Tips para nga hindi kaabi masubrahan sa pagkaon. Pero yung sa akon kagaina sa akon sini nga brunch Dok Leo.
1: Mhm. Tingob na?
0: Natingob na. Balkoti, why cook pamahaw? Tingbo ko na sa panaga. Teke do ka na, meet ka diya kakalokalo, Dok Leo, nga may ara, balasang itlog.
1: Kapin magiging ulan-ulan?
0: Oo, pagkatapos, yan ang ginaagaw-agaw, malas pinggan sa kainit.
1: Tapos may mga, kuan pa, may mga dukot-dukot to bla?
0: Oo, kagkalokalo.
1: Nabaw.
0: Nabaw. So, ti, ang problema siya na, kay kapangita ko gamayng pinggan wag iti gamayng pinggan Dok Leo.
1: Mm-hmm.
0: Sa pagkalapad ka pinggan ko galuan ko ti isa ka galos isa ka luwag ambag ko ka gamay haw.
1: Mm-hmm. Lapad pinggan mo.
0: Tinga nga nagkaon kagay na si ano si katrupang Ira.
1: Mm-hmm.
0: Nagkaon man si katrupang Lin katrupang Alex ambag ko isa ka galunga daw puno ila pinggan haw.
1: Mm-hmm.
0: Kaya gamay la pinggan mo.
1: Sabot naman lang, Sir Josil, kung lapad na itong pinggan, gamay ang ginaloko ni butang na tondra. Kung tanawon. Pero kung gamay pinggan mo, bisan isa lang kaluwag, daw damo na kung tanawon. Sabot naman lang, isa gali ka pamaagi para ma-manage na ito ng overeating, Sir Josil. May factor gali nga ito sa nga kubiertos or plato nga ginagamit sa nga sa mesa.
0: Kinanglan na, no, tawag na ito. Ang satisfaction starts with volume. Sa cravings ta, ha? Satisfaction starts with volume. Anang volume, it, ang appearance ng volume can be, ano, pwede na ito sa nga deceive. Pwede na ito madayan ko galingon na ito. Pero yun, kuha ka na ka ng platito, sanduke balay sa ka luwag na karon hambag udong-udong ba pero kuha ka da karon sang platito bala na Doc Leo hambal ka magkaon ka na sa mga hotels na nga ay kung kaysa lima na kasandok matyaga mo doy pa matunga haw
1: correct
0: oh so in short sini hambal ka do kagamay sini kon ibuta mo sa dako ang suludan pero kung sa gamay ang suludan hambal ka di man udong-udong man insakto dun siya
1: pero depende gya po na Sir Josil eh kay dapat una unagid ha may ara ka desisyon Sir Josil na gamayon mo gadimo sa nga kaon. Kaya bisan gamay plato mo kon gusto kaya manginaon Sir Josil bisan kalima ka pa magbalik mo.
0: Ah galing kon kaysa don huya ka masagik balik-balik Dok Leo kon gamay ang plato mo.
1: Kung may ara ka pa sina eh.
0: So that's number one, ha. Ang sunod sinit siguro ano Dok Leo. Di ta magdali kon nga kaon ta.
1: Isa sa dapat patawhayan natin, Sir Josil.
0: Lain man yung dali, Dok Leo, nga isa ka umak-umak, insakto na itimo kang magdalagan. Ha?
1: Lain man na.
0: Lain man na. Pero inang panginaon, bala nga daw, daw nahadlok ubusan sang iban. Hambal nga, birabirahan ko na, kabasi kon magdamo niya tawon, di taktiraw karon. So birabirahan na kaon niya, pasumusumo ta karon. Why, at bilin karon, labi na yun sa mga Paskwa, bala Dok Leo. So, ang importante, if you want to live healthy, hinahinayon, taglipagkaon, Dok Leo?
1: Sir Josil, i-consideratan namin Paskwa, kaya ba masiling sila nga daw sobrahan kita. Paskwa man na yung occasion na mo. Panalagsa, buta na ito, kaya isa sa isang tuig. Pero galing lang, Sir Josil, ang mga ginahanda sa una sa Paskwa nga once a year lang, subong isang adlaw-adlaw na pwede na eh. Sa una, makalitson ka sa una, fried chicken. Kung may birthday, kung may kasal, or may bunyag. Pero sabi niyo, Sir Josil, lagaw ka lang. May mga kiosk kilid dalan, makabakal ka litson. Makabakal ka litson manok, fried chicken, kag iban pagid sa ni Sir Josil. Which is, kung hindi ka pagid sa niya kabalo mag-control, o kung magpahinay-hinay sa pagkaon, impas ka na yung muso na nga ikayong lawas. Gani, dapat ta, eat slowly kita, permanente, gid sa aton, sir, ginakaon, kutob sa mahimo, kay nga aman. Dira Sir Josil sa mga 20 minutos sa aton sa nga brain para ma-register Sir Josil ang kabusog. Di paano na karon kon ang isa ka plato sa ni Sir Josil nga medyo malapad pa. Way pa ganis 5 minutos halos ubos mo na. Daw may ano kay mo ga-intra kay mo sa ano pagtuag sa na?
0: Eating contest?
1: O eating contest or you can eat or kung ano dira. Nga nagadali kaya nga maubos na ng tanan din na.
0: Para iya sa mga tawag na to nag-enjoy sa pagkaon, eat all you can. Para iya sa nagahingalit, Dok Leo. Hindi na ba si ma-offend ang iman karon?
1: Kasi yung salita na sobrahan ng kitsato, no?
0: isa diri, sang, ano, sang ginabilin pagid na to is, ang pinakimportante si Dok Leo, pwede man kita, kag pwede ni, mainom ikaw tubig, anay, antes ka mag-count. For example, labi, parang hindi magsulabi, magsulok-sulok. Kaya kung kaysa daw mapilas ang sulok-sulok mo, kung gutom-gutom, kagibala, Dok Leo. Timpla ka, bisanthon plus coffee mix, Dok Leo. Kahit tiway man niya caffeine, may, ano pa na iya, may soya powder. Before ikaw magkaon, manara ka man sa balay nyo, timpla ka na santon plus coffee mix. And then paligad di garon, makinsi minutos ka magkaon. Dok Leo. Kaya makabulong, makatagan ka gutom ang santon plus coffee mix eh.
1: Correct Sir Josil, pwede gid. In fact, makabuli gani para hindi ka maka-overeat. Kami hara sa sang fiber, halin sini sa soya, kagti ang protein Sir Josil eh. Makauna na nga daan sa'yo mo sa nga tiyan dito. Compared din mo sa kisa sa mauna ang carbohydrates o kung ang white rice, mga 15 or even 30 minutes before ka magkaon, Sir Josil, pwede ka makainom sa isang Sunthone Plus Coffee Mix. O kung hindi gani, coffee, kung gusto mo ya, plain water, pwede ka magyapon makainom. Pero tibintahan na lang yung may ara ka fiber, Sir Josil, kag protein na lang sinis sa soya, nga sangkap sa aton sa rin Sunthone Plus Coffee Mix, para malikawan aton, Sir Josil, ang pag-overeat, kay dira palang adaan, mahagan-hagan na ang aton sininga kagutom. Tamo may manotis ka mo sini, bisan sa inyo mismo eksperyensya, kag sa mga ginasugid sa aton, nga sa ila sininga kagutom, nagbira-bira sila kaon, pagkatapos, o pagkaneng iban sini makahingapos, o kung makatunga-tunga sa pagkaon, Sir Josil, nagsakit ilat yan. Tungod sa gulpiada, kag sobra sa nga pagkargada yon sang damo nga pagkaon samtang sila sini ang gutom. So dapat hinay-hinay anay, alalay lang anay para mahagan-hagan aton kag gutom. Either inom kita sang tubig sini 15 minutes before meal or pwede kita makainom sini sang Sunthone Plus coffee mix antes kita sini magkaon sa aton sini main meal.
0: And it is highly recommended gidya nga before ikaw magkaon, dapat nga iban nga ni sini 10 minutes, 15 minutes before meal, gainom niya sang tubig do kleyo mo. At least a bottle of water, 5 minutes to 15 minutes before ikaw magkaon, inom ka nga daan sang tubig. It's just about, iniway mati malain niya ginadala ang tubig sa sulod sa ato sining lawas. Is that para lang nga mapaganhagan mo ang cravings mo mula do kleyo.
1: Correct.
0: Kiti may unod na nga daan ang imo sining at yan, pagkatapos, mahapos pa para sa digestion.
1: Correct, Sir Josil. Ano? Kesa sa ang tubig, bala birahan na ito inom, kung damuon na ito inom, samtang nagkakaon kita, mas paborable nga either before, like 15 or 20 minutes before meal or 30 minutes after meal ang pag-inom na ito sa isang tubig or solito na ito. Para mahagan-hagan ang kagutom pagid sini, hindi ka magulpihan, makapanginaon sang tuman kadamo, aryo, may protina, may fiber, nga makuha ka mo sini kung naginom ka mo sini before meals ang Sunthone Plus Coffee Mix.
0: Kaya ang pinakimportante, ang key pagid ha, bawari pagid ho, ang iban kon kaysa hambal nga, mapulaw tatulad ko na, kuway matlasi sa Rumaan. Pulaw tatulad na kay holiday man sa Rumaan. Butablon, way opisina, bigay, close kay holiday. Holiday abi boss, way man klase. Pulaw-pulaw, hala ka, bilid lang ka, cellphone nga. Kung kaysa suguon mo, gani, natulog ka lang ka mo. Hambaliano to.
1: Pudag-pudag pa na iban gani.
0: Hindi ka bati. Hindi kintiende. Basta gabilid na ka cellphone. Pero just a reminder, gali ha. Sa mga palagamit sa cellphone, we are not that gahambal kami nga hindi ka magamit cellphone. Ha? Hagan-hagana nyo lang. And please, kung hindi nyo gidman mauntatani na kag grabe na gidman ang inyo sininga gamit sa cellphone, kahit ikinanglano ninyo, laptop ninyo, computer ninyo, inom lang wala ka mo sang Vision X Plus. Eh, supplement to maintain good eyesight. Okay na na. But at least makapiyan-piyan sa inyo sininga eyesight para hindi dali-dali magburon kag magharapon ikaw, Dok Leo.
1: Correct, Sir Josil. Kasi magluwas pa sa distraction sa pagkaon mo, Sir Josil. Hindi ka kung kaysa makabantay sa mga ginahamal mo, kag ginatimo mo, dara, tungkol nga nabanga ka sa imo sining cellphone, sa imo sining gadget. Ang blue light, pag isa na, Sir Josil, kung constant ang exposure mo sila, dira, makapoy man sa mata na ito. Kagmayo lang kung ang ginatimo-timo na ito, Sir Josil, kung ang ginakaon-kaon na ito, samtang nagatanaw kita dira sa nga ton sa nga mga monitor, gadget man, o kung ano dira nga ginatamdan na ito, okay, tanay kung healthy. Pero kalabanan sa rin, Sir Josil, hindi gid healthy sa ito sa nga lawas. At least, mayara kita sa healthy nga pang suporta sa mata naton yung mga antioxidant kasuman sa lutein, siya sang thin beta carotene and vitamin E. Kung nagatumar kita sa nibisan twice daily lang sang Vision X Plus soft gel capsule.
0: May nagpahingagaw dari Dok Leo. Sila niya, Dok, sa amon nagbaha, pwede ko man na magamit ang Sunthone Plus herbal soap sila niya, panghabon sila niya, para matinuan ang akon singi nga siki. Siki daw, taga pututan. Taga duma. Pututan, dumanggas, guro kag pasi ni sa Central Iloilo, Dok Leo mo.
1: Ang pinakamanami ngayon mo, unta kung makaubog ta sa baha, magbutas tani kita para hindi ma-contaminate o kundi mahiguan na ton siki o tiil na ton. Pero ti kong tagahawak, waising butas, Sir Josel nga tagahawak eh. Kalabanan butas, bilos tuhod gyud eh. Tilampas gyapon. Ang isa sang halungan na ton, actually kung nagadata ang tubi sa palibot o kung nagadalom ang leptospirosis. Ihi sang ilaga, ihi sang isang baboy, ihi sang ido, kuring, iban pagid. Nga mahimo, Sir Josel, nga magpabaratian sa aton. So dapat, habunan gidayon o kung limpyuhan gidayon once nga makatakas kita, Sir Josel, pangita sa matilong atubi sa

0: sa aton kag magkagat sa aton, pero pwede naton ina malikawan kung halimbawa nagagamit kita sa isang Santhon Plus herbal oil.
1: So may ano ini, may nagarepeal sa mga insekto katulad sa lamok nga hindi makakutot. Actually may sense of smell, may detector ni sila tawag naton, may antenna ni sila eh. So mapanimahuan nila ini nga hindi sila kasaho, amo nang hindi sila makapalapit. That's why it is highly recommended kung may neem tree ka mo dang tanaw sa balay ninyo actually. Kon imo sini nga dapungan bala Doc Leos baga, kalayo ang neem tree, kapalalagyong lamok sina. Amo man ang bisan dahon na lang sa tanglad bro, po sa pagkamahal mga dahon sa tanglad niya dan subong. Pagayuon nyo lang na kung magbakal ka mo whole chicken bla. Pagayuon nyo lang dayon. May extra ka pa nga tanglad niya. Kaya ti sunugong lang ito sa balay. Matamatong lang paasuto para malagyong lamok. Pero kung wala ka mo sina, ati mamanyusig ka mo sa Santhon Plus sa herbal oil.
0: Correct Sir Josil. Kaya ti parang hindi kita bala mapalapitan. Nangadaan. Amo na pinaka-safety na ito. Hindi nangadaan kita sini mapalapitan kag makagat sa isang lamok. Nga ti dito po kita karoon sini magsinalasala kung may dengue infection na kita. O kung may problema na kita sini sa aton sini nga lawas. Iba news lang sa mga parte sini nga exposed. Like sa aton sini nga butkon, sa aton sini nga batiis, or sa aton sini nga tangkugo. Dira o kung abaga, para na kita basta mapalapitan sini isang lamok. Pero manami sini nga balita, pagin Sir Josil, kaya kung nagagamit sila sa Santhon Plus herbal oil, pati gali mga palang-alay, mga palamuypoy sa kalawasan, madala pa Sir Josil eh. Tungod sa mga sangkap sining aton sining balanyos o kon herbal oil nga ti-proven gina niya, gina-promote niya sa aton DOH nga makabulig sa mga palang-alay, palamuypoy, palanakin sa kalawasan ang peppermint oil nga isa sa mayor nga sangkap. Sini, kag may nga kondisyon pa sa panit naton Sir Josil kung ibanyos mo. Tungod ara dira ang virgin coconut oil and moringa oil nga healthy gid sa aton sa nga panit.
1: So, actually initanan mga quality products sa Yes Health Incorporated eh. Sa mga nagabatsyag na sa masakit bala, pagkatapos daw gaduda na nga may ara na kamo bala ginatago dira nga posible maglupok sa ulihi, bala dako na nga balatian sa lawas ninyo, komplikasyon. Kadto kamo bala ka mapakonsulta, kay may libre nga pala konsultahan. Sa mga taga Negros, taga Guimaras, taga Panay, basi kung makakadto ka mo sa siyudad sa Iloilo, may libre nga konsultasyon sa Yes to Health Wellness Center adlaw-adlaw. Umpisa alas 9 sa aga. Ara da ang Yes to Health Wellness Center ang clinic sa A Young Building, Yulo Street, atubang sa Midtown Hotel. Libre da ang konsultasyon ha. Adlaw-adlaw na except Saturday. Except Saturday, adlaw-adlaw may ara da. And then, ara man da ang tanan niya produkto sa Yes to Health Incorporated. Kompleto na da pating program of supplementation. Sa Bacolod City, may store kita dira nga makahatag sa inyo sa kompleto nga produkto sa Yes to Health nga gusto niyo baklon. Ang pangalan, Yes to Health Store, ang address, Lizari Street, ara da sa Atubang sa Marayo Bank, Barangay 39 na, Lizari Street, Barangay 39, Bacolod City. Sa mga wala sang Yes to Health Store, wala sang clinic, sa suki nyo mabuti, kabikad to ka mo. Kung kaysa nagkakaubusan na binagkakaout sa obstack man, no? Bangon sang demand nyo man bala, kahit di nakasaho ka mo, pagkatapos nakita ninyo, may alibyo mga ginabatsyag ninyo, ginakulang kung kaysa sa delivery, bala, bangon pa kung may mga bulo bagyo-bagyo, ngayon ni madelay, pwede man kamo kakadto sa Mercury Drugstore, Rose Pharmacy, TGP, All Green Pharmacy, Generica, sa Watson's. Pwede gani kamo ka-order sa TikTok Shop kag sa Shopee. Ara da available ang mga produkto sang Yes to Health Incorporated. Ini tanan approved sang Food and Drug Administration and it's a good news nga sana sining na naton aprobado na sang Food and Drug Administration ang Yes to Health Laboratories to operate. And that is a good news kahit ang Yes to Health Incorporated has its own laboratory and experts. Well, ang katapusan de Rigoro Doc Leo, ti amo nang gina-remind ta si Ilagid sa mga panahon ba lang gapakadto kita sa sigisiging at tingulan bala Doc Leo? Ang hambal bala naton? daw hindi naton mabatas nga hindi makapanghabol.

0: Mm-hmm. Sa nagligado kabugat sang habol nga ginasikaran mo na lang mm-hmm. sa kaginot subong iya dokleo gabot ang tiempo nga balmod ba dai ni nako confirmation ni sa habol daw gusto ko daw ala ulunan haw so kon magabot na gani na balana nato na ang iban sina nagompisa siya ga may santon plus herbal oil kada banyo santa ka banyo san man ko karon
1: banyo sanay ka mo eh
0: ah hindi ko kaysa katabo dokleo. Kung kaysa one-sided lang.
1: Para ba mo kong nana, Sir Josel?
0: Uh-huh.
1: May kilala kita sana. Siya kadok, basta balaan ko na ganyan nga may amunang plano.
0: Mm-hmm.
1: Sa balaan ko, base ka ron makuhanin mo, malang-alang ko mo. Parang dura-diretso, imna niya na isang para sa palanakit sa nga sinilawas.
0: Uh-huh.
1: Kaya balaan niya mo sa nga, basta sumakit, hawak ko blakaron.
0: Oo.
1: Uh-huh. Sa the pain da yon?
0: Ah! May prophylaxis siya, ha?
1: Mm-hmm.
0: If you drink, buta mo lang, kunin nun mo na, inang prevention, bala, to prevent na you will not get infected. Mm-hmm. Tawag siya na is prophylaxis. May pangaway ka na?
1: Pauna na nga daan, ha?
0: Wow, kabay pa kun mo, ti. Kabay pa hindi ka masiro, kaya kung masiro ka ganun mo, bukanugon ma, nag-take two pa ako, may pansakit lawas na, pagkatapos may turbo na, tapos alaws pa.
1: So far, sa iya, sining experience, Sir Josel, mayogid ang efekto. Siya, gahambal ka mo sa nidok nga, siya may nabatian ko nung katatlo mo, nakaturbo mo, nakatatlo ko nung kaliwata, pero siya drill lang ko yan sa reality, dok ah, bisan twice a week lang, satisfied or taken na.
0: Sa turbo dietary supplement.
1: Sa turbo dietary food supplement.
0: Actually, tini, ang paggamit siya ni 30 minutes before ang loving-loving. Pero hindi man lang ni specifically gid para sa muna ang purpose, ha? Pero dakong bulig siya ni up to 3 days. Ang isa man siya ni kamabulig niya, nagapanami sa ato siya nga blood circulation.
1: Correct.
0: Kaya ang performance sa mga lalaki, fully and almost dependent man na sa good blood circulation. Kung na-loss ang blood circulation, paris ni diabetic, kalapuyot, imudugo, pagkatapos puno man, grabe man blood sugar mo, ah, bisan, amo nang hambal nga, bisan guro, cups, ano ganina, blister pack, bisan guro, karton, sang, isa ka karton niya, nga turbo, basi kung hindi ka mumpuan, kung taas na imusin nga diabetes. Amo nang hambal nila nga, ma good morning lang kung ako mahambal na, thank you.
1: Te, aray, Sir Josel, i-treat ka ng mga underlying causes.
0: Uh-huh.
1: Pero kung nalimbawa, medyo gamay lang ang pagnubo sa isang libido, disturbo gamay sa blood circulation, tuman nakakapoy kung stress. Gamay lang, Sir Josel, sina nga kick mo kung sa motor pa bala.
0: Uh-huh.
1: Gamay lang ignition bala, parang mapukaw bala, Sir Josel, ang gana.
0: Mm.
1: Hambal niya sang kilala ko, sanya, laglahog na nga tondo ka, pero sa kakita ko turbo, do tig-anad yung dila ko mo. Sige, why ka labo tao?
0: So, turbo dietary supplement for men 30 minutes before ang loving-loving. Hi, why not at tiempo sa ato siya nga pagparagad. Thank you for joining us dari sa programa The Secrets of Health. Lastly, kuantan lang siya siya nga parting words. Ato siya nga certified naturopath practitioner and consultant, Dr. Leo Amos, Doc.
1: Hindi ito pagkalimtan nga kita nagkakabuhit dari sa kaributan, hindi lamang sa pagpanginaon, kundi gakaon kita para mabuhi, para mahimo na ito ng aton siya tagsa-tagsa ka mga obligasyon. Kag, para mapabilin ang aton siya nga ikaing lawas. Kung may mga gamay man nga mga kakulangan, vitamina, minerals, mga antioxidant, mabuligyan kita sina kung ginaugali na ito nga magtumar kita sa Santhon Plus Gold Capsule, Premium D3 Capsule, kag Santhon Vitamin C. Sa kinaandan ng inyo certified naturopath practitioner Dr. Leo Amos nga nagabilin sa pag-ayo sa badatian, disiplina ang kinahanglan.
0: Salamat sa ato sa ring certified naturopath practitioner and consultant, Dr. Leo Amos. Tob-tob sa liwat naman ang paginop na naita sa programa The Secrets of Health. Para sa XFM Panay Kag Negros, ako naman si Katropang Joe Salbanias, XFM News.
2: Inyo nabatian ang The Secrets of Health. The Secrets of Health. Tob-tob naman sa masunod na talakayan, diri lang sa The Secrets of Health.

0: isang pangalan, isang kontrobersya, isang makasaysayang laban na muling yayanig sa buong Pilipinas. Ang impeachment process ni Vice President Sara Duterte ngayon nakatutok ang sambayanan. Katotohanan, kapangyarihan, hustisya sa bawat pagdinig, sa bawat revelasyon, isang tanong ang nais marinig ng bayan. Absuelto o convictado? Absuelto o convictado? Mula pari hanggang ulo, mula syudad hanggang lalawigan, kumikilos ang mahigit 53 XFM stations kasama ang Solid FM nationwide upang ihatid ang pinakamainit, pinakamabilis at pinakapinagkakatiwalaang balita. Special coverage, breaking developments, live reports at eksklusibong updates. Mapapanood at mapapakinggan sa official Facebook pages at YouTube channels ng XFM Philippines. Ang laban ng politika na susubok sa kinabukasan ng bayan. Edi Sara Duterte, absuelto o convictado? Tukan araw-araw, dito lamang sa XFM at Solid FM Nationwide.
1: Alam niyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam niyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong na tanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Santone Plus Herbal Capsule. Subok na ng maraming na epektibo. FDA-approved supplement.
2: Ready to see fresh talents take the stage? PT Idol features dance talents and digital creators. Watch them live on TikTok Idol and catch their daily live streams from 8 a.m. till midnight. Follow PT Idol now to stay updated on happiness. Ready to see fresh talents take the stage? PT Idol features dance talents and digital creators. Watch them live on TikTok. Search for PT Idol and catch their daily live streams from 8 a.m. till midnight. Follow PT Idol now to stay updated on happiness.
3: Playtime Entertainment. Born for happiness.
4: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santon kag Vitamin D3.
5: Ako si Chris Garcia sa Mulo, Iloilo.

0: kamo, kon may migraine man kamo, amon dapat kapinyo. Premium D3 Coffee Mix.
1: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may cellphone ka Vitamin D3 ka pa.
2: Mabibili sa mga butika.
1: Premium D3 Coffee Mix. Dalagkuan nga pa premium ang dulong sa inyo sa 2026 Gold Eagle Beer Premium sa Tansan Promo. Kadto na sa inyo mga suki nga tindahan. Kag magbakal sang Gold Eagle Beer. Kada Tansan sang 320ml uon Gold Eagle Beer King, may isa ka na ka raffle entry. Ibutang ang Tansan sa sobre. Kag isulat ang inyo pangalan, edad, address, mobile number kag pangalan sang suki nga tindahan. Pagkatapos, ihulog ang inyo entry sa mga dropbox nga makita sa suki nga tindahan. Mag-indra para dako ang chance ka magdaog sang papremyo nga nagabalon tubtob 2 million ka pesos. May cash prize, grocery package kag mobile phone pa. Dali, ano pa ang inyong ginahulat? See posters for details. Promo period March 9, 2026 hanggang February 20, 2027 per DOH FDA CFRR permit number 0293 series of 2026. Drink responsibly.
3: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Santon Gold Herbal Tea gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
4: Magtipo na sa mga entries para sa Gold Eagle Beer Premio sa Tansan Promo. Mas madamo ka entry, mas madamo ka chance na magdaog. Kada simana, may magdaog sang 5,000 ka pesos. Base ikaw na ang masunod nga isa sa mga winners. Mag-intra para dako ang chance na magdaog sang grocery package kag mobile phone. Hindi na magpaulihi, mag-intra na. Sagin pa dako nga pa-premio sang Gold Eagle Beer Premio sa Tansan Promo. See posters for details. Promo period hanging March 9, 2026 to February 20, 2027 per DOH FDA CFRR permit number 0293 series of 2026. Responsibly.
5: Ooh, wow! Guwapa ni Guro ay. Nami kutis, ha, miss? miss?
6: Ha?
5: Oh, ma? Ikaw na?
6: Oo! Oh, guwapa sa akin ay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
5: Clear Skin Herbal Soap?
6: Oo! Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ng skin damage. Kag may aray ni sang Lota Kojic with virgin coconut oil.
5: Hala, tingala ko naghuben ka!
6: Ay, oo eh. Ako pa ya. Kabalo kayo na yung Clear Skin Herbal Soap. Damo maninisang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
5: Ma, baklan mo mang kusina ha?
6: Oo, abaklan ka ha. Pero dali lang gitbala. Diin tagli mabayad sa tuition mo.
5: Oh, galit. Diriyo.
6: Ay, dali na.
7: We're proud to celebrate Team Playtime, the Games of the Future 2026 Dota 2 Champions. Search PT Sports on Facebook, follow our page, watch our live streams, and stay tuned for more exciting teams coming soon.
8: Playtime Entertainment. Born for happiness.
7: We're proud to celebrate Team Playtime, the Games of the Future 2026 Dota 2 Champions. Search PT Sports on Facebook, follow our page, watch our live streams, and stay tuned for more exciting teams coming soon.
8: Playtime Entertainment. Born for happiness.
9: Playtime Entertainment. Born for happiness.
10: Sakit ng katawan?
11: Mag Samsung Plus
10: Herbal Oil.
12: Yaga, Relban Boy na ako akong driver. Narinig ko sa radio na ang Samsung Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
10: Samsung Plus Herbal Oil.
11: Talagang maaasahan.
10: Samsung Plus Herbal Oil.
11: Samsung Vitamin C. Ang alkaline. No Vitamin C.
13: Ako po si Mariel, isang negosyante. Late na ako kung matulog dahil nakatutok ko sa online selling. Laking tulong talaga ang Samsung Vitamin C dahil hindi ko ramdam ang pagpuyat.
11: Sunfall Vitamin C. Ang alkaline. No Vitamin C.
10: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
11: Sister Pain.
14: Ako gali si Arjo. Isa ako kapanday. Apiktado kay sa ang akon panarabaho. Bangod sa akon nga tritis. Sait-sait gid yakon mga kasukasuan. Mayo lang. Mayara na Sister Pain. Kasig lang madula. Dason ang sakit. Tuloy ang hanap buhay.
11: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain.
10: If symptoms persist, consult your doctor.
11: Mabibili sa mga butika.
4: Katropa, yari na ang aton winners sa aton weekly draw sang Santon and XFM libu-libong papremyo.
15: Ako si Winston Husa sang Barangay Anilao, Pabia, Iloilo. Nagapasalamat sa XFM kag kay Dr. Emilito Oy sa ako nga nadag-an nga 3,000 pesos cash. Gani, kamo mag-intraman sa Santon kag XFM libu-libong papremyo.
4: O, ikaw man katropa, may chance na kapag magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM libu-libong papremyo. Hindi magkalindi ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Diet
2: dietary herbal supplement for men. Kag 5 sachets sang Xanthon Gold Coffee Mix. Xanthon and XFM, libong-libong pa-premyo. Intra na!
16: Purdue HCFRR Permit number 0098 Series of 2026.
17: Managang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lamang uri ng sakit.
18: Pa-diet na kubwasa.

0: Tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Xanthone Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Xanthone Plus Gold. Tanggal aray, tanggal pamamaga. Kaya ugaling uminom ng Xanthone Plus Gold. Xanthone Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
1: Jason po, hindi ako mahilig sa kape. Pero nung natikman ko ang Xanthone Plus Gold Coffee Mix, inaraw-araw ko talaga. Masarap at natural, nutritious dahil sa mangustina, moringa at soya. Kompleto ang araw ko sa Xanthone Plus Gold Coffee Mix.
2: Xanthone Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
3: Ang gusto ko sa kape, di lang puro tapang. Dapat sakto lang. Parang Xanthone Plus Coffee Mix. Di lang masarap, may health benefits pa. Kaya dito na tayo sa Xanthone Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Xanthone Plus Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
4: Kung naka-eyeglasses ka, alam mo yung struggle. Hindi naman sa papalitan ng VisionX Plus Soft Gel yung salamin na ginagamit mo. Pero makatutulong siya sa pag-support ng eye health. Yung beta-carotene at vitamin E tumutulong protektahan ng eyes, habang yung lutein at zeaxanthin para sa daily support. VisionX Plus Soft Gel. Para sa malakas na buto, Premium D3. Matibay na immune system, Premium D3. Proteksyon sa bacteria at viruses, Premium D3. Ang vitamin D3 na mas pinalakas ng VCO at Moringa Oil, tatlong high-grade ingredients, pinagsama-sama sa isang kapsula para mas palakasin at katawan ay maproteksyonan laban sa bacteria at viruses. Premium D3, ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at Moringa Oil.
5: Mabibili sa pinakamalapit na butika.
6: Pare, psst, pare, oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo!
7: Xanthone Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Xanthone Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Xanthone Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Bibili sa malapit na butika.
8: Mga katropa, kinakalipay na mga ginbalik sa inyong palamatinan ang atong matahong mga drama na gatiguluhan. Endless Love. Lunes, tubtob Biyernes. Last Jess, tubtob Last Jess Emerja sang aga. Diri lang sa inyong paboritong estasyon. XFM.
9: Sa XFM.
10: Sa una, sa wala pa ko nagpamati sa XFM, kinatawag nila ko nga agi.
9: Kung mamati ka sa XFM.
10: Pero subong nga nagpamati ako sa XFM, ha? Testingin nyo! Testingin nyo! Tawagan nyo ko bala nga agi? Sige! Hello? Oh? Ha? Arvel? Sungkot ko pala sa imo, dugay ka na wala ka tawag-tawag. Ha? Huh? Ano? Tatlo ka bulan na nga wala ka kabayad sa motor mo?
11: Yeehaw!
12: XFM.
11: Patropa mo!
10: Exciting!

0: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake.
1: Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo.
2: Mabibili sa mga butika.
3: Hindi sapat ang vitamins kung hindi maabsorb ng katawan. Ang VCO ay tumutulong sa better absorption at fat-soluble vitamins tulad ng vitamin D3. Ang Moringa Seed Oil ay may healthy fats na sumusuporta mas sulit ang bawat nutrisyon. Premium D3 Soft Gel. Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
4: Mabibili sa mga butika.
5: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ang imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
6: Santon Plus Herbal Oil.
7: Ako po, si Ethel Komplikado, Balam Antike. Masakit ang aking katawan. Malagi narinig ko sa radyo ang Santon Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
6: Santon Plus Herbal Oil.
8: Maaasahan
6: sa sakit ng katawan.
8: Santon Plus Herbal Oil.
9: Santon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
10: Ako si Julie. Lagi ako nagkakarashes dahil sa aking allergy. Nang sinubukan ko ang Santon Vitamin C, hindi na ako sinusumpong ng aking mga allergy.
9: Santon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
11: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
9: Sister Pain.
12: Ako si Heide, retired teacher. Madugay ko nagiginaan to sa akong cervicalgia o pagpalanakit sa akong liog. Ang Sister Pain gid ang sandigan kung sobragid kasakit. Ba't yan ko gid bala ang epekto?
9: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. No! Sister Pain.
11: If symptoms persist, consult your doctor.
9: Mabibili sa mga butika.
13: Katropa, yari na ang atong winners sa atong weekly draw sang Santon and XFM libo-libong papremyo.
14: Ako si Ricardo Miagar Jr. Kagabarne Bacau, Binabista, Guimaras. Nagapasalamat sa XFM kay Dr. Milito Oy sa akong nalagaan na 3,000 pesos cash. Gani ka mo mag-intramahan sa Santon kang XFM libo-libong papremyo.
13: O, ikaw man katropa, may chance na kapag magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM libo-libong papremyo. Hindi magkalindi ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. 1 blister sang Santon Gold Capsule, 1 blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule, 1 blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM libo-libong papremyo. Intra na!
15: Per DOH CFRR permit number 0098 series of 2026.
16: Managang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lamang uri ng sakit.
17: College na ko!
9: XFM.
17: Katropa mo!
18: Exciting!
19: Mga katropa, exciting dito! XFM.

0: Tugan. I mean, Tugstugan. Handa ka na wala sa extra pakalam. I mean, kaalaman.
1: Balanyo mga katropa, sa amo na ang sitwasyon, dapat ang imuhimuon, nahihinay lang.
2: Tama kayo, ako naman eh.
3: Hindi niya kasa. Dapat bas unanay kay sapnot daan.
2: Pwede, wow.
3: Oops, dali lang. Nanotice nyo, samtang gatigulang ka, gakorinot

0: bayan?
1: Ano na lang mahimoon ko? Kay Dobel may lang yung sala ko?
2: Bahala ka sa buhay mo. Dumisto mo yan eh.
3: Hindi, sasanan niya si On. Ikaw ang nagalagas. Dapat kiss ah. Ikaw man ang ginalagas.

X-rated extra sa music. Extra sa kaladlawan.

Essa dica hot. Direya ang tanan

0: Hello, Ilo, good afternoon. Sa mga kitropa natin, nagpamatina kay Two Talk Sex Event. 100.7 Ratio Patrol, Ilo, ang kitropa mo. Maulano na hapon, malamig na hapon sa atun tanay, mga kitropa. Eh, nagaligid pa ka mo da. O ano na dang inapangayutungan nyo? Ano na ginakuot nyo? Parang mainit-initan ka mo da. Hello. Tay ang labanan. Good afternoon ha sa mga kitropa natin nga nakatune in sa 100.7 ng frequencies ng ilang mga FM bands. Mga kitropa natin nga nagpamati gamit ang XFM Radio Network applications sa ilang mga cellphones. Hello sa inyo tanan, mga kitropa. Kamusta ang atin nga Martes? Grabe! Ay, sinubok na naman tayo ng ulan kagabi. Ay, what na lang gid ya ano, adlaw-adlaw daw, halos adlaw-adlaw gid taya ginatakos ang ulan ang aton nga pasensya. Charot. Especially sa mga nag-a-star sa mga low-lying areas like sa flood-prone areas, no? Teka, kamusta ka mo mga kitropa? Kaya pa ba? Kaya pa ba ang baha? O, ang iban ka ng inagpulaw pa nag-as ng ilang mga kabalayan, no? Ang iban kit antes sa mga post like nagkalabas sa ang ilang mga kagamitan. O, tayo sa mga kitropa naton, laban lang! Inaiya ang pangabuhi. Pero ti dapat nga kay uhon man sa naton nga government, tinakita man nilang epekto sa mga ating kababayan, sa ating mga fellow Filipinos, sa ating mga fellow Ilonggos. Dapat kay uhon nila ang aton nga flood-prone mga projects, aton nga flood control management, dapat seryosoho na. Ay, ambot na lang pila na ka milyon ka trilyon ang kakadto nga budget sa flood control. Kabaha gyapon. Halos kada tuig may para sa flood control nga budget. Ay, ambot ano abi kay ito ginaano lang mo. Ginatapal-tapalan lang abi mo. Ay, ambot na lang Ay, good afternoon sa mga kitropa natin nga nagahalay, no? Nagapangamuyo nga magkalamala ang ilang mga linabhan kaya maulan subong. Ate, kamusta ang ating mga workers, ang ating mga empleyado nga nagsulod sa trabaho, biskan mahulamol ang Fonti kag ang VRIP. Mga katropa dyan, Zen, mahulamol, nagmalalang guro sa ano mo ay, nagmalalang sa pants mo ay. Ay, ang bot. Pantos naman nakaroon bako mo eh.
1: Hipos ka lang. Hipos ka lang.
0: Sige lang, biskan nagbagyo man aga. O, managbagyo. Hindi man bagyo to kay habagat man niya, di ba? Biskan umulan ng malakas kagabi. Ang importante, may spaghetti. Belated happy birthday kay Abby, ha? Wala mo siyang gabi na pon.
1: Wala ko sa nag-eat. Nakikain lang. Tapos walang...
0: Wala ka man lang nahuya.
1: Nag-greet?
0: Nami itong kaon-kaon mo sang istupado. Tapos wala mo lang sa gin-greet. Ayam, bot. Ani nag-mention ka kagapon nga birthday agali kung hindi nagkadokotokan niya pon.
1: Ang itong ulan.
0: Ano gitna pala yung ulan para sa istupado?
1: Importante, ano no? Importante yung istupado.
0: Diba? Uy, good afternoon na sa mga kitropa natin nga nag-celebrate sa ilang birthdays today. Happy, happy birthday mga kitropa. Kabay yes. Pangamadamo pag-iit sa mga birthdays ang maabot sa inyo nga kabuhi. And of course, biskan nag-aulan, biskan parang hindi gusto ng world, charot lang, ng kalibutan na madayon ang inyong birthday, wala agad siya sa may mahimo, kaya nadayon agad yung inyong birthday. So dapat, enjoy your day mga katropa.
1: Amre, balikan ko lang ginambal mo kagin about sa mga flood control, katropa oh, yara. Diba, ano man ang pagtapal-tapal ko, no?
0: Oh, ginatapal-tapal. Ginaano lang, like kung sa taramdan, pag ginahampil-hampilan lang. Oh,
1: ano man yung mga pagtago-tago sa...
0: Oh, nga, palaan mo ka nung hampil.
1: Oh, eh.
0: Abo. Nagapang hampil man ang mga baybay, ha? Ang may... Nagapang hampil man ka mo to sa baybay nyo?
1: Okay lang ko ba, no? Pero...
0: Ano ba yung hampilan sa baybay?
1: Pero ano man to? May mga ano man to sa nguna? May mga issue-issue man to sa nguna.
0: Dito, sa inyo?
1: Ano man na gani?
0: Ano yung issue? Abit si kahit, abi. Charot.
1: Kagmaano kita karon?
0: Dirigid ya?
1: Oh, dirigid ya? Pwede karon lang?
0: Oo, pero comment pa yung mga katropa if you're safe dala sa inyong mga lugar. Kagko nag-aulan dala sa inyong mga lugar, kung tagadiin ka mo, no? Dapat comment mga katropa, at least para nga ma-check natin if okay lang ka muda, nabahaan ka mo, or need na ninyo bala ang immediate attention, no?
1: Oo.
0: Like rescue, oh, nan. Comment ka mo mga katropa, or mag-chat sa ating Facebook pages, XFM Radio Patrol, Iloilo. XFM Iloilo 100.7. Again, we are live man sa ating Facebook page nga mahimo ninyo nga mag-commentan. We are live sa XFM Iloilo 100.7 yung Facebook page kag XFM Radio Patrol Iloilo.
1: Ang muna tabing ko ng katropang era is abidaan sa mga like mga contractors ngayon eh, o mga nagihimo sa muna, mga taytay or sa mga flood control nga hindi na mabalaan ang sekreto.
0: Malan ka, ang sekreto, hindi ganyan magdugay.
1: Oo.
0: Especially kung
1: wala
0: mga pareho na pala kong, ano, like mga pareho na, nga may mga effect.
1: Oo, tiyan mo na, once may pamaagi ang nature, or ang, muna, mga pag-ulan, pagbaha, nga para i-expose ang, ano,
0: ang kamatuoran.
1: Ang, kung may corruption, good man.
0: And ang, ka-anomalia.
1: Oo.
0: Ay, ang bot na lang.
1: Galing mo lang na, ang mga tao ya ang ga-suffer.
0: Yes. Wala na sila yung kabaluya. Kahit is syempre, kung mabahaan sila, may request lang wala sila. Pwede ka ba sugat shopper?
1: May manuga sugat si Laya.
0: May halipad, yagali ang balay ni Laya.
1: May gahakwat sa ila kung case, grabe. Ano?
0: Oo, te. Mabahaan. Sugat sila baku, parang mataas, no? Grabe, bala. Pero, this day, mga katropa, oh my gosh, ang gimbal-gimbal naman ang mga nangyayari ngayong araw.
1: Oh.
0: Ay, ewan ko na lang sa kalibutan. Ah, like, ano man, anong okay pa ta? Kaya pa natin eh.
1: Kaya ta pa, like, ano?
0: Nagabinagyo, di ba? Nagabinagyo.
1: Galinog.
0: Sige man nga, nagainula, nagabinaha, nagalinog. Mm. Like, nagabuga ang vulkan sa kung ano-ano ng mga kwanda. Oh, tapos may mga nagkakadiskrasya. May mga inaway, may mga shooting incident. And mga katropa, did you know? Ang walang question ko, Hagina, katropang Janzin. In case nga makabata. I mean, in case in a future, nga like, syempre, may mga bata na, naisip ko, safe bala ang mga kabataan ta inside their, ano, inside schools. Their schools.
1: Amo ba na gani?
0: Kaya amo na nang nagkatabo. Like, subong, daw may rampant na, hindi tama ni Mambal, nga like, kung kaisa lang, kaya tindi na nag-rampant na siya.
1: Oh.
0: Ang mga school incidents, and hindi lang siya basta-basta nga school incidents. But super, ano, super tragic.
1: Oo, oh, diba? School shooting. Because sa Amerika lang na nag-exist. Isa na sa
0: basi
1: mga...
0: Basi idol nila, ang mga, ang mass shooting na sa, ano, sa mga eskwilahan, sa mga university sa Amerika. Ano ba lang, nga ginailog na ninyo man, anong thought process niyo? Twisted? Ano man, hindi ko kaintindi.
1: thought process niyo?
0: Like, ano man? Tiko? Charot lang. I mean, wala, ano man nga sala ng himuon nyo, nga himuon nyo pa. And, ang mga gay mo, nabala ka tropang dyan, Zin, like Kagina, example, sa Ateneo de Zamboanga University, no?
1: Oh.
0: Kay ti may nagluntad nga shooting incident, which is, ang suspect is a grade 7 student.
1: Isipan
0: mo,
1: 13 years old?
0: Si Abby, grade 7, right?
1: Yes.
0: Si Cheska, grade 7.
1: Oo, mga muna. 13 years old, no?
0: Ako na siyang edad nila, mga 12, 13 years old. So, isipan mo, 13 years old can commit amuna nga klase sang ano, sang crime. Like, din sila kumukuha ng lakas ng loob. Bala, anong kanilang pinanghuhugutan? Nga like, why sila nahadlok na magpatay sang tao? And why sila nahadlok magkapot sang firearms?
1: Yes.
0: And how did they know magamit sang firearm?
1: Kabata sila yung mag-hero yung tao.
0: Like,
1: the feeling mo lang yun, daw masapatan
0: lang. Sila kahadlok, di ba? Oh, I mean, tibutang tabalaan niya gidman mag-social media, kahit yung nag-Facebook live pa siya, before and during incident. Pero ti, like, amo na gid na ang iya utok nga ano. I mean, ano man, paano siya nakalabot sa muna nga stage? Amo gina yung wala ka akong gina ano, ang akong nga ginapanumdum nga paano siya nakalabot sa muna nga stage or psychological stage wherein kaya niya pang i-Facebook live ang paghimo niya crime. Or,
1: ano gid kaka-akig
0: niya? Balaina siya sa iyang ginikanan nga ang pagpaniro or paghimo sa muna nga crime is super ano na na saya nga klase sa crime. Like, sa mga kabataan, understandable yung mga mag-winotig sila, mga mag-white lies sila, or mangupit sila sa imo. Diba? Oh, mga normal lang, mga normal lang na iyang mga hilimuon sa mga kabataan, diba? Like, mag-ligoy, o mag-indi, mag-pass, mag-sulod sa ilang klase, hindi mag-pass sa project. Like, magpabaya sa pag-eskwela, guro, mabaton mo pa bilang ginikanan, diba? Pero ang bata mo nga mamatay sa...
1: Gano.
0: Ikaw, ibutang, tabi, ang imo, bata mamatay sa institution, sa ano, kaya mo.
1: Hindi, gid eh.
0: O, diba? Ano-ano thought process na yun naman?
1: Isa sa mga kung ano na gid ang level sang kaakig nila nga kaya na gid nila yung magpatay sang tao.
0: Damo na nga. Correct.
1: Ano ang ginhimo sa ila? Halimbawa, nga para sa ila is ang...
0: Nga amo ginadapat.
1: O, nga ang balos is mamatay kagid yan sang tao or magturo
0: yes,
1: kagid yan sang tao. Diba?
0: Di ano na rana, B?
1: Ano man guro ng kaakig? Pero, we don't know lang, na wala pa man na-confirm in isang mga otoridad or sa mga, sang school nun mismo. Pero, based abis sa mga,
0: ni ka trapang Romel Champion, kuno sa Counter-Strike.
1: Oo, kaakig guro, ano to?
0: Grabe, dapat sa mga ginika, dapat ano man na siya, B mo, like, that's,
1: basi video games naman yung gasolon.
0: Ang responsible, gani, basi video, kaluluoy lang bala ang mga, ano, ang mga, mga ano, kaya natawag software, chuchus, ang
1: mga game developers.
0: Developer, nan, yes, game developers. Kaya, like, ini mo na nila yung game, which is for fun, and for entertainment, di ba? Amo na ang purpose na da for entertainment, for fun. And syempre sa mga kapareho man nila nga mga ano, yung mga gamers man, di ba? Damo pala gamers nga wala man na addict. Si Doggy, wala man na addict si Doggy.
1: Kay wala man na iya. I mean may factor
0: si Holy Father do, wala man na siya kapamatay. Holy Father nga ngalan sa ano ha, gamer ha.
1: Hindi diba? Si ano ha.
0: Hindi as
1: ano ganyan katropa ng era? Anong klaseng pag... ano pang kaakig
0: na game? Dapat sa mga katropa natin, ng mga ano, ng mga parents, dapat iyan ang inyong kamataan. Like, i-guide kids sila pala. And syempre, dapat inyo na sila nga i-ano nga like gayan. Dapat syempre i-monitor nyo man ang inyong mga kabataan. Magkutun nyo sila, okay ka lang. Basta, kamustahon nyo man sila. Like,
1: everyday.
0: O dapat bata pa lang i-build nyo ang inyong relationship na you are close ka to Janzin. So that, nga hindi man mahuya ang imo nga bata sa ulihi or hindi man siya mangin aloof, mag-share sa imo. Hindi siya mahuya. Ang mga kabataan, dahil katropang Janzin, especially mga ano, millennials. Wow!
1: Diba? Mga bagong tubo.
0: mga millennials. Millennial, ano? Mga millennial...
1: Nga ano level yung, of, ano? Generation?
0: Mga generation. Oh. Like, diba? Like, doon nahuya mag-share sa ila mga ginikanan because they are not that close. Mm. Diba? May mga muna. Dapat i-practice natin mga ketropa nga magpadakot sa natin mga kabataan. We are close. So that when they get older, hindi sila mahuya nga mag-ano sa inyo, nga mag-share sa inyo sa ilang mga ginapangagyan, sa ilang mga struggles, kundi para mabuligan nyo. Kay tikon kayo sa daan, pareho na be like, may problema, bisaya. Amo na bi ang iya nakita nga solusyon sa iyang problema. So ano mahimo ta kunita ni na prevent ta na nga matabo, di ba?
1: Yeah! Isa man sa mga dapat i-pension di man sa pang era sa mga kabataan nga it is okay to fail.
0: Oo. Diba?
1: Wala gid problema nga magkasala kada,
0: ang bagay nila kun din kapag nagsala dira kapag ko na makakuha sa more lessons.
1: Oo.
0: And more motivation.
1: Experience.
0: Yes, so, true. Diba? So, wala man sa tao nga perfect. Like, wala man sa tao nga wala nag-fail. Okay. Diba, ara, may ara, gana iban nga daw, fail na lang, fail, tanan. Diba? Oh, oh. Okay lang gani. Like, kinakaya pa rin.
1: Sige pa.
0: Oo, oh, kita ko dadaan ka trapong Gen Z. Ang suspect to siya is, is a higher honor student.
1: Oh, the achiever siya. Because
0: yes, achiever siya. And then, ang iyang amay is, has the higher position pa on the government. I mean, in the uniformed, ano, sa uniform, uniform personnel siya. Oh, tinisip pa, bala, wala, yung man lang yung isip nga.
1: Mm.
0: Actually, kung grade 7 siya, hindi pa man ginmana maglabay bi sa isip. Yan nga ang himuon ko maka-affect sa trabaho sa tatay ko.
1: Oh.
0: So, ato siya, gin-relieve ang iyang tatay. So, kung may mga utod siya, paano na lang may mga utod, yabi?
1: Damo ang apektuhan sa ginhimo yung katropang era. Hindi lang sa ilang pamilya.
0: But also the psychological ano psychological aspect of ano of students mo Diyos ko. Isipa bigat na pang Jensen if ang imo is bata ga eskwela dito.
1: Ah.
0: What would be your reaction? Or what would you do?
1: Una ka guro ano to? Una makaguro mga kanto dito. Basta ikaw guro basi ma-trauma ikaw bilang nanay or tatay, di ba? Oh,
0: feeling ko gani gambal gani ko gina ginamalan ko akong self. Oh, magmuni malang mga gakatabo sa eskwelahan in case ng mga bata ko ipa-homeschool
1: na lang. Homeschooling na lang. Oo.
0: Ipa-homeschool.
1: Online na lang pwede.
0: Oo, di ba? Ipa-enroll ko siya sa Harvard. Tapos ma-homeschool lang siya.
1: Oo. Pwede naman na online subong. Ang ibang ganun nag-online na lang.
0: Oo, gani, di ba? Mga artista, ganun kasi kuya lang, sila homeschool. Ang malalang ko lang ako, nga bata, nga nak, artista, kaya biya mo, so homeschool ka lang niya.
1: For homeschool. Oh, homeschool.
0: Kung ano mga maestro, si Katropang John Ray. Okay lang man, tada?
1: Okay lang. Okay na basa?
0: Okay na basa. Lahat iba lang may ambal ko si mo. Ha? Ano man? Mr. Yana, itagane, may yamal ko si Mo. Mr. Yaman. Hindi na ito mag-serious. Sabi, ano ba na naton nga, ano man. Pero sa mga katropa naton, ha, dapat i-guide na ito natin kabataan. Kag syempre, dapat i-story ako natin from time to time sa ilang mga ginagyan ng mga problem. Parang at least, no, ma-monitor naton ang atin mga kabataan.
1: Oh, in case ganman nga, ma-confirm abi no nga amo to ang motive ano to
0: motive ano, ma-confirm motive ang true ano? Motive be kay ti nag ano man siya nagpatiwakal yes
1: kung amo gid man tong motive ya nga gintagaan siya sang
0: failing grade
1: or manubo nga grade.
0: Oh my god,
1: though I don't know lang mas ano pagid guro mas
0: so guess,
1: unreasonable
0: pag ikatropa nila. Hindi ko sumo pala makabalo kung paano sila mag-solve sa ila problem. Like, amo ka muna mag-solve sa mga ano pala, like mga latest generations. Amo ka muna mag-solve sa inyong problem. Like, ipaagi niyo sa dahas.
1: Oh.
0: There's a better way to solve your problem, mga katropa. And everything can be solved through, ano, through talking.
1: Oh. Manghalit, kaya dapat termi ang ano, ang ano pala? Ang
0: it
1: solution?
0: Means, grabe ang iyang ano guro, i-temper.
1: Ang mamangkot to kung sino pag ito nga po, Sil.
0: Siyempre, kiti, given na kayang iyang ano.
1: Ang mo lang na, pero given na.
0: Kag one thing ha, ang iyagin gamit to high-powered, ano ko itong isa, high-powered ng klase sa
1: ano ko to? No.
0: Kag Glock, ano tong isa? 9mm. Yes. So paano kag wala to siya nakita sa guard kay man pagsulod niya sa eskwelahan, nagasakay siya sa kotse. So probably indulong na siya guro. Pero paano niya to napasulod sa iya gamit? Niya to yung sulod yung plastic ito.
1: Kaya sa bag.
2: Gamay mo lang na ang ano, 9mm.
0: Ha?
2: Gamay mo lang na.
0: May isa pero may ano lawa siya ang gamit.
2: Di ba sa isa bag eh? Kay folded. Base kung folding, folded la.
0: Sa bagay. Pero, bati ko daw nakusog ko ng kwan mo da.
2: Ang?
0: Sa lamig, wala man.
2: Wala man.
0: Ang?
1: Kaya kusog? Dabila inaw.
0: Pero ga korinot lang. Wala na kusog, pero ga korinot lang.
1: Ha? Dabila inaw ang signal.
2: Medyo.
0: Ah, medyo. Ako lang nakagigin, anan ko bisya. Munaan ko
2: siya. Nalapnan?
0: Ito rin, kagiging gana kasudan.
2: Ah!
0: Hambal ko na sa
2: sumayon. Mayo. Maya mo na magbila
0: to yung tatanan. Tala kay John Ray,
1: Kita mo na ubos sa iya.
2: Oo. Tingala, kung man may mga ano gani.
0: Gusto mo?
2: May arima ko di.
0: Ako kalisa, gusto mo?
2: Gusto mo?
0: Gusto mo?
2: Higupin mo.
1: I'm good.
0: Higupin mo. Gano'n mo lang siya. Daw ano na siya gani tawag. Ano ganyan ang itom? Michelle?
2: Itong mo siya?
0: Pinabutan sa tambo.
1: Uhong?
2: Green shell?
0: Hindi.
2: Uhong? Ano?
0: Ang inasupsup, uhong.
2: Hindi ah. Ang...
0: Uhong? Mushroom na yung ginawa. Kala mo yung
1: ano
0: uhong?
1: Na ay ang... Ang magaling ah.
2: Ano na iya? Bagungon?
1: Bagungon.
0: Bagungon ma lang na siya. Kung uhong man?
2: Uhong. Uhong inasupsup na.
0: Ano yung uhong? Kung inasupsup. Laeng goro nga uhong. Uhong goro nga. Laeng goro nga uhong. Basi sukol goro nga uhong. Uhong goro nga uhong.
1: Ano ba yung napaminsar ko,
0: hai? Diba? Diba ang sukol, uhong ba na siya? Sukol sang uhong. Amo na, guro, ginapanom daw. Hindi ka trapang dyan.
2: Sukol.
1: Basi, lamig daan.
2: Ano ko, no?
0: Unahan niya naman ka, hindi naman siya karon ka ubos ng sinamo. Hindi naman na siya karon ka, ano, katapos-tapos.
1: Sige, ah.
0: Oh, sige, be. Oh, sige, be.
2: Tingan ta.
0: Oh, tisingi. Tisingi siya, i-anagin, i-

0: Ano wings sa call?
1: Ang ano? Hindi ko ma-describe.
0: Hindi ako na ma-describe. Ay,
1: may ano to galing, may spaghetti to.
2: Okay, ano mo problem?
0: Ang yes, spaghetti ng lapsi. Amot na kulbaan, hindi na lamigan, guro.
1: Ano lamigan?
0: Oo, nalamigan.
1: Ara kagabi sa ano?
0: Sa sagwa, balan yung guro rin mo.
2: Ay, ikaw nagdala?
1: Ipaulanan.
2: Is your birthday?
1: Kay Abby.
0: Ah, di ba?
2: Abby mo lang.
1: Ay, nasa katulong Bea.
0: Ay, oh.
1: Naglabay na.
0: Naglabay.
1: Naglabay na.
2: Pero ano, yan na yung sukol. Karoon lang sa katulong Bea. Ano na yung sukol?
1: Naglabay ng super fairy kanina.
0: Sugaton, kabalala, tanik na amon.
1: Oo. Tinaglabay na mo itong ano.
2: Tinaimingan niya nga nakalabay ng super fairy.
0: Ka kay sugaton, katanik na amon.
2: Nakalabay ng super fairy.
0: Sugaton, katanik na amon.
2: Audrey ka?
3: Nag-fastcraft ko.
0: Ay, ito, ay!
1: Fastcraft naglabay to.
0: Abi na mo, nag-rent ka to sa boat club.
3: Wow, ay, nag-fastcraft lang. Ay, doon mo lara ma-afford ko.
2: Mga bigat din na daan.
0: Dito si Katropang Bea, gindalas ang agos ang kwan mo.
3: Nag-go with the flow lang ko, guys. Maski nag-umpok.
0: Abi na mo sa mitoro, ka nabalak ka lang.
3: Manong si Puyas.
2: Oh. Layo.
0: Abi mo sa Mindoro or dito ka na sa ano, dito ka na sa Cagayan.
3: Layo pa to. Next
0: month. Ang palang share ni Dahil si Katropan January nga sa sobra ko nung kalamig, nagakurinot ang iya.
3: Nga?
0: Ang iya?
3: Hala!
0: I-check di.
1: Yan ang kilay.
3: Ay, di ba ko, abi ko malamig na nagatindog na iya, wag akurinot.
0: Ang sa dalom.
1: Ang iya nga saging.
0: Oo.
2: Yung sa babaw ka, ano eh. Bato, pero sa dalaw mo lang.
0: Kita mo ng padlock mo, malamig.
2: Kita mo lang sa kung malamigan nga magpaligo ka.
3: Uy, nagkulino.
0: Huwag ka muna ako, no, babe.
3: Namin na siya huwidan.
0: Nga ha.
3: Kaya may gadanlo.
1: Gotta get nit.
0: Kaya
2: tapos yung sinabok, kaya siya
1: gawag yung siya gano'n. Ina pa mangkot naman. May yung hapon,
3: gano'n kay Mandali,
2: Erayo. Change lang. Nalang.
0: Change lang.
2: Gira pa mangkot naman kung anong sukol.
3: Sukol, uhong?
2: Oo, natingan ni.
0: Nagigisup-supo niya ako nung sukol, hambal niya. Oo, hambal ko. Basta ang ginasup-sup, hambal niya ang sukol. Lain, duro ang
1: uhong
0: niya.
1: Oo, ang ambay ko.
0: O gani, tingin na sop-sop gani.
2: Kaya pa mangkot amon,
0: pila
2: ang sukol ya?
0: Pila ka bilog sukol ya? Gama mangkot lang! Hindi naman ang dom, ano pa boy?
1: Hindi ko sure.
0: Ano dom na mata akong pila ka bilog? Hindi ka sure ha? Hindi na pagpanumdom ako, hindi na siya baboy. Ngayon sipon mo pa kung pila ka bilog ang sukol ya.
1: Hindi ko gani sure.
0: Hindi mo na siya ido, ngayon sipon mo pa kung pila ka bilog. Oh, diba? Imo yung katropa mo, pila ka bilog sukol mo.
3: Dua lang ah.
0: Te, imo katropa siya, yung pila?
1: More than one.
0: Hindi ka maghambal nga, isa lang. Ano nagtingob sa tuwa?
1: More than one, gani.
0: Hindi ka maghambal nga, tatlo. Ano may sipin? Imo katropa siya, Ray, pila?
2: Ha?
3: Pila. Tatlo eh.
2: Pira gan niya.
0: Guwapo.
1: More than one.
0: Pira sa call mo.
2: Pwede man doa.
0: Oh, pareho kami ni Katrin pang Bea. Nga din pagi nang isa ha. Pagi nang iban ha. Nga pwede man doa. Hindi sa mga sabat ya ho. Yan ba?
1: More than one gan
0: sa call ko no.
1: More than one.
0: Wala pa mangkot langit gani. Kami sa exact number. Imo isipon mo pa. Tumuan mo na yun. Dala siya nga ano nga spaghetti si Katropang
3: Ano ganyan mo
2: mo?
0: Kay Katropang Janzine.
3: Birthday
0: mo. O kaso nahulog na bi ano pa nag ano naglapsi. Naglapsi siya. Gagin-gamigan.
2: Kaya sino ito ka na yung bal mo? Kay Iya?
0: Kay Iya? Kay Abi?
2: Kay Abi.
1: Kay Bea?
2: Abi mo lang gali. Abi mo lang.
1: Kaya Ma'am Dali, Raya.
0: Good afternoon, Ma'am Dali. Hello, Ma'am Dali.
2: Unang na lang sa ako.
0: Ay, mayang hapon, Ma'am Dali. Raya, kamusta na ikaw? Umuulan pala dito, Ma'am Dali. Ka kagida mo
2: sa Canada.
0: Sa Canada si Ma'am Dali, o di ba? Si Ma'am Dali anad na siya sa ano, sa lamig. So dapat imo para hindi siya mag ano gay magkurinot, dapat i-ano mo siya, i-practice. Dapat kabi-gabi ibutan mo siya.
3: Guys,

0: I-preserve.
1: I-try.
2: Pwede man nga.
1: I-try. Di karoon may pang bakla niya ka-ice. Ibutang ibe.
2: Pero dapat.
3: Ano yan yung turaya to?
2: Pero dapat lamigin man na dadang.
3: Ano yan yung turaya?
1: Nga, pe, ano dapat?
2: Dapat lamigin man na dadang temperature.
1: Oo nga, hao.
2: Kaya parang hindi mapatay ang...
1: Teka, pabi ko lamig.
2: Ari lamig niya.
1: Sigurado ka nga malamig.
2: Ang Idria.
0: Ano na.
2: Andrea sa Andrea sa park.
3: Lagi niya una-una mo.
2: Andrea nga park, hindi may aircon, lamig.
1: Oh, tiyan nga, ang namin, tiyaya.
2: Lamig.
1: Oh, di ka, pagay kong lamig.
2: Oh, lamig.
3: Dalong. Dalong, inaway.
1: Wapute, lamig.
2: Lamig, gidman.
1: Tasi ka parang yami.
2: Kaya dapat, gidman, lamig.
1: Anong rason niya dapat malamig na da?
2: Kay kung mainit, kakapatay ang mga ano?
1: Huh?
2: Ang mga eggs mo da?
3: Ang mga ibon.
1: Ang mga ibon na lumilipad.
3: Lumilipad.
2: Ay, mahal ng Diyos. Di kumukupas. Ang mga ibon. Dito na yun.
1: Parang ano, parang nga malibatan namon. Hindi, dapat ikaw ha, ba? Oh, na, ikaw dapat ma-float na yung
0: floaters.
1: Sige, oh, sige na, nalian na. Tugs-tugs na na.
3: Ikaw,
2: ikaw kanta.
1: Ikaw kanta, kay kami hindi ma-beatbox. O, oh, dalian na kay ready na pala si Katropong Bea, ho. Ikaw kanta, dalian na, katropong dyan rin ma-beatbox.
3: Sino mo kanta?
1: Siya makanta.
2: Ang mga ibon.
0: Ibon!
3: Ibon!
2: Second voice.
3: Sabi ko siya mauni.
1: Nag-tweet. Ano siya pala? Ma-floaters.
2: Nag-second voice.
1: Eh, kita ganit. Diba? Sound system ganit. Ikaw ganit. Maano. Ikaw yung
2: ibon.
1: Nga, nag-second voice.
2: Check niya mo niya, no? Ang mga ibon.
1: Tolong ka, mali ka tapon
2: na. Out now in Spotify.
1: Wala ko nagahuni, ha?
3: Wala yung ini.
2: Check niya sa YouTube.
3: Hindi ka lang yung imo, sa ulo.
2: Ay, sa ulo, eh.
3: Oo.
2: Oh, liwat.
1: Ano lang title, yaw? Ang mga ibon.
2: Liwat.
1: Ano
2: yung
1: title
2: niya?
1: Ang mga ibon?
3: Gid
1: na title
2: niya?
1: Search
2: niyo
1: na.
2: Ang mga ibon. Abik mo, huni. Ibon. Ang mga ibon. Ibon. Ibon.
1: Ano kalita sa... Ibon! This is ibon! Oh, ano tani? Ano
2: tani? Second voice. Practice ko lang to, practice.
1: Oh, practice. Sige, hindi na nakatapos.
3: Mag-December ka na muna kataon ta.
1: Oo. Radio na sa beatbox alert na. Ari
2: ang
1: lyrics.
2: Ang mga ibon ay lumilipad. Bow.
1: Ang mga ibon. Bow. Ready.
0: Ano ni ngalan sa aton nga production?
1: Ibon production. Production. Oh. Oh, sige na, katapun yan. Ready na beatbox mo.
4: DJ John Ray.
1: O, si Katropang Bea.
4: Beatbox.
2: Beatbox yun eh.
1: Sige na.
3: Oh, sige na. Sige na.
0: Hey.
4: DJ John Ray, give me some beat.
3: O na hingan ta kay sundan ta.
1: Gwapo dali, ano yari na kung ano ako kani. O dali, ano na.
2: Ang mga ibo na lumilipas.
1: Ibon!

0: Mini
1: pa. Lain mo to
2: iya. Ano ano
1: ano to nga?
0: Uwak uwak.
2: Ano nga ibon dapat tao?
1: Amo nang unisang ibon sa.
2: Hindi bird. Tweet tweet tweet. Ano sa pa? Dapat lain. Wait, kamo ka ba ti sa una gila mo? Ako man ay ah.
1: Ilo ilo gyud kino.
2: Diba?
1: May dati ka grong alay sa uwak sa unay.
2: Oo.
0: Oh, next, ang mga isda na lang.
2: Ang mga isda?
0: Ang mga araw, ang mga isda.
1: Ang may sugton pagid?
2: Oo, may isda.
0: Tapos ang mga bata pagid gani.
2: Ang mga bata, gano'n.
1: Tama na na.
0: Duway taga ni Kalapot sa chorus.
1: Tama na na.
2: Way ang abalo. Nga sa una-una, gina. May ano pa si Katalman yan, Ray, may sound check. Kinagubo pa siya, ante. So lang ito. Pawala siya. Wala. Ito lang tutunan. Okay na katapang dyan, Ray. Wala na lang. Ginalamigan. Wala
1: okay
2: na
1: kaparamihan. Na nag, ano na, nagpanginit na.
0: Ba, ano, eh, bantayan nyo sa YouTube.
2: Ay. Oh, ba, Mam Dalia, wala ko nung tuluya sa aton.
1: Ano, ano, ano?
2: Ay, ambot na lang, Mam Dalia.
0: Wala ko yoya.
2: Ang tingdaan, malamig di, Mam Dalia. So, subong na ka pala malhas na kami. Diba?
0: Nag-workout lang gamay.
2: Ang dyan, Sinbi kayo. Ay, habi mo malipatan na. Huwag nun, pinakabilog sa kolya.
0: Nalungi.
2: Habi mo, nalipatan na, Mon.
0: Aron ko lang sabton.
2: Oh, nga ho.
0: Naisip ko pa.
2: May ano, may sipil.
0: Kay ano, Abi?
2: Ano?
0: Ano siya?
2: Gin?
0: Opera, gin opera.
2: Duwida. Duwida, be careful what you wish for. Kagina karon. Be careful what you wish for.
1: Kagina karon. Nag-ano sa'yo, ano?
2: Ga?
1: Say.
2: Gano?
1: Ano gina...
2: Kamulay, kagitropo niyan. Okay lang, tada. Panay ka, gina ko, nahi-blood naman siya.
1: Oh, ay, pula kayo, ay, nahi-blood niya.
2: Oh, sus, abi ko, nahi-blood ka kayo.
1: Pera lang, kagitropang dyan, Zin.
2: Nahi-blood ka, kagitropang dyan, Zin.
1: Ha?
2: Nahi-blood ka siya.
1: Siya ang nahi-blood.
0: No, hindi ko.
2: Wala na siya nahi-blood. Kung ka pala,
0: kaya nahi-blood, ikaw, balaan ko, nahi-blood ka.
1: Maskin, wala ka nahi-blood, doon nahi-blood, itsuray.
0: Boy, why niya nahi-blood?
2: Ano
0: ang itsura sa high blood?
2: Daw pariho naman dugay-dugay ang ano nyo?
1: Ang
2: inyo gawi. Ano nga pala galagas ka wala pang?
0: Kapit na lang na.
2: Oo, oh, pati yung chan.
1: Wala.
2: Diba?
1: Pero ang color lang wala.
0: hindi mo niya makaya yan. Amo na yung mga...
1: Hindi mo sunod.
2: Ano?
0: Hindi mo na yung masunod.
3: Ano ni Sir Jones? You think you're gonna beat?
0: You wish lang na iya.
2: Diyos ko. Teka, kaya mo na?
1: Hindi eh.
2: Diba?
1: Kailan lang?
2: Kagi
1: na ba na?
2: Babe, kagi na ba na puti si Katropang Jan Zin?
3: Ano?
2: Sa Palawan?
0: Ang sa ano? Ang pag sunscreen.
2: Pag sunscreen niya. Puti-puti.
0: Upos ka. Upot kami to.
2: Puti. Ay, kaya lang itsura mo tabi, doon tuloy tabis.
0: Dito ko na ang baling, hindi ko gusto mong puti. Okay.
2: Nga hao.
0: Di bagay, gali sa akon.
2: Ay, tool. Ito bagay kayo, why na blend mayo?
0: Why good man? Why good man?
2: Kita mo na yung siminto, kita mo na yung finishing.
0: Gagin mo pang. Ako na wala na ako ka-desire mag-puti.
2: Basi mo nga yung pulas mo to sa itsura mo. Ang balaan pang butang mo gamo.
0: Kaya ba mo kainit-init that time?
1: Oh, abiyan siguro, skim ko.
0: Si, syempre. Syempre pag ano, bako mahal nga daan sang ginbakal to.
2: Kita upo, oh, to nang bakal. Oh, no? Mahal. Di mahal gin man to.
0: Ako ko una, anay. Amo lang nanay.
1: Mm.
0: So, gamo ko daw wala effect.
2: Kaya wala effect.
0: Hindi ka wala. Kainit, kisakit, kinagawan sa panit.
2: Hindi,
0: gindugangan ko. Gindugangan ko. Gindugangan ko. Ito timing.
2: Ang ending, itsura yun.
0: Di ba nag-ano na to? Nag-basa na to.
1: Tapos gindugangan niya
0: pagit. Gindugangan ko pagit.
2: Tapos?
0: So, kay Manol-Manol.
2: Hindi na siya makuha sa isa ka, ano, ah, sa isa ka, ano,
1: wash lang.
2: Hindi siya makuha sa isa lang ka, ano, sa tubig.
0: Kaya naligo na kami ito dayon.
2: Gastay na siya sa panit mo. Oh, yung buta, SPF 50, ba mo ito, plus, plus,
1: iba daan ko, say, katong mga era.
0: Mahal ko, diba? Pila to isa ka sa shade, oh. Ang 10
1: grams. Wala na yan, si katong era, nagagamit sa mga fake-fake na mga original
2: yan. Ah, naman na nagagamit kagid lang to.
1: Amo gani ti magamit ko kay ti original lang.
0: Ang iya na yung mga halinaya sa ano.
1: Mga malahalon.
0: Halinaya sa Paris.
2: Paris? Oo. Oh, Korea. Sa Korea lang pala.
0: L'Oreal. L'Oreal.
2: Pasalamatan. Pagid ka.
0: Ang mga tag-isa kalibo lang pala. Oo.
2: Oo. Hindi lang L'Oreal sa Paris.
0: Oo. Kay L'Oreal Paris.
2: Magayin ko ka balo.
0: L'Oreal.
2: L'Oreal Paris.
1: Diba?
2: Inambalan ka nga ano gani nga dapat gamayon mo lang ano kay
1: diba na iyaya kay gin grab the opportunity niya
2: oh puti-puti siya na yun
0: gin try ko lang to kaya ba po na lock na ko mag itong
1: pagkita lang yung tsura mag picture oo
2: mag kita gani
0: ito ka nang ang first day tato din to nagka ano gani ha nag una to
1: first day
0: sa first tagit
1: gabi matabot
2: sa komando.
0: Hindi ang una tagin niya lakat bala na island hopping.
2: Seven commandos ganyan.
0: Bala ko gabi ito nag-abot.
2: Hindi gabi na gabi na.
0: Pero sa first
1: hindi sa ano sa palawan.
2: Sa akin.
0: Ang bot ko sang do
2: sa cave gani.
0: Amo na. Oh. Ano sa commando na?
2: Hindi ang commando na sa
1: tagin. Hindi ang commando. Kung lain niyang commando.
2: Uy, great yun na ang mga katropa. Tanggap pamatid.
0: Oh, good afternoon. Sa Maymay's Bukuhan, good afternoon kay ano dira sa aton nga mga gapabukada and of course kay Katropa Vibes Kanayonan, good afternoon sa talanda nga mga katropa natin sa Maymay's Bukuhan. Agag dira man sa May 3SE3 nagapamatigid sila and of course kay Kapbuch Florentine. Good afternoon. No, ikaw na.
1: Yeah, ano naman ko?
0: Ikaw na sa ibang
1: Kapbuch sa May day nga po.
0: Kag kay Sir Amiel Hinova galit dira sa may SSS nga mamati na da sila ang mga katropa naton.
1: Dito nga po kay Sir Amiel.
2: Good afternoon kay Sir Amiel ha. Ang balyap
0: always ano, mo to buwas ha. Hindi mo pagkalipatan buwas.
1: Pila pa na to karon.
0: Basi bala
2: sa Cathedral Cave.
0: Oo.
2: Di ba? Wala gid ko nagduwa. Wala gid ko kaunta ngita.
0: Okay daw ang iya nga na, di ba daw cathedral ang iya.
2: Oo, dito di ba may cross na to sa tunga.
1: Sa tunga.
2: Sa tapos may nakita ko sa Katro Pompeya na maano, ma ano na gani, ma-sponsor.
0: Puerto Princesa
2: naman. Hindi, libre lang bala sa Coast Guard.
3: Ako pala.
0: Sa Puerto Princesa naman.
2: Okay, diba?
1: Wala ka mo katong kasunod.
2: Sa Coron.
0: Ah, Coron.
1: Sa, ano, sa...
2: Ano man na yung Puerto Princesa mo mo. Dapat sa Coron.
1: Dumay sutan, kablat to sa, ano?
3: Oo, oh, siya. Mahilig na
1: mag- sulod.
2: Masuhot sa dalom? Masuhot sa dalom. Ang, ano, wait,
1: wala ka mo itong sulod.
0: Ang sa, ano, ano tinagong...
1: Tinagong...
0: Hindi
1: siya tinagong, ano?
0: Dagat.
2: Hindi siya tinagong.
0: Nasaan,
2: sa Lambunon? Sa Lambunon na yun pala, di ba? Sa Lambunon na yun pala.
1: Secret beach?
2: Tinagong baybayin. Tinagong
1: secret
2: baybayin.
1: Beach?
2: Hidden beach, guru.
1: Hidden beach?
2: Tinagong secret lagoon?
1: Ah, oo.
0: Oo.
1: Secret lagoon. Sina-
0: ang gamay. Ang gamay.
2: Okay, lang mag, ano, mag...
1: Magsuhot.
2: Suhot. Mm-hmm. And then mag, ano, there.
0: Ang gamay lang na nagkalalungos
1: to. Oo, pero namin to.
2: Wala kami to ya kay madlos to pag ano namon.
1: Namin to.
0: Pagsulod namon.
2: Abi ko last breath ko na to mo.
0: Pagsulod namon, hindi pa mo to kadalom.
2: Oo, pag
0: pagwa namon, ah.
2: Perte na.
1: Good grabe job. Mga tactics dito.
2: Pero sa pinanyo, sa ano nyo, sa inyo, aging kantuan dito, anong pinaka, ano nyo, pinaka-favorite nyo to? Pinaka-favorite ko to yung sa Big Lagoon.
0: Ang nagkayap ko, di ba?
1: Oo. Pero namin ito sa, ano, sa, ano ganito, Secret Lagoon.
2: May isa ta pa ganyan yung kadtoan mo.
0: Helicopter Island.

0: April.
1: Ah,
0: ah, March ka mo, April kami.
1: Oo, kamo yun. Diba? Uy, great na katropang dyan, Ray. Ang mga katropang wala kaupod. Ang mga
2: katropang
1: butch. Uy, good afternoon muna sa ating mga Facebook Live viewers. Kay Ma'am Dali Iraya. Once again, halong-halong kay Ma'am Dali. Sa kay Sir Rodrigo Montaño. Sa kay Tita Likay. Rapista, bagungo. Nambal na talikay. Nakasabat. Basta gani, ikaw. Yung mga
2: uhong yun. Uhong yun.
1: Sa kay Sir Paterno Sitar. Paklibar the Third. Good afternoon, Gid. Kay Ma'am Rowena Ispanwe. Ginano kaya din merge?
2: Ispanwel? O isa na lang.
1: Hey, Ma'am Rowena Espilio Manuel. Amalia, good afternoon sa inyo. Shout out kay Jerry Paul Manuel and Jaira Joy. Hi, Eliana from Mommy Wang. Thank you so much. More power to your program. Oy. Thank you kay Tita Rowena. Si kay Renanti Achanova, good afternoon. Mayong hapon. Gina kay Ma'am Hermite, good afternoon man. Kay katropang Romel Paklibar from Singapore. Good afternoon.
2: Good afternoon, nanda. Kamusta ang Universal Studios?
1: Kamusta ang Universal Studios? Ang tapang Romel? Okay, patito. Ano siya kuno? Sa ano siya kuno sa phone? Nag-a-rides.
2: Nag-a-rides na.
1: Nag-a-rides na siya. Good afternoon na sa mga kitropa natin nga nag-a-upod. Mga kitropa, oras natin 52 after 2. Hindi ang oras ginadalong sa inyo sa Sunthone Plus Gold. Sunthone Plus Gold, himo si Mangosteen, ang palayamalunggay, garlic, kagsperulina. Ang Sunthone Plus Gold, ang Guest Wealth Incorporated na makabulig sa atin ika yung lawas, ilabi na sa pagprotekta sa atin immune system, batok sa mga masakit. Sunthone Plus Gold, nakabulig sa mga kitropa natin may mga high blood, diabetes, heart problems, kagbukol-bukol sa lawas. Ang safe Imnon FDA approved, kakalal certified, available sa Mercury Drug Store, Rose Pharmacy, sa TGP, Southstar Drug Store, All Green Pharmacy, kag generika. Available man sa mga butika nga malapit sa inyong mga lugar, ganyan o pang inyong ginahulad, mag Sunset Plus Gold na mga kitropa. Available man mga kitropa ang Sunset Plus Gold sa Shopee, kag sa TikTok Shop, i-search ang Sunset Plus Gold, pangitaw ng may tatak na Yes to Health, i-add to cart, kag i-check out. Last time, mga kitropa, mag-a-pause kita rin for some commercial break. And when we get back, atin nga i-reveal sa inyo ang atin nga X-rated question. Gani mga kitropa, tutok lang sa X-rated. Kay man, magabalik pa kita, dirigid lamang sa XFM Philippines.
3: XFM. XFM.
4: Yes to Health!
5: Ikaw ba ay may iniindang karamdaman? Ano ba ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit? Ano ba ang gagawin para maiwasan ang mga karamdaman? Ating pakinggan ang programang The Secret of Health. Ating pakinggan ang ating Doctor of Naturopathy.
6: Welcome sa programang The Secret of Health. Ito po ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Oy. Maghahatid po muli ng mga kaalaman at sikreto kung papaano mapapangalagaan na malusog ang ating katawan. Atin po munang pakinggan ang mga iilang sikreto sa ating mga kababayan kung paano nila napapanatili ang malusog na katawan.
7: Ako si Arthur. Hilig ako sa mga matatabang pagkain sa benta ng bisyo. Kaya siningil ako ng katawan ko. Ayun, high blood na pala ako. Kaya nang narekomend nanda sa akin ang Sunthone Plus Gold. Sinubukan ko at inaraw-araw ko siyang inumin. Simula noon, magana ang pakiramdam ko. Okay ang paghinga ko at di na sumasakit batok.
8: Sunthone Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
6: Ang sikreto ni Sir ay araw-araw umiinom ng Sunthone Plus Gold. Sa pag-inom ng Sunthone Plus Gold, nawala ang mga hindi kanais-nais na sintomas ng pagtaas ng presyo ng dugo.
9: The Secret of Health.
6: Ano nga ba ang meron sa Sunthone Plus Gold na nakakatulong upang mapanormal ang blood pressure? Ayon sa pag-aaral, ang Sunthone Plus Gold Herbal Capsule ay nagtataglay ng mga bioactive compound na tumutulong sa normal na pagdaloy ng dugo sa ating katawan. Kabilang na dyan ang bioactive compound na isalelcysteine. Ang pag-inom ng mga supplement na nagtataglay ng bioactive compound na meron sa Sunthone Plus Gold ay pinaniniwala ang nakakapigil sa pagkakaroon ng coronavirus. Coronary artery disease, isang karamdaman na nag-uugnay sa pagtaas ng presyon ng isang tao. Karagdagan pa sa binipisyong hatid ng bioactive compound na SAC or isalilcystin na masusumpungan sa Santon Plus Gold ay ang kakayanan ito na i-regulate ang production ng isang klase ng hormones, ang angiotensin, na responsable naman sa pagpasikip ng mga daluyan ng dugo na nagdudulot ng pagtaas ng presyon ng isang tao.
0: The secret of health.
6: Huwag hayaang manatili na mataas ang presyon ng iyong dugo dahil ito ay maaring pagmulan ng malalang komplikasyon. Uminom araw-araw ng Santon Plus Gold Herbal Capsule.
4: Mission Next! Marami na ang natulungan!
10: Mag-iisang buwan na, masyadong maraming liwanag ang aking nakikita. Kapag nasa kalsada at kapag nasa traffic, sabi ni Kuya, sign daw yun ng may astigmatism ako. Kaya sinubukan kong uminom ng Vision X Plus Capsule. Napansin ko, after 3 weeks, maganda na ang paningin ko. Nawala na yung mga anino ng liwanag kapag gabi. Aileen nga pala, 27 years old, from...
4: Vision X! Epektibo! Subukan mo rin! Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
0: The Secret of Health.
6: Kabilang sa sakit ng puso at problema sa kidneys, ang hindi nagagamot na mataas na presyo ng dugo ay maaari ding makakaapekto sa iyong paningin at humantong sa sakit sa mata. Ang hypertension ay maaaring magdulot ng pinsala sa mga daluyan ng dugo sa retina, ang lugar sa likod ng mata kung saan nagpo-focus ang mga larawan. Ang sakit sa mata na ito ay kilala bilang hypertensive retinopathy. Ang pinsala ay maaaring maging malubha kung ang hypertension ay hindi nagagamot. Upang makaiwas sa hypertensive retinopathy, isabay ang Visionix Plus sa pag-inom ng Santon Plus Gold. Ang Visionix Plus ay may taglay na vitamin E na tumutulong upang ma-neutralize ang oxidation ng mga selula sa mata. Ang Visionix Plus Soft Gel ay mayroon ding beta-carotene na kino-convert ng ating katawan into retinol na nakakapagpatibay ng mga maliliit na daluyan ng dugo sa ating mga mata.
4: Santon Plus Coffee Mix.
11: Ako si Janine, gustong-gusto ko talaga ang Santon Plus Coffee Mix kasi hindi ako nakakaramdam ng palpitations di katulad ng dati kong kape. Kaya mas hiyang ako sa Santon Plus Coffee Mix.
4: Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
0: The secret of health.
6: Alam mo ba na ang pag-inom ng healthy na Santon Plus Coffee Mix ay nakakatulong din sa pagpapanormal ng presyon ng dugo? Ayon sa isinagawang isang clinical trial na nilahukan ng mahigit 300 mga partisipante na nagkakaedad ng 35 anyos hanggang 64 anyos, nakitaan ng kapansin-pansin sa pagbaba sa kanilang blood pressure sa loob lamang ng 12 linggo ng pagtake ng mga product na may suya tulad ng Santon Plus Coffee Mix. Ang bioactive compound na isoflavones na matatagpuan sa ating Santon Plus Coffee Mix ay nakakapagpababa ng overall rest sa cardiovascular system sa pamagitan ng pagsasagawa ng mahalagang anti-hypertensive at anti-atherosclerotic effect nito sa katawan para alta presyon ay maiwasan at masolusyunan ugaliing uminom ng Santon Plus Gold araw-araw. Visionix Plus para maiwasan ang komplikasyon na hypertensive retinopathy at siyempre ang napakasarap at napakahealthy na Santon Plus Coffee Mix.
0: The Secret of Health.
6: Ito po muli ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilitoy. Hanggang sa sunod nating talakayan sa programang The Secret of Health.
5: Maraming salamat sa pakikinig sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
12: Yes, to health.
13: XFM. Ready to see fresh talents take the stage? PT Idol features dance talents and digital creators. Watch them live on TikTok. Search for PT Idol and catch their daily live streams from 8 a.m. till midnight. Follow PT Idol now to stay updated on happiness. Ready to see fresh talents take the stage? PT Idol features dance talents and digital creators. Watch them live on TikTok. Search for PT Idol and catch their daily live streams from 8 a.m. till midnight. Follow PT Idol now to stay updated on happiness.
14: Playtime Entertainment, born for happiness.
5: Santon Gold, live testimony.
15: May linda ka sa pinubuan ba na parang nulal siya. Natakan ba yung mata ko at the time? Nag-maintenance ako ng Santon Gold. Thank you, Lord, talaga. Unti-unti ka bang nawala? So hanggang ngayon, nag-maintenance ako ng Santon Gold.
0: Santon Plus Gold. Santon Gold Coffee Mix.
16: Ako si Malo, isa ka-teacher. Nabatiyan ko ini sa radyo ang Santon Gold Coffee Mix na may collagen. In kapi ko ini adaw Adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na-enjoy ko pa ang manamit na sabor.
17: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
18: Dalagkuan nga pa premyo ang dulong sa inyo sang 2026 Gold Eagle Beer Premyo sa Tansan Promo. Kadto na sa inyo mga suki nga tindahan. Kag magbakal sang Gold Eagle Beer. Kada Tansan sang 320ml ukon Gold Eagle Beer King, may isa ka na ka raffle entry. Ibutang ang Tansan sa sobre. Kag isulat ang inyo pangalan, edad, address, mobile number kag pangalan sang suki nga tindahan. Pagkatapos, ihulog ang inyo entry sa mga drop box nga makita sa suki nga tindahan. Mag-intra para dako ang chance ka magdaog sang papremyo nga nagabalor tubtob 2 million kapesos. May cash prize, grocery package, kag mobile phone pa. Dali! Ano pa ang inyong ginahulat? See posters for details. Promo period March 9, 2026 hanggang February 20, 2027 per DOH FDA CFRR permit number 0293 series of 2026. Drink responsibly.
19: We're proud to celebrate Team Playtime, the Games of the Future 2026 Dota 2 champions. Search PT Sports on Facebook, follow our page, watch our live streams, and stay tuned for more exciting teams coming soon.
20: Playtime Entertainment. Born for happiness.
19: We're proud to celebrate Team Playtime, the Games of the Future 2026 Dota 2 champions. Search PT Sports on Facebook, follow our page, watch our live streams, and stay tuned for more exciting teams coming soon.
20: Playtime Entertainment. Born for happiness.
14: Playtime Entertainment. Born for happiness.
21: Hindi lang pala skincare ang solusyon sa skin. Importante din yung iniinom mo, yung Mangosteen sa Santone Coffee Mix. May Santones na tumutulong laban sa skin aging, plus Moringa na may vitamins at Soya na may isoflavones na tumutulong sa skin balance. Kaya pala, parang mas fresh ako lately dahil sa Santone Coffee Mix.
22: Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
23: Walang araw na di ako nahihilo. Yun pala, may problema ako sa mata. May binocular problem ako. Sinubukan ko ang Vision X Plus at yun ang dahilan. Naging okay ulit ako. Salamat Vision X Plus. Ako si Mikaela Daligdig.
22: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
24: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
25: Dati lagi akong walang gana sa trabaho. Feeling ko lagi akong pagod at stress. Madalas din akong nagkakasakit. Kaya nag-take na talaga ako ng Premium D3 at wow ha, napaka-amazing talaga. Ang effective niya. Feeling ko ang healthy-healthy ko. Ako si Nadine, isang certified Premium D3 user.
24: Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at Moringa. Mabibili sa mga butika.
26: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
27: Para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, mag-turbo dietary food supplement for men. May taglay ng maca, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwaska. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo dietary supplement for men para sa mga lalaking tigasin.
18: Magtipo na sa mga entries para sa Gold Eagle Beer Premio sa Tansan Promo. Mas madamo ka entry, mas madamo ka chance nga magdaog. Kada simana, may magdaog sang 5,000 kapesos. Base ikaw na ang masunod nga isa sa mga winners. Mag-intra para dako ang chance nga magdaog sang grocery package kag mobile phone. Hindi na magpaulihi, mag-intra na. Sagin pa dako nga pa-premyo sang Gold Eagle Deer premyo sa Tansan Promo. See posters for details. Promo period hanging March 9, 2026 to February 20, 2027 per DOH FDA CFRR permit number 0293 series of 2026. Drink responsibly.
28: Santon Plus Herbal Soap. May antibiotic na pang depensa sa mga germs, viruses at bacteria. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat, tagyawat, an-an, buni at iba pang skin problems. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
19: We're proud to celebrate Team Playtime, the Games of the Future 2026 Dota 2 champions. Search PT Sports on Facebook, follow our page, watch our live streams, and stay tuned for more exciting teams coming soon.
20: Playtime Entertainment. Born for happiness.
19: We're proud to celebrate Team Playtime, the Games of the Future 2026 Dota 2 champions. Search PT Sports on Facebook, follow our page, watch our live streams, and stay tuned for more exciting teams coming soon.
20: Playtime Entertainment. Born for happiness.
14: Playtime Entertainment. Born for happiness.

0: una, wala kumayo may nabalaan.
1: Hood, mamati ka sa XFM.
0: Sang namati ko sa XFM, nabalaan ko ang meaning sang social distancing. Ari ka di, pero ang nobyo mo, ara sa iban.
2: XFM.
3: Patropa mo!
4: Is writing!
5: Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetable at Queen of All Fruits na Moringa Oleifera at Mangosteen, isang powerful combination ng butas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Santone Plus Herbal Capsule, nakatutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
6: Xanthone at Vitamin D3. Pinag-isa na sa Premium D3 Coffee Mix.
7: Premium D3 Coffee Mix.
6: Sinatibay ang immune system at pinapalakas ang ating resistensya. May kape ka na, may Xanthone at Vitamin D3 ka pa.
8: Bili na!
6: Premium D3 Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
9: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin?
10: Mag-Santone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan.
11: Santone Gold Herbal Tea.
10: Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar.
11: Santone Gold Herbal Tea.
12: Mabibili sa mga butika.
13: Ooh, wow! Guwapa ni Guro ay. Nami kutis, ha, miss? miss?
14: Ha?
13: Oh, ma? Ikaw na?
14: Oo, guwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
13: Clear Skin Herbal Soap?
14: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
13: Hala, tingala ko naghuben ka.
14: Ay, oo eh. Ako paya. Kabalukay din Clear Skin Herbal Soap. Damo man ni sang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Clota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
13: Ma, baklan mo bang kusina, ha?
14: Oo, abaklan ta ka. Pero dali lang gid bala. Tiintagali mabayad sa tuition mo.
13: Oh, gali. Diriyo.
14: Ay, dali na.
15: Santone Plus Herbal Oil.
16: Jenny Abelion, taga-Kitiki. Dati, parating sumasakit ang aking puso dahil sa menstruation ko. Gumamit ako at ng Santone Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puso ko.
15: Santone Plus Herbal Oil.
17: Isang pahid lang sa puso.
15: Desminuria.
17: No more.
15: Santone Plus Herbal Oil.
18: Santone Vitamin C. Ang alkaline. No Vitamin C.
19: Ako po si Junel, isang gym instructor. Katuwang ko sa araw-araw ay ang Santone Vitamin C. Tunay nagbibigay sa akin ng lakas at energy araw-araw.
18: Santone Vitamin C. Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
20: Magbibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
21: Chronic pain,
22: ang sakit.
21: Mag-sister pain,
22: muscle fever,
21: acute pain,
22: kahit ano pang pain.
21: Basta pain,
22: mag-sister pain,
21: kagalang pain,
22: fast and safe.
21: Yahoo!
22: Sister pain,
20: symptoms persist, consult your doctor.
21: Sister pain,
22: magbibili sa mga butika.
13: Mag-diet na kubuwas ah.
12: XFM.
3: Patropa mo!
23: Exciting!
24: Mga katropa, exciting!

nagabalik ang X-Rated, ang X of M Philippines. Ang oras, ginadulong sa inyo sa Self-Employed Coffee Mix. O, kung ka muda, ginalamigan. O, no, nagatiliskog. Nagapalang. Huwag kitropa mag-inom sa Self-Employed Coffee Mix. Ang Self-Employed Coffee Mix, himisime, Agustin, moringa, kagsoya, powder, drink mix. Ang kape nga natural, walang halong kemikal. Nakakape ka na, may pulong ka pa. Produkto sa Yes Health Incorporated nga available sa mga butika nga malapit sa inyo mga lugar. Yahoo! Available sa Shopee kay sa TikTok Shop, mabakal sa Yes Health Wellness Center sa Ayang Building, Yolo Street, Barangay Arroyo, Iliida City at Tubong Sumit Town Hotel. Available man sa Shopee kay sa TikTok Shop, i-search ang Salt and Blies Coffee Mix panginan ng may tatakang Yes to Health, i-add to cart, kag i-check out. Available sa Mercury Drug Store, Sir Rose Pharmacy, sa PGP Salster Drug Store, All Grain Pharmacy, kag Generica. Ano pang inyong ginahulat? Mag-Salt and Plus Gold na, o kung mag-Salt and Blies Coffee Mix na, mga kit

0: nag-reveal sa inyo ang atong X-rated question. Ready ka na ba? Handa ka na ba? Katapang dyan, Zian.
1: Ready na.
0: Aba. Oh, katapang dyan, Ray, lakati kay para. This question is made for you.
1: I need a friend.
0: Ikaw, gid niya ang amon nga inspiration sa paghimo sa ining nga palamang kutano.
1: Dapat may assistance.
0: So, kung tani, kung mahimo, sulod ka di. Gina-request
1: natin. Ginapanawagan si...
0: Ginapanawagan natin ang presensya sa ato niya kagaw-gaw.
1: Kagawa, John Ray Bertis.
0: John Ray Bertis.
1: Palihog mag kadto na diri sa
0: ano. Magpatulong na diri para makaumpisa na ta sa aton nga X question. X-rated question.
1: No panawagan sa fiesta ba?
0: Oo, balaki na idlaw natadaan mag fiesta. Dali na lang masugod naman ang mga fiesta mag December. Hala, isipan niyo bala pila na lang kaadlaw per months na.
1: Napanawagan.
0: Ano na siya? Si Jose Marichan, gawin na siya.
2: Tapit na lang.
0: Gawin na siya.
2: Less than 2 weeks.
3: Ano na sa mga disco, ano hinapanawagan ng mga magamo sa ining...
0: Sila ang mabayad sa aton sound system.
1: Pero nagkakatabo
0: gin man. Kuha lang ka-warning, kamo na bayad.
3: Balaan mo ginamitingan ng daan.
1: Very good.
3: May ano na...
0: Kung magamo ka mo, may mapagwada ko silyo, may mahunos na ko silyo, may magpalupok ka mo bayad sa sound system. Hasta lang ta sa duha ka warning, ot doon ta da yun, ang aton nga disco. Disco ka mo sa balay nyo.
1: Sa inyo na lang.
0: Da?
1: Kaya effective mo na. Kaya
0: iyan ikatro pang Romeo, kaya na siya yamay, bumabaste.
1: Kaya effective na, wala na may kagamo.
3: Kaya ginamitingan na daan antes mag-disco.
0: Ay, hindi, diba?
3: Mag-umpisang disco.
0: Kaya katropan dyan, si effective ko no, kaya wala may gagamo. Asus!
1: Not always.
0: Ano nga wala may gagamo, katropan dyan, si dua pa lang kaoras ang disco. Ay, sus! May naga, ano na, may nagahikap na siyang iyakilid. Wala na siya kagadalaga na siya. O, diba? Hindi mo rin yung subong mapahadlukan ng mga tao sa muna. Balaan mo ko ng i-ano, ang ilang na moto. Ang kwarta, makita. Ang kontra ko, makapalagyo, hindi ko na makita. O, diba? Amo na yung moto nila, yeah.
1: Oh, bilim, hindi ko yung nakatropang era.
0: Amo na, subong ang ilang na utok.
1: Kwarta, ara lang na da, no?
0: Ha?
1: Ara lang na da,
0: ang kwarta, ya, ara lang na da, ya. Ang kontra, ako kontra, malagyo,
1: malagyo
0: na.
1: Malagyo.
0: Diba?
3: Grabe ang mga moto.
1: Hindi nyo pagkontra ko sa katropang era.
0: Hindi, amo na yung mga moto nila, subong niya. Kita mo
3: mapag-ano
0: na ang dapat, ang ano, ang aton nga, ang dapat i-expand mo na, diba? Or yan, no, mga imong patients. Ah, ano?
3: Mapanakit.
0: Charot lang. Ang ilang patients, amo na lang niyo. Di ba?
3: Mapanakit.
0: Nasikuhan, ako nag, ano lang to, nag touch by touch lang to. Muna lang sa touch by touch.
3: Touch by touch.
0: Namunaan ka lang sa siko, mga ang buno. Kadayon.
3: Ano, pwede man lang magsaot?
0: Araw nga nasikuhan ka lang, kid, mamuno, kagid.
3: Pwede man lang magsaot nga tanong lang, hindi nga mag-walas-waras, kadain mo
0: yan. Kaya, kaya, ginadaan kang kaisa, katapang dyan, Ray, gabis kang tarong, kaya magsaot. Or like, hindi mo man bala hungod. Di ba, kung kaisa, may mga, ano, gidiya
3: kukos. Kuti, kung hindi yan gusto nga matandog, hindi yan gusto masikuhan.
0: Dito
3: na lang siya sa balaya.
0: O, di ba?
1: Hindi na lang siya magkato.
0: Tanambal siya kung tani, ginigot siya sa patrol sa ano, sa pulis. O, diba? Para nahimunong siya.
3: Hamo na
0: lang. O, kaya niya, diba? Ang fiesta, happy-happy na iya. Dapat
1: na
0: enjoy na iya.
3: Ang iba niya, lain.
0: Dapat kahigaog yun ka muna. Kahit fiesta, gano'n. Ano yung isang fiesta, diba? Pakikiisa at pag ano, diba rejoicing na tawag for
1: celebrate.
0: Your patron saint, diba? Ang fiesta, yabi ang ilay, yasang iban, bi ang fiesta bi is para sa imnanay, mauyan, no? Hindi ko yun lagi naisip, gagin tawag, gagin, ano, na, galing ang fiesta, kay para na sa inyong patron. Kaya ako, ano na kay una, pa ang tungga, san sa simba?
3: Hindi na.
0: Jumpman!
3: Okay, oh, igoan.
0: Ah?
3: Oh, igo, matawa.
1: Bato-bato sa langit.
0: Matawaan!
1: Wag magalit.
3: Kiti ba, no? Kami makasimba, kay inauna mo ang handa mo, mga lutuon mo.
0: Oo, ganiti, pero dapat, ano?
1: Sa pool.
3: Karon kung...
1: Bullseye!
3: Karon kung magsimba.
0: Bullseye!
3: Karon magsimba, ano? Basi kanon sang kuring ka, gido ang imong handa.
0: Hindi ko kabantay ka, dapat mainom ka, gido sang
3: kuhan. Hindi.
0: Oh, tika ikaw ya wala ka man yung gamaoy, purya maoy
1: lang. Oh,
0: ay, maoy ka kami na lang madudo si.
1: Gaano lang niya si Katropan Jan, riga kanta lang na siya. Oh,
0: kanta lang na siya, di ba?
1: Siya concert na siya.
0: Oh, oh. Tapos sa padugang pa na siya bisa niya na kaya.
3: Ano gusto mo? Ano?
1: My way.
3: Magsaot, nag-apple dancing, ano gusto mo?
0: Ah, biskan! Ano pa, biskan ka po, dots ka pa na.
1: Ma-intermission.
0: Biskan ka helicopter, helicopter.
3: Oh, pwede na yan, pero hindi lang, ano, tawag nga, mangita kaya away.
0: Lagi
3: kaya.
0: Ka na nag-inom ka, tapos nag-maaway ka.
3: Wala eh.
0: Biskan ka isa, wala ka ginang maaway.
3: Wala.
1: Why pa?
0: Hibe, kagi ka hibe.
3: Buot kaya?
1: Why pa?
0: Kagi ka hibe.
3: Why eh?
1: Grabe ba?
0: Nahuya ka lang, guro.
3: Wala. Sino baby? Ano?
1: Iba ang gahibi.
0: Iba ang gahibi sa inyo.
3: Ha?
0: Iba ang gahibi. Oh. Kasi gahibi siya kay gaugdas siya. Kaya kami na lang siya
3: ubog.
0: Diba? Ay! Ay, ubog ka naman! Mahuli naman ko sa bawang whiskey!
3: Okay na niya. Okay na niya. Hindi na niya uso sa munto.
0: Ang imo ba? Bausok ka.
3: Wala.
0: Mag-inom ka na. Abalas ng tando. Ay, amun na. Abala tig-ab mo.
3: Ma'am, balasan. Bala ka na. Inom ka na.
0: Hindi, diba?
1: Wala pa kay lamanan.
3: Wala lang pa kay lamanay. Oo.
0: Wala ka lang gaulid.
3: Ha?
0: Wala ka lang na yung gaulid.
3: Sabi ko, huwag ko, tidra lang kung katulog na yun eh.
1: Sa banik ano ka lang, sa sala ka lang.
3: Gudiin ko na ka pong, kung drama ko sa magahan eh.
0: Very good, ako na yan dapat, hindi nga akong din kapag makadto kag maniro.
1: Diba? Correct it.
0: Diba, mas din ka pa yung kalabot kag maniro. Ayaw, but budan. Ano ganit?
1: Stay put ka.
0: Stay put ka lang da, kung galingin yung ulo, itulog. Tulog. Kag ipaniro, kag ipamuno. Diba? Simple nga bagay, nga ang ado ka complex, giniya do ka budlay, giniya i-process.
1: Ang iba niya,
0: mga... Ikaw kabalok, anong katalaga sa mga utok sa mga gaamuna. Balang ako naman ako.
3: Iba nagapanakas ang balay.
0: O, oh, like, kumahubo, gapamuno, gapaniro, ang iban, gapang rape. Iba, ano na nila nga mga... Ay, hindi ko kaintindi kung anong dalaga sa utok na... Diba? Ikaw, kung
3: mga...
0: mabalaan mo nga may tendency ka nga maghimo sa krimen kung nakainom, i-manage mo na lang ka o galingon mo nga hindi mahubo. Diba? Kung balaan mo nga may tendency nga magmaway ka or makakita ka kontra kung makainom ka, i-manage mo na lang nga hindi ka matamaan, nga hindi mo na mabalaan ko na nung ginahingi mo. Mm. Oo, ano yan dapat?
3: Ang mga nagapang, ano na yan, nagapang ubra sang, nagahimo sang rape. Hindi na yan sugo sang ilim nun.
0: Sugo sang?
3: Balaan nyo ko ano?
0: Sugo sang?
3: Sugo sang yuto.
0: Ay, bota lang na araw man ka na.
1: Hindi na yan.
0: Ay, talaga nga bagay na pwede magtaguro madara sa istorya, di ba?
3: Paano ka pa maka-istorya sa mayo kung jokog ka ba?
0: Tulog na lang siya gani. Dapat ko amo na mga krimen gadalagan sa utok niyo. Pangamuyo ka mo. Yeah! Uy, dapat when you're angry, you pray.
1: Amen.
0: Diba? Uy, dapat when you are angry, you pray. Dapat pray ka da.
1: Yes, sister.
0: Angry ka.
1: Yes, sister.
0: Diba, angry siya? Dapat you should pray.
3: Angry birds.
0: When angry ka, nga like daw, hindi mo nagit ma-hold ang imo nga anger in your heart, you should pray. And then, when you are super sad, you pray. If you're frustrated, you pray.
3: Kaya sobrahan ka na, hindi na.
0: Hindi,
1: never make a decision gani ko no kung
0: akin. Oh, you're on the peak of your emotion. Amo na nga pangamuyo ka dapat.
1: Pagsisisihan mo daw
0: dapat
1: yan.
0: Dapat kun katapang genre kun akig-akig kagit. Dapat i-clear mo imo nga mind. Tapos to clear your mind, you should pray.
3: Diba? Galing may gasugo sa kilid sa ano ko.
0: Idu-du-a ang gasugo sa kilid mo. Kaya ko na ang mabalaan na lang, may mahimo ka kung ano-ano, kami na lang madudusin
3: mo. Wapo.
1: Unahan ka lang namon.
0: Unahan ka na lang namon. Diba? Kaya katrapang John Ray, amon yan na iho. Anong ginahimo mo katrapang John Ray?
3: Himo naman?
0: Ay, hindi, Elia. Anong gali sa panunduman mo ang aton nga X-rated question?
3: Ambot?
0: 4-hour X-rated question. Yahoo! Kinakamot mo na ang dulo bago isubo. Anong ha?
3: Kinakamot mo.
0: Anong ha?
1: Kinakamot mo na
0: ang dulo. Kinakamot ka halot na ino, tinihimas na lang
1: Kinakamot muna. Hinihimas, paano ba yan?
0: Hinihimas mo muna ang dulo bago isubo.
1: Bago isubo?
0: Oo.
1: Ano man?

0: Anong man naman?
1: Hindi asap. Talang pala pang angkot na mon, bala.
2: Mayara, ginayang ko.
1: Iniimas ang dulo bago isubo.
0: Kung woodline?
1: Eh, di mo naman woodline. Nag-ano ka na gani? Da, nag-example ka na da gani.
2: Inihimas? Inihimas.
1: Inihimas.
0: Pwede mo ihimas.
1: Bago isubo.
2: Bago isubo.
1: Ang kante.
0: Inumol? Inumol?
1: Ang saging gina-ayaw okay. Mo na.
2: Inumol?
0: Ano yung inihimas?
1: Ama,
0: umo. Ginihimas mo na yung saging, ha?
1: Oo, i-gina-check ko. Ano, inihimas ang dulo? Ano,
0: paano mo rin yung mason, babe?
1: Ang ulo, yai.
0: Ang ulo sa...
1: sa saging.
0: May ulo ang saging, ha? Oh.
1: Magpanit ko sa ano, magpanit.
0: Di panita mo man na
1: tika, hindi ko yung normal person. O mga koton, na si Katropa Jamel, gusto mo? Ah, dumi mo matiyan. Siya dumi mo matiyan ko. Okay.
2: Hinihimas.
0: Hinihimas.
1: Ari kali, oh, amulay yung mensahe ni Katropang Kagawgaw.
0: Oo. Oh.
1: Sa mga magamo, konfiesta.
3: Kung ako kapitan, isa lang yung hambal ko. Sa tanang yung magamo, libre lungon, arak sa guwa.
1: Tadin ka na! Ay, ang balon siya.
0: Grabe na. Lungon niya.
2: Amo na iya.
1: Libre. Amo, kampiyon. Gusto ka mo da.
2: Oo.
1: Kay libre ang lungon.
0: Aton butuhon.
1: Amo na gani kung magpadalagan ka. Yung kaso nga magdaog ka sinyo, kapitan.
0: Ano?
1: Ano ka nalang daan? Ano to sa inyo ang ano, mga panayariya?
0: Bedas na yan.
1: Penuela sa ano na, diba? Sa putotan.
0: Sa putotan
1: na
0: yan.
1: Tawag ka nalang na
0: Christmas,
1: daan. Christmas.
0: Ano?
1: Diba? Halago.
2: Halago. Way na dala-dala hospital.
1: Halago, diba? Amo na sa sabon. Halago.
2: Way na dala-dala hospital. Panayariya na nga daan.
0: Way na.
1: Papatawag. Patawag ka nalang na daan. Ano? Karo.
0: Amo na naman yung mga kapitan.
1: Oh, di ba? Mga ano, huwaran.
2: Oh, mga huwaran ano na, kapitan. Mga advance mag-isip.
1: Pab, ano ka nalang padala, ka nalang karo, kag ano, kag ano na ganit tawag. Ano yung isa, bulak. Stretcher, ano yung ang isa? Canvas. Or body bag.
2: Why na hospital?
1: Oh, wala na. Creepy. Oh, diretso my God.
2: Body bag.
0: Diretso na lang.
1: Oh, eh, why na? Diretso na lang. Mm. Di ba?
2: Hospital, hospital.
1: Mga tunto ka mo, ha? Ari inyo kay O.
0: Kung pwede, palang...
1: magkadto sila. Pag-uyudon mo na lang canvas. Parang...
0: Kung pwede, palang mag-presidente si Katropang Umel siguro.
1: Oh, di ba? Madaog na siya. Gapate, gito niya sa iyang kalidad niya.
0: Sa masunod niya eleksyon. Sa masunod niya eleksyon.
1: Sa mga katropa na naton, gapate, gito ko sa dikalidad ng servisyo ni Katropang
0: Umel. Sincero.
1: Oh, sincero, masaligan, bisan kal...
2: Tampad, magservisyo.
1: Tampad, magservisyo. Si!
0: Grabe.
1: Diba? Basta ako ng mga ano, tampad, magservisyo. Diba? Amo niya tapat, ya. Sika mo yan, hindi ko mga tampad. Kay kumplito pa. Diba? O kapati, gid ko yan sa ano, sa kamaayo nga tawo ni Katropang Romel. Diba?
2: Nauna ang iban.
1: Oo.
2: Bago ang iyang kagalingan.
1: Hindi, una tumboy, antes sa bumig.
2: Lain na gali?
1: Hindi, unahon niya kanan, may ano, buligan niya kanan, pero ano niya
0: tumboy
1: pa na
0: kanay.
1: Boy, like ano niya pananay daw insultuhon niya na
0: pero preo pero be preo be wala ko sa mga sa balay mga ayoko kay Kap Romel
1: kaya una kayang kwarta mo puro lang skater
2: pero
1: buligan niya ka
2: pero kasakob na

0: kailangan niya na lang.
1: Kayo tuluan, taka mo mang jumper pala, libre. Libre inyo, kurinte. Malon niya na.
0: Kap, kap, kap. Kaya kayo pambayad sa kuryente, kap. Ginotda na kami, kap.
2: Oh.
0: Ano ni man?
1: Oh, mahambal na siya. Oh, may schedule, bro. Ito sunod. Ito tuluan, taka mo mang jumper. Diba? Ano siya?
2: Doon si Kap Nibis.
0: Doon lain na naiyakap.
1: For joke lang ha, for ano lang niya, for content. Charot! Content!
0: For content lang po.
1: Vlogger!
0: Huwag niyong seryosohin. Huwag niyo kami seryosohin.
1: Yes, true. For the sake of discussion. Diba?
2: Ang ano gani?
1: Just for fun.
2: Ang paubrangan niya sa barangay.
1: Ano?
2: Tingin may arang ka kabilya, 20 kabilog.
1: O, tapos?
2: Tinadakpan ni Kap. Nga? Nga nagapangawat sa.
1: O, tinanong ba ni Kap? Ubusan na lang.
2: Balya.
1: Ibigin mo pa.
2: Balya. Kwa atanan.
1: Oh.
2: Tunga.
1: Amo na iya. At least wala ka na balaan. Yan ang awat.
2: Oo. Yan ba? Kaya palikawan ko lang ang mga tanod sa mga drama. Gisopiak.
1: Or ang tanod, ipapamulik ka sa tanod.
2: Hindi.
1: Oh. Oh. So, iba naman na. Oh. Pamulik ka sa tanod. Gaan ta lang pang kamel.
2: Oo, oh, sige na.
1: Gaan ta lang pang kamel. Kag pang red horse.
2: Diba?
1: Galawan, balakon ka isa, balahaw. Uy, good afternoon kay Maria Jelena. Hello. Sa kay katropang AJ Bordon, hamal niya wala si Jet Hao. Naidlaw ka? Naidlaw siya, guro kay katropang Jet, diba? Gahay. Ama ni katropang AJ Bordon, araw-araw nga baho whiskey. O, kanan mo gidlang na sumsuman, dula ang baho. Ang bot, ah?
2: Kaya ang baho nga nabalaan ko, do, okay man.
1: Pero di ba may baho nga nabalaan nga araw idea?
2: Oo, oh, hindi na yung makuha.
0: Hindi na yung makuha.
1: Oh. Oh, pero sabtan yun ang mga katropa ha, ang ato ni X-rated question. Wala ka pa, wala ka sabat, katropang John Reyes. Our X-rated question, kinamot muna ang dulo o bago isubo. Mananaw sa utok mo. Ang mga
2: kinamot?
1: Sabat. Hindi na
2: ginakalot, ikaw, anay? Abi ko hinihimas.
1: Hinihimas? Ay, oo, galing hinihimas. Hinihimas muna ang dulo bago isubo.
0: Si Galileo?
1: Lalipa si Galileo?
2: Ginihimas mo na ako?
1: Ang lalipa?
2: Oo.
1: Oo, kasi may napilin nga plastic.
0: Si Galileo?
1: Ay, tsaka sabahan. Ikaw na ganda. Ay, mo ka na mo, vape. Diba? Kung boss oh, mo, pinaano mo, anayang laway.
2: Oo, pinatakuhan.
0: Takuhan, anay.
2: Pwede man.
1: Ako to yung sabat, imo yan, no?
2: Duwag yun na imo sabat yan.
1: Oo, eh, ano imo sabat, be? Ikaw, be, be? Kutsara.
2: Ubusan na lang, day.
0: Busan na lang, day.
1: Diba? Basi kung may up-up. Or basi hindi lapas.
2: Tinidor po, pwede man.
1: Oo, oh, tinidor sa bat mo eh.
0: Kutsarita pag ito.
1: Pwede man luwag.
0: Okay, luwag. Pwede.
2: Ano ka, diba? Igante?
1: Oo, diba? Kutsarita. May tawahan nga makaigo ang luwag sa ilang baba.
2: Meray.
0: Meray, gini?
1: Ito,
2: oh. Mga kita, mga bugis-ngis.
0: Ginapraktisan.
1: Ha?
0: Ginapraktisan.
2: Praktisan, hindi ang magkaon?
1: Hindi ang magsubo.
0: Ginapraktisan,
1: magsubo.
2: Sang, ano, luwag?
1: Oo.
2: May mo nagli.
1: I-practice, bala pang parang ikaw ng sunod yeah. Nga Guinness World Record. Oy! From XFM, John Rebertis. Oh, diba?
2: Tapos mag...
0: Amoy ko may record na na.
2: Magkadlaw ka sunod.
1: Ang butay search, be.
0: Most, ano na?
2: Magkadlaw ka sa sunod, rin na astang, ano mo?
1: Kita ang talinga gani.
2: Do you home sang
1: mangos? Mamidag ko nga taling buhos ang talinga nga gaon.
2: Oo.
1: Imuya ang imo sungad. Yahoo!
2: May ara mga griyo.
1: Ang ano, ang buhog.
2: Oo.
1: Ikalain
2: na. Kita mo lang yung dugabilog nga ginabutang na.
1: Oo, di pa nalabi sila magkaon.
2: Do tradisyon na siguro. Oo, do tradisyon na siguro.
1: Oo, basta sa iba na country.
2: Mm-hmm.
1: Yahoo!
0: Ano? Longest tongue. Biggest mouth.
2: Biggest mouth? Di may biggest mouth na.
0: May biggest. O, largest mouth.
1: Di mo kaigo na guruta ang luwag.
0: 4.14 inches.
1: Wow!
2: Maganga siya?
0: Oo.
1: Grabe.
2: Nganga?
0: 10 centimeters. 4.014
1: inches. Araw-araw man ta nga nga na ba? Araw-araw man. Ay, abaw ah! Dako man na siya guro, abing nga tawo, katropang gansin. Dako man guro iya nga, ano nga,

0: bones.
1: Pero kung ano, kung padyasan sa ato, hindi na ma-mo na ka-dako, ah.
2: Mm, gani. Kaya ti,
1: gamay ka, gamay mataya. Once akong, ano mo,
2: nga?
1: Ririan.
0: Para sigurado, sulod yun na yan, ano? Sulod yun na yung luwag.
2: Oo. Alright, so mga katropa natin nga gusto pa magsabat sa ating X-rated question. Mga katropa, magsabat lang. I-comment lang sa ating Facebook Live and our Facebook pages. XFM Ratchi Patrol Iloilo, XFM Iloilo 100.7. Oras na to, 3:36 in the afternoon this time. Mag-a-play kita rin for some music and when we get back, syempre mga katropa, tropa aton nga pagatamyawon ang iban pagid naton nga mga kitropa nga nagaupod sa aton gani station lang mga kitropa sa X-rated kay man magabalik pa magabalik pa kita dirigid lamang sa XFM. Dirigid lamang mga kitropa sa XFM Philippines.

0: Mga tropa na kabalik ang X-Rated sa XFM Philippines. Mayong hapon! Sa mga katropa natin sa Giyapo, nakabukas ang ilang mga radyo kaya nagapamati sa ating program X-Rated. Darigid lamang sa XFM, Radyo Pedrol, Ilo-Ilo. Good afternoon, kids, mga katropa natin nga nagamirienda subong, nagahigop sa ilang mainit-init nga roscaldo, mainit-init nga noodles, sa ilang mga mainit-init nga noodles. Oh, good afternoon sa inyo, ha? May adayad lang pag sabaw, pagpakaldo da, mga nagahigop sa ilang mga batsoy, ilang mga lumi. Sana all, o diba? Enjoy, enjoy mga kitropa sa pagpamati. Ha? Salamat, salamat sa mga nagtutok sa aton this afternoon, mga nagpasakop sa aton nga program that is X-Rated. See you all tomorrow mga kitropa. Upon sa ron technical partner this afternoon, katropang John Rivertiz. Ako naman, ang inyong katropa, katropang era, ang katropang
1: mga katropa,

0: Alagaan ang puso bago pa mahuli ang lahat. Ang Santon Gold Herbal Capsule ay may bawang na kilalang tumutulong sa cholesterol management at spirulina na may nutrients para sa cardiovascular support. Isang simpleng hakbang para sa mas malusog na puso. Santon Gold Herbal Capsule.
1: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin! Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuhang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Santon Gold Coffee Mix 66 sa antioxidant compounds mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Santon Gold Coffee Mix may collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Santon Gold Coffee Mix sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito. Santon Gold Coffee Mix, your extraordinary coffee.
2: Ang kape ko, Santon Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa Santon, soya at malunggay. Sarap araw-arawin. Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
3: Vision Next! Marami na ang natulungan!
4: Mag-iisang buwan na, masyadong maraming liwanag ang aking nakikita. Kapag nasa kalsada at kapag nasa traffic, sabi ni Kuya, sign daw yun ng may astigmatism ako. Kaya sinubukan kong iminom ng Vision X Plus Capsule. Napansin ko, after 3 weeks, ang maganda na ang paningin ko. Nawala na yung mga anino ng liwanag kapag gabi. Aileen nga pala, 27 years old, from...
3: Vision X! Epektibo! Subukan mo rin! Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
5: Premium D3. Premium D3. Ang pinalakas na vitamin D3. Isang functional supplement na mas pinalakas ng VCO at moringa oil. May taglay na mataas na medium chain fatty acids na nakita sa pag-aaral na malaki ang maitutulong para mas mapalakas ang immune system at malabanan ang mga sakit na virus at bacteria ang dahilan. Premium D3. Premium D3. Ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at moringa oil.
6: Mabibili sa mga butika.
7: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
8: Santon Plus Herbal Soap.
9: Ako si Aida Cordero, taga Butiki. Itong balas akong panit at sa kunyahan ko. Karwa, katlo ako nagamit ang Santon Plus Herbal Soap. Dura ang akin itong sa mga panit.
8: Santon Plus Herbal Soap.
10: Nanami gin!
8: Santon Plus Herbal Soap.
11: Kung mamati ka sa XFM.
12: Sang una, abi ko kung ginaabot ang nobya ko, may regla.
11: Kung mamati ka sa XFM.
12: Sang namati ko sa XFM, nabalaan ko na kung ginaabot sa wala kwarta.
13: XFM.
14: Patropa mo!
15: Exciting!
16: Tayong lahat ay gustong mamuhay ng masaya, walang problema, at nangangarap na maaabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maaabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan nating kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo, at uminom ng Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Santone Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibili sa mga butika.

0: afternoon mga katropa. Welcome na naman sa Tuesday edition ng programang Extra Drive with Katropang Bea.
1: Extra Drive! Extra Drive!
0: Lamig ang hapon, no? Anong nami himuon kung malamig ang kapunanon? Siyempre, mga pikapi, ino. Napaabi ang ubrahunta. Ayo lang niya ang mga nagapainit-init. Paano ang mga wala sang nagapainit? Ito ka mo sa dapog nyo, eh. Dabo ka mo to kalayo para nga mainitan ka mo. Eh, okay man ang suggestion ko sa inyo. Painit-init sa malamig nga panahon. Kante, nabasa naman ka mo sang ulan. Saman bala ka mo sa mga late na nagsulod kay tungod sa grabe nga pagbubo sang ulan. Importante, buhi kita gyapon kag safe, no? Walang ginayang pasalamatan naton mga katropa. Ang importante, buhi. Dali na mga katropa, updanay na naman kita subong Tuesday edition sa programa ng Extra Drive. Until 7 o'clock na naman kita subong gabi. Gani optinin niyo si Katropang Bea ha. Kinara ka mo dira nga mga music request. Well, hindi maghuya-huya ha. Nga ipadala diri sa amon sa XFM. Isend lang ina sa amon niya text line 0950-975-6970. Pwede man ninyo ina mapadala sa amon niya Facebook page. Pangita lang ang XFM Radio Patrol Iloilo. Sa mga naga-cuddle-cuddle dyan, ay, sana all. Sana all na lang tani sinyo. Amo ginang-ginahambal nga. Bea, 0. Sila, 1. Ilang guro gani, 1, no? Kasi naka-5. Oh. Sana all. Sana all na lang kita ni sa inyo. Ay, sige lang nga, okay lang na. Importante, may kape ko diya, ah. As long as may kape ko di, at least mainit-initan man ko gihapon, makabatsyag man ko gihapon sang nainitern, syempre mga katropa. Don't you worry, kay maari ko diya sang Santhon Plus Gold. No? Sabo nga malamig ang tiyempo, napangapi ako sang Santhon Plus Gold. Ang Santhon Plus Gold, mga katropa, is a natural food supplement. Bangod mayari ini sang mangosteen, ampalaya, garlic, malunggay, kag spirulina. Nagabust ini sang ating immune system. Nagahatag sa mataas nga antioxidant protection and suporta sang cardiovascular health. Nagabulik sa pag-regulate sang atin nga blood sugar. Nagapanubo sang cholesterol kag nagamanage man sa atin nga blood pressure. Aminiha mga katropa sa mga may diabetes kung herini sang ampalaya nga nagabulik sa pag-improve sang atin nga glucose control. Gani ko na ginalamigan kamo da. Magpangapinas sang Santhon Plus Gold mga katropa. Available iniya sa mga pharmacies malapit sa inyong mga lugar. And you can also visit sa mga leading outlets nationwide. Ito lang sa Mercury Drug Store, Rose Pharmacy, TGP, South Star Drug Store, All Green Pharmacy, kag Generica. Grabe mga katropa, no? Subong nagabinoobo ang ulan. Kapon ka namin isang tiyempo kainit-init. Tapos pagkagabi, nagtupa to yung damol-damol nga ulan. Naluoy man wala naluoy. Kaya bala ang una best mga katropa. Hindi sa kaugalingon ko, kundi sa mga delivery riders bala. Imagine bala no, nga nagabaka sila. Tapos maulanan lang sila. Ay, ah. Good man, naluoy gig kuya sa mga ano bala mga riders na ganiyo nga mga nagamotor like sa mga Grab, sa mga taga Shopee, mga kabudlay mag-deliver ko nagainulan. Sabot na lang gid ah. Gid man ako nagapangita kita no sang kwarta pinaagi sa matinlo nga pamaagi. Ah, sige lang ah, antos lang ta may kaluoy gid ko no ang Ginoo. Ah, sige lang padayon lang kay one day ang inyo nga mga sakripisyo no, mabalik gina iya mga katropa. Nada magpangasubo kun ara da may gina ano kada may gina cuddle cuddle ka ha gani nga wala ga pangasubo. Ang importante ya may sulod bulsa ta amo gi ko na ya maskin wala taya cuddle cuddle importante ya nagaawas-awas ang bulsa. Ay, okay man na sugot ka mo na papilion bika mo 1 million akon may kakadol ka mo subo ako ya papilion 1 million ah kakahapos nga istorya tapos ang balang kadayon nawong pila ka. No, yan? Hambalan ka lang dahil nawang pilak? Ay, luoy-luoy man ba? Okay lang na hambalan nyo ko nawang pilak. Ay, kante, milyonary ako. Ah, diba? Te, sugot man ka muna. Basta ako, sugot ko. Ah, wala damo istorya. Sige na, isend nyo na ang inyo sining mga pa-shoutout. Yung mga greetings this afternoon. Again, sa amon nga text line, 0950-975-6970. 16 minutes after 4 o'clock in the afternoon, kag magabalik pa si Katropang Bea after a short break. X.

0: XFM.
1: XFM.
2: Yes, to health.
3: Ikaw ba ay may iniindang karamdaman? Ano ba ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit? Ano ba ang gagawin para maiwasan ang mga karamdaman? Ating pakinggan ang programang The Secret of Health. Ating pakinggan ang ating Doctor of Naturopathy.
4: Magandang araw kaibigan at welcome sa programang The Secret of Health. Ito ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remy Litooy at Doctor of Naturopathy. Ang katuwang nyo sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sikreto kung papaano mapapanatili ang malusog na pangangatawan.
5: The Secret of Health.
4: Kayo ba ay madalas na tinatamaan ng ubo, sipon, lagnat at iba pang mga simptomas ng impeksyon? Palakasin ang resistensya ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Santon Plus Gold Herbal Capsule.
5: Santon Gold Live Testimony.
6: Ako po si Rodelin Tacuya. Ito po ako sa Singapore. 25 years old from Iloilo. Nung una, mamit ako ng Santon Plus Gold. Maganda siya, epektibo. Nawala yung ubo ko. Numuhi ang kapatid ko. Nagpabili ako ng Santon Plus Gold. Kasi maganda. Nawala yung ubo ko. Kasi may historia kasi ako sa baga. 2 months ako nag-take. Nawala yun. Marami kayo naghahanap sa abro. Tuloy-tuloy nang nila ang pag-iinom. Kita nilang epektibo ng Santon Plus Gold.
5: Santon Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika. The Secret of Health.
4: Isa sa sekreto ni Nanay ay ang araw-araw na pag-take ng Santon Plus Gold. At sa 2 buwan na pag-inom niya ng Santon Plus Gold, nawala na ang pabalik-balik na ubo at makapit na plima. Ano nga ba ang mayroon sa Santon Plus Gold Herbal Capsule na nakakatulong sa ganitong sakit? Ang Santon Plus Gold ay nagtataglay ng bioactive compound na saponins. Ang saponin ay nagtataglay ng antimicrobial properties na nagbabantay sa inyong katawan laban sa mga fungi, bakterya at mga viruses. Kasabay dito, mas pinapahusay nito ang immune function sa pamagitan ng pagpapasigla sa paggawa ng mga T-cell. Bukod pa rito, kumikilos sila bilang mga antioxidant at nag-aalis ng oxidative stress. Bukod sa saponins, ang Santon Plus Gold ay nagtataglay din ng powerful bioactive compound na triterpenoids na nakitaan din na mayroong antiviral, antibacterial at antimicrobial effect. Resistensya ng katawan ay patatagin. Ugaliing uminom ng Santon Plus Gold araw-araw.
5: Santon Plus Coffee Mix.
7: Ako nga pala si Mark, isang call center agent. Katuwang ko sa araw-araw na duty ang Santon Plus Coffee Mix. Di ako nakakaramdam ng antok at pagod. Always akong alert. Try niyo ang Santon Plus Coffee Mix.
5: Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa, mabibis sa mga butika. The Secret of Health Santon Plus Gold.
4: Alam nyo ba na ang pag-inom ng healthy coffee ay nakakapag-stimulate ng ating happy hormones? Ayon sa mga pag-aaral, ang pag-inom ng healthy coffee ay nakakapagpataas ng antas ng ilang brain chemicals gaya ng dopamine at norepinephrine na nagdudulot ng masaya at nakakatuwa na pakiramdam. Kaya hindi maitatago na tayong mga Pilipino dahil sa hilig natin sa pagkape ay nagiging likas na natin ang pagiging masiyahin. Ugaliing maging masaya, ugaliing uminom ng Santon Plus Coffee Mix. At kung pangdagdag energy naman ang hanap mo na kape, nandito ang Premium D3 Coffee Mix. May vitamin D3 ka na at may mangosteen extract ka pa. At siyempre, pinatamis din ito ng stevia. Kaya saan ka pa? Mag-Premium D3 Coffee Mix ka na.
8: Pangangati, pananakit ng mata at panglalabo ng paningin?
9: Mag-Vision X Plus Soft Gel Capsule. Vision X Plus Soft Gel Capsule.
8: Ang Soft Gel Capsule na may taglay na lutein, isang napaka-epektibong antioxidant na nakakatulong sa problema sa mata. Dinagdagan pa ng beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Kaya naging mas malakas na suplemento para maiwasan ang panlalabo ng paningin.
9: Vision X Plus Soft Gel Capsule.
8: Ang Soft Gel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
4: Sa makabagong panahon ngayon, marami na ang mga bagay na makakapagpalabo ng ating mga mata. Tulad ng blue light mula sa mga screens and monitors, sobrang exposure sa UV rays dahil na rin sa tinatawag na climate change. At ganun na rin ang sobrang lakas na liwanag ng mga artificial lights mula sa mga bumbilya ng mga ilaw. Lahat ng ito ay maaaring makapagdulot ng masamang epekto sa ating mga mata, lalo na kung tayo ay hindi umiinom ng Visionix Plus Soft Gel. Ang Visionix Plus Soft Gel ay mayroong lutein at zeaxanthin na nagpapanatili ng healthy na macula at retina na siyang responsable sa maayos na paningin. din. Huwag hayaang masira ang ating mga mata o galiing uminom ng Bisonix Plus Soft Gel araw-araw. O ulitin ko po para makaiwas sa mga impeksyon. Araw-arawin ang pag-inom ng Santon Plus Gold Herbal Capsule. At para mas masaya at kumpletong araw, huwag pong kalimutan ang pag-inom ng Healthy Coffee, ang Santon Plus Coffee Mix at Premium D3 Coffee Mix. And of course, mas buo ang maghapon mo pag healthy ang paningin mo. Kaya huwag kalimutan mag-Bisonix Plus Soft Gel araw-araw. Ito po muli ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Uy, nagsasabing you can never say yes to everything, but you can say yes to health.
3: Maraming salamat sa pakikinig sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
2: Yes to health, mga katupa. Exciting!

0: sa XFM.
1: Sa una, sa wala pa ko nagpamati sa XFM, ginatawag nila kong agi.
0: Kung mamati ka sa XFM.
1: Pero subong nga nagpamati ako sa XFM, ha? Testingin nyo! Testingin nyo! Tawagan nyo ko ba lang agi? Sige!
2: Hello? Oh? Ha? Arvel?
3: Pang!
2: Sungkot ko pala sa imo, dugay ka na wala ka tawag-tawag.
3: Ha? Huh? Ano?
2: Tatlo ka bulan na nga wala ka kabayad sa motor mo?
4: Yeehaw! XFM!
5: Katropa mo!
6: Exciting!
7: Mga katropa, exciting!

0: sa mga katropa natin nga padayon nga nagapamati sa 100.7 XFM Iloilo. Kamusta ka mo da? Oy, pasiara ka mo da lapit sa ano ha? Sa lugar kung sa diin naga ano luntad na naman ang sunog subong nga hapon mga katropa. Kuhaon naton ang flash report kay katropang Mario Hilongo. Katropang Mario, proceed.
1: Yes, katropang Bea, ari kita diri subong sa Raymondville subdivision. Sako pinis sa barangay Tabuksuba, no? Tabuksuba na nalitay, no? Raymondville, Tabuksuba. Okay, so makita naton sa siling matinihon, maputi, thank you. Maputi nga aso na sa siling matinihon ang aton siling makita diri. And nag-responder ang aton siling makatapos ang Bureau of Fire Protection. Sarin na nagahimo sa mapping up operation ni, no? Oh, ay, thank you. Kay sino to balay?
2: Kay Misahon.
1: Sino? Anong person?
2: Kay Misahon. Di ko alam. Tanungin mo lang.
1: Sige. Pamilya Misahon, no? Pamilya Misahon ang nasunog, no? Hari kita diri sa nalikod nga portion, no? Ang balay made of concrete, no? Gaaso pa sa siling mga tiniyon sa atong siling mga katropa. Pero maputi na siya, no? Maputi na nga aso ang atong nga makita katropang Bea. Kay hindi man siya dali lang. hindi man siya makadali-dali git lapta kay magnakita natong subong ginabuka, no? Ang bintana, no? Ginabuka ang kristal sa bintana. Ang balay nga ni katropang Bea, may second floor siya. Kaga made of concrete, no? Ang kaiping sining building hasta second floor, pero isa lang ni, no? Isa lang ni ka balay sa sining mga tinion. Makita subong ang pagbuka sang kristal sa bintana sa second floor sang balay sang aton nga makatapos ang Bureau of Fire Protection.
0: Katropang Mar, okay. May yes. Tawo nga na trap sa sulod?
1: Nakagwa man nga katropang Bea, no?
0: Okay,
1: nakagwa man kay ari man gani ang aton sining mga nag-responder during firemen sa area. Hindi sila dali-dali maka-penetrate dito sa sulod. Sa aton sa mga katropa. Katropa nga eh, ha? Ikaw lang, ano? Picture. Okay. I-sustain pa niya ang alive, no? Makita na ito na katropang Bea, no? Makita mo subong. Kasi sa aton sa mga live viewers, ang pag asaka, no? Nagamit sang ladder, ang duwan na ito sa mga members ng Bureau of Fire Protection para nga mapasulod, mapasuok ang hose dito sa sulod kaga para mabuksan ang bintana. Kay hindi ka kadali-dali sulod sini, hindi ka kasadali-dali sulod, no? Ang aton sini makatapos ang Bureau of Fire Protection kag sa mga responders sa sini nga mga tinion nga naga-determine kundi inggit nagahalin ang kalayo. Pero sa aton nga makita nga nagatubok, no? Nagatubok ini siya, nagatubok ang aso halin sa idalom, no? Sa idalom nga portion, no? Sa balay. So ginasalbar nila ang sa ibabaw dito, no? Ang kamakasulod katupang Bea.
0: Katropang Mar, may yes. Posibilidad ni Ayhan nga maglaton pa ni sa piyak nga balay?
1: Dako man ang posibilidad, katropang Bea, kay kung makita mo ni ang building, although nga concrete siya, no? Oh. Although nga concrete siya, ang balay, pero ang makisamihan ni katropang Bea, made of
0: kisame. Ang material.
1: Oh, yes. Oh, ang mga kisame bala, no? Ang balay ay sa concrete, no? Oo. Concrete ang balay. May babaw kag inalom. No? Kung makita mo da sa atong sining mga tropa kag napalibutan ini siya sang pader. No? Amo na nga...
0: Ano ka budlay? Pag nag-penetrate, mga kakatropang yes. Mark, ay daw kakitid pag isang ilang nga gate. No?
1: Oo. Oo. Amo na yung isa sa mga nakita natin. Pero doon na likod na ini nga portion, kay may dalan man dito sa piyak, sa natong, natong ani ni siya. So may dalan dito sa piyak. So posible dito ang prente. Kaya nga doon nga ginatindugan sa saling matinion, na likod na ini nga portion, no? Sang... balay. Okay. So naga-penetrate subong ang aton sa ding mga katapos ang Bureau of Fire Protection. Nakasulod na actually ang aton sa ding mga taga Bureau of Fire.
0: So far ka pa more ganino do wala man kita
1: sa ano. Ah, ano ning tagiya?
2: Oh.
1: Okay. Oh, nagagamit no. Nakasulod naman ang aton sering makatapos ang Bureau of Fire katropang Beya.
0: Pero so far katropang Mardo puti na nga song makita naton hindi nang daw nagaitom-itom. Pero may araman may part man nga daw maitom siya.
1: Oh yes, nagaagaw-agaw ang itom kaga puti nga aso nga nagagwa sa halinderi sa idalom. So kun dami nagagawa-gawa ang puti kag itom nga aso, but sinigun nga tiisige pa ang pag-ukok sang kalayo dito sa sulod. Okay. So, nagagamit, no? Nagagamit na sa sariling matinion sang pang, ano bla, nga, sang mask pala, no? Oxygen. Para nga makasulod na dito.
0: Oo, kay mabudlay man karon nga hindi ta sila yes. Kaginhawa.
1: Oo.
0: Sulod no. Oo.
1: Okay. Dako ni Shabby nga balay eh, no? Dako nga balay.
0: Pila kata ano mga tao, katawong gay star da katropa okay. Mo kasi may initial
1: kada. Okay, makotaw. Kap kasi may balay kap.
3: Kay Misaon.
1: Ano anong first name? Aray, nag-tubok, subong ang maitom nga aso ng katropang Beya, no?
0: Kitaan ganito.
1: Yes. Na abrihan na ang bintana sa idalom, no? And matamat nga ginapenetrate subong sa nga ton nga makatapo sa Bureau of Fire. Okay. Nakasulod na to sila, no? Nakasulod na sila. In fact, may mga fire hose na nga nakasulod sa area. Pero subong, nagtubok ang maitom nga aso, no? Maitom nga aso sa aton nga nakita, no? Kay napagabot, ha? Medyo nagagawagaw ang puti. Kag ito, pero subong, nagtubok ang maitom nga aso katropang Beya, alindiri sa idalong. So, but silingon, ang pag-ukok sa kalayo ari diri sa idalom, no?
0: Yes, so, okay.
1: Idalom nga part sang sining nga balay. Tapos ti concrete man siya nga daan. So manang medyo na bulubudlayan ang pag penetrate sa aton sining nga makatapos ang Bureau of Protection. Bali likod na niya kap nga pipe, no? Nga sa nga balay. Likod na niya.
3: Oh, bali din front man ito bang?
1: Ato bang? Okay, galing kay, ano siya, no? Blue Good Line. Misahon, no?
3: Misahon.
1: Anong first name ka?
3: First name ko.
1: Okay, tapos sa officer. O kaga officer. Katapang na kaya.
0: Siya na katropang Mar ang tag-iya sa Malay?
1: Oo. Mamang, punta din sa, ano? Tadiya kay okay. So kay basikon na may tako katunga kalayo sa sulod, no? Kaya ito po ginasya ko, may tao ba na inyo?
4: Oo, oh, araw kami.
1: Araw ka mo? Hindi, nag-umpisa ang kalayo, sir?
4: Sa kwarto, dahil
1: sa dalon? Oo. Oh. Ang dalon, pila ka bilog kwarto, sir?
4: Dua man.
1: Dua? Antes mag, magkalayo, ano? May
4: nagsirit. May nagsirit.
1: May nagsirit?
4: Oo.
1: Okay. Ang dalon nating apart, pero sa babaw, yaway man?
4: Wala nang wala ko magalaan. Kaya pala punong, tapos talagang nagawa kami ngayon.
1: Oo. Okay, kay agi secure nila Katupan Bea ang wilaya ng mga Taugalingon kiti kalayo na naya mo. No, pero based dire sa Taguia, initial na tonse nga pag sugilanon na nagumpisa ang kalayo dire sa naidalom, no? Naidalom nga portion sang balay sa kwarto kagantes natabo ang pag tubok sang maitom nga aso may ano pa no may nagsirit Katropang Bea
0: wala sila ihan Katropang Mars ang mga may nasaksak bala something nga posible ginhalinan sang sunog
1: mabalanta na kay Katropang Bea kay ang ginauna subong no ginauna subong sa aton sa nga mga tropa amo ang pagpalong anay sang kalayo. Amo nang ginauna gid subong sa aton sa nga makatapos ang Bureau of Fire Protection para nga mapalong oh. Kita mo nagtubok ang maitom aso ka to pang Bea oh.
0: Gani sige ang iyang ano sang ano so, kalayo
1: kay napagamot namon gani medyo maputi pa. Pero subong, nagtubok ang maitom. Maitom na aso. O araw, maitom na aso na ang makita natin na nagtubok.
0: Araw, pag ito daw grabe, pag yes. Iyang ano.
1: Oo.
0: Actually,
1: itom-itom na gid.
0: Oo, itom-itom na gid. So meaning to say, nag-ano pag itang kalayo.
1: Oo, nagasige pa ukok ang kalayo. Sa pwede niya to ma-ok-ok, no? Dahil lang kay mapay-gadigad ko dyan. Ayaw kay ang ginaimo subong sa nga ton sa ring makatapos ang Bureau of Protection kaya ang isa ni ka-unit nila amo ni ang na wala na sang kalayo. So lantay-lantay niyang himoon nila. No? Para nga ang pinakamalapit nga fire truck amo ni ang ma-serve nga magbugasang tubig pakadto dito sa sulod kag ang host nga ni amo ni ang ma-serve nga matugong sa tubig di sa fire truck nga standby sa Silingamat niyon Katupang Bea no so naga ano subong naga tubok ang maitom nga so again ang balay ni ginapanagiyahan sa pamilya Misahon dire sa Raymondville subdivision barangay Tabuksuba haro ang sunog okay so naga ano siya no nagatubok ang ano ni ang maitom nga aso okay. Kung makita sa aton sa ring Facebook live.
0: Actually, mga Katropang Mar, kita o ni gani o ang iaaso sa station, no?
1: Yes. Wala kita sa may makita nga kalayo, pag ibuwalos ang kalayo.
0: Pero grabe,
1: ang makita ta lang, maitom ang aso. Maitom nga pagtubok sa aso. Yes, amo so. Lang gid na. Pero kalayo, wala kita sa may makita.
0: Oo.
1: Aso lang gid nga maitom.
0: So, amo mas mabudlay, no? Mas mabudlay pag ina sa mga bumbero nato da nga mag ano, penetrate kay tiho puro aso gid ya.
1: Yes. Araw. Nagagamit sila gani isang protected nga daw mask pala, no? Oo. Daw may oxygen para nga
0: makaginawa man sila.
1: Oo, makaginawa sila if in case nga magsulot sila dito. Sa kwarto magluwas nga madulom kun sudlo nila to kay wala nang elektrisidad sa idalom
0: so posible ni Katropang Mar if ever sa kwarto ni naghalin so meaning to say if ever may arat dito nga mga foam so amo na ang kukon ginaiyan
1: yes.
0: Sa kalayo
1: ang kutob
0: niya.
1: Sa ma ano niya eh ang kutob sa maukok na
0: yes yes
1: sa kalayo
0: oo.
1: So may taga more power naman na nagabot diri. Good nga utdon ang linya.
0: Yes. Okay.
1: So gin utod na ang linya nila para ma-secure, no? Pero sige, gapon ang pag-tubok sang maitom na aso.
0: Gani.
1: Pero sa second... may makita yun nga kalayo, pero oh, aso lang yun.
0: Sa second floor, yung katropang mar, wala na, no? Sa dalom na lang yun yata na.
1: Dalom. Amo na ang dinamensyon kayo na to sang tag-iya bala. Mm-hmm. No, nga dire nag-umpisa sa ilalom sa isa ka kwarto ang kalayo kag antes pa man ang sunog nga ni may nabatsyagal sila nga pagsirit katropang Bea kag tapos amo ni nagtubok ang maitom nga aso.
0: Sige, balon okay. Talang na katropang Mar sa yes. Investigation sa nga BFP ah.
1: Yes. So, siguro katropang Bea, sundo na lang nila para yun lang sila sa paglantaw sa ato siling live sa Facebook page sa XFM Iloilo kaya magpadayon kita sa pag-cover sa siling sunog na ongoing diri sa Raymondville Subdivision sa Balay sa Familia Misahon sa Barangay Tabuksuba sa distrito sa Haro Katropang Bea.
0: Yes, Katropang Mar, madamo gid nga salamat.
1: Yes, so live report ni Gandri sa Raymondville Subdivision para sa XFM 100.7 Iloilo. Mario Helongo, XFM News.
5: XFM Flash Report. Flash Report.
0: Mga katropa, nabatian si katropang Mario Helongo nag-report live dira sa may Raymondville sa may Tabuksuba haro mga katropa no nagluntad subo nga sunog ang subo nga hapon no ang sunog dira sa nasambit nga lugar so ginapanagian isang pamilya Misahon so sa initial report may nabatian ang nagatener diri nga sirit no antes ang sunog so ibili na lang ni naton sa Bureau of Fire Protection ang investigation so as of now mga katropa nagapadayon ang pagpalong no ang sa taga BFP sa kalayo. So far, wala kita sang may makitaan nga pag-ibol sang kalayo. Pero amo na eh, may makita kita nga nag-itom-itom nga aso, no? Kagina, pagsugod pa lang, di amo na nag-puti pa lang nga aso ang makitaan. Pero so far, sa padayon nga pag-penetrate, no? Sang katapos ang BFP, itom na lang gid ang nga aso ang makitaan. Buka na nila ang, bintana sa second floor kay actually mga katropa double story ini nga balay pero sa dalom ni siya nga kwarto naghalin ang sunog so imbestigaran pa ni karon akon if ever ma-declare na gid man sang taga BFP nga under control na karon ang sunog kay makuha na lang kita no sang report ko na ano gid ang ginhalinan sang ini nga sunog. Katropa, padayon ka mo nga nagapamati sa Extra Drive diri sa XFM Iloilo. Sa inyo mga mensahe, mga greetings, kag music request, mga katropa. Baliog lang isend sa amon sining text line 0950-975-6970. Baliog lang ha. Sustain lang ka mo sa amon sining Facebook Live. Papadayon lang ka mo sa paglantaw sa Facebook Live namon sa XFM Radyo Patrol Iloilo. 526 ang oras diri sa XFM mga katropa. Kag magabalik pa si Katropang Bea after a short break.
6: FM. Ready to see fresh talents take the stage? PT Idol features dance talents and digital creators. Watch them live on TikTok. Search for PT Idol and catch their daily live streams from 8 a.m. till midnight. Follow PT Idol now to stay updated on happiness. Ready to see fresh talents take the stage? PT Idol features dance talents and digital creators. Watch them live on TikTok. Search for PT Idol and catch their daily live streams from 8 a.m. till midnight. Follow PT Idol now to stay updated on happiness.
5: Playtime Entertainment. Born for happiness.
7: XFM.
8: XFM.
9: Yes, boss!
10: Ikaw ba ay may iniindang karamdaman? Ano ba ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit? Ano ba ang gagawin para maiwasan ang mga karamdaman? Ating pakinggan ang programang The Secret of Health. Ating pakinggan ang ating Doctor of Naturopathy.
11: Magandang araw at welcome sa programang The Secret of Health. Ito ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Oy. Katuwang nyo sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sikreto kung papaano mapapanatili ang malusog na pangangatawan. Ikaw ba ay nakakaranas ng pagbigat ng iyong mga binti na may kasamang pag-umbok ng mga ugat? Marahil ay simptomas na yan ng varicose veins, isang karamdaman na nakakaapekto sa iyong mga ugat. Pakinggan natin ang sikreto ng isa sa ating mga kababayan kung papaano nila nasolusyonan ang ganitong ori ng karamdaman.
10: Santol Gold Live Testimony.
7: Daniel Francisco, dumanggi niya na Palawan. Dumalaki yung mga varicose veins kapag napagod. Pili ko minsan akin, sabi niya, Santol Plus Gold. Yung problema ko sa kaskasuan ko, yung mga kaugatan ko, pinasolve ng Santol Plus Gold. Kondisyon ng katawan ko, so sa umaga nga. Dati, masakit maggalaw, mag-apak pa lang. Kaya pagbangon mo. Yun po ang naramdaman ko. Pili ko rin na wala na. Subok sa akin yung Santol Plus Gold. Kasi si Mrs. Means gumagamit din po ng Santol Plus Gold.
10: Santol Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suging butika.
11: Ang sikreto ni Sir Daniel ay ang araw-araw na pag-inom ng Santon Plus Gold Herbal Capsule. Sa pag-inom ng Santon Plus Gold Herbal Capsule, nawala ang mabigat na pakiramdam at mga pamamaga sa kanyang paa. Kaya maging ang kanyang asawa ay napainom na rin ng Santon Plus Gold. Ano nga ba ang mayroon sa Santon Plus Gold Herbal Capsule na nakakatulong sa ganitong karamdaman? Ang Santon Plus Gold ay nagtataglay ng bioactive compound na triterpenoids na mayroong medicinal properties na anti-inflammatory na tumutulong sa pagpapahupa ng pamamaga at pag-umbok ng mga ugat. Ito rin ay tumutulong upang i-regulate ang blood pressure at isaayos ang sirkulasyon ng dugo sa katawan upang maiwasan ang pagkakaroon ng varicose veins na karamdaman. Ang hindi nasusolusyonan na varicose veins ay maaaring magdulot ng mas mapanganib na problema gaya ng pamumuo ng dugo sa mga ugat at pagbabara nito sa malalaking daluyan ng dugo. Huwag nang hintayin na lumala ang ganitong uri ng sakit. Uminom na ng Santon Plus Gold Herbal Capsule araw-araw at ito po ay mabibili sa inyong suking mga butika.
10: Vision X Plus! Marami na ang natulungan!
9: Ako si Gary Nalios, nurse by profession. Malik, kung hindi nakapasarelo lang tigil ang panumuta ng aking mata. Take na to ng Vision X Plus. Yun ay okay na. Salamat, Vision X Plus.
10: Vision X Plus! Epektibo! Mabibili sa mga butika!
11: Napakahalaga ang pagkakaroon ng malusog na paningin. Dito nakadepende ang sakto, pulido at maayos na trabaho ng isang tao. Ngunit papaano kung ang ating mga mata na ang nagkakaroon ng problema? Huwag ipagpaliban ang gamutan, kaibigan. Para maagapan ang mabilis na pagkasira at paglabo ng paningin, uminom araw-araw ng Visionix Plus Soft Gel. Ito ay naglalaman ng mga malalakas na antioxidant gaya ng lutein, zeaxanthin, vitamin E at beta-carotene na nagsisilbing proteksyon sa ating mga mata laban sa mga mapanirang liwanag dulot ng sobrang sikat ng araw, mga blue light at mga artificial light. Pangalagaan ang iyong paningin o galiin ang pag-inom ng Visionix Plus Soft Gel araw-araw.
10: Kape na may natural energy booster. Santol Plus Coffee Mix. Natural dahil walang halong stimulants. Santol Plus Coffee Mix. Ang kape na magpapawaw sa umaga mo. Kape na, gamot pa. Santol Plus Coffee Mix. Mabibili sa inyong mga suking butika.
11: Huwag ikompromiso ang kulusugan sa lasa ng iinumin mong kape. Pwede namang magkape na masisiyahan ka na at mapapalusog ka pa. Siyempre, sa Santon Plus Coffee Mix mo lang yan makakamtan. Dahil ang sarap at sustansya ay pinag-isa na sa isang pakiti ng Santon Plus Coffee Mix. Kaya hindi ka lang basta nagkakape, naggagamot ka pa. Kaya pagdating sa kape, choose wisely. Choose Santon Plus Coffee Mix. Ulitin ko po, para mas malusog, mas malakas at mas masigla na pangatawan, huwag kalimutan ang pag-inom ng Santon Plus Gold Herbal Capsule, ang pag-inom po ng Visionix Plus Soft Gel para magkaroon po tayo ng healthy eyes at ang paghigop ng healthy at delectable na Santon Plus

0: pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle. Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Suntone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong natanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Suntone Plus Herbal Capsule. Subok na ng maraming na epektibo. FDA approved supplement.
1: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Suntone kag Vitamin D3.
2: Ako si Joy Javier. Nabudayan gig kusang una kay Dr. Mi lang maluya ako lawas. Dr. Mi wala sang energy. Sang nabatian ko sa radyo ang Premium D3 Coffee Mix. Nagbakalman ko kanami gid bala kay batyag ug gid ang pagsik sang akon lawas. Ganado gig kus akon obra. Piluin niyo man ang kape sang Premium D3 Coffee Mix.
1: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Suntone ka. Vitamin D3 ka pa. Mabibili sa mga butika.
2: Wins!

0: 688. Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
1: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag-Santon Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
2: Ooh, wow, guwapa ni Guroy. Nami kutis, hamis. Miss...
3: Ha?
2: Oh, ma? Ikaw na?
3: Oo, guwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
2: Clear Skin Herbal Soap?
3: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ng skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
2: Hala, tingala ko naghuben ka.
3: Ay, oo eh. Ako pa ya. Kabalo kayo din Clear Skin Herbal Soap. Damo maninisang vitamin C. Antibacterial na. Antifungal pa. Gani para always looking young and fresh. Mag Clear Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
2: Ma, baklan mo mang kusina ha?
3: Oo, baklan ta ka. Pero dali lang bala. Tintagli mabayad sa tusyon mo.
2: Oh, galit. Diriyo.
3: Ay, dali na.
4: Masakit na pagregla dahil sa dysmenorrhea? Girl, di mo kailangang magtiis. Mag-Santon Plus Herbal Oil. Isang pahid lang sa puson, menstrual cramps o dysmenorrhea. No more! Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil.
5: Santon Vitamin C. Ang alkaline na Vitamin C.
6: Ako nga pala si Herwina. Mayroon ako UTI. Sinubukan ko ang Santon Vitamin C at laking gula ko dahil naging okay na aking pagiging. Subukan niyo rin. Ang Santon Vitamin C.
5: Santon Vitamin C. Ang alkaline. No Vitamin C.
7: Magbibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
5: System

0: is coming soon.
1: Playtime Entertainment. Born for Happiness.
0: Playtime Entertainment. Born for Happiness.
2: Magdito na sa mga entries para sa Gold Eagle Beer Premio sa Tansad Promo. Mas madamo ka entry, mas madamo ka chance na magdaog. Kada simana, may magdaog sang 5,000 kapesos. Base ikaw na ang masunod nga isa sa mga winners. Mag-intra para dako ang chance na magdaog sang grocery package kag mobile phone. Hindi na magpaulihi. Mag-intra na. Sagin pa dako nga pa-premio sang Gold Eagle Beer Premio sa Tansad Promo. See full strict for details from a period having March 9, 2026 to February 20, 2027 per DOH FDA CFRR permit number 0293 series of 2026. Drink responsibly.
3: Padayat na pagwasa.
4: XFM. Katropa mo!
5: Exciting!
6: Mga katropa, exciting!

0: Mix FM.
1: Panalangin para sa may karamdaman at mga dumaranas ng depresyon. Ang panawagan ng Panginoon na nagmula sa Mateo 11:28-30. Lumapit kayo sa akin, kayong lahat na nahihirapan at lubhang nabibigatan sa inyong pasanin, at kayo'y bibigyan ko ng kapahingahan. Pasanin ninyo ang aking pamatok at matuto kayo sa akin sapagkat ako'y maamo at may mababang loob. Makakatagpo kayo sa akin ng kapahingahan sapagkat madaling dalhin ang aking pamatok at magaan ang pasanin ibibigay ko sa inyo. Exodo 15:26. Ang sabi niya, kung ako ay buong puso ninyong susundin, kung gagawin ninyo ang matuwid at susundin ang aking kautusan at mga tuntunin, hindi ko ipararana sa inyo ang alinman sa mga sakit na ipinadala ko sa Ehipto. Ako si Yahweh ang inyong manggagamot. Manalangin po tayo. Habagin naming Ama, sa mga oras na ito, nais po namin kayong papurihan. Kayo ang aming Ama na hari ng buong sansinukob. Kayo ang aming Ama na hindi nagsasawang ipagkaloob ang aming pangangailangan sa araw-araw. Pinupuri namin kayo sa inyong katapatan, sa walang sawang pagtustos sa amin ng hangin, tubig at pagkain. Hindi po namin mabilang ang mga pagpapalang ipinagkakaloob niyo sa amin sa araw-araw. Wala po kaming maisusukli sa lahat ng inyong mga biyaya. Pinapasalamatan at pinupuri po namin kayo, aming Ama. Kailanman ay hindi po kayo nagkulang sa amin. Sa kabila po ng aming makasalanang likas, kami inyong ipinatubos sa inyong bugtong na anak. Tanggapin niyo po ang aming pusong makasalanan. Tulungan kami na mabuksan ang aming mga puso at kayo ay aming papapasukin. Alisin ang aming pasan at ang kasalanan na parating humahadlang sa amin upang magtamo ng kapayapaan. Ang banal na Espiritu nawa ang manirahan sa aming mga puso upang tumulong na alisin, iwaksi at talikdan ang mga masasamang pag-uugali. Nais po namin angkinin ang inyong pangako na papalitan niyo ang aming puso ng isang bagong puso, isang puso na nakaukit na ang inyong kautusan. Nais po namin mabuhay ng may kapayapaan at pakikipagsundo sa inyo. Maawain naming Diyos Ama, amin pong ipinamamanhig sa iyo ang mga taong nasa banig ng karamdaman. Hipuin niyo po sila ng inyong mapagpalang kamay. Kayo po ang dakilang manggagamot, isang makapangyarihang Diyos ng mga himala. Palakasin nawa ang pananampalataya ng mga may sakit. Ipaalala sa kanila ang inyong mga pangako na kung sino mang tatawag sa inyong pangalan at magpapakumbaba sa panalangin at hahanapin kayo, ay tiyak na masusumpungan ang kagalingan. Kayo, o aming Ama, na di nagbabago at di nakakalimot kailanman, alam po namin na kami inyong pagbibigyan ang aming kahilingan. Noong unang panahon, si Jesus ang nagbigay ng paningin sa mga bulag at siya ay nagpalakad sa mga pilay. Si Jesus ang nagbigay pandinig sa mga bingi at nagbigay kakayahan magsalita sa mga pipe. Maging ang mga nasasapian ng demonyo ay kanyang napalaya at ang mga patay ay kanyang binigyang buhay muli. Aming pinanampalatayan na gayon pa rin kapangyarihan ang inyong taglay magpasahanggang ngayon. Amin pong hiling na gabayan niyo ang mga may sakit. Kanila nawang masumpungan ang manggagamot na eksperto sa kanilang karamdaman. Matukoy nawa ng kanilang doktor ang pinakamabisang gamot sa kanilang karamdaman. Basbasa nawa ang mga gamot na kanilang iniinom na makapagbigay iyon sa kanila ng mabilis na kagalingan. Pagkalooban din po sila ng sapat na salapi upang mabili ang mga gamot na kanilang kailangan at mabayaran ang kanilang bill sa ospital. Tulungan din po ang may karamdaman na maiwasan na nila ang masamang bisyo tulad ng paninigarilyo at pag-inom ng alak upang hindi ito maging hadlang pa sa kanilang gamutan. Basbasan niyo rin po ang pamilya na nag-aalaga sa may sakit. Sila nawa ay maging matatag at matiisin. Kanila nawa pong ipadama ang tunay na pagmamahal at pag-aaruga sa may karamdaman. Sila rin ay bigyan ng mabubuting pangangatawan at iiwas sila sa pagkahawa sa karamdaman. Salamat po sa lubos na kagalingan na nakamtan ng mga may karamdaman. Salamat po sa mapag-arugang pamilya. Salamat po sa salapi na inyong masaganang ipinagkaloob upang matustusan ang gamutan na kinakailangan. Salamat po dahil naririyan kayo palagi upang aming malampasan ang aming mga suliraning kinakaharap. Salamat po sa parating pagtugon nyo sa aming mga hiling at dalangin. Amin po itong pinapasalamatan at natanggap sa matamis na pangalan ng aming tagapagligtas na si Jesus. Amen.

0: mas pinahusay.
1: Ako si Adonis, hirap talaga akong dumumi, laging masakit ang tiyan, kaya hirap din ako makatulog sa gabi. Saltone Plus Gold Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
2: Saltone Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
3: Uy! Boy! Gising! Ano ka ba? Kaya aga-aga, natutulog ka, lalamya-lamya ka sa trabaho, magkape ka. Mag Saltone Plus Coffee Mix ka na, tarahin mo na para maging alerto ka. Saltone Plus Coffee Mix, kape na, gamot pa, mabibili sa mga butika.
4: Yung parang laking tuyo, yung mata mo, parang may buhangin. Yung Vitamin E sa VisionX Plus Soft Gel, tumutulong protektahan yung eye cells. Habang yung lutein at zeaxanthin, tumutulong sa overall eye health. Hindi man instant, pero ramdam mong mas komportable ang mata mo. VisionX Plus Soft Gel.
2: Narito na ang mas pinalakas, mas pinabisa at mas pinaepektibo na Premium D3. Ito ay nagtataglay ng high quality of vitamin D3 powered by VCO at Moringa Seed Extract. Mayamang mapagkukunan ng medium chain triglycerides na tumutulong upang kontrolin ang blood sugar sa ating katawan. Mayaman din itong mapagkukunan ng medium chain fatty acids tulad ng caproic, capralic, capric at lauric acid na siya namang responsable sa pagbibigay sa ating katawan ng enerhiya at pangunahing namamahala sa metabolismo ng glucose at lipid sa ating katawan. Premium D3, your premium partner in health.
5: Walang gana kay misis. Laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo. Ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka. Kilala sa mabilis na pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
6: Saltone Plus Herbal Soap.
7: Ako si Kent Figueroa, taga-Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Saltone Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat.
6: Saltone Plus Herbal Soap. Gamit na! Saltone Plus Herbal Soap.
8: Kung mamati ka sa XFM.
9: Sa una, sa wala pa ko nagpamati sa XFM, kinatawag nila kong agi.
8: Kung mamati ka sa XFM.
9: Pero subong nga nagpamati ako sa XFM, ha? Testingin nyo! Testingin nyo! Tawagan nyo ko ba lang agi? Sige! Hello? Oh? Ha? Arvel? Pang! Sungkot ko pala sa imo, dugay ka na walang katawag-tawag. Ha? Huh? Ano? Tatlo ka bulan na nga wala ka kabayad sa motor mo?
10: Yeehaw!
2: XFM!
10: Patropa mo!
11: Exciting!

0: Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
1: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
2: Alagaan ang puso sa natural na paraan. Ang oleic acid mula sa moringa seed oil ay tumutulong sa healthy cholesterol levels. Ang VCO ay may medium chain triglycerides o MCTs na sumusuporta sa energy at metabolism. Ang vitamin D3 ay may role sa cardiovascular health. Pusong malusog, buhay na mas panatag. Premium D3 Softgel.
3: Ready to see fresh talents take the stage? BT Idol features dance talents and digital creators. Watch them live on TikTok. Search for PT Idol and catch their daily live streams from 8 a.m. till midnight. Follow PT Idol now to stay updated on happiness. Ready to see fresh talents take the stage? BT Idol features dance talents and digital creators. Watch them live on TikTok. Search for PT Idol and catch their daily live streams from 8 a.m. till midnight. Follow PT Idol now to stay updated on happiness.
0: Playtime Entertainment. Born for happiness.
4: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
5: Mabibili sa mga butika.
6: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ang imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal para always looking young and fresh. Mag Clear Skin Herbal Soap with Glota

0: 5, 6, 8.
1: Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday. Sister
2: Pain. Ako si Danny, isa ka bus driver. Gagawin sa lawad mo pagbiyahe ang Sister Pain. Hindi kinadaan malikawan na magsakit ang abaga kaglikod sa pagbiyahe. Alit ito nga mga driver, mag-inom isang Sister Pain.
3: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist after doctor. Pagbili sa mga butika.
4: Sa college na po!
3: XFM.
5: Katropa mo!
4: Exciting!
6: Mga katropa, excited!

0: Exactly 7 o'clock ang oras diri sa XFM mga katropa.
1: Extra Drive.
0: Ning oras ang builogid nga ginadulong sa inyo sang Santhan Plus Gold Premium D3, Mission X Plus Santhan Vitamin C, Santhan Plus Coffee Mix, Premium D3 Coffee Mix, kag Turbo Dietary Supplement for Men. Inita na mga katropa produkto sang Yes to Health Incorporated kag available gid sa mga pharmacies malapit sa inyo nga mga lugar. Mayong gabi kay Nanay Lizelle and to Tatay Pauls. Kamusta ka mo da? Nagaulan-ulan naman da. Diri sa Iloilo City, ti daw, nagapulo pa ba tiyag pa man siya? Nagaulan-ulan pa man siya, kag may nagadanaw-danaw pa man di nga tubig. Kani hindi na mag-ulan, no? Manuboy ang mga commuter. Sa buong nga gabi, mga katropa ba ang bot? Halong gina sa mga katropa naton nga nagamotor, nagamaneho sa mga motorsikla, maghinay lang kay madanlog ang dalan. By the way ha, sa mga nag-celebrate, gali isang ilang birthdays today, happy, happy birthday. Kasi malipat ko lang mag-greet sa inyo, kag magsungod ka mo sa bilog ko nga kabuhi. Oh, di ba? Mga nagapanyapon da ha. Happy eating mga katropa. Namit sa Danta ba? Sana all. So mga nagaulan-ulan. Namit gidya magkaon sang uga. Nag mainit-init ba lang akanon? Wow, perfect. No, maubos mo gidang isa kabandihado. Mga katropa, madamo gid nga salamat sa pag-upod kay katropang Bea this Tuesday edition sang programa nga Extra Drive. Wala na kita sang time sa aton nga program. Magabulos na ang headshot with katropang boards Tibor Morales. Maupod ko sa technical side, katropang John Ray Bertiz. Sangala naman sang amon nga Chief Executive Officer, Doc Remelito Uy. Kagsangala naman sang amon nga Station Manager, katropang Josel Banias. Ako naman si katropang Bea Joy Subaldo X, FM News.
2: Mga katropa, excited!

0: Ramon Gold Live Testimony.
1: Daniel Francisco, dumanggin niya na Palawan, dumanaki yung mga varicose veins, tapos pag napagod, yung problema ko sa kaskasuan ko, mga kaugaran ko, kinasol ng sandong kondisyon ng karawan ko, subok na subok sa akin, yung sandong plus gold.
2: Mabibili sa inyong mga suking butika.
0: Sandong Gold Coffee Mix.
3: Ako, si Rodbera sa Antapul. Amo, gapamangkot sa akon, kung ano, kagdaan, naghubin, kagnagputi ko. Hambal ko, gapangapiman lang ko. Kape nga sandong gold coffee mix, tungod sa ingredients ini nga collagen, kaglutathione, sugod-subong, tanan ko nga office mate, nag-Santon Gold Coffee Mix na.
0: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Pagibili sa mga butika.
4: Dati, konting puyat lang. Nagkakasakit agad ako. Kaya naghanap ako ng simpleng paraan. Hindi yung complicated. Kape lang pala ang sagot. Pero, yung tama. Santon Coffee Mix. Yung mangosteen at moringa niya, puno ng antioxidants. Tapos yung soya, may plant protein at isoflavones na tumutulong sa katawan. Ngayon, mas kampante ako araw-araw. Santon Coffee Mix.
5: Actually, okay naman sana ang mata ko. Kaso lang, may astigmatism ako. For almost 2 years kong tinis ito until my friend recommended me a Vision X Plus. And yes, it is effective. No doubt. I am cherished.
0: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika. Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
6: Sa panahon ngayon, dapat lagi kang protektado. Kaya kami ni Camille, lagi kami naka-premium D3. Hindi mo kasi alam na yung kausap mo infected na pala ng virus. Kaya para safe kami, we take premium D3 araw-araw. It's better to stay protected kaya ikaw din mag-premium D3 ka.
0: Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
7: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: Pare. Pare. Oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting gembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo!
9: Santon Plus Herbal Soap.
10: Yan is ko na, senyor citizen. Burn skin ko. Forearm. Hindi ma. Kuha. Try Santon Plus Herbal Soap. Nakuha yung skin.
9: Santon Plus Herbal Soap. Para sa maputi nga pani, hamis nga kutis. Santon Plus Herbal Herbal Soap.
11: Mga katropa, inatalipay na mga ginbalik sa inyong palamatinan ang atong matahong nga drama na ginatiguluhan. Endless Love. Lunes, tubtob Biyernes. Las 10, tubtob Las 10 y media sang aga. Diri lang sa inyong paboritong estasyon. XFM.
0: Isang pangalan, isang kontrobersya, isang makasaysayang laban na muling yayanig sa buong Pilipinas. Pilipinas. Ang impeachment process ni Vice President Sara Duterte, ngayon, nakatutok ang sambayanan. Katotohanan, kapangyarihan, hustisya. Sa bawat pagdinig, sa bawat revelasyon, isang tanong ang nais marinig ng bayan. Absuelto o kumbiktado? Absuelto o kumbiktado? Mula pari hanggang ulo, mula syudad hanggang lalawigan, kumikilos ang mahigit 53 XFM stations kasama ang Solid FM Nationwide upang ihatid ang pinakamainit, pinakamabilis at pinakapinagkakatiwalaang balita. Special coverage, breaking developments, live reports at eksklusibong updates. Mapapanood at mapapakinggan sa official Facebook pages at YouTube channels ng XFM Philippines. Ang laban ng politika na susubok sa kinabukasan ng bayan. Hindi Sara Duterte, absuelto o kumbiktado. Tugtugan araw-araw, dito lamang sa XFM at Solid FM Nationwide.
12: Sa XFM.
13: Sang una, wala kumayo may nabalaan.
12: Good. Mamati ka sa XFM.
13: Sa lang na mati ko sa XFM, nabalaan ko ang meaning sang social distancing. Ari ka di, pero ang nobyo mo, ara sa iban.
2: XFM.
14: Katropa mo!
15: Exciting!
16: Mga katropa, exciting dito! XFM, katropa mo!

0: Ang oras sa XFM Radio Patrol, Iloilo, alas 7:10 na mga katro.
1: EDSA! Punto por punto nga diskusyon sa mga top stories of the day. EDSA! Upod ang mga top caliber reporters ng XFM Radio Patrol, Iloilo. EDSA! Komentaryo nga direkta sa punto. EDSA! EDSA! Diri sa nagapanguna nga News FM sa Iloilo.

0: Ang oras sa XFM Radio Patrol, ilo alas 7:11, mga kabayanan, mga katropa. Nagabayan sa aton makautoran, sa aton makabayanan sa maulanon nga adlaw. Dere makabayanan sa sudad kag probinsya sang Iloilo. Sa ika-18 nga adlaw sa bulan sang Agosto, makabayanan, mga katropa. Halong lang sa aton makautoran, sa aton makabayanan, labi na gid nagadala sa motor kay nagaulan, madanlog ang karsada. Halong gid kay may nagahulat sa inyo sa balay. Yapon makabayanan, halong kita sa pagmaneho kay ang iyo sining nga mga pamilya nagahulat sa inyo nga ba puloyan ang mga salakyan niya, mga spare parts sa salakyan, makabayanan, na mabakal na ya kag mapangitaan na bisan din lang nga mga baligyaan apang ang spare parts sa labas ng tabo budlay pangitaon, mga katropa. Manakon nga kami din sa XFM nagapanumdum gid sa aton nga mga motorista, labi na gid nagasakay sa motor, ako nagadrive sa motor, magalong kay nagahulat sa inyo sa balay ang inyong nga pamilya. Ang oras din makabanan sa XFM Radio Patrol Iloilo alas 7:12 na makabanan, mga katropa. Nagpabati ka mo sa XFM Radio Patrol Iloilo, makabanan, mga katropa. Batiyon kami sa inyo mga radio pagi sa FM banda, ang amon nga frequency 100.7. Nag-live stream kami, makabanan, mga katropa, sa amon nga Facebook page, ang XFM Radio Patrol Iloilo, kag XFM Iloilo 100.7. Ang amon nga page, sa amon ang XFM Radio Patrol Iloilo, ang amon nga Facebook account, ang XFM 100.7 Iloilo. Pwede ka mo dira, mga kabanan, mga kapadalas, ang inyong mga mensahe. Nakipaninsin yung mga informasyon na dire sa ato nga pagpangalagad, mga kabanan, sa XFM Radio Patrol Iloilo. Kung may mga informasyon ka mo dira, ilabadagid ang inyong sitwasyon, ha? Di ba daw na ito, nga pila pa ka mga barangay, mga kabanan, dire sa sudad sa Iloilo, ang nagadanaw gyapon pagkatapos sa gabi nga nagbaha bagon man sang tuman kabaskog nga nagtupa nga ulan, mga kabanan, diri sa aton sa sudad kag sa probinsya din itanto, ha, sa dirigid, mga kabanan, nagbubo sa sudad sa Iloilo kabang danan nga mga lugar, mga kabanan, nga masaming ginabaha at nagtaas gabi yung tubig. May sa Mandurriao, may sa Molo, may sa City Proper, may sa Haro. At yung lagid na kalilalikawan, mga kabanan, ang pag antos sa aton sining makauturan sa sining pagtaas ang tubig kagabi, mga kabanan, mga tropa, dala ini sa ulan. Gani halong gid sa aton makauturan, sa aton mga kabanan, labdagid ang may mga kumbara, open wound, may mga pilas pala, mga kabanan, sa TL. Halungan nyo ina kay base kun yumyuman ka tubig kag kumbara kag idakop ba ng kabanan kung agyan o kung sudlan sang mga virus kag bakterya. Kaya manong mga kabanan, ang isa sa mga problema ining leptospirosis, ha? Nagpabalo ang Iloilo City Government nga nagpanagtag sila, mga kabanan, sang doxycycline. Ini mga kabanan, isa ka proteksyon na sa mga puburoyo agod nga hindi matapikan sang mga baratian, labrigid ang baratian nga dala sang virus kag bakterya. Pero sa gyapon, mga kabanan, panumdom kita sa inyo, kagod marikawan natin, mga kabanan, ining mga baratian nga dala sang virus kag bakterya. Upda natin, mga kabanan, sa pag-inom sang premium D3, kaman ang premium D3, mga kabanan, mga katropa. Gin pa baskog ini, gin pa epektibo sa sumuwang panahon nga uso nga busip on hilanan kag trangkaso. Ilabrigid, mga kabanan, ang may mga ginabatyag ba lang madali masudlan sang mga virus ka bakterya o kung ang mga viral infection ba lang kay manubo ang inyo sining immune system. Maginom ka mo sang premium D3, mga kabanan, mga katropa. Kay man ang premium D3 may kapasidad ni sa pagguba kapagpatay sa mga bakterya kag viruses sa atong nalawas. Mayaraman sining anti-fungal kag anti-inflammatory properties. Kay man ang moringa oil sa premium D3 puno ini sa vitamina, minerals, protina kag may 110 ka klase ng antioxidant nga nagdelay sa skin aging kaya mag premium D3 na superior and powerful. Ultimate Trio ang premium D3, mga kabanan, mga katropa. Ang oras 3 sa XFM Radio Patrol Iloilo, alas 7:15, mga kabanan, mga katropa. Gina-welcome naman kamo sa buong gabi sa maulanon nga panahon na dire sa ato ng programa Headshot. Sa giyapon niya katropa ko si katropang Fabi Borges, Tibor Morales, off lang kita ni katropang John Revertes, Tomtobalas 9 ang takna sa buong gabi kag ang aton sining partner sa News Center. Upon kay katropang Bia Joy Subaldo, mga kabanan, mga katropa. Headshot! Unahan natin mga kabayan ang atong nabi koneksyon katropang John Reza doon sa PAGASA. Kaya na begin report pagkabayan nga nag-develop kung may isa na ka-tropical depression. Nga rin subong sa sulod sa Pungsod, Pilipinas. Kagamon ni mga kabayan guro nagpapabaskog sa habagat no? Nga nag-resulta mga katropa sa pag-tupa sa mamunog ulan. Dili subong gabi nagtupa ang ulan sa sudad sang Iloilo mga kabayan mga tropa gani halong gid ha ang mga nabahaan kagabi lugmat ka mga daan kay basi ko magbaskog naman karon ng ulan adjust ta mga budlay ni karon mga tropa nga mag magsala naman kita no kay budlay kon mga siling balang ara kita sa ginatawag nga cram o kon pag sala-sala o kon pag cramming naton ba na kay hindi kita makabarom kanano nga atoni mo on ilabregid kung kita ang gina high blood kay man ang isa sa mga ginahalilan makabanan sa pag-gram ng tabo kon ni siya wala preparasyon ini siya ang high blood agad manikawan natin makabanan ang pag high blood maginom kita sa Santon Plus Gold herbal capsule kag Santon Vitamin C ang oras din makabanan makatropa sa XFM Radio Patrol Ilo alas 7:17 makabanan mga katropa padahal ka magkapatid din sa headshot. Mga talupang doon atong balita, makabanan sa Balita Nasional. Ini may kang tanong makabanan sa tabo nga shooting incident dito iya sa Mindanao. May kang tanong makabanan sa natabo nga pagpanglutang sa isa ka grade 9 student sa sulod sa eskwilahan makabanan. Kaga natabo sa nga may gindala pa sa ospital. Ang suspitsado ang napatay man makabanan mga katropa. Inatabo ini sa Ateneo di Zamboanga mga katropa, mga kabanan. Ibalonta ang chronology of events ni mga kabanan. Kaman isa ini kamarasbo na worldwide news naman ang Pilipinas. Kaman ang natabo si mga kabanan nga samtang ini siya nagpangtiro to sa unaging tiro niyang maestro nga nagapungko sa sunod sa kwarto. Wala lang, wala maigo. Apang ipasunda niya pagid mga katropa. Ito na igo pagid ang isa kasudyante. Kag may dua pagid nga naglain pamatyag gidala sa ospital. Samtang ini ang ginatudlo nga suspitsado mga kabanan nga gin ang gin kung ba na napatay man. Lagi na investigaran ni kabanan kung sa diin siya nagkuha sa iyasiling apusel. Kabanan ang iyasiling nga tatay. Isa ka membro sang Bureau of Customs makabanan mga katropa. Ang oras din sa XFM Radio Patrol Iloilo alas 7:19 makabanan mga katropa. Sa balita lokal nga atong talakayon subong gabi, dirigyapon makabanan sa atong nga pangalagad sa XFM Radio Patrol Iloilo. Ining parte makabanan sa gilapit nga barangay kag iske eleksyon anong stand makabanan sa aton sini nga mga public officials sa tiligad to si Gobernador Arturo Defensor Jr. ana pamangkot naton tiling ko goba dong may anong imo stand dabi no sini palaboton nga November 2 nga barangay ang iske eleksyon kay may gin pasar nga bill ang aton sini nga mga congressman aton sini nga mga senador ilabregid kay Senador Chess Escudero sa pagpapostpone makabanan sa barangay ng iske eleksyon sa palaboton ng November 2, pinanalang kabulan ang nabili, no? Antes ang eleksyon. Abang sunod kay Gobernador ng City, mayo man kon madayon, mayo man kon hindi. Di ang interpretasyon mga kabanan, draw! Wala pa sa desisyon mga kabanan si Gobernador Arturo Defensor Jr. Wala no, iyang iastan siya ng isyo mga kabanan, mga katropa. Mamangkot natin sa buong adlaw si Vice Gobernador Lee Ann Diboque. Ang sabat ni Vice Gobernador Lee Ann Diboque, siya ti daad madayon ang nakaschedule ng barangay kag iske eleksyon sa November 2. Si Rosaline Yati kung anong desisyon niya sa aton ng mga congressman, aton ng mga senador, siya ti irespeto hontay. Ako, bota ba nang sila magkabanin nga ti kung si sabay niya sa vice governor at siya daad madayon ang barangay kag iske eleksyon. Ang oras din makabanan sa XFM Radio Patrol Ilo alas 7:21. Arna ka pang John Ray atong nga koneksyon sa PAGASA. Wala pa. Kaya naon ta makabanan ang atong sining koneksyon sa News Center. Wala pa ang atong sining koneksyon makabanan sa PAGASA. Agad ni Balonta ang pinakaulihin makabanan nga kahimtangan sa aton nga panahon diriya sa palibot sang sudad kag probinsya sang Iloilo, mga kabinan, mga katropa. Ara mga kabinan, sa aton sining line number 1 ang aton koneksyon sa pag-asa pol ka Engineer Charlie Depra. Engineer Maim Gabel kay subong diri sa XFM Radio Patrol Iloilo. Pod diri si katropa ang Phoebe Balls Tibor Morales. Maim Gabel ibat.
1: Yes sir, maayos. Ang gabi sa ang yari pinakauli sa sa kombo number 1 kay sa Rismila Bindi. Alas tanto kayo na sa hapon sa ng sentro sa nga saan nga si Nening ginagulo ang nga gila po data 1,055 kilometer stream source. Tanto nga ito naman monitor isa kayo nasa guwato at ito saan na 1,000 kilometer west. Kasi yan kaya isa naman depression nga sa guwam nasa 3,060 kilometer east Eastern Mindanao. May kapasubong niya hangin 45 kilometers malapit sa sentro. Aga may pag 55 oras. Noon almost as big. Ang country sa atong yes. Labi ang bayan sa Pilipinas. Magkapang ito po ang talasang southwest monsoon. Labi ang bayan sa Pilipinas. Labo man ang magalong pangitan. Yung mga pagulan nag-uob sila southwest monsoon. Makasarang ang pagpapasog ng hangin. Pagkata na katong magadala sa makasarang pasog ng pagbalot. At sa atong temperatura nasa 24-25 degrees. So, at laon, tunod alas 6, inasang hapo, mag-abot na sa buwan sa aga. Ika mo na yung pinakuling na kasang panahon, hindi ka ilo-ilo pag-asa.
0: Panabang salamat kay Katrop kay Engineer Charlie D para makabanan sa atong koneksyon sa pag-asa. Mayroon kita makatrop ang isang tropical depression na nga makabanan dito ya sa extreme southern northern Luzon. Kaga ining nga nagkapikto sa ato niya makatrop, dala ini makabanan sa southwest monsoon. Buta balam sini makabanan nga habagat Japon, no? Nagkapikto diri sa aton sa Western Visayas, mga kabinet, mga tropa. Ang oras din sa XFM, Radio Patrol, Iloilo, alas 7.23 na, mga kabinet, mga tropa. Iba doon tayong mga balita, mga kabinet, mga tropa. Sa atong news center, upon kay katropang Bia Joy Subaldo, mga balita sa palibot sang pungsod Pilipinas kasubong adlaw, wala sang schedule sining impeachment hearing sa kaso, mga kabinet, para kay Vice President Sara Duterte, mga kabinet, mga tropa. Ini matapos nga may mga lugar sa Metro Manila nga ginabaha samtang ang concern subong dito yung makabanan sa Zamboanga. Ini may kang tanong makabanan sa natabo nga pagpanglutang sa isa ka grade 9 student dito ya sa Ateneo di Zamboanga, mga kabyanan, mga katropa. Kay bata kali ini ka official sa Bureau of Custom, mga kabyanan, mga katropa. Headshot. Sa inyo sila mga greetings, sa inyo sila yung mga panamayaw. Palablang isend yun sa amon nga comsec o comment section sa ato nga Facebook page, ang XFM Radio Patrol Iloilo. Sa mga balita nga ato talakayon, sa balita lokal makabaring nga ato talakayon sa buong gabi, ining balita nga parte ini makabaran sa sining gin patigayon nga Family Development Summit sa Iloilo Provincial Population Office na ginihibat din magkabanan sa isa ka hotel. Ginisturihan din kung paano mapabaskog ang relasyon na abis ang pamilya, no? Kaya isa ini magkabanan ka nag-resulta man sa problema sa kabataan kung hindi mayo ang pagangpanay sa kabataan. Sa no, abi ang mga posibleng o ng pamilya, no? Garisulta ini sang hindi man maayong pamatasan sang kabataan kung wala man naga-intindihan ay ang pamilya. So may mga payag si Gobernador Arturo Defensor Jr., may payag makabanan ang isa ka retired judge kung paano mapakwanabi, mapasaniyog, kag mapaayo ang relasyon sang isa ka pamilya, makabanan, makatropa. Dara sa aton sa mga linya, si Katropang Bia Joy Subaldo. Katropang Bia, mayong gabi.
2: Katropang Boards, duha ang patay, kag duha ang pilason sa pagpaniro sang grade 7 students sang Ateneo di Zamboanga University kaina sang aga. Makita sa Facebook Live sang suspect nga samtang ginahimo ang krimen, manunudlo ang una niyang ginpalukpan nga nagapungko sa sulod sang classroom sa atubang sa mga estudyante apang wala ini naigo. Matapos nagpalupok sa una nga classroom, nagsaylo naman ini sa pihag kagliwat nga nagpaniro. Sunod kay Zamboanga City Mayor Kymer Adan Olaso nga sunod nga gintiro sang suspect ang iyang kaugalingon. Duha ka mga pusil ang gingamit sang suspect, isa diri ang high-powered firearm kaga ang isa Glock 9mm pistol. Sa impormasyon nga nagasakay sa kotse ang suspect sang nagsulod sa eskwelahan, rason nga posible wala nakita sang guard ang dala sini nga armas. Ginsuspend ni Mayor Olaso ang klase sa tanan nga level sang Ateneo de Zamboanga University, samtang gin-relieve man ang custom police chief nga amay sang suspect nga nakadestino sa Zamboanga City. Nagpalabot naman sang simpatya si President Ferdinand Marcos Jr. sa pamilya sa mga biktima sa nasambit nga insidente kaga nagmando sang maidid nga investigasyon. Samtang sa dugang pa nga balita national, consistent sa pattern sang pag-asa ang extreme rainfall nga na-experiensyahan sa pila ka parte sang pungsod sa El Nino. Matandaan nga sang Abril sang nagpataw wag sang naghatag sang warning ang ahensya nga mas mapa-active sang ang El Nino. Kung mapa-active sang El Nino ang southwest monsoon o kung habagat subong nga tuig kag magresulta sang above normal nga pag-ulan sa nagkalain-lain nga parte sang pungsod. Kung ibaluan ka tropang words nga usual nga maobserbaran ang above normal nga pag-ulan sa western portion sang Pilipinas halin sang Hulyo tubtub Setyembre sa tion sang El Nino conditions. Ang kaangay nga pattern ang subong na obserbaran samtang padayon ang habagat sa pag-epekto sang panahon sa Pilipinas kag nagadala sang madamol nga pag-ulan sa Luzon kag Visayas. Padayon nga magadala ang pag-ulan o kon padayon nga magadala sang pag-ulan sa western portion sang pungsod ang habagat subong Agosto. Katropang boards dugang pa sang pag-asa naga-warning ang ahensya sa flash floods kag landslides nga posible matabo sa tion nga sa tion sang extreme rainfall event. Samtang sa piyak naman nga bayan sa Gihapon nga hindi makontrol ang baha sa Pilipinas bisan pa nga ang gobyerno ang nakagasto na sang 1.939 trillion pesos halin sang 2011 tubtub 2025 para sa flood control management program. Sino kay Senator Ping Lacson. Ang nasambit nga balor ang gingasto sa idalom sang tatlo ka administration. Ang mga nagasto para sa flood control management program amo ang mga masunod sang 2011 11 billion 323 pesos, samtang sang 2012 10 billion 816 pesos, samtang sang 2013 15.817 billion pesos, sang 2014 30.1 billion pesos, sang 2015 47.849 billion pesos, sang 2016 67.740 billion pesos, sang 2017 81.223 billion pesos, sang 2018 139.1 billion pesos, sang 2019 126.62 billion pesos, sang 2020 116.47 billion pesos, sang 2021 140.462 billion pesos, sang 2022 145.622 billion pesos, sang 2023 287.18 billion pesos, sang 2024 346.771 billion pesos, kaga sang 2025 372.814 billion pesos. Ginpayag ni Lacson nga kun isipon sa nagligad nga 15 ka tuig katropang boards yara sa 350 million kada adlaw ang nagasto sang gobyerno para sa flood control management apang tubtob subong problema gihapon ini sa Pilipinas. Samtang sa dugang pa nga balita national, naghingyo sang dugang extension sa medical leave abroad si Senator Loren Ligarda. Ginkumpirma man ni Senate Secretary Renato Bantog Jr. nga gin-extend ni Ligarda ang iya medical leave sa liwat halin Agosto 17 tubtub 19 paagi sa sulat nga ginpadala sang iya opisina. Halin sang ginanunsyar ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla nga nagpadayon ang preliminary investigation investigation sa ianak nga si Batangas Representative Leandro Liveste kaga kay anay Energy Secretary Alfonso Cusi para sa kaso nga plunder ka graft nag-leave na ang senadora. Kunay baluan nga ginaakusahan ni Remulia Siligarda sa paggamit sang iya pwesto sa pag-secure sang exclusive nga solar power franchise para kay Liveste nga ginaaligar nagresulta sa multi-billion peso ghost electricity losses. So far katapang board sa muning mga balita national nga natipo nagikan sa XFM News Center. Para sa XFM 100.7 Radyo Patrol, Iloilo kasi katropang Bea Joy Subaldo, XFM News.
0: Manamang salamat kay katropang Bea Joy Subaldo, mga kabinan, mga katropa. Subalikan tayo karoon, mga kabinan, gamay ng ini nga pagatag sa inyo sa ideya kung natabo dito, mga kabinan, sa Zamboanga. Partikular, mga kabinan, dito sa Ateneo de Zamboanga. Gamay isa, mga kabinan, ka grade 8 student ang nagpaniro sa sunod, mga kabinan, sa Ateneo de Zamboanga University Junior High School. Mga natabo, alas 8 ang takna kainas ang aga. Sini ba na diin ba na inagahalin ng mga klase pamatasan sa kabataan sa subong? Titik ako rin kapati nga hindi ini matabo kag hindi ini mahimo makabanan sa mga kabataan kung wala sila sa may nakitaan, kung wala sila makabanan sa mga ginabasihan. Diin bala ang pagpati sa aton ng mga opisyal. Dire sa Iloilo, anong pagpati makabanan sa aton ng mga opisyal nga ginahalinan sining pareho sining mga pamatasan sa kabataan sa subong? Diba yun ang kayo nag-timing ini makabanan sa gatawag nga Responsible Parenthood and Family Development Summit sa Provincial Population Office. Kay diri makabanan ginataod-taod kaginalantaw ano nga katabo ni Hao? Nga ang katabo ini sa makabataan sa subong sa ligad to sa Tacloban. Sumunod to sa sunod sa eskwilahan nagpaniro man to.

ginatiroy na ang iyang target dira sa monitor nga kun pagtiro niya tiyang kalimbawa ako ng plastada nagatabog kag natumbaman ang ginatiro niya nga mo pareho ba makabana nga actual gid iya nga pagtiro the same man na makabanan sa palumba sa motor nga drive kada sa motor kita mo da ang dalan golpe lang madiko ka tikon pigawang imo sini nga execution tumba ka tiyan ba na diri ba na ini makabanan ginahalinan ang pareho sini nga pamatasan sa kamataan. Kasi ako nga pati nga hindi ni matabok kung last lang sa mga nakita, ano kung last lang mga ginabasihan mo. Sa ano ba lang pananawan, hindi makabanan sa gobernador? Nga ang katabo, hindi makabanan sa kamataan nga daw nakahadlok. Nga daw, ang ilay ang pagdumdum na pareho lang nga naghampang sila sa computer. Yan ang mga computer na sa kamala, sa malls, kita yung lagko ng mga skrinda. Tapos may ginawiyatan kada nga electronic gun nga kun imo gani nga i-squeeze ang iya sini nga gatilyo i-target mo to sa computer sa monitor nga nagalupok siya kag kun i-target mo kabanan sa imo sa tawo nga kun sa dira sa computer abi no nga ang tawo igo sa tumba siya tinaw kapariho sini makabanan ang senaryo na tabo dito kaina sa Ateneo de Zamboanga Junior High School, mga kabanan, mga tropa, makumunang ginlive pa yan sa iyang, sa Facebook, sa iyang account, mga kabanan, mga tropa. Di ano ba na ka-alarming ining sitwasyon? Ano, sa bahay, mga kabanan, sa probinsya, anong plano karon sa gobernador? Kaya hindi tayo napakulator nga matabo, inadiri mga kabanan, kabay pa nga, hindi lang ha? Kabay pa nga, wala lang sa mga tabo, pareho sa indiri sa aton. Imagine, mga kabanan, worldwide, ang balita subong nga nakatutok dito makabanan sa Zamboanga bagod sini nga tabo kabasakit pa kati ang ing posel nga ginggamit ya makabanan sang bata nga ini iya katatay niya nga isa ka custom officer makabanan ng katropa tingin relieve to sa iya nga pwesto gina imbestigahan subong nga ang naka-access ang iya sini nga bata sa iya duha ka mga posel sila kanu balikan naton mga katropa diri gyapon sa aton pangalagad kay man. Ini mga bagay, mga kabanan, siguro na lipatanan nato, no? Nga, ang aton sinig obligasyon sa aton kabataan. Kaya man sa subong niya, pagpangayo sa bata, ilaban agad nga kung may bastante ba lang nga kwarta ang ginikanan. Pag magambal sa bata, diyan bakal ko muna. Hatag na yun na. Eh, sa una, sa amon nga, ginawa na mo na maka... Ay, ma... Maubos lang luha mo. Di mo katilaw. Gusto mong imagine lang ang kabataan? So, una banding ang mga ginikanan. Lagaw sa uma. Di. So, hindi pa niya gusto ang gadget. Ano nga ng bangon sa kabataan? Saka sa babaw kahoy ka maghampang. Ina mo. Lagsanay sa babaw sa kahoy. Pag-abot na size, ay, puni na. Kaya orasyon na. Tisubo mga kabalan, banding-banding sa pamilya, sa mall. Ti, ang ginikanan, mabinggo. Ang tatay, ako din man to yung maestoriya sa iya sa mga grupo. Kabataan nga, ti, kanto man to sa iya grupo. Ti, anong mayo na nga makuha abig idea. Ti, kaya kumuha nga subong ang uso, kama na makabanan ang computer game, di ba makakanto na to siya sa kwano? Sa computer game. Kamag-uyat makabanan, mabakal to siya sa chips, kag amo nang ibihulog ito sa computer game, gamit to siya ako ang hampangan niya, amo na makabanan ang party sa tiro-tiro. Ano daw actual, kaya makabanan ang tiro, blati, anong may instill sa utok sa bata siya naman? Ang iyayang paminsaron na pareho lang nga naghahampang siya sa computer. Ano rin tabo ito kayo sa Zamboanga, oh? So, balikan na makabanan ko na, no, ang plano abis ang gobernador. Para nga, hindi na rin makabanan matabo ya sa aton ya sa Iloilo, ang kapareho sila nga tabo dito sa Tacloban kag sa Zamboanga. Kag, hindi tapakalipatan, makabanan,

nga may ara kita ang ginabantayan sa buong nga mga balatian, particular makabarin ning mga viral infection nga mga balatian. Maginom kita sa premium D3, kaman ang premium D3 yung pabaskaw kini sa subong nga panahon, nga usong obosip on hilanat kaltalang kaso. Hindi nato mababayaan natong labas. May igaw sa nga balatian, proteksyonan, pinagi sa paginom. Sa ang pinakabago kag-epektibo nga premium D3, kaman ang premium D3, may kapasidad sa pagguba at pagpatay sa mga bakterya kag viruses sa aton nga labas. Kag may ara man nga anti-fungal kag anti-inflammatory properties. Ang moringa oil sa premium D3, puno sa vitamina, minerals, protina, kag may 110 kaklase ng antioxidant kag nag-delay sa skinaging. Kaya mag-premium D3 na superior and powerful. Ultimate trio ang premium D3. Mabakari mga katropa sa mga butika malapit sa inyong lugar. Pareho sa Mercury Drugstore, Watson's Pharmacy, Grace Pharmacy, Generics Pharmacy, South Star Drugstore. Kag pwede ni mga kabayanan mga katropa ma-order sa online pagi sa Shopee. Kag TikTok Shopee. Sa mga Shopee boys na nga. Dina kami ng May sa mga Changina. Maning naga sa goda sa aton ng mga Shopee boys na. Gapangapi, gapanyaga, pamahaw. Kaya aga pa rin sila galumpat ka mag-deliver sa ilang mga parcel. Laban ako nga ang sima ng May. Aga pa man daga bukas sa iya sini nga Tiangge. Pagbalik ka ito magkabanan ng istoryan tani, anay, ang gamay ng kapatpasya plata. Sinatabo dito magkabanan sa Zamboanga, sa Ateneo di Zamboanga, magkabanan mga katropa. Ang oras, alas 7:40 na mga katropa.

0: Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@thegor.ph or call National Problem Gambling Hotline at 028-248-9568.
1: Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
2: San Drone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetable at Queen of All Fruits na Moringa Oleifera at Mangosteen, isang powerful combination ng butas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasan tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. San Drone Plus Herbal Capsule, nakatutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
3: Flu, osteoporosis, cancer. Just to name a few. If your body's not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, cause here comes Premium D3 Coffee Mix. With steviol glycosides, mangosteen and vitamin D3. Essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup.
4: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Sandon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Sandon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Mag-Sandon Gold Herbal Tea.
5: Mabibili sa mga butika.
6: Wow! Gwapa ni Guroy. Nami kutis, hamis. Miss?
7: Ha?
6: Oh, ma? Ikaw na?
7: Oo. Gwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
6: Clear Skin Herbal Soap?
7: Oo. Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kag may aray ni sang Lota Kojic with virgin coconut oil.
6: Hala, tingala ko naghuben ka.
7: Oo eh, ako paya. Kabalukay din Clear Skin Herbal Soap, damo maninisang vitamin C, antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
6: Ma, baklan mo man ko sina ha?
7: Oo, abaklan ka ka. Pero dalilagid bala, diintagli mabayad sa tuition mo.
6: Oo, oh, galit, diriyo.
7: Ay, dali na.
8: Kating babalik-balik lang, gamit na ng Samsung Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Samsung Plus Herbal Oil. Ang dalang kati-kati. Samsung Plus Herbal Oil, ang pamahid na all-in-one sa presyo magaan. Samsung Vitamin C, ang alkaline ng Vitamin C.
9: Ako si Yvonne, isang estudyante. Laki ang pasasalamat ko sa Samsung Vitamin C. Pagbuklat ko pa lang ng module ko dati, inaantok na ako. Sa ngayon, araw-araw na akong ganado at always alert.
8: Sunfall Vitamin C, ang alkaline ng Vitamin C.
10: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
8: Sister Pain.
11: Si Sairan, isang bye-bye Rohasi. Isa ako ka virtual assistant. Kung nagapangita ka mo sa pain reliever, diri ka mo sa Sesta Pain. Hadasig lang magpadula sa pain. Isa lang. Lula tayo ng pain.
8: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
10: If symptoms persist, consult your doctor.
8: Mabibili sa mga butika.
12: X FM.
13: Yes, Tulus!
14: Ikaw ba ay may iniimbing karamdaman? Ano ba ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit? Ano ba ang gagawin para maiwasan ang mga karamdaman? Ating pakinggan ang programang The Secret of Health. Ating pakinggan ang ating Doctor of Naturopathy.
15: Magandang araw at welcome sa programang The Secret of Health. Ito ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Uy. Katuwang nyo sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sikreto kung papaano mapapanatili ang malusog na pangangatawan. Alam nyo ba, isa sa pangunahing dahilan ng kamatayan ng tao sa Pilipinas ay ang pagkakaroon ng vascular diseases o sakit sa mga ugat. Isa sa mga sakit ng vascular diseases ay ang arteriosclerosis at atherosclerosis. Ang arteriosclerosis ay nangyayari kapag ang daluyan ng dugo na nagdadala ng oxygen at mga sustansya mula sa iyong puso patungo sa iba pang bahagi ng iyong katawan ay nagiging makapal at naninigas, na kung minsan ay napipigilan nito ang normal na daloy ng dugo patungo sa iyong mga organ at tissue. Ang atherosclerosis naman ay isang particular na klase ng arteriosclerosis. Ang mga dahilan sa pagkakaroon ng atherosclerosis ay ang pagkaimbak ng mga taba, kolesterol at iba pang mga material sa loob at sa mga pader ng iyong ugat. Ang mga nakaimbak na taba at kolesterol ang maaaring maging sanhi

0: pagkain ang numero uno na mga nagpaparami ng taba sa dugo na siyang pinagmumulan ng sakit na atherosclerosis. Para maiwasan ang paglala at pagkakaroon ng sakit na ito, ugaliing uminom ng Santon Gold Herbal Capsule. Ang Santon Gold Herbal Capsule ay nagtataglay ng powerful medicinal compound na allicin. Ito ay may anti-atherogenic at anti-atherosclerotic effect sa ating katawan. Tinutunaw nito ang mga nakaimbak na mga taba at kolesterol upang mapanatili ang maayos na daloy ng dugo sa ating katawan. Bukod pa dyan, ang Santon Gold Herbal Capsule ay nagtataglay din ng phytonutrients na flavonoids, isang malakas na antioxidant para maiwasan ang paninigas at pagkitid ng mga ugat. Kaya uminom po ng Santon Plus Gold Herbal Capsule araw-araw.
1: Palakasin ang ating immune system araw-araw. Mag-Santon Plus Gold. May taglay na bioactive compound na allicin. Nakakapigil sa pinsaling dulot ng virus pati na mga bakterya. Santon Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinatindi. Dahil extracted na ang pagkagawa. Santon Plus Gold. Mambibig na masabuti ka. The secret of health.
0: Batay sa pag-aaral, isa sa dahilan ng paninigas ng mga ugat ay ang pag-inom ng mainumin na may sangkap na caffeine tulad ng kape at iba pa. Kaya palitan mo na ang mga nakasanayan mong kape. Uminom ng Santon Plus Coffee Mix. Huwag isapanganib ang iyong kalusugan sa pag-inom ng mga unhealthy coffee. Mag-switch ka na sa coffee na hindi lang basta masarap, masustansya pa. Yan po ang Santon Plus Coffee Mix. Nagkape ka na, naggamot ka pa.
2: Narito ang mga ilang benepisyo sa kalusugan. Sa araw-araw na pag-inom ng Santon Plus Coffee Mix. Protina mula sa soya, vitamin C, iron at magnesium mula naman sa manunggal at antioxidants mula naman sa Santon. Kaya pag Santon Plus Coffee Mix at kape mo, panalo ka! Santon Plus Coffee Mix, kape na, gamot pa, mabibili sa mga butika.
0: The secret of health. Madalas bang magluha-luha ang iyong mga mata? Hindi ka na ba makakita ng maayos? Huwag nang hintayin na mas lalo pang lumala ang problema ng iyong mga mata. Uminom na kaagad ng Visionix Plus Soft Gel. Ang pag-inom ng Visionix Plus Soft Gel ay nagbibigay ng sapat na nutrition na kinakailangan ng ating mga selula para sa pag-repair at pag-rebuild ng mga nasisira na parte nito dulot ng oxidation na naidudulot ng iba't ibang bagay gaya ng free radicals, UV rays, blue lights at marami pang iba. Pangalagaan ang iyong mga mata. Uminom araw-araw ng Visionix Plus Soft Gel.
3: Pangangati, palalakit ng mata at paglalabo ng paningin.
4: Ang Vision X Plus Soft Gel Capsule.
5: Vision X Plus

0: Company Inc.
1: Fisher Ecklund.
0: Softgel Capsule.
1: Ang Softgel Capsule.
0: Masandang ginawa
1: para sa mata.
0: Mabibili sa mga butika.
2: The Secret of Health.
3: Ulitin ko po, para makaiwas sa mga karamdaman sa ating mga kaugatan, araw-arawin ang pag-inom ng Santon Plus Gold Herbal Capsule at Santon Vitamin C. Umiwas din sa mga highly caffeinated na mga kape na maaari ding makadagdag ng pinsala sa mga ugat. Sa halip ay uminom ng healthy na kape, ang Santon Plus Coffee Mix. At huwag hayaan ang nag-uumpisang problema sa iyong mga mata, simulan mo na ang pag-inom ng Visionix Plus Soft Gel. Ito po muli ang inyong

0: Agora sa XFM Radio Patron, Iloilo, alas 7.50. Padayon ko mamukabi ng gamati sa Hedjanta. Nagyapon niya katropa ko si katropang Phoebe Borges Tibor Morales. Dabi rin kita na mamukabi ng pasiplat. Sining na tabo kaina sang aga sa Zamboanga del Sur. Dito makabinan sa sunod sang Ateneo de Zamboanga Junior High School Campus. Ano ba naman makabinan ang natabo? Ngas kundin, isa ka grade 8 student ang nagpaniro sa Ateneo de Zamboanga University Junior High School maras 8 ang takna sang aga kaina. Base makabinan sa pagpangusisa dito sa pulis, mga alas 7:30, nakasunod sa eskwelahan ining grade 8 student secondary high school. Titrisian news pa lang ni. Ini makabanan ang ginkonfirmar ni Zamboanga City Police Director for Operation, Lieutenant Colonel Paul Andro Cortez. Nga may na-recover kung naman ka ba ng adwa ka mga pusil sa lugar nga natabuan ng insidente. Dua ang napatay. Ang napatay magkabanan isa ka grade 10 student kagin lutang man sang suspect ang iyang kawalingon. Tinakita makabanan nag-viral sa media akon sa social media kag naka-live pa makabanan ang gina-live pa sa Facebook sang suspect ang iyang pagpaniro dito sa fourth floor sang building. Una niya gagintiro ang iya ang maestro ngayon kapungko to sa may kwarto sa may lamaysa. Panigari ko wala maigo. Pagkatapos sila makabanan, ang ginhimo sang suspect, naglakat siya. Kag dito man ngagin tiro ang iyang kagalingon. Ang ginapatihan makabanan ng pusel, ining short firearm, 45 caliber pistol samtang isa tong nga ba nga daw ang buta ng klase nga why pa wala pa sang pagwasa ning information ang Zamboanga City Police Office kuno kasi pusil to pero high powered tigi na imbestigaran karon makabalan sang PNP kung paano nakasulod napasulod sang suspect ang pusil. May mga negasyon ng kuno gin karga niya kung ginisulod niya sa salakyan. Siguro, 3 anyos, di ba? Kabalo na mag-drive. 45, isa mo isa, medyo madaba. May mga gindala sa ospital, naglain pamatyag. Di ka mo maglain pamatyag siya nga. Kita mo to nga ginagalinopo kasulod sang kwarto. Ginalalagan yung sa ganito kasi dyan tingin na tumba. Tapos, ang iban to naggagwa sa kwarto. Ang iban, magkabinan, nagkamang pagwa sa kwarto. Kisa ang ginibistigar, magkabinan, ini ang bata ngayong suspect. Bata ka rin ni kaisa ka-opisyal, magkabinan, sang Bureau of Custom. Kakang pusel nga short. Doy, iya ko nun tatay niya. Kagang laba, amuman. Tumangkot ko nun paano naka-access to ang bata, ining bata, sang ang suspect. Sang pusil tatay niya? Kay, dapat kung responsible kang gun holder, labinigid kung ikaw isa ka law enforcers, dapat kabalo ka magtago siya eh. Dapat ginalungan mo na eh. Kaya basi kung ilabot sa kabataan, tilang tumana, ilabot sa bata, ng 13 anos. Kaya ang rason kung magkabanin ko nga ginlutang nga to ang maestro, kay ginatagan sa kanoong kapitulo pa sa ang inisyal ha, sang siya lang to kanoong maestro nga nakatag sa pinakadobo nga grades sa sining suspect. Kaya ito pagtiro niya, wala maigo. Ang ibang siya ang grade 10, amo na igo, magkabalan sa sulod yung parto. Iba ko muna. Gibasadig siyang Ateneo, Disambanga, nga control na ang sitwasyon sa sulod. Apang pag-a-investigaran kung paano kasulod ito magkabalan ang pusil nga isa ka manipot ang isa laba. Kag ginugot makabanan ang security dito sa Ateneo di Zamboanga. Pima ko muna. Dili sa ato makabanan mga kwanani, mga palupamahog na niyang nabaton na ito, no? Nabaton sa pila ka mga eskwilahan. Pati sa patutan ligad to, sa patutan pilot sa Central Elementary School. Ginsuspend ang klase bagod man kay may pamahog. Nga may matabo dito ko no sa eskwilahan. Sa Barotac Nuevo, may nadakpan dito makabadang isa ka estudyante nga may ginatago nga pusil sa sulod sa iabag. Sa Dumangas, sa Ligato, ginsuspend ba ng klase bagod man kay may pamahog makabadang nga rin to ya sa maestro na identify itong maestro na naghimo. Sa Ligat Gadlaw, ginsuspend ang klase sa Banati kay may arap man makabanan ng pamahog nga nabaton ang mga estudyante kag mga faculty nga may matabo man kuno makabanan sa sulod sa eskwelahan sang ligat nga bulan sa San Miguel. Ginsuspend ang klase kay magintanom kuno nga bumbato sa sulod sa eskwelahan pero sa pag-verify wala man. Timayron ni Aton, mga kabadang, kay mga propangag, napamangkot paano ni, anong ni sila, anong nang nakuha naman, hindi nila nakuha sa munisting nga mga abilidad sa pagpunupok sa pusil. Sa edad, mga kabadang, 13 anos, mga kuna, kabalo ka na mag-squeeze, magpuga sang gatilyo. Kagkabalo ka na, instinct mo, kabalo ka na nga magtiro sa tao. Sa edad, mga kabadang, 13 anos, din ini, mga kabadang, naghahalin. Sa aton makabanan na pag assessin eh siguro ba si kon sa computer game nga gaumpisa ba kay magsulod ka sa mga makabanan sa computer game amo ni dapat sa mga malls amo ni dapat siguro nga pang ipang ban ini sa mga computer shop ini ba mga hampang at tiro-tiro although nga ina makabanan computer game pero kon sa mga malls ikaw magkanto maginaw yata ang kagini iyan makakatropa nga pusil mo. Pero ina electronics, naka-connect ina sa computer. Nga kung i-squeeze mo ang iya sining gatilyo, na pariho nga ang iya sining impact nito sa computer, galupok siya. Kag kung target mong tao, di makita mga tumbaban ang ibang target. Sa akong nga pag-assess mga kamerang, basi mo diri inigampisa. Ganaw, parang ang ila yung paminsaron, nagahampang sila computer. Yung bako mo nang kaya ito, ganakat siya, ganaib pa sa Facebook. Ang kalimbawa, yung napariyo nga nagahampang sa computer. Ang pag-uyat siya sa pusil, nagahampang siya sa computer, mga katropa. Diyan siya nagkuha sila. Unless lang ako yung tunduan sa tatay niya. Nga isa ka-custom, Bureau of Custom of, Officer. Tining kasi na din siya sila nakakuha baka muna. Tining ba naman siguro base ko sa computer? Amo ning mga violente kung dali ka mga hampang sa computer makabanan dapat ni iban ini makabanan. Kati ka na ba ng galampang dam kabataan mo? Libot na ka mo sa mga malls niyo. Makita yung dako sino galampang dam makabanan ng mga tiro-tiro sa computer game kabataan. Ilalang kanahot ang naghampang sa basketball. Kanabanan ng hampang da, makabanan mo ang computer game na tiro-tiro. May ara, makabanan nga naghampang da, kariras motor. Kasi siguro kasunod man, magampang na sila. Kati kakuha sila idea kay pag gawa nila makabanan sa highway, halaman nga paburot. Halaman nga Padasig si Ilya Sarakyan sa ilang motor. Tikay na makamena na istoryahan ini. Sa ibatikayon nga ipinakauna nga Responsible Parenthood and Family Development Summit. Naging sponsor makamena sa ang Provincial Population Office sa pamamagitan ni Attorney Ruel Bonsoperio. Di mo lang ning kontribusyon iya sang gobyerno sa paghatag sang paglektor parte sini sang pamaagi kung ano abing pwede na ito na imosubong sa mga tinoon nga kadamaan sa mga minor de edad yung kabata akon sa mga minor de edad nga involved sa krimen. Di mo na eh tawag summit ng taon anong problema diin gampisa. Di sa sining summit makabanan si Governor Antonio Defensor Jr. Amo ang keynote speaker. Kinikakontribute mga makabanan ng provinsya sa kabanmanan pagi sa papatindog sa Tin Center. Nga dira pwede maistoryahan kung may problema ang kabataan. May problema ang estudyante. Sabahin sang gobernador ng among keynote speaker, anong inilantaw niya ng mga rason sa inyong mga kabinan? Gamay mga kabataan nga involved sa krimen. Ari ang payag kayo na ni Governor Attorney Defensor Jr. sa iyang statement bilang keynote speaker sa ipitikahan mga kabinan ng First Responsible Parenthood and Family Development Summit na ginhiwat kayo na sa Diversion 21.
1: Because I'm campaigning for something that you want to do with you. In the old weekend, who are our partners and our stakeholders, that we think we are about to launch this this program or campaign. Ano yung sa inner experience ng so as you executives? Katapos ang sakuin o katatapos ang isang disaster, especially bagyo, we account na inisipan kita kung may casualty na lang mo sa nagiging bagyo. Or at the end of the year, na casualty mo sa disaster. Sometimes they can be 10, they can be 10, they can be 15. And that's bad news. Kung may pulo kita na casualty sa disaster, that's a very bad. We begin to review our programs as such as a mission na mga casualties. Dahil our bottom line, the government in this really disaster is dapat wala sa mga patay. Dapat wala ang casualty. But you know that if you look at the data for suicide, siguro if there is almost, siguro ang patay na siya sa 16 starting January. It can be more, I don't know. We have the figures for how many you have already got to the state count right now? 16? Last year, around November, it was already more than 70. And that's bad. Kung ano natin yung sigil mo natin. Eh, wala siya nagawa niya sa media. But my initial ako, it doesn't mean that it had lives. And it is very disturbing. And sa ano ka mo sisa, 40% of that is teenagers. Many are because of gambling with them. Tamo-tamo, utang, teenagers can show that. Pag sisa ako mo ganito, why are teenagers doing that? Sige nila, social media. It's a big problem. So we want to work with you in protecting our children and our youth against the bad side of social media. We're not saying that social media and the internet is bad. in the area of information and communication technology, the internet and social media is one of the best things that has ever happened to us. But we don't want everything about it now. Hindi man kita na masuso. Come, you must do everything para makilin yung nato. Bulingan natin ang nato nga mga kabataan. So protect them from the exposure to the things that you can find in the internet and the social media that we do not want them to see or hear. That's about helping them. That is one thing that we want to work with you in the future. Social media, internet, it's a source of news, very convenient. It's a source of knowledge, information, and data. But it also offers lies, you have fake news, you have deception, you have gambling. Can you imagine that? The youth engaging in gambling in the internet. What else? They have violence, they have pornography, you name it. And all those things we don't want our children to have. And the first institution that they protect our children and our youth against the bad side of the internet and social media is our family. And the second institution that can protect our children and our youth from the bad side of social media internet is, at least here in Iloilo, is the Iloilo Provincial Government Family. And the third institution that can protect our children and our youth from the bad side of social media internet is the rest of the private sector, our partners here in Iloilo. Better if we can make them all work together. Mas tayo kay pulihan. Now we have PRIME. Ang PRIME natin na sa Iloilo is a program for the resilience of Iloilo in mind and emotion. They are mental health and psychosocial interventions for social resilience. To coordinate here also for the development of Iloilo, the city of the province, and the whole country, is social resilience. The resilience of the mind and emotion, the collective resilience of the mind and emotion of our people. Why is it important? Because they are the most important resources. We have our natural resources, we have our infrastructure, we have our budget, but now we have put that aside. It's nothing more important than our people. And we should protect that, starting from children and our youth, especially that we know that they are the future human resource of the country. So out of the prime, right now, we have a PRIME helpline. Among other, the program has many facets. We have a 24/7 helpline for mental health and psychosocial well-being. We can do case referral, and we are even able to counseling. That we do with our NGOs, our partners, and our private sector partners. But in the future, we are about to launch, and hopefully with you, Manantika. We want prime time. What do we have? What do we have? Ang gusto natin that we use the education system, especially at the secondary schools, as the venue. We want to design with CA at the population office, the Attorney Board, the Panel, the Attorney Board, at the Provincial Social Welfare Development Office, the family, the family, our provincial office, Dr. Pinoy, at other significant or relevant departments of the Ilocos Production Government with our mayors, the Department of Education, the Department of Health, Department of Social Welfare and Development, private sector partners. Dapat makadesign kita sa module dalawang natin sa secondary schools. Kaya, we will provide and anong format na dapat we'll advise kita kung paano kita makahatag sa practical na guidance on social media management sa ating mga bata. Dapat practical siya kung anong isipan natin sa on how you should handle the internet and the social media. We need everybody. Because what we are in mind, dapat pupunta pa ganyan ang police. Pupunta ang, again, just know that we are working with the IDP, the CTO, Apapalus and Justice Center, our resources. We need lawyers. Kung magkato kita sa eskwela, dapat may upong napasalim sa kabataan. Na kung kinapasta mo, kung kinapulitan mo, may maapinihin niyo. Dapat hindi ka mag-alam report sa police, hindi ka nila itapagano. Kaya wala na sa nakamalukong din sa makakasok. Kung hindi kinuha sila. So we should be able to provide for that. We'll go around in the, sa atong advocacy to guide our youth on social media management. We will have a module. We will design a module together with our partners. We already did that. This is not new. We have designed a career guidance and counseling module together with the University of the Philippines, with them in the Iloilo province. We designed designed a voter education program module together with the University of the Philippines and the DepEd also and other partners as well. So we will do it again, this time, for social media management sa ating kabataan. And hopefully, sa mga kapag natin, sa mga kapag natin, sa mga kapag natin, sa mga we will look to you for help when we are about to do that. Maybe you want it to happen in the early part of September or maybe in the latter part of August. So we will again see your help when we are about to in other countries they can protect their youth because they can select what to expose to their children on the internet. I'm not sure if we can do that here. But rest assured, we will appeal at the highest level of organization and government and maybe our international institution partners. That the world should do something about it. It has become a weapon of mass destruction. Yeah? And that is not even an exaggeration. Again, my friends, I'm going to say, but we have to remove the things that are destroying our society, our children, if we have to continue to have that milieu. But we will need your help with our mayors. Mayor John Junot Panate is here, Mayor John Ayim is here, Mayor Dorita Olapuy, and Mayor Senako. If you guys are not, Arnold is here. Ayun, mapapunito ko sa mga mayor.
0: Okay. Nabatihan makabanan ang porsyon sa payag ni Governor Attorney Defensor Junior. So, muna makabanan ang plano ng mayroon na kayo may social media management. Tumatudluan ba na ang kabataan pagdala sa 10 Center, sa Youth and Development Center sa Agipatindog, Subong, Sumayeskwilahan? Agod, nga mapaintindi sila nga ang tanan makita ninyo sa social media. Hindi matuod kito yung bali Governor nga ang tanan-tanan nga deception na makabanan sa social media, sa internet. Mga kolbo, ito, bala. Siguro na itong pinsar sang grade 8 student sa Sambanga nga, sige pa ni Ronnie, ah. Siguro ba si kung daw ang yagor pa ng duman ito, gakapot lang siya sang toy gun nga ginagamit sa computer game. Din siya nakakuha makabala sa idea nga naga-live sa Facebook, sige ang iyang palupok bla. Siguro ba si kung ginsap ito ding cellphone o kung kameraman sa iyang alawas. Kitaon mo. Kitaon ang paggihos ang punta ka pusel. Kitaon sa pag ang kamot niyang nag-away at pusel. Din siya nga kuwa sina. Computer game eh. Di ba? Kita yun na sa computer game sa mga malls na nagko na ang monitor niya nga. Gato ga plak ang galakon mo gato ga plak ang gina target kag nagalupok man. Di mo na sa balik governor nga distractive inakatam makabana ng kung ano makita sang mga minor de edad sa computer sa internet sa social media. Di mo tanay kung makapakig collaborate ang provincial government sa Department of Information Communication Technology kung ng DECT. Agad ba lang mapangitaan sang paaging nga mapaintinding kabataan, mapahimuan sang isa ka module nga itudlo sa mga kabataan nga ti ang talan-talan nga makita nyo sa social media hindi na matuod. There is deception sulo kay governor sa social media. Tanan siya nga ti intindihan nyo man ha. Ang tanan nga mga iban nga mga fake news. Diba sa abidiri sa XFM kag sa mga mainstream media. Kag sa mga responsible nga mga admin sang mga social media. Tima ko muna ba naman ako na nung kita nyo to? Nga mako gakapot sa pusil ka live sa Facebook? Tining kasi na nakakuha, bye! Di siyempre sa social media. Timayo man ang idea makabalan sa provincial population office nga magimo sa nga mosining nga mga summit na gudbaybaluan kundi in masulod nga parte sa problema ang provincial government ilabrigid sa provincial population office sa papanguno ni Attorney Ruel Bonsoperio. Kaganong mahimo, abe, no? Anong mabulig sa sining sitwasyon makabalan nga daw ang sulod sa pinsar gro sa mga kabataan subong daw kwan na daw matyagan na daw gampang na sa computer. So kapag pa materialize ni ang pag-imo sa module nga mag create sa isa ka social media management. Agod nga maning grupo o maning team nga maghatag sang orientation sa mga kabataan. Oy, ang tanan-tanan nga makita niyo sa social media hindi na matuod ha. Kaya ang tanan-tanan ng mga baglinti, siguro ng mga hampang, daw gin-introduce ng ligat doon sa pag-natabo sa Tacloban. Ang tanan ng mga baglinti, ito ng mga hampang sa cellphone, ipang-delete na ito, pang-kuhaon. Ti, ini-natabo, magkabalan, subong naman sa Sambanga. Nagmando si President Ferdinand Marcos Jr. sa pagpa-investigar si magkabalan sa Madalum. Kagkabay pa, hindi lang investigasyon nga nakatutok makabadan sa tao. Dapat, kung ano ang outcome sa investigasyon, kag anong himuon dapat, pagayimuan sa solusyon makabadan sa gobyerno para nga masolusyonan naton kag mauntat ining mga bagay makabadan ng kalimbaba yak na ang panumduman sa kabataan subang ang ginahimo nila papalupok sa pusel. Pagpamahog na parihon lang yung nagahampang sila sang computer. Ang oras din makabalan sa XFM Radio Patrol Ilo alas 8:20. May gabi kayo na po ray. May gabi. Dira sa Rivalo. Kamusta na po ray na? Sige pang si Paulanda. Kaya mamermiti din sa Hong Kong. Good evening. Kanya Kispinosa, may gabi. Katropang Phoebe Board, shout out sa asawa ko, Bingbing, pamati subong. Programa mo, katropang Phoebe Board. O, dira kay Bingbing, kamusta nga itong Changgida Bing? Sa ato mga kabinan, sa ato mga kauturan, kung mag-inom ka mo sa kape, inom ka mga kabinan sa kape, ganamit na kag-healthy pa. Inom may makuha ka ba na iyang health benefits? Mag-inom kita mga kabinan sa Santon Plus Coffee Mix, sa kape nga natural makabulig sa tanahan nga mga ginabatsyag nga itong kabatatiya, no? Pariabi sa mga ginabatsyag nga hormonal imbalance sa iyo sining mga partner, nga daw pag, may pagka-arab na, arabuton. Nga muna kisa ang ginalinan mga kabinan sa mga bukol-bukol siya lalawas, kag problema man sa ato mga lalaki. Kaya man kung kita mga lalaki, mga kabinan, sobra na itong nga pugong sa itong sining nga ilion. Ilabrigid ko yung kasakay ito, mga kabinan, sa bus. Kinahuya kita magpadulog. Kaya wala pang, wala sa CR, wala public CR. Dito, mangihi sa Banate, kaga Marotak Biho. Tingin siya ga-resulta yung mga kabinan sa Banatean, ga-resulta yung mga katropa sa pagubag sa itong nga prostate. Kaya kung makonsulta ka sa doktor, ang gina... ang findings amo ini makabanan ang prostatitis. Dako mabulig sa pag-inom sang Santon Plus Coffee Mix kay ni Maeso Flavons nga man nag-control sa aton hormones all natural na kakapi ka na may bulong ka pa. Ang Santon Plus Coffee Mix mabakal ini makabanan makatropa sa Mercury Drug Store, sa Watson's Pharmacy, Grace Pharmacy, South Star Drug Store, Generic sa Pharmacy, kaga pwede man ni makabanan ma-order sa Shopee kag TikTok Shop. Eh, patudlo lang kamo sa inyo sinayong kabataan, sa inyo sinayong mga po, kung paano ka mga mag-add to card. Pagbalik ka, ito mga kabinan, dugang sinayong mga balita, dirigya po sa atong pumangalagad sa headshot. Ang oras, alas 8:22 na, mga kabinan, mga katropa.

0: Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
1: Pakiramdam mo ba ay lagi kang pagod at madaling dapuhan ng sakit? Subukan ang Santon Gold Herbal Capsule. Mayaman sa malunggay at mangustin, kilala sa kanilang antioxidants na tumutulong sa pagpapalakas ng resistensya. Kasama pa ang bawang at spirulina para sa dagdag na proteksyon ng katawan. Alagaan ang sarili sa natural na paraan. Santon Gold Herbal Capsule.
2: Ako si Manong Jun, jeepney driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Santon Gold Coffee Mix ang kasama ko sa biyahe. Araw-araw, masarap at may nutrients pa dahil sa garlic extract, moringa at soya. Feeling healthy ako.
3: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
4: Ang gusto ko sa kape, di lang puro tapang. Dapat, sakto lang. Parang Santon Plus Coffee Mix. Di lang masarap, may health benefits. Kaya, dito na tayo sa Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa.
5: Ayos ka lang ba? Mag-check nga tayo. Balanced diet? Check! Regular exercise? Check! VisionX Plus? Check! Ang VisionX Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet plus regular exercise plus VisionX Plus. Ayos yan!
6: Mahalagang paalala, ang VisionX Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Nandito na ang mas pinalakas, mas pinabisa at mas pinaepektibo na Premium D3. Pinakamayamang mapagkukunan ng exogenous ketones. Ang exogenous ketones ay may kakayahan upang pabilisin ang proseso ng ketosis sa katawan na nagdudulot ng mas mabilis na metabolismo nito. Mas mabilis na metabolismo, mas malusog at mas malakas na katawan. Kaya ano pang hinihintay mo? Uminom na ng Premium D3 araw-araw.
8: Para bumalik ang pagsik ng pagkalalaki, mag-hormon. Daily Food Supplement for Men. May taglay ng maca, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo Dietary Supplement for Men. Para sa mga lalaking tigasin.
9: Santon Plus Herbal Soap.
10: Sama Oda, Pagatibalong. At ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nang gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap. Sumbutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
9: Santon Plus Herbal Soap. Dali na! Santon Plus Herbal Soap.
11: Kung mamati ka sa XFM.
12: Sang una, abi ko kung ginaabot ang nobya ko, may regla.
11: Kung mamati ka sa XFM.
12: Sang namati ko sa XFM, nabalaan ko na kung ginaabot sa wala kwarta.
13: XFM.
14: Katropa mo!
15: Exciting!
16: Mga katropa, exciting!

Oras sa XFM Radio Patrol ng Iloilo, alas 8:26 na makabinan mga katropa. Ang gabi kay Jerry Boy Adorno Climino dira sa Haniway. Kamusta na dirang panahon, no? Siya, Evening Boys, I'm matching now. Haring kay Jerry Boy Adorno Climino kag dira sa Arribano, Hambalnid na po, ray. Siya, bugso-bugso ulan, dalom pa di baha, asus. Di nga lugar ganin nyo na, Edna. Pati ka muna po na sa bangod makabanan sa mabaskog ngulan. Pero aring mga barangay makabanan nga ginbaha kagabi. Base ni makabanan sa record sa Iloilo City Disaster Risk Reduction Management Office, as of kainan sa kagahaw, no? May mga 56 ka mga barangay makabanan ang apektado sang Southwest Monsoon. Sa Arribano, nagapanguna makabanan ang Sook, sa may Sook proper, nagbaha mga 5 to 8 inches. San Jose, barangay San Jose, sa diri sa may city proper, sa Inday, Ibernas, nagtaas pang tubig, no? Mga 4 to 14 inches ang kadalumonya. Sa Landone Wilson, dira sa may Wilson Road, kag si Temawa, makabanan, sa Molo, nagtaas pang tubig, no? Ang ibang pagit ng mga lugar, makabanan, nga apektado sa tubig baha, amo ini ang tansa Zone 2. Sa Haro, Balabago, Kwartero, Kanubihan, Montinula, San Isidro, Dongon A, Emes del Pilar, Dongon B, Taytay, Zone 2, Quintinsala, San Roque, Maria Cristina, Sambag, Imbisanova, CCL 98, Our Lady of Lourdes, Tagbak, Bitoon. Lady of Fatima. Oh, halos tanan daw damo sa kwano, damo sa Haro, no? Kay gabi mako na nga hindi ka atake si Katrobang Romel sa pardo mo. Mo nang taas ang patrol, ang pick up ay labot ang iya siring ang hood mo. San Vicente, Bantod, Baldusa, La Paz, Rizal, La Paz, Magdalo, Magsaysay, Dibigasya, San Isidro, Lopezaina, Tikod, Don Esteban, Sinikway, Lapos, Norte, Lubok, Airport, sa Manduriao, no? Kalahunan, Black 17, Uñate, Dilion, Nabaes, Macau, Taft North, Tabukan, Kiwabito. Ano pa? Ahibaw Ansur, Block 22, Pali Bindicto, Bulilaw, Dungonse, Santa Rosa, sa Mulo, Taal. Amo yung kabanan ang mga barangay ng apektado, sining baha kagabi. Di, anumay mo na ito, kaya nagbaha. Kaya, ang pamangko sa tawo nga nagbaha, how? Nga, nagbaha. Amo na pamangko, di, siyempre, munog ulan, tinga na bunog ulan nga wala mag-agi sa drainage. Amo ni makabinan ang isa sa mga pamangkot nga wala mag-agi sa drainage. Anong natabo sa drainage system sang siyudad sa Iloilo? Kaya man sa una, may ginpatindog din ang makabinan ng isa ka dako nga drainage. Isa ka daw ginpadakuan ba na ang drainage naton? Tinga nga, di wala mag-function ini makabinan. Ang kanugon sa kwarta, ito nandong tabo sang comprehensive drainage plan sang sudad. Kung may aragin man makabanan nga programa ang aton siring nga sudad sa Iloilo sa drainage, nga doon wala kapangsyon. Kaluoy mga tao, kaluoy ang pumuruyo, kaluoy ang manog. Nagluwa ang manog. Tinong may mo sa manog makabanan kati nagtaas tubig. Labotong yan nga gina paraguan gabi, no? Guluwang manog, mga ang magkal. Kano ang nakita, mga kabanan, nga mga
rason sa aton sini nga city government. Ilabrikid mo kabanan sa City Disaster Risk Management Office. Kabilara sila mga kakatropa nga nakita sini nga mga rason kung nga ang nga nagbaha kung nga gabi. Sino mga kabanan kay Miss Luna Magno sa City Disaster Risk Reduction Management Office nga bangod kung mga kabanan sa development project sa sudad sang Iloilo. Anong mga development project di damo sang kapatindog makabanan sang mga proyekto di sa sudad iya sang sudad sang Iloilo kag may mga private man nga mga kapatindog sang ilang nga mga kwani nga mga proyekto diri makabanan sa sudad sang Iloilo. Kag ang basura. Di ba kumunang asus? Ang basura, bisan din lang ihaboy mo. Gatipon ina makabanan kung magbaha. Di, anong may imo naton kay ang basura, nagalapta, bisan din lang. Although nga ginabutang ina makabanan sa basurahan, pero kung pareho sinimang katropa nga nga mag-ulan, magtaas tubig, at anong murong ginakatubig? Dino adritso. Siyempre dito makabanan sa iya sa iyang buho sa drainage. Tikaroon ko ng drainage, karoon makabanan ko ng sudan sa basura, paano makaagit tubig na? Ito ang problema sa basura nato nga ga-resulta makabanan sa pag pugok o kung pag hina sang pagsunod sa tubig sa itong mga drainage system kaya may puno sa basura. Anong problema nato? May mga obligasyon ba na natin sa mga barangay official? Tiyo eh. Siguro ba iba natin ng mga barangay official? Pero na nahadukan nga mag-sabay sa ila siring nga mga pamuno. Oy, basura yun na. Basi mambal sa kanon, sabay mo na karoon. Kung basi kung ima na karoon nga munuhan, basi kung hindi kita magbutuhon siya sa eleksyon, lapit ang landaan ng Nobemberto ng eleksyon. Nagambalay ba siya, ti? Ah, wala man

pabutuon sa masunod nga eleksyon diya. Kung may politikal mga likay mo, iya nga barangay official, bahala na rin akong nagko na yung mga butanti na nagko ang mga pamilya na. Pinsindi mo yung ati inyo na basura, malilang ko dabi. Ibutan nyo sa saktong basurahan nga hindi maglapta. Di ko nadlokay mo yung nga magsaway. Sining mga pamilya dira sa barangay mo nga dako, nga sa pananta mo, dako nga butanti, eh, hindi ka lang panlagan eleksyon eh. Retire ka lang ako, design ka lang sa pagka-barangay official mo eh. Kung nang imutunoy-tuyo, yung hindi ka na yung mag-nadlukan kang magsaway, kang nadlukan kaya mag-implementar sa mga laye para sa sudad. Na-implementar na sa mga laye ka na aprobahan sa ang ibang barangay, parte sa basura, hindi ka lang yung mag-resign ka lang goro sa pagka-barangay official mo eh. Mga muna, kung nadlukan kayo mo, yung kaya na basikon hindi kayo magbutuhon sa panaboto ng eleksyon. Daw isa makabalang kinistoryahan sa wang parte sa barangay eleksyon. Damo, karon ang nagpamangkot ng barangay eleksyon, dasig sila magpamangkot. Grabe. Pero kung problema sa barangay, daw halos magsabat. Pero subong parte sa eleksyon ang ginaistoryahan, damo kami yung dayong ito, dayong ito siya gawa daw. Hindi guros lang niya. Kay may bill to nga pasar sa House of Representative kag mayara man sa Senado. Pero hindi pa na sigurado ha. Kay base kon madangalangan lakit kon ang isa nato ang ka-partylist congressman nga hambal siya ti madid end na kitisling niya sa November 2 nang alang na. Pero sino makabadan sa isa ka congressman kay congressman na Jong Lingya. Mapagwa kami siling niya sang amon siling iyang desisyon. Mga siniguro ka September, kagambal si Comelec Chairman George Garcia, siling niya, dapat siling niya, by the end of September, mabalanta na siling niya ang inyo siling nga desisyon sa House of Representative kag sa Senado. Kaya man, dapat may timbang ni mo. Hindi lang niya kung maprobahan mo daya sa House of Representative ang postponement sa eleksyon, dapat may arrest sa counterpart ni Senado. Kaya istoryan pa ina sa bicameral conference antes kipasaka na ito makabanan sa Maracanang for signing sa presidente. Ti anong kapalaran siya eh? Madayon ako hindi. Sa ako niya, tiwi kabalo ko na no? Mangkot atun sa gobyerno ni Gob. Anong imostan siya sa postponement sa eleksyon sa barangay sa November 2. Yati mayo man siya kon madayon, mayo man kan hindi. Draw ang sabat ni Governor. Ti wala sang specific ka sabat mo. Draw. Di madayon man, okay man siya kon madayon, ni okay man siya kon hindi ah. Ti bota balot siya makabalang, di wala siya sa desisyon. Yasya ti, hatag talaga sa kwan, hatag talaga sa wisdom niya sang mga senador kag ang congressman. Pero nung ila siya iyang anong ila iyang desisyon ay sa St. Peter da sa Santo Domingo labot kamo da napuray isang baha. Anong tayo mo? Well, drainage system ng problema in napuray. Di ba na ang mga pagandaan nyo ng mga barangay special yung wala naga gaobra sa ilang responsibilidad na nahuya o kunadlok na magsaway isang ila sa mga constituents kaya basi hindi sila pagbutuon sa eleksyon. Napamangkot ba dahil yung barangay o barangay eleksyon o kung hindi? Isa ay namakabaring kapanamang kutanon nga ginabantayan subong sa mga barangay official. Kag, di ko nang pamangkoton mo yung mga may plano ng panlaga niya sa eleksyon sa barangay, di gusto nila madayon eh. Pero kung ang mga incumbent barangay official ang imusinin nga pamangkoton at siya tingaran man siya, may laban naman siguro siya basi makuha niya ma-postpone ang eleksyon kay mag-ipasar ng bill sa Senado kag sa House of Representative. Pero lutaw pala sa nagbabang tub-tub nga wala pa sa may na-aprobahan ang duwa ka-chamber. Nga ga-approve baka ba lang sa pag-postpone sa barangay eleksyon. So dapat subong hindi ka magtinamad ha. Kibasi kung madayon ang barangay eleksyon. Di ba ang kontatong kayo na pagkatapos sa sisyon?

0: si Vice Governor Lee Andiboke. Kung anong iyang stance ning isyo mga kabadan sa barangay eleksyon ngayon eh? Kasi yung tingnan, yung managanis niya kung may ginahulat kita nga aktibidad sa pag-postpone sa eleksyon, may ginahulat mo na kiti wala pa mapurubahan sa ang duwa ka chamber mo, ang Congress, ang ang House of Representative kag ang Senado. Kaya may gisliya kung may ginahulat kita sa linya, may ginahulat kay kaya daw ginahalubungan sa, daw ginahalubungan. Buto ba lang nga di gapakita ang gilas pa ng kwan ang mga barangay official eh. Kaya wala pa siguro doon maday no kung hindi mo. Sa bahay ng mga kabanan ni Vice Governor Lee Andiboke, siya ti daad siya malayon sa schedule. Daad, madayon siya sa schedule. Pero sa linya, kung ano sa linya ang mga desisyon sa Senado kag ang House of Representatives, yan respeto hontay. Inumin mo na kung mag-desisyon lang ang pirmahan namin sa Presidente. Kaya ang bali ni Presidente Marcos, yan inyo ako sa linya sa konkreto, sa linya sa bat, nga ang ipostpone na ito ng eleksyon. Teka, may pang may sara na ito ng mga kabalan kung ano ang desisyon sa linya sa Senado kag ang House of Representative mga kabayan ng katropa. Pero sa bahay niya ni Vice Governor Lee Andiboke sa Batyo, lang katropang diyon eh. Si Vice Governor Lee Andiboke.
1: Personally, there is a schedule for a reason, hindi bala. Dahat madayon ang sa schedule. But we respect and we respect the Senate and the Congress and their authority to decide on the matter. And if they do see a compelling reason for the postponement of the BSKE, then we defer to their wisdom on the matter. No? Pero ako nagapati, ako nga, kanami kung may mga deadline kita, labi na sa serbisyo publiko, kay kung balaan natin nga ang kadaadlaw tabla sa pagservisyo ay may palabuton na katapusan. No, mas nahalungan ta, hindi wala. May beauty man ang closure, wala man sa forever. Hindi wala.
0: O, dad, madayon sa schedule. Galing kati may nakapinding abing nga bill sa House of Representative kag sa Senado makabanan nga ipostpone ang barangay kagiskay election. Sa bahay niya ni Vice Governor Lee Andiboke siya daad madayon sa nakaschedule o galing siya ti karunin siya ang wisdom niya sa duwa ka chamber ng House of Representative kag ang Senado. Ti siya ti respeto hontay. Yung mga namin niya kung may ginahulat kita kung may mga ginahulat kita o ginabantayan kita nga deadline kasi niya daw ginahalungan naton. Kaya hindi ka balokan man niya, wala man sila niya sang forever sa closure. Pati si Vice Governor Lee Andiboke, pati sa closure, kiti insakto ba na yung kiti may closure na karoon ang kamag-decide karoon ang vote chamber nga at hindi na pag dayon ang postponement kay lang-alang na dayon ang eleksyon eh. Pero sige, apod makabanan ang ginatag sa inyong plaso sa COMELEC hasta lang ini makabanan sa katapusan ng simana sa September. Sige, pinan lang ka na adlaw. Para kita ang katropa sa ika-18 sa buong adlaw. Pinan na nabilin, August. August 8, no? May hari kita 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 14 plus 30 days may nabilin kita ng 13 plus 43 may 53 days kita ang makabanang nabilin. Kaya ba't pingagaw ini mga tropa sa kongresa nga madesisyonan ini ang pagpapostpone makabanang sa barangay kag iskay eleksyon. Kumbalit tayo ng mga kabanan kung ano ang desisyon. Hindi ko nakuha ang mga barangay opisyal, ha? Ay, hindi ko takon magtinamad, ha? Pakita ko ako niya nga nagpisan kapagin ako. Nag-aktibo pagin ako ng mga ambal ni Vice Governor Lee Andiboke. Si may naganit siya kung may mga ginahulat kita ka deadline. Kaya daw ginahalungan. Ay, siyempre, hindi ka magalong na hindi ka magtinamad. Kaya mo na nga basi kung abot ang timpong hindi yung ma-aprobahan ang postponement sa eleksyon ko di may pananapan siya tapos mo yung pisan siya gabad niyo butokon tanis niya ko na may eleksyon sa 2028 ah. Di ba na? oras din makabay ng mga tropa sa XFM Radio Patrol Iloilo alas 8:44 na. Sa Gyapon makabay ng gapmatik ito ba sa XFM Radio Patrol Iloilo. Sa tunsiring pagpangalagad dire sa aton nga programa ang Headshot.
2: Headshot.
0: Sa aton makatunan, sa aton makabanan, ang aton sila nga promo, gabakal ka mo sa mga produkto makabanan sa Yes to Health Incorporated. Pareho sa Santon Plus Gold Heber Capsule, Premium D3 Turbo Food Supplement for Men, kag Santon Plus Gold Coffee, bila. Sa Gyapon, makabanan na aton sila nga promo, ining Santon ay Next FM, libu-libong pa-premyo. Ang inyo na bakal ng mga produkto pareho sa Santon Plus Gold Heber Capsule, Premium D3 Turbo Food Supplement for Men, kag Santon Gold Coffee Magkabinan. Pwede nyo na mga katropa magamit ng mga prop of purchase. Agad magdaog ka mo sa weekly draw ng tag 3,000 pesos. Kumihara ka mo nila ng isa ka blister sa Santon Plus Gold Heber Capsule, isa na ka-entry. Amang iarak mo dira nga isa ka blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule, isa ina ka entry. May iarak mo dira nga isa ka blister sang Turbo Food Supplement for Men, isa ina ka entry. Kag lima ka sa sima kabanan sang Santon Gold Coffee, isa ina ka entry makabanan mga tropa. Anong imoon ninyo? Ibutang nyo ina sa sobre ang isa ka blister sang Santon Gold Herbal Capsule. Amo man ang Premium D3, isama na ka sobre, butangan ninyo. Isa na ka-entry mo. Ang Turbo Food Supplement for Men, butang nyo man na sa sobre, nga puti, nga long. Isa na ka-entry, kag ang lima ka sa six, ang Santon Gold Coffee, isa butang nyo man na sa isa ka sobre, nga long, nga puti. Kuha ka mo sa one-fourth nga papel, sulatan ninyo sa inyo pangalan, address, contact number, kagpirmahan, ihulog inang kabanan sa drop boxes nga napamtang diri sa XFM, kag sa XFM station sa Negros, kag Panay. May tsansa ka mga kabanan nga magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw, kag may tsansa ka mo nga magdaog sa grand draw mga kabanan mga katropa. Headshot. Dito panahulat ninyo kag sa Gyapon ang aton sining promo, damo promo ba di? Damo ding chance madag-an kabog sa promo sang XFM. Para kita makabalan nga promo sa Gold Eagle Beer. Premium sa Tansan promo. Anong himuon ninyo? Kada bakal ninyo sa Gold Eagle Beer ang Tansan, isulod nyo na sa puti nga legal size nga envelope. Kag pagkatapos, apiran ina makabanan sang papel na sulat ang inyong pangalan, edad, address, kag ang inyong contact number, kag pangalan sang tindahan nga ginbaklan ninyo sang Gold Eagle Beer. Pareho abis ni dira sa kay Bing Bing Store. Dira kay Bing Bing Store, no? Amot na magin man na-check ang pangalan sang gidara ni Bing Bing sa Barangay Boulevard. Sample, ha? Sabi Bing Bing Store. Pagkatapos, ihulog ina sa mga drop boxes, no? Dari sa XFM, may rin drop boxes. Tapos, sa Bilma Store, dira sa Boksuba, may harada. Kag sa BCS Store, sa Barangay San Isidro Haro, may harada. Tapos, kada Webes, ginapunpun ina sa aton nga team para sa weekly draw nga pag-iwa aton makabanan kada Biyernes. Pagkatapos mati kamo sa XFM, kung i-follow ang XFM Radio Patrol Iloilo kay XFM Iloilo 100.7 nga Facebook page para may baluan ninyo kung sino ang nagdaog. Aring premyo, kada simana, kada gabot, may chance kamo makabanan nga magdaog sang 5,000 pesos. Kag sa grand draw, may chance kamo makabanan nga magdaog sang grocery packages, cellphone, kag gas prices ina sa grand draw. Sa grand draw mga kabanan, may chance ka mo nga magdaog sang gas prices, kag grocery package, may cellphone ina mga kabanan para sa grand draw mga kabanan mga tropa. Ang promo period as tapay ni sa February 20, 2027. per DOH FDA CFRR permit number 0293 series of 2026.
2: Headshot.
0: Alas 8:49 na mga katropa, mga kabiran. It's turbo time. Templano kita kay Basiman nga naman takaroon sa ulan, ha? Turbo dietary supplement for men. Magtumar sang isa ka kapsula 30 minutos antes maglabing-labing, ha? Kung may ada ka muna nga natago, magandaan tumar na ka mo para nga pag-abot ka ron mga kabanan last 9 media. Yan ito ang gina, pang patulog. Kaya man, kung mag-inom ka mga kabanan sang turbo dietary supplement for men, solid ka kung nakaturbo ka, makabulig pa sa sex life ninyo nga mag-asawa. Turbo dietary supplement for men. Salamat gid dira kay Jerry Boy Adorno Climino, kag dira man makabanan kay RB Chris Caceres. Sige di bining katuwa pang PB, mayang gabi man na RB. Kay Edna Puray, mayang gabi. Kag kay Nick Espinosa, mayang gabi dira sa Boulevard Bolo. Kag suman dira makabanan kay Ma'am Hermiti sa Hong Kong, ang gabi. Tag dira man kabanan kay Cap Ising Villanueva, ang tag iya makabanan ng taghimo sinisang Cap Ising Pancit Molo, ang yesterday main branch dira sa barangay South San Jose Molo, may branch makabanan dira sa Central Public Market, mayara dira makabanan sa Atria, kag mayara man makadoba ang Cap Ising Pancit Molo dira sa GT Mall sa Pabia. May gabi kay Cap Ising Villanueva makabanan, kag diraman makabanan kay Burnok kay Risa sa Burnok Pork and Beef Dealer sa Santa Barbara Public Market. Salamat kid sa papamati diri sa XFM Radio Patrol Iloilo. Diraman kay Sarge Jubert Hamolo sa G-Box. G-Box na, obra ka mo rin loda. May mga gusto ka mga magpa-cambio dollar nyo pwede man da, no? Sa G-Box, sa Redes Tabok lang sa Amigo Hotel. Kag diraman makabanan kay Pinoy, kag kanining Baroka sa Baroka Fruits and Foods. Kadadlaw, gapamati, ina makabanan sa XFM. Salamat, kid, sa mga Damarodong Boys. Kag kay Nining, kag Pinoy Baroka, dira sa Iloilo Central Public Market. Standby na makabanan sa masunod na programa ang phone pal upon kay Troy Tisoy, kag kay Dolphy Langka. Para sa XFM, 100.7 Radio Patrol, Iloilo, ako si Katropang Phoebe Ball, Steven Morales, XFM News.
3: Mga katropa,

0: tayong lahat ay gustong mamuhay ng masaya, walang problema, at nangag-arap na maabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maaabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan nating kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo, at uminom ng Santrone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Santrone Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
1: Gusto mo bang healthy at glowing ang balat? Ang vitamin D3 ay tumutulong sa skin repair. Ang VCO ay may antimicrobial at moisturizing properties. Ang Moringa Seed Oil ay may vitamin E at oleic acid na tumutulong sa skin nourishment. Ganda na nanggagaling sa loob. Premium D3 Soft Gel. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa Health Tea.
2: Ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kay may ara ini sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal para always looking young and fresh. Mag Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil, available sa mga butika.
3: Laging napapaaray sa sakit ng katawan?
4: Mag Santon Plus Herbal Oil, garantisado
3: maaasahan
4: sa sakit ng katawan.
3: Kaya para sa maginhawang pakiramdam,
4: mag Santon Plus Herbal Oil,
3: ang pamahid na all-in-one
4: sa presyong magaan.
3: Santon Plus Herbal Oil.
5: Santon Vitamin C, ang alkaline no vitamin C.
6: Kung si Eric, dati ang hina ng katawan ko, maambulan lang ng konti, nagkakatrangkaso na agad ako. Pero after ko mag-take ng Santon Vitamin C regularly, malakas na ang katawan ko.
5: Santon Vitamin C, ang alkaline no vitamin C.
7: Mabili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
5: System Pain.
8: Hoy, ako si Blanc. Isa ka profesional boxer. Sa agad na unta rin, hindi ka malikawan ang pagsakit sa akong kalawakan. Gali, bago pa maglala ang panlaki, nag-take mo kung lalas ang System Pain para dere-derecho ang treatment.
5: System Pain, ang galang pain. Fast and safe. System Pain.
7: If symptoms persist, consult your doctor.
5: Mabili sa mga butika.
9: Tatropa, yari na ang ating winners sa ating weekly draw sa Santon and XFM 5,000 pa premium.
10: Ako si Rowena Manuel sa San Carlos, Anilaw. Nagpasalamat sa XFM kang kay Dr. Nilito Oy sa akong natag-at na 3,000 pesos cash. Gani ka mo mag-intraman sa Santon kang XFM 5,000 pa premium.
9: O, ikaw man katropa, may chance ka pa magdaog sa 3,000 pesos sa weekly draw sa Santon and XFM 5,000 pa premium. Hindi magkalindi ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. 1 blister sang Santon Gold Capsule, 1 blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule, 1 blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM 5,000 pa premyo. Intra na
11: for DOH CFRR permit number 0098 series of 2026.
12: Maragang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit.
13: Mga katropa, inatalipay na mga ginbalik sa inyong palamatinan ang atong matahong nga drama na gatiguluhan. Endless Love. Lunes, tubtob Biyernes. Las 10, tubtob Las 10 y media sang aga. Diri lang sa inyong paboritong estasyon. XFM.
14: Isang pangalan. Isang kontrobersya. Isang makasaysayang laban na muling yayanig sa buong Pilipinas. Ang impeachment process ni Vice President Sara Duterte, ngayon, nakatutok ang sangbayanan. Katotohanan, kapangyarihan, hustisya, sa bawat pagdinig, sa bawat revelasyon, isang tanong ang nais marinig ng bayan. absuelto o convictado. Absuelto o convictado. Mula Parihang hanggang ulo, mula siyudad hanggang lalawigan, kumikilos ang mahigit 53 XFM stations kasama ang Solid FM nationwide upang ihatid ang pinakamainit, pinakamabilis at pinakapinagkakatiwalaang balita. Special coverage, breaking developments, live reports at eksklusibong updates. Mapapanood at mapapakinggan sa official Facebook pages at YouTube channels ng XFM Philippines. Ang laban ng politika na susubok sa kinabukasan ng bayan. Fili Sara Duterte, absuelto o convictado. Bukan araw-araw, dito lamang sa XFM at Solid FM Nationwide.

0: experience ko. At one time, nagka-sore throat ko. Wala, gid sang iba nga nakapadulas ang sore throat ko kung hindi ang Cystopain. Kasi gid katama na dula ang sakit ng gimbakyan.
1: Cystopain, tanggal ang pain. Fast and safe. Cystopain. Symptoms persist. Consult your doctor. Sa mabuti ka.
2: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ang imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
3: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may sangkon kag vitamin D3.
4: Ako si Mark Villasis ang Villamonte Bacolod. Hili ko gid magpangape pero nag-untat ko kay taas-taas akong sugar. Ano abi kay takang-isang-is man sa mga ordinaryo nga kape. Sa nabalan ko nga ang Premium D3 Coffee Mix. Okay gid sa taas sugar. Gintalawan ko man kag subong adlaw-adlaw na gid ko gaga Premium D3 Coffee Mix. Okay gid sa may diabetes.
3: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may sangkon kag vitamin D3 ka pa. Premium D3 Coffee Mix. Sangkon Plus Gold.
5: Ako si Weng. Panagal ko na ang iniinda yung sakit ng likod ko. Talagang napakasakit. Pero pag take ko ng Sangkon Plus Gold, sa loob ng dalawang linggo, hindi na sumasakit ang likod ko.
3: Sangkon Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Sangkon Plus Gold. Sa mga butika. Woo!

0: you are tuning in to your favorite radio station. This is XFM. Katropa mo.
1: Exciting.
0: Kami ingaw sa gabi kung hindi taka-duty, no?
1: Gani man.
0: Oh, te wala na brown out pa.
1: Kabay pa.
0: Brown out, tanyo ah.
1: Buo man. Lubing-lubing tulog naman mo.
0: Oh, kinanglan talaga yung mag-invest sa solar.
1: Gani.
0: Ako sa katapusan bulan, mayaran ako yung solar.
1: Solar eclipse?
0: Ngara pala gamitan mo ang film para magkita mo to ang, oh, ano, ang bulan kag ang adlaw. Nga nag-tinabunay. Mm-hmm. Para makita mo ang eclipse.
1: Gani man.
0: So, last month, amo na akong plano.
1: Ba?
0: Sa di mo ibutang? Solar, maka-solar.
1: Sa di mo ibutang?
0: Maka-solar eclipse, gani.
1: Amo na yung mamangko, sa di mo ibutang?
0: Di ba taka-afford?
1: Ha?
0: Di pa taka-afford?
1: Ka-afford ka na, ah.
0: Ha?
1: Afford ka sa negative.
0: Amo na, sagad tayo ka... Sagad tuya ka ano no ka convince sa aton nga tagpalamati nga magsolar na kamo kay para wala brownout. Pero mas pinakamayo gimana tuod nga gaan yo man sing ano sing budget ang para sa solar nga matamat na bala tipunan la. Mm-hmm. Para investment man amo kay ti syempre dos ano bala nga mabuhinan ang blayron mo sa kuryente.
1: Tapos
0: wala sing brownout ang kontra tiempo mo lang da kung magbinagyo kay wala init. Unless kung tabunan sang NGCP ang adlaw. Pwede ba?
1: Amo na ganito, bunga gabakal naman ang ano.
0: Mabakal sila.
1: Ang kandila.
0: Mabakal sila payong nga dako-dako nga payungan nila.
1: Tabunan nila ang ano.
0: Ang bilog nga Pilipinas. Tapos sara lang silang switch nga i-on and off. Kung ganahan sila nga pagwaw ng adlaw, i-on lang nila. O ano ka, skibuloy?
1: May control sa kalibutan.
0: Para sa remote control.
1: O talaga gali, ang bagay sa stop!
0: I-stop nyo yan! Masisira buhay! Hi, good evening everyone. Welcome na sa Phone Pal. Upod nyo, si Katropang Troy Tisoy.
1: Kang si Katropang Dolphy lang ka.
0: Guwapo na LL pa.
1: Bao ato. Oh, yeah.
0: Guwapo na laba-laba pa.
1: Bigalan na tamsi pa.
0: Gabi kita subong sang
1: August 18. It's a Tuesday.
0: Are you sure?
1: Very, very sure.
0: 18 good man.
1: Yes. Ay, kwan ba subong? Amo ni ba subong ang araw ng wika, gidya?
0: Ay, oo, yun. Araw ng wika. Ano gidya yan?
1: Buwan gidya. Kay
0: buwan ng wika, hindi kay araw.
1: Buwan ng wika, akong bilog nga bulan.
0: Oo, ganun. Hindi diba? Kaya magambal ang araw ng wika.
1: Araw ng wika, gidya ang August 8.
0: Wrong!
1: Bakit?
0: Is araw ng bika.
1: Kuring mundo nga sa bateri.
0: Nag-prepare guys lang kasi kaka na siya sa mga gabi, oh.
1: Correct!
0: Kaya tapos na sila panghugas, tapos na panibin.
1: Wala labot sila bago ulit na nagbalik.
0: Oo, tapos gambal na si mama. Papa? Come to mama. Jump, jump!
1: Si papa naman gambal na, jerk, jerk!
0: Ay, sa mga gusto magpasakop sa among programa, isave nyo na advance. Ang XFM call and text line para sa pagbalik naman, makatawag na kamo.
1: 0912-007-6793.
0: Kag 0915-8311-431. 0915-8311-431. Remember, until 12 midnight kita mag-inopdanay. May nag-a-expectar bala, Dolph, nga dapat may ara kita segment nga lainon sa 11 to 12 na bala.
1: Ano naman na iya?
0: Ato balang sulat-sulat tapos dramahon tanga duha.
1: Ah, pwede, gede.
0: May naka-prepare ka na da nga script.
1: Di wala pa mga kagambal.
0: Wala na script. Hindi asaguran na yung subong, ah.
1: Oo, wala na script.
0: Pasahan mo ko karon. Ako no, Brown, basahon ko, anay, ang
1: sulat.
0: Ang sulat, halin sa atong letter sender. Pagkatapos, makreate kita dira sing
1: characters.
0: Characters. nga si amo ikaw ni tapos ako si amo ni. Hmm. Okay? Ang drama niya imprunto na pero ang letter aton gidi yakwaon sa email.
1: Sosyalan ba?
0: Siyempre! Tarang-tarang katawang subong mayara ng mga email address.
1: Gani.
0: Oo. Oh, ikaw malang urong wala nakapa-register, no?
1: May email address man ko.
0: May email address, gani. Mayara gani email address, pero wala kasing ano?
1: Sing?
0: National ID.
1: Amo na gani.
0: Ano lang gani may ID? Ano lang ID mo gani?
1: Ha?
0: Ano lang gani ID mo available?
1: Senior citizen.
0: Hindi pa mabaton mag-apply sa GCash.
1: Mamo na gani man.
0: Dapat matuno na nila. Kaya government issued ID mo na Japon.
1: Correct.
0: No?
1: Mm-hmm.
0: Tingnan hindi nila pagamiton ng senior citizen kaya pwede lang na yung ma-edit tao.
1: Hindi ko kuno senior.
0: Ano ka ba kung hindi ka senior?
1: Senyora.
0: Agi-agi ba? Sige, ang oras, 31 minutes after 9 o'clock. Mabalik pang phone pa lang. Hindi ang programa ngayon doon sa Turbo Dietary Food Supplement for Men. Tiga-tiga na.
1: Tindog-tindog pa. Oh!

0: D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
1: Sa panahon ngayon, dapat lagi kang protektado. Kaya kami ni Camille, lagi kami naka-premium D3. Hindi mo kasi alam na yung kausap mo infected na pala ng virus. Kaya para safe kami, we take premium D3 araw-araw. It's better to stay protected kaya ikaw din mag-premium D3 ka.
0: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika. Southern Plan.

0: Kapuya, uy, bilar ko gabi eh.
1: Balang sa diay ka.
0: Grabe si Unyok. Nagisapian. Kusgan kaayo.
1: Unsay buot pasabot ni mo nga.
0: Kusgan kaayo. Kabalo baka kining turbo? Isulayan na mo ni Mr. Kagabi eh. Pastilan.
2: Exciting kaayo?
0: Nalipong ko.
1: Oo. Familiar sa ako, ana. Nakadungog na ko anang turbo.
0: Oo, Mari.
1: Turbo. Sulayin ninyo.
0: Ala.
1: Wagas.
0: Ang lakas.
3: Food supplement from Ihimo sa baka o klabuwaska. Usa ka herbs nga natabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakingan o kababainhan o gahatag og kuso o resistensya.
4: Turbo, wagas, ang lakas.
3: Turbo, food supplement from Ihimo. Mapalit sa mga butika.
5: Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
6: Walang araw na di ako nahihidlogan pala. May problema ako sa mata. May binocular problem ako. Sinubukan ko ang Vision X Plus at yun ang dahilan. Naging okay ulit ako. Salamat Vision X Plus. Ako'y kailan digigit.
5: Vision X Plus, epektibo, mabigi sa mga

0: Malaan mo gid kita mautan sa ginawa. Hello, wala tagali na roll ko lang na no, mga technician gali.
1: Okay, na yan,
2: mo. Sorry lang, sorry lang.
0: Balik na sa phone, ano po niyo si Katropang Troy Tisoy?
1: Kag si Katropang Troy Filang ka.
0: Ginadulong na sa Sandon Gold Coffee Mix, may glutathione at collagen sa magusto magwapagwapo, mga kapika na healthy ka pa.
1: Kag ginadulong mo sa aton sa Sandon Plus Mangosteen and Malunggay Capsule, pinaka-epektibo ng herbal food supplement para sa mga bukol-bukol, sis, kag tumor.
0: Mabakal sa Mercury Drug Store, South Star Drug, TGP Pharmacy, Generica Drug Stores, and Watson's Pharmacy Nationwide. Mayang gabi sa mga taga-Antique, mabatihan kita sa XFM Antique 93.3. Upod na si katropang
1: Kuya Jay
0: James Dean. Sa Iloilo, XFM 100.7 with katropang
1: Alex
0: John Ray. Sa Bacolod, XFM 103.9, upod na si katropang
1: Chris.
0: Correct. Sa Rojas Capiz, 106.5 with katropang
1: Noel
0: Neil. Sa Kabankalan, XFM 106.1 with katropang
1: Papa Rodel.
0: Correct. Kag sa Kalibo, XFM 96.5 with katropang
1: Neil
0: Noel. Tumalik na. Sa Kanlaon, XFM 98.101.7 with katropang
1: Bibiron.
0: Correct. Sa San Carlos, 98.9 XFM with katropang
1: Romel.
0: Are you sure?
1: Very sure.
0: Correct. Sa Sagay, mabatihan man kita 87.5 Analog Channel 13 and IPTV Digital Channel 29 by Star Cable sila Ibi Magulo na Victorious Manaplaka di Sagay Iskalante. Sila mo sala
1: sa akong sala sa akong sala sa akong dako-dako
0: dako-dako gili sala mo yan no.
1: Hindi na pangumpisaran ko na lang.
0: Hinulsuli ang imo nga mga kasalanan sa imo'y siga pareho. Biskan nula katuod may ginalibak pero sa imo tagipusoon kag panghuna-huna ginabwisit kagid sa iya.
1: Katapusan ko nga sala, padre.
0: Ano?
1: Ginamuyagid ko na.
0: Mamba lang pare sa imo. Hindi na pagpadayon na kaya hindi na di pwede sa kumpisaran.
1: Lain to yung nambatang pare sa akong
0: diyan. Ano?
1: Ipos na ah, gatindog na din ba niya?
0: Kigang yung father. Pati ka na father, joke lang to father ah. Oh, tindog to ko nung buhok ya father.
1: Correct.
0: Kay lalagso ni sang daan sa mga bad spirit. So, kung ginapabatsagan, kaya pala
1: nindog. Hindi na, sila pang imbitara.
0: Kaya ka pala nindog, yung manay mo balahibo, di ba?
1: Correct.
0: Sa may tangkugo, kag sa imong
1: Don't mention them.
0: Are you sure? Basi isa ka na. Ikaw ang tayho o nagtigbaliw sa tao.
1: Ha?
0: Ikaw ang tayho o nagtigbaliw sa tao.
1: Tayo ang nag-ano?
0: Ano? Tigbaliw
1: sa? Tigbaliw sa Shokoy.
0: Pwede na ka makadial XFM call and text line sa Smart. Tawag!
1: 0912-007-6793
0: and 0915-8311-431. Ayun na yun kung gali. 0915-8311-431. Dumduman mo to kung sino to nga. Ito na color na tagay mamail naging gaan ko, Gcash.
1: Sino ganito siya?
0: Ang tampuhaw niya, ang iya ginata nga Gcash number, ang iya katindahan ng ginautangan niya.
1: Mayroon na kayong tindahan, makapulot.
0: Pagkaaga, balya, to, di man tutuloy pa dala ka 300. Ama ko, ah! Ama ko talaga ang imo, gin, ano, ang balya kay ang iya kuno ginhatag nga number sa aton, ang iya sa tindahan ng ginabaklang ginautangan niya. Hey, ang balo ko, munuwa, tuliwat, kay nagpadala ko 300, yadi, patong 300. Kaya para kung ikaso nga magkita na igin man ka mo sa imama ilan 200 nila mo'y dugang
1: amogi dyan.
0: Line number 2, good evening.
3: Hello, Marguli, ay tagayin ni Garan.
1: Wala pa kami ka pamangkot.
0: Mamangkot pa lang gani, kadali ka gidya. Hindi ko may pagunahi, bala. Hello, mayong gabi. Sino ni?
3: Si Omar, tagayin ni Garan.
0: Oh, ti ano karon? Mano si Jomar?
3: Mangita uyab.
0: Mangita uyab? Nga aman? Ano na tabo si imo nga daw subong ka lang naga ano, nagapangita sing uyab. Ha? Why kasing uyab? Pi, hindi na naayamon niya ang problema kung why ka uyab. Eh, ang problema, arasay mo ang problema kaya wala kang kapangita nga sa pagkatamo-damo na sa ila. Di ba?
3: Okay, ano, Troy, maradok man sa ako ng bayad sa amin, Troy.
1: Nga, abi nga madok sa day mo.
3: Bayad sa day mo. Sa tumpang lang sa amin, Troy.
0: Nga, ang gagadlokan sa day mo.
3: Lauay ka na sa Troy.
0: Lauay ka?
3: Oh, nakadadan sila sa mga alak ko sa sila. Ayun lang sa nag-distarte nyo yung dampi sa amin. So, ba mga tulian lang.
1: Ahay. Ibasik ko ng color naman namon ang malagyo sa imo.
0: Magbasik man?
1: Oo.
0: Ano ka gani? Lauay ka?
1: Nan.
3: Troy, ano nga mag-radyo sila sa akin, Troy?
0: Ginsulit niya pa ba? Te, wala man ako nun sa palaway-laway. Ara man ako nun sa pinamatasan. Diba?
3: Kasi ko, Mar. Oh, gani, Troy. Galing kang ibang niya, Troy. Magpilip man. Eh, lang ay ko na sa mo. Eh, lang ako na. Advice na. Hindi ako sa mo. Ay ka man.
0: Apili sila.
3: Pili sila, Troy.
0: Nga nga papiliyon mo pa sila kung wala naging man sila pilian.
3: Ay, mag niya kay...
0: Oh, di panindugan mo na lang nga lauay ka. Ang mga malauay abi mo may ara na sing ano, sing way para maging guwapo, di ba? Una maligo og adlaw-adlaw. Tapos talagsa ka lang kapaligo.
1: Amo na guro nga wala sila gana si mo kita lagsa ka lang kapaligo.
0: Hindi ka lauay eh.
1: Oo, baho.
0: Hindi ka lauay ah. Wala ka lang kapaligo. Ha? Te ako mo man. Ako mo man nga hindi ka law ay baho lang.
3: Ay, hindi mo ko baho. Pero hindi lang kayo. Wala lang yung tuga. Kaligo. Pero ito ko layo. Tugo.
0: Ah. Ti, dapat maligo o ginayan. Kinanglan niya nga hindi. Kaya magpaligo. Dapat ulo-adlaw maligo o ginayan. Kita mo balaan dayon namon nga bisan subong na tayo kilalahay. Nakapamangkot kami dayon nga kung gapaligo ka. Ti, ginako mo ginman nga wala gapaligo.
1: Man, isa pa na sa ano mo?
0: Ha?
1: Isa man na guro ka rason kung nga ang nadlok ang mga bayi si mo.
0: Kay ano sa?
1: Kay baho.
0: Wala na yan sa palaway-laway to, amigo. Importante na iya nga rang presentable ka, tapos gapaligo, gidya mo na pinaka-importante. So, ti ano man, sa ano plano mo maligo, Jomar?
3: Maligo ka, Troy. Talagsa lang good, Jim. Layo ng tubig sa amin.
0: Ang talagsa lang sa ano mo pero-permihon.
1: Oh, correct.
0: Para makakita na tauyab.
3: Ah, ito makakita na ko, maligo na sa adlaw.
0: Di ah, ang wala pag hindi uyab ya, Dani.
1: Oo.
0: Maligo ka na.
1: Hindi mo na ipagulaton yung may uyab pa nga maluyag sa inyo.
0: Gani.
1: Kamo pagpaligo, kay wala agi na sa inyo makita.
3: Mayroon na adlaw kay mga uyab sa akin, Troy.
1: Amo na, gani. Sulit-sulit, liwat-liwat.
0: Sino manabi ni mahadlok gani kay wala kapaligo?
1: Kasi ulikon ko pag-ed.
3: Hindi ba, Troy?
1: Kaya sugod-subong, paligo ka na, adlaw-adlaw,
3: ah.
0: Manglugod ka man, tapos gamitan mo sing Santon Plus Herbal Soap. Ang mga laway bala, nga nagapaligo ka gamit ang Santon Plus Herbal Soap, grabe, nagdululubli ang nubya. Ginpatilaw pa sila isa-isa. Te, mabakal ka hindi. Tuod na!
1: Hindi ka magpate?
0: Amaan mo na nga mong solusyon sa mga laway. Ginababakal lang mong Santon Plus Herbal Soap, ipasabon, nagdululubli ang uyab, nakatilaw pa sa tanan.
1: Te, hindi ka pa na?
0: Te?
3: Ang ginagamit ko, Troy, ngayon naligod ko, Troy. Ano lang yun, darita lang?
0: Te, palagin mo!
1: Amo na gani nga, silo ka na sa Santon Plus Herbal Soap.
3: Dalam nak beri kami tenang kontrol, terama kami sana
0: sini. Ini guru-guru, kawan mo gijang guru. Ako lagi na yung kalipan mo yan.
1: Sigura doon, managid lang.
0: Oo, te. Ha?
3: Sinaguro kang bilog ko ng something plus.
0: Pharmacist ko, aw. Nga ako ba mong kutan mo sa kita? Edad sa presyo, gali. Mga pila gani, Doc? Pila gani?
1: Mga 160.
0: Oo, nadira-dira. Mga 160. Pero, hindi na siya maupod na yun. Siguro, mabulanan pa antes maupod. No?
1: So, ano yan? Dugay, matunaw?
0: Amo gani. Pero, depende na si imo nga, ano, buling kagbaho sa lawas. Ang ano na, pati maalma lang siya na kung dasig siya maupod. Amo na, para sa imo, iti, wala kaligo-ligo. Kaya pa man na i-cleansing ang imo nga mga tagiptip.
1: Oo, kaya kakaso niyo pa nandang bakterya sa
3: kawas.
0: Hindi ba bala ipabatsa siya Adolfo dirty-dirty na gitsa?
1: Hindi, imaginable lang nga wala sa kapaligo. Balaan mo, ang sabon barita, kis, no? Wala taman gina pakalain ang sabon barita. May mga chemicals na saya nga hindi para sa mga panit sa ang tawo.
0: Okay, para na saya sa mga, ano, cotton.
1: Para na saya sa labada.
0: Na. Amo na nga, wala na yung gina, hindi na advisable nga igamit mo si Mulawas, pero pampadanlog pwede na yung labada. Pampadanlog. Papadadlog sa lalaban bala ay para ang kamot sa labandera hindi magliki-liki, maglitik-litik, mapilas. So ano to? Hello?
1: Hello?
0: Oh, ora ka pa?
1: Amo na lang ginang solusyon, bakal ka sa Santon Plus Herbal Soap.
0: Kaya kundi naresetahan ka pa?
1: Te,
0: mabakal ka buwas ha, para tapos paplagon na ka number mo, tapos bakal ka buwas, okay?
3: Yeah.
0: Oh, number okay, mo,
1: 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09
0: Hindi lang gid. Santon gi man imo?
1: Subong.
0: Oo.
1: Oon ko na lang ah. Hindi pa.
0: Ano nga sabon?
1: Wala pa.
0: Ah, wala pa. Ah, balda ka. Buhinan ka naman sa kalibo. Buhinan ka naman sa kalibo.
1: Sa daso na lang ko kay...
0: Di Santon Plus Herbal Soap yung mga ginagamit mo?
1: Nakatry ko.
0: Nakatry ka?
1: Yes.
0: Pero ano pag ilalabot sa Santon ang imo ginagamit?
1: Clear.
0: Taka mo nang gusto ko nga sabon. Nagulpi gulat sa mga hindi mo sa mga ako. Tambala na gayon nga pamati yung permis sa mga maestro.
1: Ang gani.
0: May yung daspat mo nga pamati. Kaya tisingan na malakaw gina-internalize yung ginawa ng imo ginapag-endorse yung product. Nga mayo man kay dumduman mo gid siya no.
1: Yes.
0: Makita mo gid mag-isa ko ng mga mata nga daw do'y hambal ko ginang isa ka product nga sabon na.
1: Oh, tantalizing nga daan mata.
0: Oh, may naghabol pa mayong gabi.
1: Hello.
4: Mayong gabi.
1: Mayong gabi man, sino ni?
4: Si Leo.
1: Taga diin.
0: Leo.
1: Leo.
0: Do trompo. Hi Leo.
4: Si Bugtong Bugtong
1: ah. Ah, re.
0: Nyasar. Daw nagpreparar gini siya ba? Kaya ang mga ginagadaan ng iyang ano no? Ang iya ba lang namian ang Bugtong Bugtong? Te, may nakapreparar ka na da, Leo?
4: May ari man. Naging bugi na Bagtong Bagtong pagani.
0: O, oh, te, sige. Bagtong Bagtong pa.
1: Kami una. Kung ikaw. Ha?
4: Ikaw.
1: Ako una.
0: Hindi ka.
1: Ikaw una.
0: Ikaw una.
1: Ikaw ginayauna ya.
0: Ikaw ginayauna ya.
4: Ah, sige ah. Kaya, lima kami ka mag-amigo para riho amon apelyedo.
1: Di mag-utod ka mo eh. Dahil, sakto?
4: Harong.
1: Oh. Lima ka mo ka amigo.
4: Palariho ang mga amigo.
0: Klo.
4: Klo. Nag-aabot na ang panahon.
1: Ano?
0: Ano-ano?
4: Nag-aabot na ang chimpo.
1: Tag-aabot ko na sa chimpo?
0: Ano man, liwatabi, liwatabi. Lima ka mo ka mag-amigo, pariho ka mo sing apelyedo. Ha? May sugpon mo managuro. Bisan, bisan diin kami mag-upod, isagid ang amon nga pangalan. Amo na, di ba, ang sugpon?
4: Hindi. Nag-tapid.
0: Nag-tapid? Nag-tapik?
4: Oo.
0: Ah, mga tudlo sa kamot, ah.
4: Oh,
0: okay. Chakto?
4: Wrong.
0: Wrong man, ah. Chakto na gina. Manda ka lang sa lakang sabat-sabat mo, katupunta ka, ha?
4: Nag-aabot din ang simpo.
0: Liwat, be. Liwat, tabi, liwat. Lima?
1: Lima sila ko yung amigo. Tapos?
4: Talarito ang muna piliedo.
0: Tapos?
4: Ah, muna ay kay ano, abe.
0: Amo na gani, mga tudlo sang kamot.
4: Ay, wrong.
0: Wrong.
1: Nga aman?
4: Ay, wala ina apelido.
0: Ano?
4: Wala ina apelido ang tudlo.
1: Di mag-utod sila gani.
4: Ay, hindi gani po. Ano mo gani nga, sila nga bugtong-bugtong, hindi na mag-utod. Hindi amigo.
1: Sila, hindi sila mag-utod.
0: Magtawad ang sabat sa ako ng mga ako ng mga upod, di ba lang ako kikigamessage sila sa akon.
4: Kami ka mag-amigo, kalariho ang matulido.
0: O, anong sabat? Ikaw na lang, Bea. Paperde na kami, ah. Oo, anong sabat?
4: Oo, oh, sige, ha. Lima ini, oh. Una, Lunes. Martes.
1: Lunes. Biyernes.
4: Biyernes. Sana ang iapirito.
1: Nes, eh.
4: Narong.
1: Yan mo, gali.
4: Martes. Miyerkules, Huwebes, Biyernes.
1: Es, gali, es, es.
4: Ang iapirito.
1: Ano?
4: Santo.
0: Ano?
1: Ano?
4: Santo.
1: Lunes Santo, Martes Santo, muna?
4: Na, Miyerkules, Huwebes, Biyernes Santo.
1: Sabado di Gloria.
0: Areo, areo, areo. Ang tapungol ko. Ready ka na, mga salo mo? Layo mo ng imo nga pa. Bugtong-bugtong mo naman.
4: Ang Sabado ay Santo, ako. Hasta lang na sa Biyernes.
1: Biyernes Santo?
0: Ang imo, pamati, bla, ang imo klo ang ginatag sa amon, ano to?
1: Panahon ko nung.
0: Panahon, nagkakaabot ang panahon?
4: Abot ang tungko ang Simana Santa.
1: Hindi mo na panahon.
0: Na, nun sa iyo yaman.
1: Okasyon na iya.
4: Pag-abot ang tungko ang panahon.
1: Hindi na sa ganit panahon. Eh, magsalin kayo nga panahon. Inap lang.
0: Liwata, liwata. Lain naman na. Liwata, hindi acceptable ah.
1: Ang panahon niya ng tig-ilinit,
0: tig-ulan. Ulan, o. Tig-lamig.
1: Pagkalayo.
0: Liwata, hindi to ya pwede ah.
4: Ay, tawang liwati nito, santo.
0: Yung buti, buyo yan, layo ko dyan.
1: Hindi kami yung pasupil, ah. Hindi kami naman, kami naman.
0: O, kami naman, ah.
1: O, Aryo.
0: Idolpo na, ah.
1: O. Nga, wala na luyag si Catwoman kay Batman.
0: Na?
4: Bao.
0: Bao?
1: Eh, kilala mo si... Kilala mo si Batman, hindi?
4: Kilala.
1: O. Kilala mo man si Catwoman?
4: Oo.
1: Oh, ang Paris blan ni Batman sa pelikula. O, tiyan mo niyong pamangko to. Nga, wala na luyag si Catwoman kay Batman?
4: Kay wala siya brief.
1: Ah, sala. Brief lang ginasa. Lapit-lapit ka na sa ano ah. Galing sala imo nga pa-plastar.
4: Doon nakaagi na nasa nguna mo.
0: Liwat ba ko no, Dolph, ang iyong pamangkot, Dolph?
1: Ang pamangkot nga, wala na luyag si Catwoman sa kay Batman.
0: Ah, okay. Kabalo na ko sa sabat.
4: Kalag ang halong niya, bro.
1: Lapit-lapit na lang.
4: Ha?
1: Ha?
4: Gisi.
1: Lapit-lapit na lang gani.
4: Ah, sige ah.
1: Te?
0: Te? Perde na? Paperde na bala?
1: Paperde ka na?
4: Paperde na.
0: Paperde na, okay.
1: Paperde na?
0: Ako?
1: Oo.
0: Kasi Catwoman. Kasi Catwoman. Cat. Tapos. Si Batman. Bat.
1: Nan.
0: Nan.
1: Amo na daw ka, bat ya. Hindi po. Si Catwoman. Kuring.
0: Oo.
1: Si Batman, oh. Lagit it. Diba, maluyag pala si Catwoman sa iya.
0: Are, pudihanta ka, animal ka, ha? Balibudlay mo nga, ano, ha? Oh, Ari Leo. Leo. May pakpak pero hindi makalupad. May tiil pero hindi makalakat. Ano na?
4: Bullpen.
1: Bullpen man.
0: Lapit na, pwede.
4: Electric pan.
0: Pwede, lapit na.
4: Ano, tulad?
0: May pakpak pero hindi makalupad. May tiil pero hindi makalakat.
4: Aba.
0: Una-una ka, gida. One, kadugay man, Leo. To,
1: hirit na.
4: Oh,
1: uy, hirit.
0: Okay, Kodolpo.
1: Ha?
0: Sabat.
1: Nang alisi.
0: Ha?
1: Alisi.
0: Alisi, ilisi.
1: Ilisi.
0: Wrong.
1: Di ano mang gali?
0: Lapit na. May pakpak pero hindi makalupad. May tiil pero hindi makalakat.
1: Siling fan?
0: Ha?
1: Siling fan?
0: Nah, wrong! Oh, paperde ka na?
1: Oh, paperde bang ko ah?
0: Sabat, lamisa.
1: Hindi lang pakpak.
0: Ha?
4: Malamisa.
0: Nga, wala nyo makita. May pakpak ka lamisa, ha?
4: Ah, si Akilid.
0: Na, di ba? Ari o, table, di ba lang o? Di ba may ara mga dog curve-curve di o?
1: Di.
0: Ang muna yung pakpak.
1: Lusot. Mga kotong ko may stroke ko buwas.
0: Oo.
1: Oo ah.
4: Ay kung pakpak man, ari man o, hindi tao, hindi sapat, apat iya pakpak.
0: Ano ko no?
1: Nang kwan?
4: Hindi tao,
1: hindi sapat.
4: Pero apat iya pakpak.
0: Pero apat, iya pakpak. Dahil lang gina?
1: Sigurado kang hindi naman nananggal?
0: Ano tuluwat? Hindi tao, hindi sapat, pero apat, iya pakpak?
4: Oo.
0: Aeroplano?
4: Wrong.
0: Aba? Hindi na? Aeroplano ng sabat?
4: Wrong.
0: Wrong ko no?
1: Helicopter?
4: Wrong man. Hindi tao, hindi sapat, apat iya pakpak.
0: Pero isipa ang pakpak sa aeroplano kung pila ha?
1: Oo.
4: Pila ha?
0: Kung isipa gani, kung pila. Kung mag-apat na gani ka rin, manda ka sa akon.
4: Hindi na maapat.
0: Oh, drone.
4: Hindi ma.
0: Ba?
1: Hindi tao, hindi
0: sapat. Padako pa.
1: Apat ang pakpak.
0: Apat iya pakpak. Aeroplano lang yun na yung sabat si Naiya, wala na iban.
4: Hindi na pakpak. Hindi na aeroplano.
0: Oh, clue sige. Ane, clue, are.
1: Clue ah.
0: Ang muna to kuno, hindi tao, hindi sapat. Oh, are ay. Aparador.
4: Wrong.
0: Ba, wrong kuno dyan na rin. Sala man Japon. Oh, sabat. Anong sabat? Wange.
1: Nang. Duwa ka electric. Duwa ka electric pan.
4: Hindi man.
0: Oh, sige, sabat.
1: Ng ano?
4: Ano pa kundi karton?
0: Hmm? Ginagulay oh, mo yeah, yeah. Yung karton.
1: Ang duwa sa kilid ka, ang duwa sa babaw.
0: Waiya karton.
1: Tinga! Tinga! Ang gitla, kung napat iya pakpak na sa subong ang karton, di damon, wala magalilupan.
0: Ano man?
1: No?
4: Hindi pa, hindi pakpak mo. Ang gitla, apat iya pakpak si babaw.
0: Ang karton? Ang karton na yaman? Ikaw daw gina palingin mo ang ulo na mo na.
5: Daw na tonto mo kami ha.
0: Tsakto na tong sabat ni aeroplano, ginalain-lain mo pa.
4: Ang karton, hindi
0: ha. Oh, are ay, baboy ko sa pulo, ang balahiboy pa ko. Sabat.
4: Ah, kan. Langka.
0: Ha?
5: Ano?
4: Langka.
0: Langka. Langka?
5: Umiron mo pa ko karon.
0: Pero tsakto ya sabat, langka. Baldang ginatag. Baldang atag ni John Ray sa akon. Sabat, nasabat sa taga-Kapis. O, sa amon to ya teknisyan niya. Ariya nga, akon gidya tutuod ay. Ari ay, sabi mo, paperde ko ha. Ari ay, ikaw Dolph, mayara ka Dolph?
5: Oo, oh, nga ana, dok ang elepante sa ilaga.
0: Hmm. Bat? Wow.
5: Ha?
4: Dok ang ilaga?
5: Oo.
4: Nakadok ang elepante sa ilaga?
5: Oo.
4: Kaya wala ang pante sa ilaga.
5: Kaya no? Kaya wala
4: pa. Wala pante ang ilaga.
5: Hmm. Layo nga sa bat.
0: Ha? Oh. Ngaan, hadlok
5: ang elepante sa ilaga.
0: Oo, oh, simple-simple yung sabat sina. Nahadlok ang ilaga sa elepante.
5: Ang elepante sa ilaga.
0: Nahadlok ang elepante sa ilaga.
5: Oo nga ah.
0: Kaya nahadlok ba ng ilaga sa elepante?
5: Na!
0: Nagkagulatan silang dalawa.
5: Oo.
0: Bato ka, bato. Ariay, pulihan ka pagida. Isa pagida, Ariay. Ariay. Oh, nagadalagan pero wala sing tiil. Nagahutik pero wala sing ba-ba sa bat. Nagadalagan pero wala sing tiil. Nagapanghutik o kung nagahutik pero wala sing ba-ba.
4: Angin na.
0: Ha?
4: Angin.
0: Lapit na. Pero hindi ulan. Amo na sabat. Ha?
4: Hangin o ulan.
0: Hangin o kung ulan kuno Dolph. Wrong! Mera pa?
4: Saka. Tubig ka. Tubig.
0: Sala. Sala. Lapit na, lapit na. Lapit na pero sala.
4: Ano yung dagat?
0: Lapit na gani. Lapit na. Sabat mo Dol.
5: Ha?
0: Ano sabat mo?
5: Buawe.
0: Ha?
5: Buawe.
0: Ito ka?
5: Oo.
0: Final answer?
5: Buawe.
0: Oo. Oh, buawe ko no? Mapasugot ka? Leo?
4: Oo, oh, hindi.
0: Pero ano ginang sabat? Ano ginang sabat, Leo? Pauwi ka na. Kauwi ka na, load. Sa harap pagali. O, sabat?
4: Amen.
0: Hindi gani. Wrong gani. O. Ang sabat? Ang sabat?
5: Hirit ka na?
4: Oo.
5: Mahirit na sa kuno?
0: False.
5: Ang busay?
0: Busay. Tsakto, hindi. Agree ka?
5: Oo, kung sa bagay.
0: Oo, ikaw, Leo. May ano ka? May itugda ka? Hindi na magsabat. Masakit ka lang.
5: Ala ka pa da?
4: Okay.
0: Ha?
5: Gadula-dula ka na,
0: oh. Oo, ikaw naman. Las, ikaw.
4: Last lang.
0: Oo, ikaw naman, ah. Meron ka pa?
4: Alas na lang ang mani.
0: Hindi pag lainang sabat, ha? Okay, go.
4: Ginahimas-himas, manay. Antes makasudlon.
0: Ala, ginahimas-himas, anay. Antes pasudlon. Dahil lang, good. Gaya kami, clue?
4: Ay, niyo.
0: Ha?
4: Para da sa inyo.
0: Ha?
1: Ala sa mo.
0: Ginay masimas ko nung anay antes pasudlon. Gina gaay kami bala singklo kung ginagamit ni siya o kung ano, hindi kay mambal kang ari di Samon. Damo-damo ni ari Samon.
4: Ginagamit
0: pa. Ginagamit.
1: Ginagamit sa diin.
4: Sa buho.
0: Buho man,
1: lansang eh. Akwan ng hilo kag dagom.
4: Dagom.
0: Pospuro.
4: Wrong.
1: Ay, masanti sa pasudlon. Kwan eh.
0: Hindi ko man ni pwede mambal ang akon.
1: Nang algodon nga gin, ano sa toothpick?
0: Cotton buds?
1: Ha?
4: Wrong. Ay, lang ang kaya na.
0: Ha?
1: Ano, ano? Anong sabat?
4: Ay.
1: Ice ko, no?
4: Ay, ano?
1: Ano?
4: Ay, kumagamit ka siyang... Ano ang
0: ginagamit
4: mo?
0: Gamit? Magamit? Magamit sang?
1: Algodon gani!
0: Cotton?
4: Ano paan? Dahil sa mo... Hindi ko pag ipasulod ang ano sa buho.
0: Ah, susi.
1: Ginahimas mo na, bala kay wala man?
0: Ginahimas bala na kay wala man na ginahimas? Ginapasulod na iya?
1: Nagapalagpat ka karoon na?
4: Nagahimas, nagapalagpat.
0: Kung nga akong bihimasong kagisangal ko sa baba mo.
1: Base kung ikaw na gay... Base do... Base ikaw na gayimas ang imo, agi na pasulod mo!
0: Gimbinto ni sa bala nung gimbinto ah.
1: Ma, mayroon na lang ang yabi, imasot. Hindi ka bala kita, yabi ang ginihimas man.
0: Sakto na niya. Daw na init-init ako sa imo yali.
1: Puro palagpat, imo ano.
0: Okay na, great na, great na, great na.
1: Okay, great na da.
4: Una sa tanan, mayong gabi sa tanan, nagpalamat siya sa FM. Ang ako ni Nablo, si Aydan, si Andilo, si Arlene D. Guzman, buman si Berdan, buman si Kanagandang Nagpamaki, Pagkaaw, si Jimmy, si Antan Sabanatio, buman si Ella, si Pasi City, buman si Sosa, Kanagandang Nagpamaki.
0: Yeah, didamo na sa fans ba?
1: Ano request mo? Gautod, utod? Ano?
4: PSI Radio.
1: Wow, Sharon ko ni ta.
0: Ay, bilman yan, kuya. Upod ko din, noran yan. Tapos okay. Ikaw, Sharon yan. Sige, try na mon play. Salamat, Leo. Mayong gab, eh.
4: Salamat,
1: Leo. Bye-bye.
0: Thank you. Lapit-lapit ka lang din. Natampuyungan ta na ka.
1: Anong ginahimas mo para magsulod?
0: Ha?
1: Anong ginahimas mo yan para magsulod?
0: Kargada eh! Ginatopro-toprahan pa ni gani.
1: Ako ang gani, kinauilan ko pa.
0: Tapos ama...
1: Amo na oh.
0: Ha? Ha?
1: Amo na...
0: Tensya di ba, balik ba ang phone pala mo Diyos katropang Troy Tisoy!
1: Si katropang Dolphy lang ka!
0: Nagamamati ka mo sa XFM katropa mo!
1: Excite!

0: through graveyard shift ako. Always akong ganito, puro na nagtake ako ng Zantan Vitamin C. Ay, Diyos ko, nawala talaga ang sipon ko, pati ang ubo. Ako si Sarah May Hawson, isang concentrate.
1: Zantan Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Magandang sirkulasyon ng dugo, iwas sakit sa puso. Mag-Zantan Plus, herbal oil, kahit bulan sa iyong buong katawan. Siguradong sisigla ang pakiramdam. Zantan Plus, herbal oil, ang pamahay all-in-one sa presyong magkaan. Zantan Plus, herbal oil, Zantan Plus, coffee.

Kung bibili sa mga butika, Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa Health Tea.

0: 10:44, you're still tuning in to your favorite radio station. This is XFM, Katropa Mo.
1: Exciting!
0: Padayan si Gapon sa programa, phone palabod niyo si Katropang Troitisoy.
2: Ikaw si Katropang Dolphy lang ka.
0: Ginadulong na sa inyo sa Santon Vitamin C, ang ascorbic acid kag hindi acidic nga vitamin C para sa aton ikang lawas, papag-unon ang aton nga immune system pinagi sa pagtumarsang Santon Vitamin C.
2: Sa gara man ang premium D3 softgel capsule, your premium food supplement against viruses and bacteria.
0: Bakal ka mo sa iyong mga suki nga Mercury Drug Stores, South Star Drug, TGP Pharmacy, Generica Drug Stores, and Watson's Pharmacy Nationwide. Pwede na mo katawag sa XFM call and text line
2: 0912-0076-793
0: and 0915-8311-431. Nakaprepare na ang munsulat later on. Anong title sinigani isang nagpadala sang aton nga sulat gani? Do a di. Hindi pwede nga do a C or do a F. Do a di gid ya. Ang balid ana kay kuha ko ni cellphone na bilin to sa lamisa sa gwa.
2: Dali pa to. Ginatamyaw naton sang maayong gabi. Si Jenelle kag si Jonel, of course. Hello kag mayong gabi man da sa may Pututan. Ilabi na gid sa kay Jenelle.
0: May kilala ka na sa Pututan?
2: Yes.
0: Sa sulod, sa gwa.
2: Sa gwa lang. Mabudlay ko sa sulod.
0: Hindi sa sulod. Tadira ka naman gurwal, hindi pa man. Hindi, wala ka pa kagisulod, ha? Wala pa kagisulod?
2: Naglabay-labay lang.
0: Hindi mo gusto magsulod daw.
2: Mabudlay ko sa Mandaluyong lagi.
0: Ako gustuhan ko na iya sa Pututan magsulod. Ha? Mm-hmm. Para ma-experience ko man ba lang.
2: Ba?
0: Kung doon. Paano mag-high. Pwede ka na. O sige na, tawag na ka mo. Ready na ang 0915-8311-431. 0915-8311-431.
2: Kagliwaton ko lang ha, sa Smart Cag TNT, 0912-0076-793.
0: Kag, mayang gabi kay Binayaan, nakasubaybay sa aton nga FB Live sa Troitisoy XFM. Wako-wako Tiebes Espanyola. Hi sa Espanyola family sang Himamaylan. Ah, si Wako-wako. Galit itong gaan ta sing 300. Oh. Si Wako to. Muna siya naghatag sing number nga iya ka changi o tangan niya. Kag daw duda sa kung naghatag yung manta sa 300 ko. Wala, naghatag kami ya.
2: Amo ka niya pa mangkoton mo to ang changi nga gin. Paano mo?
0: Pero nagambal siya nga. Amo niya ang NJC. Ambal ya. Di ba nagambal siya? Tinag-uuman ko eh. Kaya abi ko iya to number. Kasi pawala lang siguro ganun, pero ganay sa 300 na. May pangload na sa gani oh. Hi kay It's Me Budak, mayang gabi. Hari may caller ta sa line number 1. Line number 1, good evening.
3: Sir?
0: Yes.
3: Sir, yun, sir. Ang naging request ko ay na...
0: Away ba na play karon dugay-dugay pagkatapos ang amon nga letter, ha? Okay. Ano ito ganyan request?
2: P.S. I love you. Upa, teka na si ano mo lang da?
0: Okay.
2: Hindi mo na siya sharon yan.
0: Oh, hindi siya sharon yan. Pero okay man ang ano, ang kanta.
2: Kasi Gabi, man na ginalagas siya.
0: Ha, sa P.S. I love you. Mm-hmm. Saan luluy sa Gabi? Amo na nga nakabata sa like Casey. Amo na gambal yung P.S. I love you. Di paano nakaroon kay si Kiko na yung abana? Palanggay pa Japan na yan si Gabi.
2: I think so.
0: Oh, siyempre, tilawan niya. Ay, labi na ginsubong ang daan ng problemado si Kiko. Subong tiundum-duman niya si Gabi.
2: Ako rin.
0: Ngambal siya nga, may. Tani si Gabi na akong gindayon kay para sa subong tiga-tiga Japon.
2: Correct.
0: Wala naman ni may kapanawag. Daw namin na ginibasa ni isang letter na ginpadala sa ato.
2: Wow, ang kapangayuan. Taman sila laygay nila.
0: Oo, no? Sila atong palaygayon kung anong ilang gusto nga ilaygay sa atong letter sender, no? Sige, bantayan nyo dugay-dugay kaya mo na ipagwa ang letter ginpadala sa amon email kadasig lang no. Email kay sa amon nga FB page Troitisoy XFM dala mo padala kung may ara ka mo gusto nga ano nga ipabasa sa amo ni Dolphy kada gabi na suguran dayon na muna kay para amang nagakatulog pabugtawon gi jajapo namo niya. Are may caller ta sa line number 2. Good evening.
2: Hello.
0: Sa bataw.
2: Hello.
0: Yalang. Hello, good evening.
1: Good evening po, Troy.
0: Ayun, sandali ah. Ipasok kita. Ayan, pangalan.
1: Joy.
0: Taga saan?
2: Hoy.
1: Taga Amtik.
0: Hoy.
2: Oh, si Joy. Oh, naaalala ka na.
0: At naalala ko din yung pangalan na? Joy kasi ipinangalan sa kanya yung Joy dahil tuwang-tuwa yung ano, yung mag-iloy na bang gumagawa sa'yo, Joy, tama?
1: Yun lang.
0: Kamusta si Joy? May problema?
1: Yun lang, malungkot ako ngayong araw.
0: Bakit?
1: Ayun yung gabi.
0: Bakit?
2: Joy ang pangalan mo, patapos malungkot ka?
1: Secret.
0: Pinalitan na sana natin ang sad, yung Joy. Eh, hindi na mahalata na ano na malungkot ka kasi oo, parang tawa-tawa ka naman eh. Oo. Bakit nga pala malungkot ka?
1: Kasi po kausap kita.
0: Oh, nalulungkot ka kung kausap mo kami?
1: Well, natutuwa. Ah. Natutuwa na.
0: Oh, bago mo kami kausap.
1: Tumasaya.
0: Bago mo kami kausapin, bakit malungkot ka? Ano bang problema?
1: Secret.
0: Ay, ano ba yan?
2: Sigurado ka bang hindi... pakinggan mo muna ako. Sigurado ka bang hindi ka, ano, babaeng nawawala sa sarili?
1: Really?
0: Baka
1: hindi
0: ikaw
1: talaga yung... Siyempre, nakakahiya na. Malungkot talaga, siyempre.
0: O sabihin mo na, para magkaalaman na.
2: Bakit
1: ka malungkot? Tukulang naman sa bahana ko. May sumpong na naman.
0: Ah, bakit sinumpong? Anong ginawa mo?
1: Ugali niya na yun. Yung ano, may sumpong talaga pag araw na Martes at saka Biyernes.
2: O baka ano yan?
0: Baka nangalabit, hindi mo pinagbigyan. Tama?
1: Siguro.
0: Hoy!
2: Sigurado ka bang hindi inkanto yung asawa mo? Kasi Martes at Biyernes.
0: Oh, kailangan niya ng incienso.
2: Pwede kaya ka mangyan.
0: Papausukan natin yan para ano, gumaling agad.
2: Oh.
0: Ano ba yung problema? Share mo nga sa amin para magtagal naman yung pag-uusap natin.
2: Kaya nga.
1: Hindi. Kasi po, mahihain ako eh. Hindi ako marunong mag-drama. Yung mag-ripag, ano?
0: Jamming. Yung bunganga mo, mahihain pa yan? Laki-laki nga ng ano, nganga, oh.
1: Gusto ko lang po sana mag-request kasi hindi niya po pinatugtog eh.
0: Ang title ng kanta?
1: Yung ano po, I love you, goodbye.
0: Papangit naman kasi ng mga request nyo.
2: I love you, goodbye.
1: Iba po ba ang pakanta ngayon?
0: Ah, okay naman yan yung I love you, goodbye. Kasi pag magpapatugtog ka ng I love you, goodbye, dapat tutuhanin mo na mag I love you ka sa asawa mo at saka mag-goodbye ka na agad.
2: At saka iiwanan mo na.
0: Oh, iwanan mo na talaga. Goodbye song kasi yon. Oh, kaya mo ba na iwanan?
1: Ito lang po yung kanta dati kasi yun eh, dati nung bata, ano, nung wala pa ako asawa.
0: Oo. Oh.
1: Kabataan pa po, tayo po talaga yung kanta na yan.
0: Oh, palitan mo na ngayon kasi may asawa ka na. Palitan mo na ngayon kasi may asawa ka na.
1: Ano tawag na, reminis? Gusto ko pong may reminis yung lyric.
0: Oh, spell mo nga yung reminis. R? R?
1: Ano po? R-E?
0: Okay.
1: R-E-M-I?
0: Okay.
1: R-E-M-I? R-E-M-I? Tapos, Remis, ano ba? Hindi pa alam eh.
0: Sige nga, malapit na yon.
1: And I, tapos ano, S, O, T, S, E.
0: Ano ba talaga?
1: Eh, ano po S, E.
0: Ang yung totoo?
1: Reminis.
0: R-E.
1: R-E.
0: M.
1: Remis. M-I.
0: Correct.
1: Miss.
0: Oh.
1: N-I.
0: Correct.
1: N-I.
0: Correct.
1: C.
0: Ha?
1: C as in chat.
0: Wrong. May kulang. May nakali may nakaligtaan.
1: Mahina. Pa.
0: May nakaligtaan sa C.
1: S-E.
0: Nagkabaligtaan.
1: Reminis.
0: Oh, nag- nagkagulo-gulo. Ha?
1: ES ang dulo. ES po ang dulo.
2: Dolph, ES.
1: Eh, hina ako sa spelling. At eh,
0: Reminis?
1: Hina ako sa spelling.
0: Ah, basta gano'n na yun, Reminis. Okay na yun.
1: Ay, na-try. Request talaga ka.
0: Oh, title. I love you, goodbye talaga.
1: Opo, gusto lang namanin yung kanta.
0: Sige, pili ka. Sino yung gusto mong ano kakanta? Si ano, si Lindion, si Juris, o kung si Nina?
1: Hindi ko po matandaan kung sino naman ang ano eh.
0: Pwes, si hindi rin namin matandaan kung anong title at sino kumanta.
1: Nina.
0: Ah, si Nina.
1: Si Nina po. Ewan mo kung si Nina kumanta na si Lindion.
0: Oh. Saan?
1: I love you. I love you. Kaya baka si Celine yun?
0: Ano pa yun?
2: Salindron?
1: I wish I could be the one who could be the love. Yun po ang ano niya eh.
0: Oh, Nina na lang.
1: Ha?
0: Nina na lang.
1: Apo.
0: Mm-hmm. Oh, sige.
1: Meron
0: siya. I love you. Oh, sige. Sige nga. I wish I could be the one. The one who wanna F with me.
1: Hindi po yun. Hindi yun.
0: Okay na yun. Alam na namin yan. Gulo-gulo mo. Okay na. Salamat. Goodbye. Kumanta talaga. Ito yun, oh. Ito yun, oh. Pakinggan mo. Ito yun, oh.
2: Sige na.
1: Hindi ko makabisado yan, eh. Dali na. Gusto ko marinig yung ano. I love you. Goodbye.
0: Ito na nga.
1: Talaga.
0: Ito na. Bye-bye.
1: Bye-bye.

0: Kailangan sa tuwing graveyard shift ako. Always akong ganito, pero nung nag-take ako ng Zantan Vitamin C, ayos ko. Nawala talaga ang sipon ko, pati ang ubo. Ako si Sarah Mayhausen, isang concentrate.
1: Zantan Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Magandang sirkulasyon ng dugo, iwas sakit sa puso. Mag-Zantan Plus, Urban Oil, parahid mo lang sa iyong buong katawan. Siguradong sisigla ang pakiramdam. Zantan Plus, Urban Oil, ang pamahid all-in-one sa presyo magkaan. Zantan Plus, Urban Oil, Zantan Plus Coffee

sa mga butika. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea.

0: got 13 minutes after 11 o'clock and you're still tuning in to your favorite radio station. This is XFM.
1: Katropa mo.
2: Exciting.
0: Ay, hindi ka magalipat. Premium D3 or premium food supplement against viruses and bacteria.
2: Kag ang Clear Skin Herbal Soap. Kutis artista na, kutis artista pa.
0: Mabakal sa Mercury Drug Store, Southstar Drug, TGP Pharmacy, Generica Drug Stores in Watson's Pharmacy nationwide. Ay, ari na. Ang inaulat ni Dolphy.
2: Kapsang tanan.
0: O, umpisa na amon subong ha. Ma-try and error kami subong sa amon nga letter sender subong nga gabi. Kagpag umpisahan ta na ang sulat, nga ginpadala kay Dolpo. Apa?
2: Badaan, badugo.
0: Mayong gabi sa inyo, Troy, kag Dolphy lang ka. Tawagan nyo lang ako sa ngalan nga Chloe, taga Guimaras.
3: Yahoo!
0: May lover ako nga Arabo, guwapo man ta ni, o galing kay Putso pa siya. Kapila ko na siya gina-convince nga mapapaltak na siya tani, pero hindi gid siya. Kay kuno, amo ini ang ilang kultura. Ano pa, kung magdua di kami, ginagwanta ko na lang ang baho nga bitsukoy. Okay man siya kung magdua di, mangluya kagidya, pero damalipong kamansang ho ba? Okay lang bala ini Troy kag Dolphy? Okay lang bala kung hindi siya magpapaltak? Total, namit man siya magdoa, di eh. Eh, grabe mo nga, ano no? Imo write ups no? Mga binastos gidya dayo.
2: Amo na yung kitsulat sa ato.
0: O ba si Mayara, kamo dira sing inugtugda sa sininga problema? Dire kamo tawag sa 0912-007-6793. 0912-007-6793. Ano, dramahon ta pa?
2: Depende sa imo.
0: Tuod man, no? Kay, siyempre, mayara pipila ka mga culture sang narisari ng mga
2: pungsod.
0: Pungsod kaga lahi man nga hindi man sa ila importante ang ano ah, ang magpa-cut. Kay ti base gani sila ng culture amo man na. Pero depende man na Japon, cut ka man o kun uncut, ang importante da ang imong ano bala, ang imo nga pagpaninlo sa imo nga lawas, di ba? May araman iban nga may araman iban gani nga napaltak man pero galing asaw man ang ilok.
2: Ay, correct.
0: May araman nagasungaw ang imburna lalin sila chan para to sila sungad.
2: Nan,
0: di ba?
2: Mm-hmm.
0: Mas pinakamaayo ang hygiene Japon ang pinakaimportante.
2: Correct, Jaya.
0: Kung ano man dang imo nga pagtuoda sa inyong kultura o kung ano, wala niya ka matter. Ari kami nagtawag. May harang ini siya isa bat. O ano okay. Matugda mo sa atong letter sender nga tayo Guimaras? Okay, goodbye. Noted man.
2: Panawag liwat.
0: Di ba, Dol?
2: Mm-hmm.
0: Pero kung ikaw ang pambalon,
2: mm-hmm,
0: ano gusto mo? Ang nagsisian ako nula.
2: Siyempre, ang nari-rian.
0: Oh! Ika, pati ka man natuod nga may ara. Siyumoy, ha? Do, wala, man!
2: May ara man niya, ano, may ara man niya uncut nga kabalugid siya magtindo sa na iya.
0: Pero to, gimana ka kung wala ka na ririan, may syuho gimana?
2: May syuho, siya.
0: Bitisingan ko biko nung akon, be.
2: Pero may ara man gani nga,
0: ano?
2: Wala siya, tuli na siya, pero kung hindi siya kabalo manindo sa kaugalingo niya iya. Show man eh.
0: Oo, oh, gani. Hindi, wala na yung matter. Hello, may gabi.
4: Hello, sir. Ma-advise ko kay Chloe.
0: Ah, sige, be.
2: Oh, sige.
0: Okay, sige, go ahead.
4: Ha, Chloe. agwantahan ang kabaho kay ang aram lang iya kabaho ng kwarta.
0: Ay, oh, eh, sa side din naman niya ng anong ganing tawag siya na ganito.
2: Sa mga finansya eh.
0: Oh, about finances naman niya. Okay man na kay ti, ano siya, practical.
2: Oh, correct.
4: Oh. So, mag-practical ka, Chloe. Agwantahan ang iya kabaho, bisan wala siya ma-cellphone. Kay hindi siya makasaho magpapalagpas.
0: Sa imo ga si sino ni gani?
4: Si Leo.
0: Ah, ikaw man lang gani Japan Leo. Sabi ko kung sino ginang mga daw si correct magulo advice.
2: Free ko yan Leo, palta ka na.
4: Ah, oo, sa suba lang galing, mantingin lang sa suba.
2: Oo, oh, okay lang na.
4: Hindi sa doktor.
0: Pero kung ikaw ang pambalon, ano mas gusto mo ang angkat o kung
2: ang naburikat?
0: Naburikat.
4: Ang
0: borikat. Oh, eh. Ito gid sa iya, no? Tawag ko na yung model kung, kung ano na, naburikat na mo.
2: Naburikat na niya.
0: Lamat, Leo. Bye. Panalilang
4: lang, agwantahan lang, Chloe.
0: Oo.
2: Agwantahan gani.
4: Chloe, ang baho, marami lang pinaksyong isla.
0: Eh, sulit mo malang, oo, nakuha naman point mo, dapat maging practical okay. Si Chloe.
4: Mag-practical ka, Chloe. Okay. Salamat.
0: Salamat, Leo. Bye-bye. Ang mula nakadali, hindi na napagpalawigon ang istorya, kay galibot-libot malang Japon ng istorya. No?
2: Okay, sige, kamo, pwede mga kamo kapanawag sa 0912-0076-793.
0: Sakto man, ang maging practical na babae, sino pa na dayaman, ang importante, mayara naman Pinay nga naaho naton sa kahirapan.
2: Wow, kasong kadamo man sa mga Pinay nga nakasaho na malang mga Arabo man sila o kundi gani mga uncircumbed nga mga ano.
0: Hindi ko na yan magpati siya na yan sa mga mamo na yan.
2: No, diba? Kay, kung sa bagay, kung sila mo kagina nang doon nakasaho ka na malang, tiagwanta ha.
0: Oh man.
2: Ay, importante, da nga fights ka mo ya.
0: Kung gani, ano? Badyaw gani, batuan mo pa.
2: Paliguan mo malang na iyo.
0: Kita mo, ang souvenir gani, ara pa sa iyo mo subong mo, ginatampi-tampi mo pa.
2: Atok now mo. Kamu na ba lang malagay kung kay Chloe nga, kung kasaw ka naglang man, agwantahan na lang.
0: Oh, tsakto man to ang kay Leo, ah.
2: Bisan paano, hindi man ma-hurt ang bana mo.
0: Makapatukod ka pa daasing resort sa Gimaras kung matigayon tagin.
2: Correct.
0: Ay, importante na kapalanggaanay ka mo. Until sa time nga maka-adjust ng isa kag-isa, pwede mo na lang siya matudluan nga amon mo ni.
2: Tapos, respetuwala ang kultura nila.
0: Kaga, syempre, sa Gyapon, nagapadayon ang Gold Eagle Beer Premio sa Tansan Promo. Millions worth of prizes. Sa tanan nga gusto mag-intra, baka lang kamo sing Gold Eagle Beer nga king size, kag may 320 ml man. Ang tansan ninyo paghihaboy, isulod nyo sa sobring puti, isulat ang complete name, ang edad, ang complete address, contact number, kang suking atindahan, kag ihulog nyo sa mga drop boxes nga nahamtang sa inyo mga suking atindahan, kag sa tanan nga XFM radio station sa Panay, kag NIR. May grocery package kang madaugan, gadgets para sa cellphone, kag kada Friday, may cash prize worth 5,000 pesos.
2: Okay, ano so, ba yung nyo?
0: Intra na kamo, ngita kamo tansan para maka-join kamo. Okay? Kag, mabalik pa ang phone pa. Lupon nyo si Katropang Troy Tisoy.
2: Kag, Katropang Dolphy lang ka.
0: It's 22 minutes after 11 o'clock. Mayong gabi eh.

0: minutes after 11 o'clock. Thank you so much for tuning in, mga katropa. Sa mga tech on duty, madamog yung salamat kay sa tanang station manager sang tanan ng XFM radio station sa Bilog nga NIR kag Panay Island. Sa ngalan sa ngamon nga CEO, Dr. Emilito Uy and Madam Oliver Nuy, ako si Katropang Troy Tiso.
1: Ako naman si Katropang Dolphy Langka.
0: Madamog nga salamat sa pagpamati kag pag lingaw-lingaw sa amon nga program at sa mga oras nga ini. Adios, amigos, amigas.
1: Muchas gracias.
0: Babush everyone, good night.
2: All by XFM.
3: Exciting.

0: Sina nating immune system araw-araw. Mag-tan Tone Plus Gold. May taglay na bioactive compound na alisin. Nakakapigil sa binsalang dulot ng virus at ina mga bakterya. San Tone Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinatindi. Dahil extracted na ang pagkagawa. San Tone Plus Gold. Mambibit ng mga suking butika.
1: San Tone Gold Coffee Mix.
2: Ako si Mirbesa, ako ka-nurse. Ang sikrito ko nga active gid ako sa world mo ang San Tone Gold Coffee Mix. Maluwas yung manamit ang sabon. Collagen kaglutathione. Pahubin pasang ng mo.
1: San Tone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nagaganda ka pa. Ang gusto ko sa kape, di lang puro tapang. Dapat, sakto lang. Parang San Tone Plus Coffee Mix. Di lang masarap, may health benefits pa. Kaya, dito na tayo sa San Tone Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. San Tone Plus Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
3: Nananakit at panglalabo ng mata. Nasinabayan ang pananakit ng ulo at nasusuka? Baka glaucoma na yan. Isang problema sa mata na nagdadala ng panglalabo, pananakit, pamumula at pagkabulag.
4: Magma-Vision X Plus Softgel Capsule. Vision X Plus Softgel Capsule. Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Taglay nito ang epektibong potent antioxidant tulad ng lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E na nakakatulong maiwasan ang glaucoma, katara, iridyo at iba pang problema sa mata. Vision X Plus Softgel Capsule. Mabibili sa mga butika.
5: X.

0: narito na ang mas pinalakas, mas pinabisa, at mas pinaepektibo na Premium D3. Ito ay nagtataglay ng high quality of vitamin D3 powered by VCO at Moringa Seed Extract. Mayamang mapagkukunan ng medium drain triglycerides na tumutulong upang kontrolin ang blood sugar sa ating katawan. Mayaman din itong mapagkukunan ng medium chain fatty acids tulad ng caproic, caprolic, capric at lauric acid na siya namang responsable sa pagbibigay sa ating katawan ng enerhiya at pangunahing namamahala sa metabolismo ng glucose at lipid sa ating katawan. Premium D3, your premium partner in health.
1: Walang gana kay misis. Laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo. Ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. Mataglay ng maka. Kilala sa mabilis ng pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
2: 7 Plus Herbal Soap.
3: Ako, si Kent Figueroa, taga-Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang 7 Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat.
2: 7 Plus Herbal Soap. Gamit na! 7 Plus Herbal Soap.
4: Sister Pain.

0: bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake.
1: Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may tagline na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo.
2: Mabibili sa mga butika.
3: Santone Gold Coffee Mix.
4: Ako si Rodriguez, ang tapo lamo gapamangkot sa akon kung ano kagdaan naghubin kag nagputi ko. Ambal ko gapangapi man lang ko. Ati nga Santone Gold Coffee Mix tungod sa ingredients ini nga collagen kag glutathione. Sugod subong tanan ko nga office mate nag Santone Gold Coffee Mix na.
3: Santone Gold Coffee Mix gawa sa pinaghalong mangosteen, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Dalakas at gaganda ka pa. Bibili sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santone kag Vitamin D3.
5: Si Hazel Unati sa una, ganyan po sa ordinary lang kape. Pero sige at sunta nga kung siyan, isa gatala no kapa ko. Sa Premium D3 Coffee Mix na ang akong ginakape, adlaw-adlaw, okay gina nga akong tumatsyag. Wala na ko gasuka-suka, wala naman ko ginaatake isang acid. Premium D3 Coffee Mix kid, ang the best na kape.
3: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Santone kag Vitamin D3 ka pa. Mabibili sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix.
6: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santone Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag Santone Gold Herbal Tea.

0: ilis-ilis ang habon nga makapakinis ang imo kutis? Luyag mo bala Better Skin Soap nga hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kay may ara ini sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal para always looking young and fresh. Mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
1: Tila ba may hangin sa tiyan?
2: At masakit sa pakiramdam?
1: Tabag yan!
2: Mag Santum Plus Herbal Oil.
1: Isang pahid lang,
2: tanggal agad ang kabag.
1: Santum Plus Herbal Oil.
2: Ang pamahid
1: na all-in-one
2: sa presyong
1: magaan.
2: Santum Plus Herbal Oil.
3: Sanfon Vitamin C. Ang alkaline ng Vitamin C.
4: Ako si Fiona, isang high school teacher. Sobrang stress lagi ako sa klase. Pero nung sinubukan ko ang Santum Vitamin C, naging ganado ako sa pagtuturo. At nagkaroon pa ako ng time sa aking
3: Sanfon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
5: Magbibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
3: Sister Pay,

0: Sample Gold Live Testimony.
1: Daniel Francisco, dumanggin niya na Palawan, dumanap yung mga varicose veins, tapos pag napagod, yung problema ko sa kaskasuan ko, mga kaugaran ko, kinasalgan nga ng Sample Gold condition ng karawan ko, subok na subok sa akin yung Sample Plus Gold.
2: Mabibili sa inyong mga suging butika.
3: Ako si Manong Jude, jeepney driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Sample Gold Coffee Mix, ang kasama ko sa biyahe, araw-araw, masarap at may nutrients pa dahil sa garlic extract, moringa at soya. Feeling healthy ako.
4: Sample Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
5: Ang kape ko, Santon Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa santon, soya at malunggay. Sarap araw-arawin. Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
6: Actually, okay naman sana ang mata ko. Kaso lang, may astigmatism ako. For almost 2 years kong tinis ito until my friend recommended me a Vision X Plus. And yes, it is effective. No doubt. I am sure.
7: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.

0: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
1: Sa panahon ngayon, dapat lagi kang protektado. Kaya kami ni Camille, lagi kami naka-Premium D3. Hindi mo kasi alam na yung kausap mo infected na pala ng virus. Kaya para safe kami, we take Premium D3 araw-araw. It's better to stay protected kaya ikaw din mag-Premium D3 ka.
0: Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
2: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Pare, pare, oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong gagas? Yung konting gembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo!
4: 7 Plus Herbal Soap.
5: Yan is Galona, senior citizen. Burn skin ko, forearms. Hindi ma kuha. Try 7 Plus Herbal Soap. Nakuha your skin.
4: 7 Plus Herbal Soap. Para sa maputi nga pani, mahamis nga kutis. 7 Plus Herbal Soap.
6: Sister Pain.
7: Ako Galisilis, and I'm proud Sister Pain user. Pero one time, nagka-sore throat ko. Wala agad sang iba nga nakapadula sa sore throat ko kung hindi ang Sister Pain lang. Nasigid ka tama na dula ang sakit ng gimbatya mo.
6: Sister Pain. Ang galang pain. Fast and safe. Sister Pain.
8: Symptoms persist. Sister Doctor.
6: Sa mga butika.
7: X.

0: Info Gold Coffee Mix.
1: O si Ronald, di ba kung alas ko bring up ang malakasan nga kape? Santon Gold Coffee Mix, sakto ang tamis, sakto gate ang isog, kaghimo sa gintingob nga putas, kagtanong nga mataas sa antioxidant.
0: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, gaganda ka pa. Santon Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetable at Queen of All Fruits na Moringa Olivera at Mangosteen, isang powerful combination ng putas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasan tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Santon Plus Herbal Capsule, nakatutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
2: Flu, osteoporosis, cancer, just to name a few. If your body's not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, cause here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen, and vitamin D3. Essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup.
3: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin?
4: Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Mag-Santon Gold Herbal Tea.

0: siguro ay nami kutis ha miss miss
1: ha?
0: Oh, ma? Ikaw na?
1: Oo, guwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
0: Clear Skin Herbal Soap?
1: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kag may aray ni sang Lota Kojic with virgin coconut oil.
0: Hala, tingala ko naghuben ka.
1: Oo eh, ako paya. Kabalukay din yung Clear Skin Herbal Soap. Damo man ni sang vitamin C, antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
0: Ma, baklan mo man ko sina ha?
1: Oo, baklan ta ka. Pero dalilagid bala, intagli mabayad sa tuition mo.
0: Oo, oh, galit, diriyo.
1: Ah, dali na.
2: Kating pabalik-balik lang, gamit na ng Samsung Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Samsung Plus Herbal Oil.
0: Ang galang kati-kati.
2: Samsung Plus Herbal Oil, ang pamahid na all-in-one sa presyo magaan. Samsung Vitamin C, ang alkaline ng Vitamin C.
3: Ako si Yvonne, isang estudyante. Laki ang pasasalamat ko sa Samsung Vitamin C. Pagbuklat ko pa lang ng module ko dati, hinaantok na ako sa ngayon. Araw-araw na akong ganado at always alert.
2: Sunfall Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C. Bibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Sister Pain.
4: Ako gali si Arjo, isa ako kapanday. Apektado kay sa angakon panarabaho. Bangod sa akon nga tripes, sahit sa akin, hindi akon mga kasukasuan. Kayo lang, mayara na Sister Pain. Kasig ng madula, daso ng sakit. Tuloy ang hanap buhay.
2: Sister Pain, ang galang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult a doctor. Bibili sa mga butika.
5: X.

0: importante ang kalusugan. Kaya pagdating sa suplemento, ito ang nasa listahan. Ang palaya, spirulina, garlic, malunggay, at mangustin. Mga sangkap ng Santone Plus Gold. Nakatutulong sa magandang pangangatawan with proper diet and exercise.
1: Mahalagang paalala, ang Santone Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamiting paggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Santone Gold Coffee Mix.
3: Ako si Stella, bago ko nga paborito ng kape, ang Santone Gold Coffee Mix. Swak na swakit sa akong palabor, kag ang nagustuhan ko gidya sa Santone Gold Coffee Mix, bangod sa may collagen, kag glutathione. Mm-hmm. Sobragi ko nakatipid, bangod nga hindi ko nakinanglan pa magbakal sa collagen, kag gluta.
2: Santone Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa. Pabibili sa mga butika.
4: Uy! Boy! Gising! Ano ka ba? Kaya aga-aga, natutulog ka. Lalamya-lamya ka sa trabaho. Magkape ka. Mag-Santone Plus Coffee Mix ka nga. Tarahin mo na para maging alerto ka.
2: Santone Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
5: Ayos ka lang ba? Mag-check nga tayo. Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. Visionex Plus? Check! Ang VisionX Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet, plus regular exercise, plus VisionX Plus. Ayos yan!
6: Mahalagang paalala, ang VisionX Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam niyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong na tanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Santone Plus Herbal Capsule. Subok na ng maraming na epektibo. FDA approved supplement.
1: Santone at Vitamin D3. Bilang isa na sa Premium D3 Coffee Mix.
2: Premium D3 Coffee Mix.
1: Sinatibay ang immune system at pinapalakas ang ating resistensya. May kape ka na, may Santone at Vitamin D3 ka pa.
3: Bili na!
1: Premium D3 Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
4: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Santone Gold Herbal Tea. Gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santone Gold Herbal Tea. Dito ka na sa Health Tea. Santone Gold Herbal Tea.
5: Ooh, wow! Guwapa ni Guroy. Nami kutis, hamis. miss?
6: Ha?
5: Oh, ma? Ikaw na?
6: Oo. Guwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
5: Clear Skin Herbal Soap?
6: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
5: Hala, tingala ko naghuben ka.
6: Oo eh, ako paya. Kabalo kay ning Clear Skin Herbal Soap, damo man ni sang vitamin C, antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
5: Ma, baklan mo mang kusina ha?
6: Oo, baklan ta ka. Pero dali lang gid bala. Di yung tagalit mabayad sa tuition mo?
5: Oh, galit, diri yo.

0: Ogali si Arjo, isa ako kapanday. Apektado kay sa angakon panarabaho. Bangod sa on nga tribes, sa it-sakit gid yakon mga kasukasuan. Ayo lang, mayara na cease the pain. Kasig lang madula, dason ang sakit. Tuloy ang hanap buhay.
1: Cease the pain, hanggang ang pain. Fast and safe. Cease the pain. Symptoms present. Consult your doctor. Sa mga butika.
2: X.

0: XFM.
1: Yes, Ma'am.
2: Nandito na ang programang The Secret of Health. Mga sikretong pangkalusugan, maririnig mo na nationwide. Sa programang The Secret of Health Nationwide. Tatalakayin ang mga dahilan at pinanggalingan ng mga karamdaman. Ituturo ang mga dapat kainin at dapat iwasan na nakadepende sa inyong nararamdaman. Tatalakayin ang mga natural remedies at naturopathic modalities na makatutulong maiwasan ang mga karamdaman. Kasama ang mga certified naturopathic practitioner, Doctor of Ministry in Alternative Medicine at Doctor of Ministry in Naturopathy. Hatid ng Yes to Health Incorporated ang gumagawa sa mga mas pinalakas at mas pinaepektibo na produkto gaya ng Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, Premium D3, Vision X Plus, Soft Gel Capsule, Santon Herbal Oil at Santon Herbal Soap. The Secret of Health. Nationwide.
3: So, magandang araw sa ating lahat mga kaibigan. Welcome po muli sa panibagong edisyon ng ating pong programang The Secret of Health Nationwide. Ito po muli ang inyong lingkod, Sir Michelle Hinas, isa sa inyong pong naturopathic practitioner. Mga kasama po ng live dito sa ating pong programa. At syempre, magbabahagi na naman tayo ng mga kaalaman kung paano po natin papangalagaan na malusog, malakas ang ating pong pangangatawan. At syempre, kasama pa rin po natin ang isa sa ating pong certified naturopathic practitioner, isa pong Doctor of Ministry in Alternative Medicine, syempre ang ating pong celebrity doctor, Doc Algie Bakla. Doc, magandang araw po.
4: Magandang araw, partner, at magandang araw sa lahat ng ating mga katropa at mga kababayan nakikinig sa buong Pilipinas na nakatutok. Saan mang himpilan po kayo nakikinig? Kumusta po kayo? Sana healthy ang inyong katawan yan, at ang inyong family. Iligtasan ng mga problema. At siyempre, tayo tuloy-tuloy na mag-uusap tungkol sa mahalagang information sa alternative healthcare, naturopathy, and of course, sa tulong po na ating po mga produkto sa Yes to Health, na napakarami na talaga natutulungan, sigurado pong mag-i-improve yung ating buhay at pangkalusugan. Kasi yun ang pinaka-importante sa atin ngayong panahon, lalo na kung ang hirap ng buhay, ang hirap kumita, dapat hindi tayo nagkakasakit.
3: Tama, Doc. Sa hirap ng buhay ngayon, bawal magkasakit. Yan yung motto. At mahirap talaga. Hindi lang yung nag-suffer, nakaramdaman yung nahihirapan. Nadamay, pati yung mga nag-aalaga. Sa halip sana na yung katrabaho, hindi naman kailangan po, hindi naman na maiwasan na na lang, pabayaan na lang, Dok. Alagaan talaga yan, So, sa mga kababayan po natin, ingatan ang ating pong kalusugan gamit ang mga natural na pamamaraan. Ang ating pong mga Yes to Health products, katuwang po natin dyan sa pagpapanatili ng lusog ng ating pong pangangatawan. Sa mga gusto pong maka-avail yan, puntahan ang pinakamalapit na butika, mga parmasya dyan sa inyo pong lugar. Ganyan na rin sa ating pong mga Yes to Health clinic, available po lahat ng ating pong mga produkto. Kaya puntahan nyo po, bisitahan ang ating pong mga Yes to Health clinic na malapit dyan sa inyo pong mga lugar.
2: Ikaw ba ay may karamdamang dinadala at kahit sa ang pagamutan ka na pumunta ay wala pa rin pagbabago? Puntahan na ang Yes to Health Naturopathic Clinic na malapit sa inyong mga lugar. Sa Luzon, Quezon City Branch, Unit 7, Crowdland Building, 851, EDSA Corner, Mother Ignacia, South Triangle, Quezon City, Santiago City Isabela Branch, Alfonso Street, Dupinan Centro East, Santiago City, Puerto Princesa City Branch, Unit 208, 2nd Floor, DCRM Plaza, Barangay San Manuel, Puerto Princesa City, Palawan, Nara Palawan Branch, National Highway, Panakan 1, Nara Compound, beside Caltex Gasoline Station, Brooks Point Palawan Branch, Door Number 1, Checos Place, Poblacion, Brooks Point Palawan, Rojas Palawan Branch, Veronica Gabriel Building, Barangay 2, Poblacion, Sandoval Street, Rojas Palawan, sa Cuyo Palawan, Barangay Tenga Tenga, Cuyo Palawan, katabi ng Ferrolan Hotel, Davao City Branch, Door Number 2, Cell Paul Building, Number 71, GSIS Heights, MacArthur Highway, Matina, Davao City, Tagum City Branch, Block 1, Lot 4, AMG Building, Villa Magsanok, Mankilam, Tagum City, Mati City Branch, A Square Building, Barangay Central, Mati City, ibaba ng bagong Pag-ibig Office, Bacolod City Branch, Number 46, Vinco Building, Lizari Street, Barangay 39, Bacolod City, at Iloilo City Branch, Yulo Street, Barangay Arroyo, A Young Building, 125, Iloilo City, near Midtown Hotel, in front of Old BFA. Araw-araw, libre ang check-up at konsultasyon gamit ang high-tech machine na nakatutulong makita ang mga humihinang organs at nagkulang na vitamins at minerals. Free dietary guidelines para malaman ang dapat iwasan at dapat kainin para makamit ang tunay na kagalingan sa mga karamdaman. Yes to Health Clinic, your excellent partner in natural healthcare.
3: Puntahan, bisitahan ang ating po mga Yes to Health Clinic para po sa libreng konsultasyon. Mabigyan po kayo ng complete health assessment. Mabigyan din kayo ng mga program, ano? Especially yung detox program and also yung ating po mga dietary guidelines. So, paano po natin nababaguhin yung ating po nakaugalian ng mga kinakain na yun po yung madalas at pangunahin na nagdudulot ng karamdaman sa ating pong pangangatawan. Eh, babaguhin natin yan as well as yung ating pong lifestyle, mga kaibigan, no? Na yun yung mga contributory, ha? Sa pagkakaroon po ng samot-saring mga sakit, ano? Na nagdudulot pa ng mga malalang komplikasyon sa katawan po natin, no? Kaya sa mga kabayan din, ha? Puntahan! Bisitahan natin po mga Yes to Health Clinic. Open po tayo mula Linggo hanggang Friday po yan. At syempre, araw-araw nandiyan ang ating po mga trained consultant, alternative consultant, no? Para gagabay po sa inyo, mga kaibigan, na mas mabilis, ano, ang inyo pong recovery, ha? At huwag niyo pong kalimutan i-like and i-follow ang ating pong Facebook page, Yes to Health Inc. and Yes to Health Naturopathic Clinic Philippines. At sa mga kababayan po natin na gusto maka-order ng ating pong mga produkto, pwede kayong mag-order sa ating pong official Lazada and Shopee page. I-search nyo lang Yes to Health 2011. Mag-ingat po, ha, sa mga counterfeit, mga fake, mga kaibigan, na mga produkto. Marami yan ngayon, Dok. Nagsilabasan, ano? Mm. Ang bumura pa naman. Yan sa iba, nakiklikbait.
4: Oo, tsaka may ginagamit yung pangalan, tapos ibang forma ng supplement, nakabote, iba, liquid. So wala, ang atin ay capsule form na naka-blister na naka-box. At Yes to Health. At ito po yung mabibili sa mga authorized reseller, mga butika, at sa mga authorized natin sa Shopee, ano, hindi kung saan-saan lamang.
3: So yan na, so mga kababayan po, mag-ingat po, ah, sa mga fake products, ano, since nalaman siguro ng iba, no, talagang sikat nito mga produkto natin, ginagaya. Mahirap yun, hindi natin alam kung ano yung mga components ng mga ano nila, ginagawa po nila, ha? Kaya para makasigurado, mga kaibigan, na yun yung po napahinggan, ay yun yung inyo pong maiinom, eh, hanapin lagi yung tatak Yes to Health. Sa blister, meron yan. Ganyan din sa box mismo, no, ng ating pong mga products. Eh, meron pong nakatatak dyan na Yes to Health, mga kaibigan, ha? Para sure kayo na yung mga napakinggan nyo, yun yung maititake nyo po, mga kaibigan. Okay? At sa mga kabayan, if meron kayong mga katanungan, inquiries about your health, just text lang sa ating pong numero. Ating pong text line 0969-609-6545.
2: Secret of Health, Health Info.
3: Health Info po natin, mga kaibigan. Dagdag kaalaman kung paano po natin papanatilihing malusog ang ating pong pangangatawan. Ating pag-usapan po itong problema, ano, na ang karamihan din sa mga Pilipino, Dok, ay nakakaranas ng ganitong uri po ng karamdaman. Ito po tinatawag po na CKD or Chronic Kidney Disease. Ito po ay walang pinipiling edad, mga kaibigan, ha? Walang kasarian na pinipili yan. Mapababae, lalaki, matanda, kahit bata, Dok, maaaring makaranas na rin ng problema sa kanila pong kidneys, ano? E ang kidney pa naman, isa yan sa pinakamahalagang bahagi, ano, ng mga eliminative organs. And without its proper and normal functions, mga kaibigan, maaari pong magdulot ito ng matinding banta sa atin pong kalusugan. E ating konsulta kay Dok Aji, ano po ba, Dok, itong karamdaman na CKD?
4: So, ang CKD meaning chronic kidney disease. Pag tinawag na chronic, eh hindi ito simple, ano? Ibig sabihin nito, it's a deteriorating condition. Okay? Tinatawag din na chronic kidney failure. Kasi nga, pag nagkaroon ng sakit yung kidney mo, ng ganitong klase ng kondisyon, pwedeng nagkakaroon na ng failure. At nagkakaroon na ng gradual loss yung ating kidney function. Yung mga advanced chronic kidney disease, eh, delikado po yan. Kasi yung level ng mga fluid, yung electrolytes, yung mga toxins na nabibuild up sa ating katawan, eh, tumataas. At kapag tumataas yung mga yan, ha, katulad ng mga creatinine, mga acids na maririnig natin, ano, byproduct of metabolism, na responsibility ng kidney na yun i-dispose palabas sa ating urine, yun ang nagkakaproblema pag tumaas yun, yung mga pasyente, eh, parang nalalaso na sila doon sa sarili nating toxin. Mm-hmm. Sa early stages ng chronic kidney disease, eh, may mga konting signs lang na pwedeng nararamdaman natin, mapapansin natin. Marirealize mo lang na yung kidney mo, eh, nasa advanced condition na kapag talagang full-blown na yung mga symptoms na ating nararamdaman. Kaya ano to, eh, medyo kailangan bantayan natin yung early onset ng mga signs and symptoms. Kasi nga, hindi ito ang kidney natin, katulad din ng puso at ng liver, isa ito sa matibay na parte ng katawan. Ibig sabihin, hindi ito basta-basta bumibigay kasi nakadesenyo siya sa pressure, eh. Mm-hmm. Diba? Kaya lang, kapag ito po ay nasira, dahan-dahan, nako, eh, medyo mabibigla na lang kayo. So, yung mga signs and symptoms ng chronic kidney disease, nagdi-develop yan over time. Kaya it's a chronic condition. May mga tinatawag na acute kidney problem, mm-hmm, na kung saan, halimbawa, eh, nangyayari yan doon sa chemical, toxicity, or anything that affects the kidney in ng mabilisan. Pero iba ito, itong dahan-dahang pagkasira at progressive failure of the kidney. So, pag nawawala na ng kidney function ng normal, ayan, nagkakaproblema na tayo, tumataas ng toxin, pwede kayo magkaroon ng parang nausea, mm-hmm, parang nakakaramdam kayo na parang nahihilot na susuka, no? Yung iba, sumusuka talaga, mm-hmm, lalo sa umaga, no? Yung iba naman, walang ganang kumain. Tapos, hinang-hina sila. Parang lagi silang masasakit ang katawan. Yung iba, hilong-hilo. Yung iba naman, may problema na sa pagtulog. May iba namang case na ang pag-ihi nila halos hindi na normal. Konti na lang, ano? Nagkakaroon ng pagbagal ng mental ability, yung sharpness ng brain natin dati na talagang sharp tayo, parang nagiging dull na, no? Commonly, muscle cramps. Yan, pag may nakikita tayo sa ARDK na electrolyte imbalances, mm-hmm, tapos lumalabas din yung kidney, nagwa-warning din, usually ang tanong natin sa mga pasyente, meron ba kayong muscle cramps na nararamdaman? Sabi nila, ako, matagal na po. Yan lagi namin nararamdaman, okay? Yung iba, lalo na kung talagang medyo hirap na yung kidneys natin, nagkakaroon ng pamamanas, mm-hmm, sa kanilang mga paa. Yan, yung binti. Habang tumatagal yung paghina ng kidney, eh, lumalala naman yung mga pamamanas na dumarating. Ang isa sa pinakang pangunahing makikita mo sa paghina ng kidney, yung balat. Nagkakaroon sila ng very dry and itchy skin. At saka yung kulay ng balat, mm-hmm, partner, medyo
3: nag-iiba.
4: Iba, medyo maputla na hindi mo maintindihan, mm-hmm, normal na color, ano. Yung iba naman, pwedeng nagkakaroon na sila ng hypertension o high blood kasi nga ang kidney natin at saka yung blood pressure natin, eh, laging related to each other yan. Pag mahirap, mm-hmm, nang i-control yung blood pressure, lagi nang mataas, so malamang, eh, isang palatandaan yun na yung kidney nahihirapan, ano? Mm-hmm. Yung iba naman, laging kinakapos ang hininga, nagpapacheck up ng baga, okay naman yung baga nila, okay naman yung puso nila. Mm-hmm. Pero nakakaramdam sila ng panghihina at kakapusan ng hininga. Kasi habang tumatagal na hindi nahahandle ng kidney yung kanilang tubig na ilalabas dapat, pwede rin itong maka-apekto sa baga natin, magkakaroon ng tinatawag na fluid buildup, mm-hmm, yung pleural effusion, na parang nalulunod ka. Kasi hindi na normal yung ano, yung ano ng tubig ng katawan, yung process which is sinahandle ng kidney yan. Chest pain, kapag yung puso naman natin ay apektado na because hirap na yung lungs natin, eh. Mm-hmm. Diba? Kahit walang tama yung baga mo, pero pag nagkaroon ng tubig yan, ako, eh, medyo mahirap yun. Mm-hmm. So yung mga signs and symptoms ng kidney disease, hindi minsan ito specific, eh. Ibig sabihin, may mga ibang sakit din na nagkukos nito, ano? At dapat nating titingnan kung meron ba tayong mga other conditions. Katulad, halimbawa, type 1 or type 2 diabetes. Pag may diabetes tayo, isang kidney sa pangunahing naapektuhan. Ang tawag po doon ay diabetic nephropathy. Na kung saan yung kidney natin nahihirapan dahil malapot yung dugo natin dahil sa diabetes. Mm-hmm. Isa pa yung high blood pressure. Kapag malapot ang dugo mo dahil high blood ka, hirap din yung kidney natin. Kaya nga yung mga tao, di ba, minsan, taas ng BP nila, mga 160, 150, ayaw mag-take ng maintenance. Eh, ang pinakang panganib doon, yung kidney mo masisira, eh. So, pag nagkaroon ka ng inflammation ng ating filtering unit ng ating kidney, yung tinatawag na glomerulonephritis, eh, isa yun sa pwedeng mag-cause ng kidney failure. Pwede rin yung polycystic kidney disease. pwede ring matagal kang para may birthday diyan. Matagal kang nagkakaroon ng mga obstruction sa ating urinary tract. Mm-hmm. Pwedeng malaki yung prostata mo o prostate enlargement, pwedeng kidney stone, pwedeng some form of cancer na nakakaabala doon sa daloy ng ihi mo. O pwede ring meron kang recurrent kidney infection or UTI din. Mm-hmm. Na pwede maging dahilan ng pagbagsak ng kidney function mo.
3: Mm-hmm. So, ang dami yan, Dok, ha? Na mga pwedeng pagmulan ng problema sa kidney. Kaya dapat bantayan nila ng host, Dok, ano? Kung ano ba yung mga siguro maggawa sila ng screening, ano? Mm-hmm. Kung ano-ano yung mga maaaring maka-apekto, yung current condition nila na maaaring nakaka-apekto dun sa kidneys nila. Kasi ito pa namang mga problema sa kidney, Dok, tinagurian na silent disease. Isa sa, kumbaga, ano lang siya, silent siya. Mm-hmm. Magpapakita lang siya ng mga symptoms, yun nga nabanggit nyo kanina, Dok, pagka medyo advanced na, ano? Maliban na lang kung magpapalab test sila, Dok.
4: Oo, pareho din kasi siya ng ilang mga sakit. Mm-hmm. Kumbaga, yung pag may kidney failure ka,
3: yan,
4: pwede kang magkaroon ng anemia.
3: Mm.
4: Kasi apektado yung blood making mechanism natin. Pwede kang magkaroon ng pamumutla, paninilaw. Ang daming mga associated symptom na sa ibang sakit ay nakikita rin.
3: Mm.
4: Kaya dapat babantayan nyo, ano? Lalo na yung mga binabanggit natin kanina. Kung may mga sakit kayo, ito yung risk factors. Mm-hmm. Kung may diabetes ka, high blood ka, sakit sa puso, o kaya naman naninigarilyo ka, obese, yung malaki yung katawan mo, mabigat ka. Sabi nga nila yung mga ano daw mga Black or Native American, Asian American, kadalasan yun ang tinatamaan ng mga ganito, ano? Or if you have family history of kidney disease sa family nyo, itrans in your family. Kung meron kang tinatawag na congenital defect, abnormal yung kidney structure mo mula pagkabata. Or habang umiidad tayo, medyo humihina yung kidney abilities natin dahil tumatanda tayo. Dami na nating nakaing maaalat. Dami na nating mga naipasok sa katawan natin ng gamot, no? O, speaking of gamot, yung mga medications that are not actually prescribed na inaabuso natin, mga painkillers.
3: Yeah,
4: even prescribed medication nga sinasabi nilang in a long period of time can affect also our kidney. Kaya nga, kung yun nga prescribed, nakaka-apekto yung pakayang mga tayo-tayo lang yung nag-iisip na iinom ng mga gamot, ano? So, yun po, kasi lahat ng kinakain natin, lahat ng iniinom natin, ay hindi dadaan sa kidney yan. Kasi ang kidney nga, isa sa organ of elimination or excretory organ na naglalabas ng lason na nabubuo mismo sa loob ng ating katawan mula sa internal process of metabolism at saka yung mga ipinapasok nating galing sa labas mula sa pagkain at inumin.
3: Mm-hmm. Yan, so mga kababayan natin, ha? Magdobli ingat, triple ingat po tayo mga kaibigan. At susihin natin ang gusto kung ano ba yung mga currently condition na maaari po maka-apekto sa atin pong mga bato, sa atin pong mga kidneys. Kasi parang link yan sila, Dok, ano? Magkakaugnay. Mm-hmm. Ibang mga karamdaman na maaari pong mayugnay sa pagkakaroon po ng kidney problem o yung ibang sakit naman na maaari yun yung pagmulan ng problema sa atin pong kidneys, ano? Number one na dyan, yung hypertension. Pwede silang vice versa, ano? Pagka hindi na control ang hypertension in the long run, magdudulot siya ng problema sa atin pong kidneys. At pag may problema ng kidneys, maaaring maka-apekto rin to doon sa pagtaas ng presyon ng dugo. Yung iba, kahit na anong kain ng bawang, Dok, hindi bumababa yung blood pressure.
4: Oh.
3: Ang taas pala ng creatinine.
4: Ayun, ang problema nga dyan, pwede ka maging high blood na anemic ka pa.
3: Iyon na nga.
4: O, diba? Meron
3: ganun.
4: Commonly yan sa mga may CKD.
3: Mm-hmm.
4: High blood sila, pero yung putla nila kasi kulang sila sa hemoglobin.
3: Mm-hmm.
4: So, it happened kapag ikaw ay may CKD.
3: Iyon na. Sa mga kababayan po.
4: Tapos yung pagtaas ng creatinine mo, hindi naman pwedeng hindi yung tatanggalin sa dugo, so mapipilitan ka magpa-dialysis.
3: Iyon na nga.
4: Ang dami natatanong sa akin, Dok, yung taas ng creatinine ko, magpapa-dialysis ba ako? Natural, kung kinakailangan mo na ng dialysis, you need to undergo dialysis. Bakit? Kasi yung kidney mo failed na Ang trabaho ng dialysis, gawin yung trabaho ng kidney. Ang dialysis, hindi siya gamot. Na pagpa-dialysis ka, magaling ka na. Hindi. Gagawin lang niya yung trabaho ng kidney mo na hindi nagagawa kasi nag-fail siya. Oo, kaya huwag nating hintayin na humantong tayo sa dialysis.
3: Nako. Mahirap na kondisyon yun, mga kaibigan, no? So, bago pa humantong sa mga ganun, lagayan na po natin ang atin pong kidneys, ano? Gawin natin kung ano yung mga nararapat. Enough fluid intake, yan yung isa sa pinakakailangan ng atin pong kidney. Eat lots of mga katas na mga prutas, mga gulay na mga katas. Lagi po tayong kumain nun. Buko, isa sa pinaka, ano talaga doc, ano? Advisable na inumin ng ating pong mga kababayan para mapanglagaan ang kidney po
4: nila. Lalo doon sa may mga problema na sa electrolytes. Mm-hmm. Pero may certain time na kapag may CKD ka, ibinabawal nila yung buko, ibinabawal nila yung maraming ipag-inom ng tubig dahil nga nagkakaroon na ng hindi na kaya talaga ng kidney. Namamanas na tayo. So kaya nga yun ang mahirap. Yun yung very crucial pagdating sa kidney failure kasi kailangan mo ng fluid para mabuhay ka.
3: Pero kailangan ka lang kontrolin.
4: Kailangan mo kontrolin kasi hindi na kaya ng kidney. Hindi na kumbaga nire-reject na yung fluid. So nagkakaroon ka ng retention. Pwedeng pumunta sa baga mo yung fluid, pwedeng pumunta sa puso mo, pwedeng sa paa mo. Kaya talagang very important yung prevention pag may, alam nyo na mahina yung kidney nyo, kailangan nyo na talaga maging careful.
3: Kaya sa mga kababayan po natin, ingatan ng atin pong kalusugan, especially yung mga vital organs sa atin pong pangatawan. Ipanumbalik natin yung pagiging healthy state po nila mga kasama. Gamit tayo ng ating pong mga produkto, especially ating pong Santong Plus Gold. Nakatulong po ito, ano? Para tulungan ang ating pong mga organs, especially, ano? Ang ating pong mga eliminative organs, ano? Nakatulong po ang ating pong Santong Plus Gold. Meron po itong mga antioxidant na palakasin, ano? Yung bawat organs ng ating pong pangatawan, especially sa kidney area po natin, mga kaibigan. Santong Plus Gold is very beneficial para po dyan, mga kasama, ano? Siyempre, pagka masyado pong maraming toxins as well as pag mataas din yung presyon sa atin pong pangatawan, apektado rin yung atin pong kidney area. Yung nabanggit ni Doc, pag mataas yung sugar, affected din. Ano, isa sa malaking naapektuhan yung atin pong kidney. Yeah. So, yung atin pong mga products, nakakatulong po yun sila para ipanormalize yung mga problema po na yun na maaari pong makapekto sa iba't ibang organs pa sa katawan natin.
4: Kasi meron itong mga sangkap na may mga antioxidants. Mm-hmm. Okay? For example, may compound na meron tayo, yung S-allylcysteine, isang anti-hypertensive agent, at fully sulfide na makatutulong para ma-relax yung blood vessels natin. Yeah. Kasi itong supplement natin, yung Santon Plus Gold, meron siyang tumutulong sa blood pressure, tumutulong sa sugar, na siyang pangunahin naman na nagtitrigger ng paghina ng ating kidneys. Mm-hmm. Okay, kaya pag ang inyong ihi, medyo mabulaan ng masyado, mapanghina sobra, sikapin nyo na gumawa ng preventive approach, mag-detox na kayo, prevent nyo na yung pagkain ng mga refined foods, di ba? At kumain ng prutas at gulay, lalo na yung pipino, ayan, napakaganda niya sa ating kidney, ano? Yung sambong, at uminom ng supplements na talaga aprobado ng FDA, yung Santon Plus Gold, premium D3, vitamin C, very important din yan sa ating kidney, at ito ay sama-sama na magtataguyod ng mas malakas at malusog ng mga kidneys.
3: Mm-hmm. Ayan, sa mga kabayan, kung gusto nyo pong maka-avail yan, puntahan ang pinakamalapit na mga butika, mga parmasya dyan sa inyong pong lugar. At laging hanapin ha, ang Tatak Yes to Health para po makasiguro kayo sa mga produkto po natin na inyong pong iinumin. Pwede rin sa atin pong mga Yes to Health Clinic. Puntahan nyo po yung mga Yes to Health Clinic po natin, ano? Sa Iloilo, dyan po, sa Bacolod, soon, ano? Pero meron tayong dyan, herbal store na pwede nyo pong puntahan, mga kaibigan, ano? Dito po sa Quezon City, ganun din dyan sa parteng Santiago City, Isabela. Meron po tayong mga Yes to Health Clinic dyan na pwede nyo pong puntahan. At magpa-konsulta na rin kaagad, mga kaibigan. Isabay na rin yung pagpapakonsulta. At lahat ng mga products natin ay pwede nyo pong ma-avail po dyan. At kung meron pa kayong mga katanungan, pwede kayong mag-text sa atin pong numero. Atin pong text line 0969-609-6545. Lalo sa mga kabayan po natin, ano, na nagkakaroon ng problema sa kanila pong mga mata, uminom po kayo araw-araw ng VisionX Plus Soft Gel Capsule. O sa mga kababayan po natin na ayaw naman nilang magkaroon ng problema sa mata, Doc, o gusto ma-prevent, ano, yung iba pang mga karamdaman sa mata, pwede rin kayo mag-take, ano? Mas lalo na dapat mag-take tayo ng VisionX Plus.
4: Lalo yung mga diabetic na. Yung number one kasi na complication ng diabetes, yung diabetic retinopathy.
3: Yeah.
4: Kaya lumalabo yung mata, nagkakaglaucoma. And also, sa mga taong laging ginagamit ang mata sa trabaho, yung computer, yung driver. So you need to supplement yung protection para sa inyong mga mata. At yan ay mula sa Vision X Plus soft gel capsule.
3: Yeah, Vision X Plus, mga kaibigan. Meron po yung lutein, zeaxanthin. Hindi lang yan, meron din po yung siyang vitamin E and beta-carotene. At yan, mga powerful antioxidant yan, no? Para sa pagpapanatili ng ating pong healthy eyesight. At syempre, para mapanumbalik, if ever man na nagkakaroon ng panlabo, blurry vision, yung iba, nagkakaroon po ng night blindness, ano? Yan, na very, ano yan, very beneficial para po sa inyo, mga kaibigan. Mas maganda, sabayan po yan ng premium D3. Ang atin pong mas pinalakas at mas pinawisan ng premium D3. Kasi meron siyang mga essential fatty acids na kinakailangan ng atin pong pangangatawan para ma-absorb ng maayos, ano? At syempre, magamit ka agad yung mga fat-soluble vitamins, ano? Mga fat-soluble vitamins, yun yung tinatawag na ADEC. Vitamin A, vitamin D, vitamin E, and vitamin K. Yan lahat sila, mga kaibigan. Mas na-absorb sila, mas nagagamit ka agad sila sa katawan natin with the help of essential fatty acids, ano? Yung mga essential fatty acids, makukuha niyan ng mayaman yan sa ating pong premium D3 dahil meron po yan siyang VCO, ha? Yung virgin coconut oil, mga kaibigan, ano? Kaya yung D3 na nasa premium D3 natin, mas mabilis din siya ma-absorb kasi meron na siya mismo, ano, na VCO, mga kaibigan. At meron pang moringa seed oil. Yan yung nakapayunik sa atin pong premium D3, ha? So, mga kabayan po natin na medyo mahina ang kanila pong resistensya sa pangangatawan, huwag kalimutan, ha? Santone Vitamin C. Atin pong alkaline na vitamin C. Itong vitamin C, Doc, ano, nung mga nakaraan na, ano, na kasagsagan ng pandemic, talagang nagkakaubusan ng vitamin C.
4: Oo, naalala ko nun. Kasi sa amin, ang nangyayari nun, pipila ka.
3: Mm.
4: Napakahabang pila pagdating mo dun, isang banig lang per person yung pwedeng mabili mo. Grabe, ano? So, ibig sabihin, ganun kahalaga ang papel na ginagampanan ng vitamin C sa ating healing mechanism. So, walang repair or building na mangyayari sa katawan if ang vitamin C is mababa or kulang. Kasi almost every phytochemicals or nutrients na pumapasok sa katawan ay umaasa sa vitamin C for metabolism, for breakdown. At para magamit siya, yung functionality niya, essential key. Kaya nga tinatawag ng mother of all vitamins itong ano, vitamin C. So, kaya lang, minsan may mga tao na hindi na sila yung vitamin C, pag iniinom nila, kung acidic sila, naghahanap yung tiyan nila ng suitable na kind of, kasi maraming klase ng vitamin C. And yung ating vitamin C is non-acidic vitamin C ang klase niya. So, the best po itong inumin araw-araw na walang worry na pwedeng hahapti yung ating tiyan.
3: Yeah, so mga kabayan po natin na hindi nakakuha ng sapat na amount ng vitamin C sa kanila pong pagkain o sa mga iniintake po ninyo, take care ng supplementation na vitamin C.
4: At yan ang pinakang lacking every time. Kasi unlike yung mga hayop partner, nakakagawa sila ng sarili nilang vitamin C. But tayo, sa katawan natin, yan ang laging kulang kasi, bakit ba? Yung excess, alam mo, may sobra man, pina-flush out ng katawan niya. Kaya laging kulang ang vitamin C sa katawan kung hindi everyday talaga yung pag-sustain natin o pag-susupply natin.
3: Tapos yung mga ginagawa pa natin, yung mga kinakain natin, yun pa yung malakas makapag-deplete ng vitamin C sa ating pangangatawan, ano? So, nangyari po, kulang na kulang. Ayan dahil pa namang, halos lahat siguro ng ano sa parte ng katawan natin, nangangailangan ng vitamin C. Iba nga, Dok, sa paglabo ng mata, ay kulang na kulang sa vitamin C pala.
4: Ano? Kasukasuan din natin. Collagen production.
3: So, ayan, so mga kababayan po natin, para masapatan, yung tinatawag na RDA, recommended daily allowance ng ating pong pangangatawan, take care ng Santone Vitamin C. Ang ating pong alkaline na vitamin C. Mabibili na rin yan sa pinakamalapit na butika, mga parmasya, dyan sa inyo pong mga lugar. Ano, Dok, naman, napakabilis ng oras natin. Baka may pahabol ka pa namin sa ating pong mga tagapakinig.
4: Yeah, siyempre, pasalamatan natin, mga katropa natin sa buong Pilipinas. Ano, saan man ho kayo naroroon, thank you very much for tuning in. At abangan kami muli sa ganito ring oras, siyempre, at himpilan para magbigay pa tayo at sama-sama nating pag-usapan ang mga bagay na makapagpapalusog at magpapalakas sa atin. Siyempre, katuwang natin ang mga produkto ng Yes to Health. Thank you very much. Ako po si Dr. Algie Bakla.
3: Thank you so much, Doc. At maraming maraming salamat ha, sa lahat po ng mga katropa natin dyan. Lahat ng mga kababayan po natin na tumatangkilik ng atin po mga produkto. Nawa po ay makatulong ng malaki ito sa pagpapanumbalik ng lusog ng atin pong pangangatawan. At naman yung lingkod, Sir Michelle Hinas, pansamantala ka pa alam hanggang sa araw po ng bukas, magkarinigan po tayo at magkasama-sama sa ating pagprogramang The Secret of Health. Magandang araw sa ating pong lahat. Ang ayon pong dalangin ang Panginoonwa na magpapagaling sa lahat ng ating mga karamdaman.
1: Inyong napakinggan ang programang The Secret of Health, hatid ng Yes to Health Incorporated, ang gumagawa ng mga halal certified at mas pinalakas na herbal supplements gaya ng Santon Plus Gold, Santon Plus Coffee Mix, Santon Vitamin C at Vision X Plus Soft Gel Capsule na mabibili sa mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar. Bisitahin ang Facebook page Yes to Health Region 8 at Yes to Health Incorporated, The Secret of Health. The Secret of Health.
5: Yes to Health X FM.
6: Katropa, yari na ang ating winner sa ating weekly draw sa Santon and XFM, libong-libong papremyo.
7: Ako si Giselle Shoson sa Guerrillas La Paz, nagpasalamat sa XFM at kay Dr. Rimlito Uy sa akong nanadag-an na 3,000 pesos cash. Kani ka mo mag-intraman sa Santon at XFM, libong-libong papremyo. Madami ka salamat.
6: O, ikaw man katropa, may chance na kapag magdaog sa 3,000 pesos sa weekly draw sa Santon and XFM, libong-libong papremyo. Hindi magkalindi ang mga yes to health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. 1 blister sang Santon Gold Capsule, 1 blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule, 1 blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM, libo-libong papremyo. Intra na! Purdue CFRR Permit number 0098 Series of 2026. Malagang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit.
8: Kung mamati ka sa XFM.
9: Sang una, wala kumayo may nabalaan.
8: Kung mamati ka sa XFM.
9: Sang namati ko sa XFM, nabalaan ko ang meaning sang social distancing. Ari ka di, pero ang nobyo mo, ara sa iban.
10: XFM.
11: Katropa mo!
12: Exciting!
10: Sister Pain!
13: Hoy, ako si Don. Isa ka professional boxer. Sa lahat ng training, hindi ka malikawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang palaki na dating kung kumulali sa Sister Pain para dero-derecho ang training.
10: Sister Pain. Hanggang ang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Bili sa mga buki ka.
14: Mga katropa! Exciting dito!

0: Ang oras sa Pilipinas, 36 minutos na ang nakaligad sa takna ng alas 4 sa aga. Mayong aga, Pilipinas. Mayong aga, Western Visayas. Nagapalayag sa kahanginan ng palatuntunan ng Exciting Pilipinas.
1: Exciting Pilipinas!
0: Miyerkules na kita, subong. Adlaw nga Miyerkules, mga katropa, pitsa 19 na sa bulan sang Agosto. Dagundagunong ta ang bulan sa Agosto, katapusan nga bulan. Nga makabig nga tigkiriwi o linman season. August 19, mga abyan, medyo mag-umgo mga itong panahon, subong. Masaming nagatupang ulan, haling kagabi, tub-tub sa sininga kagahon. As of 4 o'clock, subong sa siyudad sa Iloilo, wala na ulan, pero kaina, baskog pa ang ulan, babasa ang dalan. Na batian ninyo kami sa XFM Iloilo, 100.7 MHz sa mga lilisuan sa inyo nga mga radyo. On FM band. Kag makita ninyo kami sa duha naman ka mga Facebook pages nga among Iloilo XFM Iloilo 100.7 kag XFM Radio Patrol Iloilo. Palihog like, share kag i-follow. Agutong mangin updated kamo sa mga balita lokal, national kag international nga mabasahan pa ninyo sa mga pamantalaan karon nga adlaw, pero inyo na mabatian diri sa
1: Exciting Pilipinas. Exciting Pilipinas.
0: Pasiplata na kita sa aton mga kasaysayan, ang mga nagkananabo sa mga nagliligad nga mga tinion. Nakakuha kita diri sang maayo nga pagtulunan kun mga moral lessons, inspiring stories kag iban pa. Mga maayo, mapuslanon nga pagtulunan. Kaya ang taong hindi marunong lumingon sa kanyang pinanggalingan ay hindi makakarating sa kanyang paroroonan. May pila ka mga importante nga mga napagkit sa atong kasaysayan, katulad sang kahibalo kamo sa itong August 19, mga bian 1878. Ang pinakauna nga presidente sang Commonwealth Republic sa Pilipinas, nga ginakabig man the father of the national language o kung sa Tagalog pa, ama ng wikang pambansa. Amo inang rason kun nga ang nagahiwat kita sang linggo ng wika kada bulan sa Agosto, kay amo ini mabian August 19 ang adlaw sang pagkabunag sang ama ng wikang pambansa nga si Manuel Quezon. Ang August 19 ginobserbar man mga bin nga National Quezon Day. Pero sa

Katapusan nga adlaw, katapusan nga Lunes ang Agosto, August 31, National Heroes Day. Tama kita, no? So, amo ina, mga byan, ang linggo ng wika, ginahiwat kada bulan sang Agosto, kay nabunag ang aton pinakauna nga Commonwealth Government President si Manuel L. Quezon, nga makabigman, the father of the national language in Tagalog, ama ng wikang pambansa. That is why mapatukar kita subong sing isa kaambahanon nga naga pahanungod sa aton nga lingwahe. Ako'y Pinoy.

There you are, mga byan. From Florante, ako'y Pinoy. Anong dumta? Mahalin natin ang ating sariling wika. Tagit pagkalipatan nga mangin na pinalanggaon sa aton nga lingguahe. Ang iba niya blindi ka in chindi Tagalog. Oo. Isa na diri si Gina Acostabla, ang senior special disbursing officer ni Vice President Sara Duterte kapang atubang sa impeachment. Hindi ito nakintindi Tagalog. Ambot paano nagka-graduate niya sa kuliyo man? Hindi ito nakintindi gawa ka Pilipino? Hindi bala arat na sa curriculum ta halin sa kindergarten. Bisang ganit sa nursery, arat ng taga-api ang Pilipino. Elementary, high school, college, pero hindi siya kintindi, ano? O kung ba, sige na style niya lang, para lang baka ma-delay ho. Pasiplat kita mga katrupa sa mga nagapanguna nga mga balita sa mga adlaw nga mabasaan ninyo sa mga nagapanguna nga pamantala nasyonal karong adlaw. Grabe maning natabo dito sa Sambuanga. Abi kugani, abi isang kalabanan mga katrupa ang katapusan nga insidente sa mga shooting incident sa eskulahan. Amo na tong sa siyudad sang Tacloban. Pero sining uli hilang mga katrupa, masubo ining nadangatan sang mga inosente nga mga kabataan nga nangin biktima mabiyan sang shooting raids o kon shooting incident mabiyan dito sa Zamboanga sa Ateneo di Zamboanga University. Abi gani naton

pinakalubak kagatapusan ng shooting incident sa may eskwelahan dito mga katrupa na tabo sa Tacloban, Leyte. Gali, may ara pa, no? Na insidente katulad sini dito sa Zamboanga. Mga abyan, di na to gani. Kaya ka, ano yun, ka makasilid ni nga klase sang krimen, mga abyan, nga sa rin nag-involve sang mga inosente lang nga mga kabataan, no? Ginahanglan si Nidri, mga katrupa, mga abyan, ang government intervention, no? Nga sa diin, ang gobyerno sini magahimo na sang tikang. Magluwas nga i-level up ang mga security measures sa mga eskwelahan, either public or private, high school man o kung college. Dapat i-level up ang pagpatuman sang security measures. Halimbawa, pagdugang sa mga detector o kung pagbutang sang dugang ng mga surveillance camera or mga x-ray machine nga makadetect mga abyan sang mga armas o kung makamamatay nga hinganiban nga bitbiton sang kabataan. O kung hindi gani, inaya sa level sang mga eskwelahan pero ang gobyerno sinimabian dapat may aragid ni national government intervention. Kaya man, ining bata kuno nga ini nga grade 7 o grade 9. Wala pa man ginabisang final nga report pero may ara nga na sila nga apat kuno ang patay, duha ka security guard, isa ka estudyante, gintiro niya, kagintiro niya man alawas niya o kagulingon niya. No? Ang iya sini nga amay, isa customs officer, customs police, may armas man. Ini otro pag hindi nga balasuloni kay hindi ni responsable sa ilang armas, no? Dumduman niyo to sa Tacloban, Leyte. Ang iluya sa to, policeman. So, may dako nga responsibilidad ang ginikanan, no? Dapat may responsable kamo sa pagparigiya sa inyong mga armas lutang. Hindi basta-basta nga expose sa kundiin lang. Kag hindi basta-basta nga makita sa mga kabataan. Now, ining sa estudyante sa Zamboanga, may report mga binga daw na adik ini Balasya. Sa ano ganit ni ngampang katulapang dyan rin ang tiro-tiro bla, Roblox, ano na? Sakto na? Oo. Daw na-addict, daw mahilig sa sampang nga muna. Siguro daw kapagita pang ginhawa niya bla. Base na labot niya na ang pics ang iyang pagka-addict sa online game nga ina. Nga tiro-tiro, nga tiniro high. Tapos daw gusto niya na guro aktual. So, kaya balok ka mo ang mga online game nga ini, mga computer games na ini, maka-addict ni. Kita mo lang mga scatter-scatter na. Ang kalabanan, gaka-addict sa mga kabataan, mga minor di edad, no? So, ang gobyerno sini dapat mag-intervene, ha? Ipang ban guro abi ining mga computer games lang, mga online games, no? Sa internet nga addictive katama ni. Ang kalabanan sini nga nagka-addict kag nagka-kadimat ang mga kabataan. Si ini mga abyan, may intervention sini ng gobyerno, may i-level up sini nga mga sistema o kung sa security measures ang mga eskwelahan. Ang eskwelahan nga makabig naton nga mga ginikanan nga second home sang mga kabataan pero daw amo pa ini subong ang ginakabig nga daw delikado nga lugar. Ha? Sa aton nga mga kabataan, kay balo kamo ang kabataan naton. Pila man lang nakauras tinir sa balay naton? Most of the time ang mga kabataan naton ara sa bulutuan. Ha? Mapauli man lang sa balay ta, mampang computer kag dugay-dugay matulog pero ang ila quality time mostly ara sa mga bulutuan. Kita nga ginikanan doon na kita kita kampante. Ha? Hindi na kita kampante. Ha? Ang eskwelahan nga ginakabig naton, second home sa naton nga mga kabataan, amo pa yun ang subong nga doon kadelikado. Para mga abyan sa aton nga mga kabataan. So mga abyan, hindi ini basta-basta. Hindi tanan ni pagpalampaso ng gobyerno sini. Dapat hindi na magpalampaso ni. Kaya balok ka mo sa iban nga lugar, ginabaan kung ginadulian ang exposure o kung ang pag-access sa mga kabataan sa pila ka mga social platform, no? Mga developed countries pa na, ang below 16 years old nga kabataan daw dito sa Australia, daw wala na ganit ginapagamit, no? Daw wala na sila access dito sa social media o kung sa Facebook. Pero din sa aton, the moment na makaibalo magbasa kag mag-uyat sang cellphone ng bata, bisan na 4-5 katuig na paggamit na sang cellphone, tapos daw proud pa ang ginikanan.
Mga makahibalo magamit sa cellphone nila kabataan na lulong sa sugal, sa hampang. So, ini sa Sambuanga, mga byan, grabe ni, no? Siguro, kung hindi mag-intervene ang gobyerno sini, ang national government, maybe, base hindi lang ni amo ang katapusan nga insidente. Base sa masunod, mga byan, nga mga tinion, malugangan pa ini kag maliwat. So, ining ganiligar, ama isang estudyante nga nagpanglutang sa Ateneo di Sambuanga University, mga byan, ginkakasta sa serbisyo, ginkakasta sa pwesto ang ginaligar ama isang estudyante nga nagpanglutang sa sulod sa Ateneo di Sambuanga University kahapon sang hapon o kahapon sang aga. Sa diin dua ang konfirmado dahil nga napatay kag may mga nagkalapilasan pa. No? Ang iya amay sini isa customs police nga na-assign sa Port of Zamboanga kagin payag amay isang suspitsado ginkakas na kuno ni sa pwesto. Dapat sini galing kay wala nakita o si saon sa bata nga ini patay na eh. Nag-suicide man siya. Kita ni kun buhi pa siya ipedalum siya sa psychological examination o kung maintra ang i-check ang isa niya mental condition bala. Kay pananawan sang iba, doon hindi na normal eh, no? Doon hindi na normal ang batasan sa ngamuni nga mga kabataan, mga byan nga na addict o na dimat sa mga online games nga may violent effect bala. Ang epekto niya maging violent ang bata, no? Siguro, nagapangita pagid ning bata guro sa mas extreme pagid nga excitement mga byan bangod daw na adik na sa sanggampang-hampang nga tiniruay bla amon sang una nga amon computer yan di online mo ang cartridge na blang Battle City amon na amon nga hampang-hampang sa una kag puzzle-puzzle eh subong ya mga katro pa damo na gid jam mga application mo nga maka-access ang kabataan sang mga hampang nga may pagka-violent bla. Di kabay pa mga katrupa, mga kabyanan nga maghatag sang atensyon ang gobyerno sini nga i-address sini dapat no nga base kun hindi ini ma-address ang nagakaigo sunod-sunod nga mga shooting incident mga byan sa eskwelahan ang matabo kag sa mga ginikanan no nga may mga side arm o kun may mga armas dapat mangin responsible kamo ha responsible gun owner. Hindi ninyo pag-ipasayang-sayang sa inyo balay kag hindi ninyo pag-ipahambog nga kunyari may armas kamo ng ako pa. Hindi ninyo pag-ipakita-kita ang armas ninyo sa mga kabataan ninyo. Inaya sa mga ginikanan nga may mga armas lutang bisan pa lisensyado sa mga administrasyon administrador sa mga eskulahan, mga principal, kag mga administrators, mga byan, both private and public. Kabay pa, natagaan ninyo sa atensyon, i-address ninyo ining problema sa security measures sa inyong mga gate, dugangan ang gwardiya, dugangan ang mga detectors. If possible, may mga x-ray, kag dugangan ang mga CCTV or mga surveillance camera. Kapin pa sa mga private school, ikamahal sang tuition sini katrupang dyan ni mo sa Ateneo. Pero kay balok mo, hindi man ang private school eh. May mga public school man nga, mga may bayulinti, mga estudyante, bala. Inay sabahin sa mga eskulahan, no? Oh. At sabahin sa gobyerno, mga abyan, dapat mag-intervene naman sini yung national government nga i-regulate na. O di gani, i-dumili ang pag-access ang mga minor di edad ng mga kabataan sa mga apps sa telepono nga may malain sa epekto. Isa diri ang sugal akag mga hampang-hampang nga may malain violenting epekto sa pagbinatasan sang mga kabataan. Hindi kita luyag mga byan nga samtang ginadulong nato ng aton mga kabataan sa eskulahan nagabatyag kita sang pagkangawa nga ang eskulahan gali hindi na safe para sa aton mga kabataan nga ginakabing natin the second home of our children. 54 minutos na ang nakaligad sa takna nga alas 4 sa aga sa palatuntunan Exciting Pilipinas mga byan diri sa pagpangalaga natin 100.7 megahertz o 100.7
MHz on FM band sa mga lilisuan sa inyo nga mga radyo. Sa mga taga-Antique, tamo kita to kilala nga kasi manwata sa Antique. Ginapangita nila si Senator Loren Legarda, tubtob sa sining matineon. Upod si Leandro Libiste, ang anak niya. Eh, balo ka mo, kapila na kaadlaw nga nag-absent si Senator Loren Legarda sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Do kaduha na siya nangayo sa extension siya ng medical check-up. Ang balatian ni Senator Loren Legarda at the times ang naglisensya siya magwa sa pungsod, nagsakit mo lang itong liog niya, kagdaw nag-lain siya niya, bla? Siguro daw diarrhea. Ti sa abroad gid sila mapa-check up kay lawlaw kuno ang mga ospital tadi mo. Oh. Kay balo ka mo si Loren Legarda kag si Leandro Libis tay magapangatubang sang kaso nga ana nga ginapatawag sang ombudsman sa kaso nga graft kag plunder tong napulo ka bilyon ka pesos bala 10 billion pesos nga solar ng bayan project sang anak niya nga si Leandro Libis tay nakakuha sang prangkisa sa national government pero ni isa ka solar panel wala ta nat na install. Exclusive ni mga byan sa ila. Duro kuntani nga mga negosyante, national company nga ma-interest ang solar power supply dire sa Pilipinas. O galing exclusive mo nakuha nilang prangkisa, maagi kagit sila. Tikaroon hana nga ipasapina sa NBI, papatubangon sang kaso sa ombudsman, kaso nga graft kag plunder. Naglisensya sila nga doa, mapongkong. Tapos, mapa-France. Si Leandro Libistia daw duha pa kabulan ining leave niya mabiyahe sa Europe. Pero si Senator Loren Legarda, biniyaan niya di grupo niya ng mga senador nga suportado kay Sara Duterte, naglakat na na. Huwag mabalaan kung saan umabalik. Do August 19 itong extension sa iyang medical check-up kay nagsakit lang blaliog niya kag gakutoy ang tiyan niya. Kay dito gid sila sa abroad, mapa-check-up. Nagkutoy na bla daw sako guro ang ano niya bla ang exhaust niya sako bla ang sungaw sang hangin sa bulik ya. Do amo man ang nakagang pala nakita bisang liog nga nga liso-liso bla sa Senado. Pero pila na ka adlaw absent niya sa Senado. Di ang bagay ni Simban base na ngayon na to political asylum hindi na sila hindi na sila magpangatubang di sang kaso nila sa Pilipinas. Di ang mga taga-Antique gahangla kung di dito hindi lorin nga kapakilalang antikin niya nga to. Senator Walsh mga abyan, isa sa mga nagapangunang nga balita nasyonal, padayon nga nag-absent si Senator Loren Legarda. Kagpadayon nga hindi mahibaloan nila sa inyong whereabouts. Sang ilan mahibaloan nga hana sila nga pasampina sa NBI. Kaghana sila nga pasakaan sang kaso nga graft kag plunder sa ombudsman. Tub-tub sa sining matinon, hindi mahibaloan nila whereabouts. Kung bala sa din nga bayan sang Europe. Pero si Leandro Libiste, doha kabulan ni iya sini nga paglugayawan. Pag-iya sini paglagaw-lagaw mga abyan sa Europe, no? Pero hindi man may baloan ang iya sini exact destination. Gid basta ang ilaya, hindi sila anay magbalik din sa Pilipinas. Gina-snab nila ang ipatawag sa Pinas ang NBI. Kag ang hana ng mga kaso, ang mga kaso nga ginahana ipasaka sa ombudsman. Amo diya sa Pilipinas, official ka? O kung elected official ka, basta may kaso ka nga ginapangatubang, kapos ginlikawan, gawad ka lang ticket mo, kag maglupad pagwa sa Pilipinas, bahala, tinyo dyan. Pero kung mga ordinaryong inatawo, dugay na nilupot sa prisuhan. Tawo lang gani, ordinaryong tawo na ngawat lang nga paho, ginpriso. Paho lang pagawat niya, priso. Maestra gani nga nagpalapaw lang sang house 5,000 pesos to nga gipangbakal material sa classroom niya. Priso man, kakas pa serbisyo. Lesson learned, kung mangawat ka diri sa Pilipinas, hindi lang libo-libo, kundi ginatos ka libo ka milyon ka pesos.

Amoy na mga byan ang aton diring kapalaran diri sa Pilipinas. Sa iban pa nga mga balita, siyempre sa Iloilo mga byan, basta nagabaha o kung nagaulan, masami nga ginabaha ang mga dalanon. So, ang General Services Office mga byan, natala na nga magapang clean up sa mga ginapatihan, nagaklag up na ng mga drainage system diri sa siyudad sang Iloilo. Okay lang di ato ni Iloilo kay waigid na galapaw sa awak ang baha, pero sa ibang nga lugar mga byan, galumapaw gid ang baha, no? Kay man ang aton diya sa Iloilo, medyo okay kita di kay daw kontrolado lang baha, kay may ara kita efektibo nga flood control nga ginkontrata sa mga Hapon kag Koreano ini diri sa Iloilo. So wala sang ghost project kag wala sang substandard materials sa iban nga mga lugar sa Pilipinas. Mga binilibina ang mga kontraktor, mga congressmen kag mga senador, ang ilang flood control project nagkalakakas na nagkalaguba. Waay na sang control mga byan sa ila lugar, only flood. Sa Tagig, masaming na baha to. Di, magulutod nga kay Tano, ara man sa Tagig. Billions of pesos man to ginapangita sa mga tao to sa ilang flood control project. Di, ini mga byan, basta kada ulan, kada tupa sang ulan, mamulog ulan, kada may bagyo, dumdumang tagid mga byan ang flood control projects nga substandard, kag mga ghost nga flood control project, kag ang mga tao nga involved mga byan sa sining iskandalo. Ang butang na pa ni matapos. Ini mga byan diri sa Pilipinas, only in the Philippines.

0: Education may kang tanan sa makahalunusbo nga shooting incident kahapon sa Zamboanga sa Ateneo de Zamboanga University. Mga abyan nga sin gida kasubo man sang DepEd. Ilabi na ang aton nga DepEd Secretary nga si Sunny Angara, mga abyan, ang natabo nga shooting incident sa Ateneo de University de Zamboanga. Ang asadiin mga binagutas ang kabuhi sang pila ka mga inosenteng estudyante. Inmanduan sa Department of Education ang Regional Office number 9 nga mag-coordinate sa eskwelahan kagiban pa ng mga concerned authorities kasunod sa among insidente. Hatagan man sa psychological support ang tanan nga apektado sa traumatic experience kahapon nga adlaw. Nagapanawagan man ang DepEd Secretary sa publiko nga likawan ang pagpalaptas ang mga videos, picture angot sa shooting incident. Agudto nga hindi na makahatag pa sang malaing epekto sa mga kabataan, either maka-influensa sa ila o kun makapahadlok, makapahatag sang kahangawa sa mga kabataan. Hindi ta pagpalaptaw na ining mga video, mga abyan, angot sa shooting incident nga ini. Kay basi bala mahatag sang malaing epekto sa mga kabataan. Kag mga kabataan daw uki man ang luthang, no? Ginkuhaan pa sang video sang suspect ang iya sini nga pagpanglutang nga sa diin mga katrupa daw parihugid bala nga screen nga makita mo sa imo sini nga cellphone, sa imo sini nga computer ang pagpanglutang. So buot sila yung bala daw nabuyo, no? Daw nabuyo na ang bata ngayon eh sang pagpanglutang pinagi sa pagka-addict sa hampang-hampang sa cellphone nga may linuthang anay. 3 minutos na nakaligad sa takna ng alasing kusaga sa para tuntunan exciting Pilipinas. Sini nga bayan na dulong sa inyo sang Santon Plus Coffee Mix. Ang Santon Plus Coffee Mix, mga katrupa, amon yung pinakamanamit ngayon nun sa sining matinion. Ang Santon Plus Coffee Mix may moringa, kag may mangustin, may soya powder drink mix pagid nga nagahatag kung nagadugang pananam sang sabor sang Santon Plus Coffee Mix. Nakakapi ka na, nakabulong ka pa. Sa mga may hormonal imbalances, sa mga kababayenhan nga dagahana ng magmenopause, amo ini ang inyo imnon nga kape. Kay may properties ini nga nagapabulo balance sa inyo nga hormonal imbalances. Sa mga diabetes o kung sa mga diabetic nga mga tao, kung nagakahangawa ka mga magtaas sa inyo sugar level pero luyag pa ninyo kung tanong magpangape, magkambyo na sa inyong kape. Gikan sa regular nga kape, sa ilo ka mo sa Santon Plus Coffee Mix. Kay ang Santon Plus Coffee Mix, wala iniya sang kalamay. Ang nagapatam is natural sweetener nga mo ang stevia. Sa mga nagahilab ng sulok-sulok, bangod mataas na ang inyo acid level, bangod sang kadamo na nga nainom ninyo nga regular nga kape nga may caffeine, kambyo na kamo sang kape ninyo. Ang Santon Plus Coffee Mix, wala iniya sang caffeine. Amo ini ang caffeine nga ingredient sa mga regular nga kape nga along the way, kung damo na imo na inom, nagahapdi sulok-sulok mo, nagataas ang acid level mo. So ang Santon Plus Coffee Mix, wala ni sang caffeine. Bisan pila katasas ang Santon Plus Coffee Mix ang inyo ang imnon sa kadadlaw, wala chance nga maghapdi ang sulok-sulok ninyo. Ang soya powder, amo ini nagadugang pananam sang sabor sang kape, kag nagaserbi man nga pamangil sa inyo nga sulok-sulok. Buot silingon, magpangapi ka mo sang Santon Plus Coffee Mix, bisan wala na sang tinapay o pandisal ng iparis. 4 minutos na, mga katrupang nakaligat sa takna ng alasing kusaga. Sa atong nga pagpanumbalik, dugang pa ang mga balita lokal kag nasyonal. Pasiplatanta, dalas na sunta ang mga nagapanguna ng balita karong adlaw. Plus, magakuha kita sang situation report diri sa aton nga palibot. Sa piyak na bahin, ang mga volunteero sa Iloilo Terminal Market, gintagaan na sila sang pwesto sa third floor. But silingon, ang mga volunteero nga masaming nga nagahumlad sing ila baligya sa kada Martes ang gabi, tub-tub Miyerkules ang kagahon, hindi mo na sila makita pa sa dalanon. Kay may pwesto na sila dito sa ibabaw sang Iloilo Terminal Market sa third floor. Pero night market lang, okay? Night market lang sila. At least, maayong pagsinarayo nila dito, kung luyag ninyo makabakal sang barato nga presyo sang ulutan nung kaiban pa ang mga kararuton, tisaka kamuto sa Iloilo Terminal Market. Inaya diriya sa Iloilo Terminal Market, ha? Ang mga volunteero nga masaming nagbaliga sa mga dala noon, basta Martes ang gabi, tub-tub Miyerkules ang kagaon, dito sila sa ibabaw. No? Samta nagapanirado, nagapahuway ang mga regular nga mga occupants ng Iloilo Terminal Market, may opening man. Bukas man ang mga night market kung bolantero, pero dito sila sa third floor. Do amo inanggit kasugtan sa tunga sang city government kag sa mga ambulant vendors naton mga biyandera sa Iloilo Terminal Market. Win-win solusyon man niya. Para nga bisan nagaulan, mahimo gyapon makabaligya ang aton bolantero, bolantera sige ila sini nga mga kararoton nga nagikan pa sa ila sini nga mga lugar. Dito sila sa third floor basta night market. Win-win solusyon na. 6 minutos na nakaligat sa Taknala 5. I-check tabi karon dito kay ti kanang tindihan ta lang taong tako na kasaylo na gidman sala sa babaw ang aton mga bolantero. Karon dugay-dugay sa kay katropang na Milpaklibar sa situation report. Magapanumbalik kita mga abiyan pagkaligat lamang sa may importante naton nga mga pahanumdom.
1: Christopher po, dati na akong na-stroke. Sobrang hirap. Kaya ngayong okay na ako, dobling ingat na. Tinigil ko ang piso. With healthy diet and exercise, subok ko na. Malaking tulong din ang Zentron Plus Gold araw-araw.
2: Zentron Plus Gold, mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Zentron Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri na sakit. Zentron Gold, Coffee Mix.
3: Ako si Maribel, isa ako ka-nurse. Ang sikreto ko nga active gid ako sa work mo ang Zentron Gold Coffee Mix. Makatatlo hasta apat ako ka-cups adlaw-adlaw. Luwas naman namit ang sabor. Gusto-gusto ko gid kag may collagen kag glutathione. Makapahubin pa siyang nawo. Duty ka gid niya fresh.
2: Zentron Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Zentron Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
4: Kung iisipin mo, araw-araw ka naman nagkakape. Pero naisip mo ba kung may pakinabang ba talaga yung iniinom mo? Ako, nag-switch ako sa Zentron Coffee Mix. May mangosteen na may santones, antioxidants na tumutulong labanan ang damage sa katawan. May moringa na may quercetin at chlorogenic acid. Tapos may soya pa na may isoflavones. Parang hindi ka lang nagkakape. Nag-aalaga ka pa ng katawan mo. Zentron Coffee Mix.
5: Ang pinakaayaw ko yung naka-eyeglasses ako. Kaso, no choice dahil malabo naman ako. Buti, isa ang Vision X Plus na nakita kong solusyon. Sinubukan ko siya for almost 3 weeks. Balihan na paningin ko at wala na rin akong suot na eyeglasses.
2: Vision X Plus, epektibo! Mabibili sa mga butika! Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
6: Ko si Carlo, isang basketball player. Lagi akong naka-premium D3 kasi pag isa kang athlete, kailangan hindi basta-basta bumigay ang iyong kalusugan. Maganda din kasi ito sa pagpapatibay ng buto. Eat right plus premium D3 araw-araw. Siguradong healthy.
2: Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Mga barigoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo Dietary Food Supplement for Men. 100% effective. Subukan mo!
7: Zentron Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Zentron Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Zentron Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
8: Mga katropa, inatalipay na mong naging balik sa inyong palamatinan ang atong matahong nga drama na gratiguluhan. Endless Love. Lunes, tugtog Biyernes. Last Jess, tugtog Last Jess Imedia sang aga. Diri lang sa inyong paboritong estasyon. X-FM.
9: Sang namati ako sa X-FM. Nahibaluan ko ang meaning sang climate change.
10: Oh.
9: Inang may jowa ka, pero nanlalamig sa'yo, at umiinit naman sa

0: isang pangalan, isang kontrobersya, isang makasaysayang laban na muling yayanig sa buong Pilipinas. Ang impeachment process ni Vice President Sara Duterte ngayon nakatutok ang sambayanan. Katotohanan, kapangyarihan, hustisya sa bawat pagdinig, sa bawat revelasyon, isang tanong ang nais marinig ng bayan. Absuelto o convictado? Absuelto o convictado? Mula pari hanggang ulo, mula syudad hanggang lalawigan, kumikilos ang mahigit 53 XFM stations kasama ang Solid FM Nationwide upang ihatid ang pinakamainit, pinakamabilis at pinakapinagkakatiwalaang balita. Special coverage, breaking developments, live reports at eksklusibong updates. Mapapanood at mapapakinggan sa official Facebook pages at YouTube channels ng XFM Philippines. Ang laban ng politika na susubok sa kinabukasan ng bayan. Sara Duterte, absuelto o convictado? Bukan araw-araw, dito lamang sa XFM at Solid FM Nationwide.
1: Mga katrupa, exciting!

0: oras sa Pilipinas, 12 minutos na ang nakaligal sa takna ng alas 5 sa aga sa palatuntunan Exciting Pilipinas. 100.7 MHz sa mga lilisuan sa inyo ng mga radio na FM band. Sana saling na natin mga abyan dapat may government intervention ining nag-uso ng pagtiniruhay sa mga eskwelahan. Ining makabig natin mga abing daw aratay bla, no? Nga sa malapad natin nga paminsaron, di kita makalikaw nga makapaminsar nga ang eskwelahan sumong isa na kadelikado nga lugar sa mga kabataan. Bangod mabyan, sang kakulang sang security measure, kakulang sang pagpatuman sang hugot nga pagsulundan. Kagisadri mga katrupa, ang kasuguan nga naga dumili sa pagbilanggo sa mga minor de edad sa tiyon nga makahimo sila sang krimen. Amo ning mga responsibilidad sang gobyerno o kung amo ning dapat nga aspeto ang government magasulod, the government intervention. Ligwaton ning kasuguan nga naga-exempt sa mga kabataan nga bilanggoon sila sa tiyon nga makahimo sang krimen. Kita nyo ang involved sa mga krimen katulad sa shooting incident sa eskulahan. Mga kabataan, bata kun edad ang imo basihan, pero sa paminsaron sus maalam pa ni saton. Kag ano pagid nga sahi sang intervention imo sa gobyerno? Isa na no? Ligwaton inang kasuguan nga naga-exempt sa kabataan nga prison kun mga minor de edad sa tiyon nga makahimo sang krimen. Kaya kadua, magahimo sang tikang dumilian ang kabataan nga maka-access sa mga online games nga may violenting nga epekto sa mga minor de edad. Diri sa probinsya sang Iloilo o na local scene mga katropa, ang Provincial Population Office naghiwat sang Responsible Parenthood and Family Development Summit. Ambot kung anong epekto sini sa mga kabataan. Siyempre, sa pagidramabi na mo ang parenthood, no? Responsible parenthood, kita ang mga ginikanan. Ang mga gun owners da, dapat mingin responsable. Ilak, itaguon sa mas safety nga lugar ang inyong mga armas nga kita panagyahan ninyo kag hindi pag-expose sa mga kabataan. Kag disiplinahon, lecturean kabataan nga ang paguyat sa armas hindi maayo. Iba na bing mga tatay, daw napabugal pa nila nga may armas lang, pakita-kita pa nila lang siling daw isog blaw. Ako pa. Ang detalye sa Provincial Population Office sa paghiwat sa Responsible Parenthood and Family Development Summit upod sa kay katrupang Febby Borge Morales. Borge?
1: Provincial Population Office naghiwat sa Responsible Parenthood and Family Development Summit gintambungan sa mga social workers, municipal health officers, population officers, kag mga municipal cyber registrars ang summit na ginhiwat Agosto 18 sa hotel sa Iloilo. Ginistoryahan sa summit ang family development agod mangin maayo ang pamilya. Sa gimpatigayon na summit, tigatag sang iya minsay si Attorney Ruel Bonsoberio, head sang Provincial Population Office kag si Governor Arturo Defensor Jr. ang keynote speaker.
2: Summit ay ginkandak natin sa probinsya sa Iloilo. Inuinsya rin sa ating opisina sang Provincial Population Office. Agud tipo nun ang miyembro sa pre-marriage orientation and counseling teams. Sina-sina ang mga social workers, ang atong municipal health officers and health workers, ang atong population officers, kag ang mga civil registrars. Importante ini sila ng mga grupo kay bangod antes ng pag-ahatagan sa marriage license ang isa ka manungpakasal laagi sa inyong mga tao. We conduct lectures on family development, responsible parenthood, kag kung paano maging maayo ang pamilya, hindi lang ang sa pagpundar sa isa ka marriage ang would-be couples.
3: Mga pila ini sila sa attorney?
2: We gathered about 250 of them all over the province. Kag sa atong mensahe kag ina, pinaagi sa proyekto ni Governor Cloto Defensor sa pag establish ang family and youth development centers. Ginpapag-o natin, gin-reaffirm natin ang commitment sa pagbulig sa pamilya at sa kabataan, pinaagi siya ng atong Family and Youth Development Center sa Bilog na Probinsya sa Iloilo.
3: Pero gusto niyo yung ma-attain sa palatutan na ito?
2: Gusto natin mapapag-un ang pamilya ay importante sa aton ang isa ka strong families, because when we have strong families, we have strong community, kag eventually ang aton na probinsya, kag ang dira na sandig ang ano, success sa isa ka nasyon.
1: Si Attorney Ruel Von Superio ang head sang Iloilo Provincial Population Office. Ang ininga balita gidulong sa inyo sang Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, Santon Plus Coffee Mix, Vision X Plus, Premium D3 kag Turbo Dietary Supplement for Men. Para sa XFM 100.7 Radio Patrol Iloilo, ako si Katropang Phoebe Borz Tibor Morales sa XFM News.
0: Exciting Philippines. Ang pagtukod sang pamilya, mga katropa, hindi lang pinaagi sa pagpulo pakasal kag pagangkon sang anak. Antes ka kaslo ni Nibla, may mga seminar pa ina katrupang dyan, Ray. Kage ka nakasal. May marriage counseling ina eh. Kung paano mga responsable nga amay, responsable nga nanay, responsable nga bana, kag mga responsable nga asawa. Kaya ang pag-angkon sang pakasal, agod tong makatukod sang pamilya, hindi lang magadulog, Ray. Dapat responsible parent gid, responsible parenthood, no? Diri sa Iloilo, ti okay kabay pa nga may maayo ining efekto sa mga kabataan, no? How to become responsible parent. Kita nga mga nagpakasal na, no? Kay halin mga abyan sa pagwa sang anak sa ganhaan sang inyo taguangkan, dira magasugod ang parenthood. Subong abi ang mga kabataan bla. Damo-damo nga responsible parent eh. Naka-eskwela, naka-seminar sang responsible parenthood eh. Ang problema subong kabataan, are they responsible children for their parents? Ibalik mamisang mga ginikanan, kamo, ningin responsable ka mga anak sa inyo ginikanan? Gawa na nagawa subong no? Gawain na gawag ulikid mga kabataan subong sa ginikanan nila. Ay, sapak mga kabataan subong sa ginikanan nila. Hindi man tanan na. Kapin pa kung may mga ubrana bla. Waigid, Loring! Mga abyan, dumduman ninyo sa nagligad nga simana, gin-report man natong 36 FM Radio Patrol Iloilo, yagtong isa ka OFW bala, bag-ulang halin sa abroad nga nag- trabaho sa luwasang pungsod, agud to nga mabatak-batak ang ila sitwasyon diri sa Pilipinas. Ginagwanta ang distansya, ang pagpalayo sa iya kabataan. Agud lamang mag-ayo-ayo ang ila sitwasyon diri sa Pilipinas. Pagpauli nga diri sa Pilipinas, sa Carles ang ilang balay. Naghiwat sang birthday celebration sang ila anak. Kag kuna ano man nga nagresulta in isang pagtiniruhay, ang ining babae nga anay OFW, bag-ulang halin sa abroad, nag-attend, naghiwat sang ilang birthday sang anak nila. Kag na ano man tong sistema nga nakabungat man tong babae, ang bag-ubla abot nga abroad, nga OFW, sa ilang abana sila nga mabulagay na ta. Naglingin ang ulo sang bana niya nga siguro wala gini-expectar, wala guro ginalauman sang bana niya nga sasina ng mga tinion mga abyan nga nagahiwat sila sang celebration birthday sang ila anak nga mag-propose ang iya asawa bag-ulang abot halin sa abroad sang pagbulagay. Siguro naglingin ang ulo sang lalaki, wala niya balagabuti sang armas niya sa sling bagdag kag tiruhon ni asawa. So in other words mga abyan, pa-timing-timing man nimo. No? Hindi lang basta-basta nga wala guro to maigo sa maayong nga timing katropang dyan, Ray. Mambalang bana na ano man imo man ga silibrar ta di birthday sa anak ta, mga bulag-bulag mat na imo. Napatay ito ahay. With due respect ha, our deepest sympathy and condolences sa pamilya sang anay OFW nga ini nga ginpatay sang bana niya pinaagi sa paglutang sa okasyon sang selebrasyon sang birthday sang ilaman anak, no? So ang subang nga bata subong sa mag-asawa nagapanawagan sang hustisya kay ang bana still at large subong eh. Nakapalagyo ang bana subong kag wala pa madakpan. So nagapangayo sang hustisya ang anak sang OFW nga ini nga ginpatay ang iyang nanay sang iya man mismo nga amay, no? May mga panawagan siya maabyan sa barangay officials ang barangay Bangkal Carles nga buligan nga madakop ang ining iya amay kag pasabton sa krimen nga iginhimo. Matagaan lamang sang hustisya ang kamatayon sang ila nga Iloy. Kung madumduman pa ninyo ang biktima nga Iloy nga anay OFW amo si Rosella 45 anyos ang edad kag residente ni sang Sitio Cambalatong Barangay Bangkal Carles samtang ang sospitsado ang iyaman lamang nga bana nga si Jeffrey Labos Pacardo alias Ate. At least kumpleto ning pangalan niya base may makilala kamo nga si Jeffrey Labos Pacardo alias Ate nga residente man sang Sitio Cabasan Barangay San Andres San Rafael. Taga San Rafael. Kay balo kamo may mga CCTV footage nga nagapakita nga nagasakay ini sa motor nga nakapalagyo sa adlaw mismo sang pagluthang niya patay sa iyang asawa, no? Ang pangalan niya Jeffrey Labos Pacardo nga may alias nga si Ate taga Sitio Cabasan inisya mga katropa sakop sang Barangay San Andres San Rafael Iloilo. Base masiplatan ini ninyo siya palihog i-report sa pinakamalapit nga police station kay ini siya ang may kaso nga pagtiro patay sang iya mismo nga asawa. Ang iya anak nga subang nagapanuagan subong sa hustisya, no? Kay ti bisan pa ano kung tani nga mag-away sa mag-asawa hindi dapat magresulta mga katrupa sa nga mugid ni kalubha nga sitwasyon. Amo ni basta may armas ang isa katawa, abi mo, no? Basta may ginasukbit gani ang armas ang isa katawa ay deripinote o kutsilyo o kung armas lutang daw nagataas bala ang level sang kaisog nga blaw. O kung ginatawag sa ibang nagataas ang level sa sining nga self-entitlement. Oo. Ang ining impresyon bala nga mangin ekspresyon sa mga tao nga nagasukbit armas nga ako pa tistingin nyo ko ako pa daw nag-aisog kung sa malipot nga pulong bala daw nag-tikalon, no? So sa Facebook post ang bata nga subang sang biktima nga si Alex Trilimbo naganapanawagan gigkag daw halos maybe na ning bata sa nakakita sang iamay nga suspitsado, no? Nga kun suno pa sa iya gindescribe niya ini ang iamay nga medyo maitom nga tawo mataas ba? Tall, dark and kalbo. Ah, wala diri madara ang pagkansam. Maitom, mataas, kalbo, upaw. Pero laba ang buhok, tub-tub sa liog. Buot silingon, medyo manipis na guro kag lapad ng agta niya. Pero di pa longhir pa. Tub-tub sa liog ang buhok kag buranguson. Abaw, daw pa ipagka dosin ugani ni nga tsura ng artista nga kontrabida bla katropang dyan yaw sa mga pelikula ni Fernando Po Jr. bla upaw botilingon manipis ang buhok nga medyo malapad ang agtang pero long hair hasta sa liog ang iyang buhok buranguson mataas kag medyo maitom daw isagid ka kontrabida sa pelikula, no? Hindi man pwede nga si Amay Bisaya, hindi man pwede nga si Max Alvarado. Basta may upod pagid na nga grupo kontrabida sa pelikula ni Fernando Po Jr. Nga doa mo amo gid ang description niya. Oh. Mataas, maitom, kalbo, upaw, pero laba ang buhok, tumtum sa liog, kagburanguson. Makita nyo gani ni siya mga katropa sa inyong lugar. Basta makita nyo ang iya sining physical appearance ka daw traidor. Medyo aloligmat ka mo kay base amo ini siya si Jeffrey Labos Pacardo nga nagtiro patay sa iya sining asawa ang ila bata nga subang nagapanawagan sa ustisya kag nag-describe sang physical description sa iya amay para sa madasig nga pag-arrestar. Ulihin nga nakita ang sospitsado mga katrupa sa CCTV sa isa ka restaurant sakay sa iya motorsiklo nga Bajaj. Basta magambal ka Bajaj Kawasaki na ah. May 125, may 150. Ambal sa iban, Badja. Iban nagapronounce, Baha. So no, sa Indiano nga kilala ko, nga mahilig man masama sa motorsiklo, ang pagpronounce na katrupang genre, Bajaj. Kawasaki, Bajaj. Either 125 o 150, Bajaj. Clarex, ang kaysa may mga amigo kang Indiano, makakuha ka man pagtulunan. Makatuon-tuon ka man sa ilang negosyo kung paano magpa-interest ang kwarta mo. Hindi lang 20%. Medyo masakit. Hindi na sila galing madutlan sang hiwit eh. Kung Kristiano, kaya Katoliko, kaya magpaulam ka kwarta, 20% saka mo. Madutlan ka sang hiwit. Kasi Kristiano, Katoliko, kalabanan sa aton mga Bombay tang amigo. Ti ilain man ilang reliyon eh. Mga Hindu sila yati daw hindi sila matapikan la doon sila madutlan gawas ang mga pahiwit medyo paluya daw sila kung madutlan sana eh. So nagpanawagan ta base may makita ka mo sa amon nga description medyo mataas may itom upaw ang buhok ang agtang pero malaba ang iyang buhok nga medyo kutob sa liog kaga buranguson kag daw medyo duduso makaduluda ang iya sining ginahulag paliog pa report sa kapulisan ang iya address mga bihan amo ang ginahalinan niya gitsini amo ang sitio Kabasan barangay San Andres San Rafael Iloilo katapusan nga nakita si Jeffrey ngayon gasakay siya motorsiklo halin sa isa kakalanan pagkatapos kagintiro lutang niya ang iyang asawa pagkatapos nga nabatian niya nga ang iyang asawa nga si Rosela 45 anyos ng edad halin sa abroad nangin OFW sang mabatian niya ang proposal sa asawa nga ga mabulagay na ta. Dito kag naggabot sang iya armas lutang kagwala sang kunanano gintiro ang iya asawa ti wanted sa sabong 30 minutos na ang nakaligal sa taknang alis 5 saga sa palatuntunan exciting Pilipinas dugay-dugay lang taon-taong sitwasyon sa aton nga mga bolantero bolantera sa Iloilo Terminal Market kay dito na kuno sila sa third floor ganamitan amuna ya bochilingon night market sila pero may pisto sa third floor, hindi na sa karsada, hindi na sila maulanan, hindi na sila mga biyan magsinala sala sa tiyon nga magtupa ang ulan. Ilabinigit subog nga masami magtupa ang ulan bangod sang hangin habagat o kung southwest monsoon. Dugay-dugay, standby lang. Dugang pa nga mga exciting nga balita, exciting information, ka-exciting istorya sa tato nga pagpangalag at sa platutunan exciting Pilipinas, Merkulis nga edisyon, Agosto 19. Dugang nga balita, pagkaligad lamang sang mga importante pigid naton nga mga pahanumdum.

0: na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam niyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Zantone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong natanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Zantone Plus Herbal Capsule. Subok na ng maraming na epektibo. FDA approved supplement.
1: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Zantone kag vitamin D3.
2: Ako si Mark Villas, isang Villamonte Bacolod. Hili ko gid magpangape pero nag-untat ko kay taas-taas akong sugar. Ano abi kay tatangis-tangis lang sa mga ordinaryong kape. Sa nabalan ko nga ang Premium D3 Coffee Mix. Okay gid sa taas sugar. Gintalawan ko man kag subong adlaw-adlaw na gid ko gaga Premium D3 Coffee Mix. Okay gid sa may diabetes.
1: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Zantone kag vitamin D3 ka pa. Premium D3 Coffee Mix.
3: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Zantone Gold Herbal Tea gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Zantone Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Zantone Gold Herbal Tea.
4: Ooh, wow! Guwapan ni Guro ay. Nami kutis, hamis. Miss?
5: Ha?
4: Oh, ma? Ikaw na?
5: Oo, guwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
4: Clear Skin Herbal Soap?
5: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
4: Hala, tingala ko naghuben ka.
5: Ay, oo eh. Ako pa ya. Kabalo kayo din Clear Skin Herbal Soap. Damo maninisang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
4: Ma, baklan mo mang kusina ha?
5: Oo, abaklan ta ka. Pero dali lang gidbala. Diyan tagali mabayad sa tuition mo.
4: Oh, galit. Diriyo.
5: Ah, dali na.
6: Hirap sa paghinga dahil sa asma? Huwag mag-alala. Mag-Zantone Plus Herbal Oil. Kahit mo lang sa iyong likod at dibdib. Siguradong ginhawa ay hatid. Zantone Plus Herbal Oil. Ang top mahid na all-in-one sa presyong magaan. Zantone Plus Herbal Oil. Zantone Vitamin C. Ang alkaline no vitamin C.
7: Ako po pala si Edwil. Binasagan ako dating payato dahil hirap ako sa pagkain. Ngunit nung uminom ako ng Zantone Vitamin C, mabako at bumalik ang gana ko sa pagkain. At laking pasasalamat ko sa Zantone Vitamin C.
6: Zantone Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
8: Mabibili sa pinakamalapit na butikas ng lugar.
6: Sister Pay.

0: strong pain, fast and safe. System pain. If symptoms persist, consult your doctor. Sa mga buti ka.
1: Diet ako buwasa.
0: XFM.
2: Patropa mo.
3: Excite King.
4: Mga katropa. Exciting.

0: Ang oras sa Pilipinas, 35 minutos na ang nakaligad sa takna ng alas 5 sa aga.
1: Pilipinas!
0: Sa palatuntunan, exciting Pilipinas, Miyerkules edition, August 19, 2026, mga abyan. Ang ining abahin na nadulong sa inyo sang Turbo Dietary Supplement for Men nga may makagkaglabuwas ka. Para sa luyag na magbalik na ang nagakayabang performance sa kama, kag ibalik ang performance ni Junjun, ibalik ang mabakod nga panindugan, ibalik ang malawig yung standing ovation ni Junjun, mag-Turbo Dietary Supplement for Men nga may makagkaglabuwas ka. 30 minutos antes ang enkwentro sa inyong partner, agud mabatsagaan ang epekto ni Turbo. 100% natural, safe inimabyan, kag wala sang side effects. Kung luyag ninyo nga gamiton pa ang isa ka function ni Junjun magluwas sa pangihi, gamita ang Turbo Dietary Supplement for Men. 30 minutos ang pag-inom antes judohon si Mrs. o kung si partner. Antes kamo magpang-judo sa inyo partner, dapat 30 minutos na nakatumark o kung nakatuka na kamo sang Turbo Dietary Supplement for Men. Aguto nga masamina nga magtangla kag magtambong sang flag raising ceremony si Junjun. Ibalik ang nagakayaba na performance sa kama nga daw iya sang formintado nga kabayo, nga daw iya sang rabbit nga desperado, o kon daw iya sang sadista nga pato. Balikan tanibala ang sa Ateneo di Zamboanga University. Kun nga ang wala ma-check gali mga abyan, mga katrupa, ang mga armas nga bit-bit sa sininga bata kay gindul ong gali, no? Sang salakyahan, sang kutsi, ah. Ateneo, di Zamboanga University, wala salakyan. Kaya balo ka mo, taga-customs ding amay niya, eh. Medyo damo wawart ni. Ginkonfirmar sang Bureau of Customs nga isa sa mga armas lutang nga gingamit sang grade 9 student nga ini sa pagpanglutang sa sulod sang Ateneo di Zamboanga University ang gin-issue mabyan sa iya amay bilang isa ka customs police. Personal nga ginapalagyan sang iya amay isa ka pusil nga gingamit sang suspect although lisensyado pero gingamit sa pagpanglutang. Dapat sini mga abyan pagatunan sang gobyerno ang mga kasuguan nanungod sa pag angkon sang mga liabilities o kung responsibilidad sa mga nagapanagiyasang armas lutang ani kung maggamit ini sa krimen. Ilabi na nga gamiton sa ibang nga tao magluwas sa lisensyado nga nagapanagiya, no? Ang accountability bala sang tag-iya sang amo nga armas lutang nga it appears mabin nga ang shooter nga ini ang suspitsado daw may access bala sa isa ka tao at ni tatay man o nanay nga nagapanagiya sang armas lutang. Dapat mabian may panagutan o kung may mga salabton man sini di ang amay o kung ang sang tag-iya gid sang armas lutang, no? Grabe no ti, paano to abi ma-check matuod no kay ti nag ano siya eh, nag gindulong siya sang salakyan sa sulod. Meaning wala ma-check. Kati kung sa bagay reklamuhan kay mo sang ginikanan eh. Ha? Ang salakyan mo pasudlon sa eskwelahan tapos si i-checkpoint mo. Dito gali na sulod sa sling bag sang bata ngayon eh, ang isa pagid karmas. Daw ka ano to, daw karbento kag may isa pagid kahanggan. Di, kung ikaw security guard, mga anuman nga gatsi mo, mangisog kagid nga gasalakyan da, isulod salakyan sa inyong campus. Mangisog kagid papunduhon kag usisaon, ano kay mga pulis, checkpoint ka o. I-check na ito na naibi, checkpoint tabla si Katropang Ramel Paklibarbla. Kay subong, schedule sang night market eh, sang mga bolantiro, bala.

0: sakit. Sa pagkasaka, dali sila sa Tabaw, sa third floor sa Iloilo Terminal Public Market. Ang mga Diyos ko nga mga wala sang hindi ako pa doon pala or pangal din. Kaga hindi pagin sa iluhan bala sang tag-iya sang stall. So diri sila tanangin pa pwesto pada stall tag-duwa ka bulantiro kato pangal din kato bulantira. So tag 75 ang bayad nila sa ticket para bayad sa gobyerno kato pangal
1: pila,
0: din.
1: Pila? Pila?
0: 75.
1: 75 pesos per individual na kung makakuha ka sa pwesto sa Babaw. Okay. Pero hindi gali ni hindi gali ni permanente katrupang ramil kay siling mo kaina mientras tanto nga wala pa maka-occupy ang mga valid kun mga legit gidyang nga nakakuha sang pwesto dira sa third floor mientras tanto al pa ma-award sila sila lang anay subong temporaryo.
0: Okay. Nang in case nga may tagiya na ni hindi na makabali. O kamo na gini ang tagiya. Kamo na gini ang tagiya. Sila na gini ang tagiya. So mo na nga balas ng city government. Nga kamo na gini ang tagiya. Sini. Okay do.
1: Meaning tagaan ng guru sila sang priority. Tagaan, pero ang iban sina da, occupied na mo.
0: Ang kiti ko din may area pwede mo install. May numero ni siya. Duwa di sila ang tag-iya. Duwa ka bulantiro. So duwa sila si sa kastol nga ni Katosong Alvin. Guro mga 6x8 guro ni ang iyang kanakoon sang so gin Tokyo Bicol di ba?
1: Okay naman kastol. Na ang isa ka stall nga ina isa ka pesto bali 150 pesos per day.
0: Pwede.
1: Duha ka mga bulantiro ang ma-occupy na mo,
0: ma-accommodate na. Na kurente, kag ano, balon ka mo, electric fan, charger,
1: okay.
0: Para sa cellphone. Dala na nakatrupang Alvin.
1: Do, reasonable naman na. Reasonable naman na.
0: Oo, mangkot ko ganyan siya kina kung pin mas nami sa dalong, kung rin mababa ko mas nami ko sa dalong, kaya doon yung kibakal sa dalong patrupang Alvin.
1: Oo, galing naman.
0: Galing wala lang biyaulan.
1: Damo to yung galalabay mo bisan hindi ka pahungod magbakal ba mapilitan ka na lang kay tikita mo priska nga talong lagba nga mga balatong priska nga marguso damo na blang makagalanyat giman kun samtang nagalang ka
0: makita mo lang yapon ang price kung sa dalong kang dari sa Babaw pariho lang ang presyo ang hindi lang di pariho ang hagdan sa kaan mo
1: amo gani na eh oo bala mo bisan sa dalan ka katropang may bintahaman mo. Halimbawa, blad dito sa Siwan, maglabay ka da, may salakyan ka dala. Bisan sa sidewalk, makita mo ang gabaliga, paho, gado, gahining-hining, gaping-ping. Hindi ka patani, magbakal paho, pero na maganahan ka bala, kaya ari agadalan man lang mo. May sandiya, kita mo to, pula-pula, ginkihad niya. Dama, ganyat ka bala. Pero di raya, isa ka disbintaha, actually may bintaha, may disbintaha. Ang bintaha nila sa nada, nga kung magulan, di sa basa, ari sa third floor mo. Ang disbinsa, nagbuhin ang ilang customer. Kay luyag patani magbakal ang customer nila, pero masaka pa sa Babaw, third floor nga dahil.
0: May mga, may araman niya mga nagabaligya dito sa punta, nga hindi man niya nagabulan ng ticket. May pisto, kaya ba na? Pwede man sila dito yung kahapit. Pero kung may araman niya nga pasukay-sukay kato pangalpin mo.
1: Sa bagay.
0: May araman niya nga kumpra sila bisang mga utanon.
1: Kaya kung suki mo pangitaon mo ganyan kato pangalpin. Kahit naanad ka na bla, plus ang presyo nga ging kasugtan nyo, magagapabilin. Oh. Pangitaon ginasang iba na. Pasukay-sukay na. Sakto na, pasukay-sukay.
0: Oo, pasukay-sukay. Ikaw sa imo nagakumpra na kadaan, pangitaon mo ginakapin pa kung ang quality balas ng produkto kato pangalpin. Pangitaon gini ha, sa nagpangumpra.
1: Di may elevator man ang Iloilo Terminal Market, di ba?
0: Mayroon ha.
1: Hasta sa rooftop na elevator.
0: Oo.
1: Pero gadulog man kada panalga ng elevator?
0: Wali ko ka-try.
1: Okay.
0: Gadulog ko rin.
1: Di may araw na bala nga. Di, hasta lang. Alin na sa ground floor, hasta diritso lang tanato sa rooftop mo?
0: Hindi.
1: Wait na nag-agi sa second kag sa third? Ilam lang kung sabong kung nag-agi na. Ha?
0: Wala, guro purtahan ang si Comptor kay Third Floor
1: Basi ay ma-program, pero may nagabantay, may elevator boy da, elevator girl nga upo do, kung sa din
0: mo. Basta lang ka pa Alvin, madulog na.
1: Oo, gani man. Pero isa pa gini nami, da, sa Iloilo Terminal Market, Iloilo Terminal Market, may nagabasking-basking da sa second floor, sa kapihan.
0: Oo.
1: Ining basking ba nagkakanta nga, basking pila lang hatag mo, bla?

0: Basking.
1: Oh, may ara. Subong to wala pa.
0: Ah, karoon pa na sana dugay-dugay pag sila sa nga
1: daw. Oo. Ito, dari subong, ang mga nag-abulanti, nag-amatamat nun sila pang himos. Kay
0: kagabi pa sila mo.
1: Plaso sa ila is 5 to 5 lang ito pangalbin. 5 sa hapon, pag 5 subong na kagahon, subong aga.
0: 5-5-5 ah?
1: Subi, dapat subong mangimos na sila. Rumble nila kay first day pa lang, dumidyo, ginatagan sila na yung plaster pala. Pero binilibot na sila kayo na dapat mamatamat sila pang himos.
0: Kaya ano na nila, dapat kapansyon gito yung elevator para hindi mabugat para sila magbakintol.
1: Si labang gigyo, kung sino yung kalabasa ay mga barigya. Isa sa akong kalabasa, tag-sinta kilos, no?
0: Good. Kung kamuti, amo man?
1: Kamuti.
0: Kamuti, gigwa ko ron. Ang karot, amo man? Okay lang yung karots kay Riz and Karotin.
1: Akata mo lang na.
0: Tiyan kamuti, ah.
1: Kamutin.
0: Unang tirada na.
1: May mga nakapanaog na subong tumidyo kamay nila ng cylinder sa
0: bakal. Ang mga okay. Nagabakal, bika trupang nila, no, ilang observation, nabi? Ang mga nagabakal, bila? Kay ti isang una, sa kasada.
1: May edad-edad na balagi na napamangkot ko. Sorry ako, sa pangula pa ko naka on air. Budlay, gigi ako kung ako ito pang Alvin. Tapin pa kung may edad-edad ka na. Ay okay lang kung hindi ka mo gutok sa elevator. Pero kung gutok ka mo, kaya mo nagapila, tapos na may nagkakarga nga, may mga alat na blaga dala. Gutok ako sa elevator. So yun nga, gawin mo mag-saka. Dasig, so hagdan ka git. Pero kung gawa ulo exercise ka, odo okay man ah.
0: Te ano, ano sa bahin sang income sa mga volunteerong aras babaw, kumusta? May efekto?
1: Alang-alang gito.
0: Daw alang-alang.
1: Kamustang income anay na eh? Saan nagawa din ikumpara mo? Ang
2: ikumpara lang income sa dalon ka sa babaw, okay gidyang si dalon damo ang income, pero maulan lang. Dari si babaw, okay man, kaya wala ulan, pero mas damo ang income sa idalaw kumpara dire. Pero kay tiis lang kami kay ano pa lang nang bagko pa lang. Sang una sang tumiro na mong brublante sa banwa-banwa amo man na. Damay man din tanamo na nay nga don anad na anad na kami ka brublante kag nanad nang tawo. Amo na gad ako dako naman
1: kun kay ginalaga na dire. Hindi na kamo mag
2: Hindi na. Sige na lang gabigab.
1: Sige, Brady, naging kali sila di katapang Alvin.
0: Okay.
1: So, hindi na sila mag-volante sa La Paz, hindi sila mag-volante sa Mandurriao, hindi sila mag-volante sa Aro. So, Brady, naging sila di mabaligya.
0: Basta gabi. 5 to 5. Okay. Steady pulso na daw, okay naman na siguro. Galing kay ti...
2: Ako yung kagabing gawan.
1: Kagabing gawan, pa na yung mga nag-volante ni?
0: Ano nga mga pagpanghangkat kami? Ano mga challenges kaya natubang ni Nanay Subong da? Ako, sugod nga ginsailo sila da?
1: Init lang eh.
0: Nga,
1: init ko na. Sige lang.
0: Nga, wala electric.
1: Init ko na, mainit.
0: Di may saksakan mo
1: da? Wala ulan po, init.
0: Si Babao?
1: Ano mga naitugger mo, baby, yung prosdang? Aras na alam
2: mo. Isip lang. Dito man kami sa banwa-banwa, ang pa naman ulan. Sulay naman kami. Init kaya sa uran dito. Pero dire, okay. Pero maanad naman ang tao sa amon din. Okay naman niya.
0: At least, ang ginagwantanin ni Nanay Dami Jogin. O, may isaksakan man. Pwede ka man ka dala electric fan.
1: May pwede ka balon dala sa bayad. Kaya sa pagin magbalon ka. Kipit-kipit lang ang electric fan.
0: Oo, kag isa nang bilibit-bit-bit-bit lang blan yung gagmayan ni blan electric fan daw.
1: Oo, pwede ah.
0: Di mamang kutabis na rin daw. Kung may kasabihan siya sa buhay, anong kasabihan niya sa buhay, abe?
1: Anong kasabihan mo ko na sa buhay, nai?
2: Ang kasabihan ko sa buhay, okay lang man ang atong nga kumudian, nag-iswela ako ka, may bata pa ko. Na isang high school, grade 11, amo ka ang atong nga ginaka-iswela.
0: Ang malipot bing slogan, ang ilipoton lang, be? Ang ilipot lang.
1: Ang ilipot lang ko, no?
0: Ang kasabihan? Pareho bila na sa kasabihan, bila, pag may tiyaga, may nilaga? Mel, why makuha ni Nanay Mel pa story ako siya, be?
1: Pareho bila sa kwan, pareho bila sa kung may...
0: Tiyaga?
1: Kung may tinanim, may ani.
0: Kung may tiyaga, may nilaga. Ang imo yan ay ani mo.
2: Kasi na to, kaya kung may ginatanim, kami ani. Kasi kung may ay katinanim, ay katanim.
1: Tambo to iya.
0: Ibi Tagalog, be. Tagalog, binay. Tagalog, binay.
1: Arbis ko rin ako sa iya.
0: Oh, be, binay. Nay. Naririnig mo. Naririnig mo ako ngayon, di ba?
2: Sir.
0: Oo. Ano ang iyong kasabihan sa buhay? Medyo maikli lang. Maiksi lang. Oo. Luwat, be.
2: Kasi man, sir, ang akin na sabihan, dumasadya lang na magbulante, sir, ah.
0: Oo. Pag, pag may bulante, happy.
2: May kwarta.
0: Oo, muna,
2: oo. Wala bulante, wala kwarta.
0: Ah, oo. Mga malipot lang, no. Pag may bulante, may kwarta.
2: May kwarta.
0: Pag wala.
2: Wala bulante,
0: nada.
2: Wala kwarta.
0: Ah, sige. Dugay ka na, nay. Dugay ka na, nay, nga nagabaliga. Ano imo produkto?
2: Ah, produkto ko ay sa saging, itino, margosto.
0: Wow.
2: Talong.
0: Pila na katuig ikaw nagabulante?
2: Mga pila na kulay.
0: Mga pila na katuig gabulante ikaw?
2: Mga 23 years na, sir. At 2003 ako nag-umpisa.
0: Wow. Mga 23 years na, mabuhay ka na, ha? Kay kung wala sa inyo, hindi kami makaangkon sa mga pagkaon katulad sa produkto ninyo sa mas malubo-lubo gaw nga presyo.
2: Oo. Oh, eh, sir, layo man ako malinan sa binggawan lang, sir.
0: Amo gani, oo. Kabay pa magdamo ang rasa mo, nanay. Kabay pa hindi ka mamatakaan pagpananom sang inyo nga mga kararuton sa uma. Nga amo ang nag-provide sa amon sang pagkaon diri sa syudad.
2: Ah, sir.
0: Salamat na, ha? Thank you, Gid. Oh. Amo na sila ang mga nagakutoy-kutoy ito sa mga katropang Rebel, pamnanom sang mga kalabasa
1: talong. Hindi, hindi, konektorya, katropang Rebel, mga sobra 30 years na nagabulante. Wow. Pero amo na nakatatapos.
0: Correct.
1: Sa iyang nurse nga bata, wow. Araw sa New Zealand.
0: Wow.
1: Ang iyang seaman nga bata.
0: Mm-hmm.
1: Kag may bata siya, na nagobra man diri sa sila do tatlo bata niya to mangko kuwina
0: kita mo lang no
1: pero hambal niya kira sa wise ako na sang kabataan niya nga hindi na balang bulante
0: mm-hmm.
1: Sabat niya niya amo na ang nagpatapos sa inyo so hindi ko pwede bayaan
0: grabe no
1: tawa sarangan niya to no
0: sakto na amo ning mga amo ning mga kabataan nga mga manami sang panimuot lagi na pauntak na nilang ilaginikanan sa pagobra kay nangin professional sa sila. Hmm. Kita mo la in yano ang mga kabataan nga ginpadako sa umano sa umano.
1: Oh.
0: Obserbaran mo man.
1: Oh.
0: Lain bala
1: ang lain ang pag tratar bala ka tropang Alvin.
0: Mm-hmm.
1: Pag ang pagrespeto sa katigulangan nga nabilin.
0: Mm-hmm. Kita mo kay nanay to 23 years nang nagbulante no.
1: Oo.
0: Amo man ang nagpadako sang ila kabataan.
1: Sila na pipila mo na eh. Kita na mala. Mm. Sa anong sila isa na nalakis
0: kila? May mga...
1: Kila na may pangabuhi. Duwa lang may pangabuhi.
0: Tay mga professional sa mga guro kabataan ni nanay na.
1: Oo. Sa supermarket, obrang man.
0: Okay. At least, no? Huwag pagkataka, no? Na mag-bulante, no? Oh. Isipon mo,
1: no? Hindi, kung sinikon si imo nga paligya ka sa pangalte. Dukat man mo?
0: Oo.
1: Dukating ko, makitulon mo baka ito sa babaw.
0: In other words, matutuod, ginayang kasabihan to kayo na pag may tinanim. May aanihin.
1: So, mga kapatang Alvin, ang sitwasyon dire sa mga kapulantira sa first day nila kapag baligya dire sa third floor sa Iloilo Terminal Public Market. Dito sa presyo sa managap ko ng balakon sa Iloilo Terminal Public Market, ang isda ang karaho sa 160 pesos per kilo, bisogo, 200 pesos per kilo, gurayan, 130 pesos per kilo, bukaw-bukaw, 150 pesos per kilo ang tuloy, 150 pesos per kilo sa almuniti, 160 to 180 pesos per kilo hipon, pag 80, may araman 100 pesos per kilo bulaw, 200 pesos per kilo pasayan, 280 to 320 pesos per kilo ang low cost, 320 to 400 pesos ang kilo. Ang bangros, 190 to 220 pesos per kilo, ang kasag, 380 to 400 pesos per kilo, salmon, 260 pesos per kilo ang mataan, 200 pesos ang kilo. Ang panakot sa Giyapon, dari sa ibabaw, wala nang taas, wala man nagbubuka sa pangalbin, 120 Giyapon, may araman 140. Ang kamatis, may 90, may 100. Ang Bumbay, may 80, may 90, may 100. Ang sa pangalbin, depende sa klase sa Bumbay, pagsang supplier sa pangalbin. Ang Luya, sa 130 pesos ang kilo. Ang Utanon, dari sa ibabaw, ang talong, kundi ko si Dalong, wala man ang binagtaas sa pangalbin, May 60, may 70, ang Amargoso may 70, may 80. Ang Rabanos may 80, may 100. Ang Okra, may 40, may 50. Ang Datos, ang Patula may 50, may 60 man. Ang Kilo, ang Balagay may 70, may 80 man. Depende sa basis ang etanong katapangalbin. Ang Alagpati may 70, may 90, may 100, may 60. Ang bugkos sa katapangalbin na ang lagko, ang bugkos. Ang Tagabang, tag-susinta, may daon sa muti, tag-susinta man. Tangkong, may 20, may 25. Ang Pichay, tag 150 pesos ang bugkos. So, munang presyo sa mga nagkakalunod na kodri sa Iloilo Terminal Public Market. Good morning sa mga listeners natin kay Captain Spiriting. Good morning, man. Sa kay Mr. Henry Gillon, kay Mrs. niya, rin sa likod ng Iloilo Terminal Public Market. Good morning, kay Pa Alvin. Kay sa pala pre-sitri, kay na nung nunong, para lang niya, sa nunong itere, good morning. Kay nang sa Dikamay, kay Manang, sa kay nang May, para sa Talon, sa Pasang Shafi.
0: Doon ay pagkabalik siya ng May.
1: Ah, wala ko siya kabalik.
0: Oh, invitation.
1: Sa 3S, Ekre, good morning, man. Sa kay Buda, kay Lubera, Treba, good morning. Kay Sigur Tigan, Bumbong, at Kanawba, good morning, man. Sa kay nung voice, kay Nanay, so, good morning. Sa mga bata kan voice, ha. Good morning, kay Pukin Nato, kay Jenny, kay Pokemon, kay Mama Ida, good morning. Kay Kagawad, Sir Joe Benaria, good morning, man. So, sitasyon ka kasi sa mga pangunabalakon sa Iloilo Terminal Public Market, na doon sa inyo sa Sandang Tatlog.
0: Nagdala sa aton oras mga katrupa 56 minutos nang nakaligad sa takna ng alas 5 saga sa palatuntunan Exciting Pilipinas ari mga pinakauli nga sitwasyon sa aton nga panahon. Bago ka mo magalin sa inyo nga puluyan, basi may mga naatala na kamo nga mga appointment subong. Ariho, ang bagyo nining padayon nga ginamonitor samtang gina-enhance ni ang hangin habagat. Kay man ulihing na siplata ng tropical depression kung bagyo nga sinining 675 kilometros sa eastern nga bahin sang Ibayat, Batanes sunod sa pag-asa. May kabas kugon nining nga nagalabot sa 55 kilometros per hora kag pagmadlos nga nagalabot sa 70 kilometros per hora. Nagahulag ini mabian pa west sa Kadasigon nga 15 kilometros per hora. Amo ning gina supreme naton subong mabatagan naton subong diri sa Western Visayas samtang ang tropical depression ang nahamtang naman sa Guasang Philippine Area of Responsibility mga 3,000 kilometers pa sa silangan nga bahin sang Northeastern Mindanao. Tibot silingon sa karunyad na makaangkon kita sang maulanon kag magalumon nga panahon. May pagmadlos-madlos sa hangin sa tiyon sang kahaponanon kag kagabihon. Mabatsagar masunsun nga pagtupa sa ulan sa karunyad lao. Halong sa mga nagailistar malapit sa coastal area kag ang mga nagailistar malapit sa mga pampang sang suba. Exciting Philippines. 58 minutos na nakaligat. Karon tatamyaon ang mga viewers ta sa aton nga express balita sa aga. Kolabos kita sang panahon eh. Thank you so much katrupang Romel Paclibar sa patrol. Salamat man katrupang Faber Burge Morales ang aton nga koneksyon sa Iloilo Provincial Capitol. Upod ko diri sa technical sides katrupang John Ray Bertis. Para sa XFM ang Radyo Patrol Iloilo. Ini si katrupang Alvin Dennis Arabang, XFM News.
3: Mga katropa,

0: ang panalangin ito ay para sa mga doktor at nurse. Ang salita ng Diyos mula sa Awit 138:7-8 ang nagsabi, "Kahit ako'y nagdaranas ng maraming suliranin, ako'y walang agam-agam, panatag sa iyong piling. Nahahandang harapin mo, mapupuso kong kaaway. Ligtas ako sa piling mo, sa lakas na iyong taglay. O Diyos, mga pangako mo'y tinutupad mo ngang lahat. Ang dahilan nito, Yahweh, pag-ibig mo'y di kukupas. At ang mga sinimulang gawain mo'y magaganap." Manalangin po tayo. Sa gitna ng abala at nagmamadaling takbo ng buhay, nais po naming saglit na huminto at taimtim na magpaabot ng aming mga hiling sa inyo. Pinupuri namin kayo dahil kayo ang Diyos naglalang. Mula noon hanggang ngayon, hindi niyo po kami pinapabayaan. Maging ang kaliit-liitang nilalang, ang mga ibon, ang mga bulaklak ay iyong inaalagaan. Alam po namin na higit mo pa kaming mahal kaysa sa kanila dahil sa di mo pagkakait sa amin ng iyong bugtong anak na si Kristo. Tanggapin niyo po kami sa kabila ng aming pagkukulang at pagkakasala. Alisin sa amin ang pagiging makasarili, ang aming masamang pag-iisip at ang magagaspang na mga kilos. Bihisan kami ng bagong pagkatao, ang katwiran ng iyong anak na si Hesukristo. Salamat po dahil tinanggap niyo kami bilang anak. Ngayon, hindi na po kami mahihiyang tawagin kayong aming ama. Sa pagkakataong ito, nais po naming ihandog ang natatanging panalangin ito para sa mga doktor at nurse. Ama, sila po ay madalas napapaligiran ng mga nakakahawang mga sakit. Kayo lamang po ang kanilang kalasag laban sa mga ito. Sapagkat sabi niyo po, O Ama, na kung kayo ang ginawang tagapagsanggalang at ang kanilang piniling tagapag-ingat ay ang kataas-taasan, tiyak di sila mapapahamak at di mararanasan ang kahit anong uri ng paghihirap sa iyong tahanan. Sapagkat ang inyong mga anghel ang tatagubilinan saan mang dako sila maparoon, iyak sila'y iingatan. Sa kanilang mga kamay, sila'y aalalayan. Nang sa mga bato, paanila'y hindi masasaktan. Tatapakan nila kahit ang mga ahas o liyong mabagsik. Di sila maaano ng serpiente at liyong mababangis. Ang sabi niyo, Diyos, ililigtas ko ang mga tapat sa akin at iingatan ko ang sinumang taong ako'y kikilanlin. Sapagkat sila'y tumawag, laging handa ako na sila'y pakinggan. Aking sasamahan at kung may problema ay sasaklulohan. Aking ililigtas at ang bawat isa ay pararangalan. Sila'y bibigyan ko't gagantimpalaan ng mahabang buhay at nakakatiyak tatamuhin nila aking kaligtasan. Salamat po sa lahat ng inyong mga pangako, Ama. Ama, bigyan nawa po sila kapakumbabaang loob. Tulungan silang magpasakop sa inyo, sapagkat kayo lamang po ang makapagkakaloob ng tunay na kagalingan. Ang kininawa po nila na sila ay pawang kasangkapan lamang. Basbasan niyo po sila ng matalas na kaisipan upang matukoy ang tunay na karamdaman. Gabayan nawa po sila na makapagbigay ng mabisang reseta upang maging mabilis ang gamutan. Pagkalooban po sila ng ginuntuang puso upang maglaan rin naman ng panggagamot, di lamang dahil sa pagkita ng pera, kundi sa pagmamalasakit lalo na sa mga kapuspalad. Magampanan nawa po nila ang kanilang tungkulin, sumagip ng buhay ng walang pinipili. Gabayan nawa ang mga kamay na mga doktor at nurse na sa kasalukuyan ay nagsasagawa ng operasyon. Pagkalooban nawa sila ng lakas ng loob at tamang desisyon. Ingatan nawa ng inyong mga piling anghel ang kanilang paglalakbay. Iiwas sa mga trapiko upang mabilis nilang mapagsilbihan ang mga pasyenteng nangangailangan ng kanilang tulong. Salamat po sa kaloob ng pagpapagaling. Salamat dahil naglaan po kayo ng kasangkapan upang madugtungan ang buhay ng mga may sakit. Salamat po sa pag-iingat at pagmamahal niyo sa mga tagapag-alaga ng aming kalusugan. Salamat po sa palaging pagdinig ng aming mga dalangin. Amin pong ipinaaabot ang aming kahilingan sa inyo sa pamamagitan ng makapangyariang hari ng mga hari, ang nananagumpay naming tagapagligtas na si Jesus. Amen.
1: Palakasin ang ating immune system araw-araw. Magtan Tone Plus Gold. May taglay na bioactive compound na alisin. Nakakapigil sa pinsalang dulot ng virus at inang mga bakterya. Tan Tone Plus Gold. Mas pinalakas. Mas pinatindi. Dahil extracted na ang pagkagawa. Tan Tone Plus Gold. Mambibig. Hindi mo na sukimuti ka.
2: Gilbert po. Security guard. Puyat at stress ang kalaban ko araw-araw. Bumagsak ang katawan ko at laging nagkakasakit. Pero sa healthy diet, exercise at Tan Tone Plus Gold Coffee Mix na may natural energy booster, I feel healthy every day.
3: Tan Tone Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
4: Ang tip ko, Tan Tone Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa Tan Tone, soya at malunggay. Sarap araw-arawin. Tan Tone Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
5: Habang tumatanda tayo, hindi lang katawan ang nagbabago. Pati mata, yugnutin at zeaxanthin tumutulong protektahan yung macula, important part ng mata para sa malinaw na paningin. Plus, antioxidants mula sa vitamin E at beta-carotene. Parang maintenance mo na rin sa mata. Visioness Plus Soft Gel. Mahalagang gabay sa pagtanda.
6: Sino ba naman ang ayaw maging healthy sa panahon natin ngayon? Madali mo lang itong ma-achieve, kaibigan. Uminom araw-araw ng mas pinalakas, mas pinabisa, at mas pinaepektibo na Premium D3. Ito ay nagtataglay ng Immune System Booster at Immunomodulatory Properties para panatilihing malakas ang mga sundalo ng ating katawan. Ang palaging pag-inom ng Premium D3 ay nakapagpapatalino sa ating immune system sa pamamagitan ng prosesong tinatawag na phagocytosis. Nakikilala nito kung sino ang mga kalaban sa ating katawan. Make your immune system intelligent. Take Premium D3 every day.
7: Walang gana kay misis, laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay na maka, kilala sa mabilis na pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
8: Kung mamati ka sa XFM.
9: Sa una, sa wala pa ko nagpamati sa XFM, kinatawag nila kong agi.
8: Kung mamati ka sa XFM.
9: Pero subong nga nagapamatid ako sa XFM, ha? Testingin nyo! Testingin nyo! Tawagan nyo ko ba lang agi? Sige! Hello? Oh? Ha? Arvel? Pang! Sungkot ko pala sa imo, dugay ka na walang katawag-tawag. Ha? Huh? Ano? Tatlo ka bulan na nga wala ka kabayad sa motor mo?
10: Yeehaw! XFM!
11: Exciting!
12: Mga katropa! Exciting dito! XFM! Katropa mo!

0: RSX FM Philippines, XFM 100.7. Ang Ketropa mo station, Les East Jess.
1: Ang lawad-lawad may nagkalatabo sa aton palibot. Mga balita na dapat sa aton makalambot. Kaganuman kadasig ang lakat sang panyempo sa karong. Hindi ka dapat maulihi. Dapat una mo gid nga masagap ang mga balita. Subo! Diri sa XFM. Express Balita. Express Balita sa aton.

0: Mayong aga Pilipinas, mayong aga syudad, kag probinsya sang Iloilo. Ining Express, balita sa aga Miyerkules, Agosto 19, 2026. Kami ang inyong mga tagbalita, katropang Era Espinosa.
1: Tropang Alvin Dennis Arabang.
0: Sa mga nagapanguna nga balita o nakita sa balita lokal. Sa 56 ka mga kabarangayan sa syudad sang Iloilo ginbaha bangod sa pagtupa sang madamol nga pag-ulan.
1: Developing projects inalantaw nga rason sang pagbaha sa syudad sang Iloilo. Sunod sa head sang Iloilo CDRRMO.
0: Barangay Quintinsala sa araw ginbaha bangod sa mamundong nga ulan Agosto 17 sang gabi. Kapitan Rezaline Delmo planong ipa-rehabilitate ang mga drainage sang barangay.
1: Pamalay sa Telecom Compound sa Quintinsala Saro, first time nga ginsulod sang baha. Tubig baha ginapatihan nagalin sa ginadevelop nga subdivision.
0: Pader nga ginapatindog o kung ginpatindog sa Tiongcoville subdivision sa Quintinsala Saro. Posible isa sa mga rason sa pagdalom sang baha sa lugar. Mga pulian sa palibot sang pader, apektado.
1: Iloilo PDRRMO, gilayon nga gincheck ang mga headwater sa probinsya kasunod sa madamol nga pagtuba sang ulan.
0: Tanan yung mga alagyan sa probinsya passable kagula sang may nagubang nga infrastructure kaduan sa mamunog nga pag-ulan sa nagligid nga adlaw sunod sa PDRRMO.
1: Bata ang nahulog sa irrigation dam sa Igbaras na Sapuan nga patay.
0: Dam truck may karga sang bato na tumas sa barangay Hines Viejo, Pasig City.
1: Malay sa Tabuk Subaharo, nasunog.
0: Provincial Population Office nagiwas sa Responsible Parenthood and Family Development Summit. Headlines naman, balita national. Duwa patay, duwa pilason sa pagpaniro sa grade 7 students sa Ateneo de Zamboanga University. Suspect, isa sa mga napatay.
1: Customs Police Chief nga amay sa grade 7 student nga suspitsado sa pagpangtiro sa Ateneo de Zamboanga University gin-relieve sa pwesto.
0: Department of Education Secretary Sunny Angara ginakasubong natabo nga shooting sa Ateneo de Davao University.
1: Pangulong Bongbong Marcos nagpalabot sang iya nga simpatiya sa pamilya sang mga biktima sa pagpangtiro sang grade 7 students sa Ateneo de Zamboanga University.
0: Extreme rainfall nga naobserbahan, consistent sa pattern sang El Nino, suno sa pag-asa.
1: 1.939 trillion pesos na gastos ang DPWH para sa flood control halin sa tung tuig 2011, tubtob sa tuig 2025.
0: Prosecution, nagapabilin nga focus sa impeachment trial sa piyak sang huling-huling ang negosasyon sa tunga ni President Ferdinand Marcos Jr. kag Vice President Duterte.
1: Senador Loren Legarda naghingyo sang extension sang iyang medical leave sa abroad.
0: Kag poverty rate sa Pilipinas nagnubo sa nagligad nga tuig. Kuna sa headlines naman, balita international, bagyong Lala nagbiling sang kahalitan sa Hawaii.
1: Disarma sa Hamas planong asuguran sang karon nga bulan.
0: Entertainment news, Ariana Grande kag Cynthia Erivo nagduet sa concert sa London.
1: Sa sports naman, Alex Yala nagtukop na ang kampanya sa Cincinnati Open matapos kag ginlutos sang world number 10 nga si Amanda Anisimova.
0: Kag sa an extra wow balita, babayi sa Brazil ginhimong Rosario ang nakuha nga gallstones sa iya abdo.

0: S17 magkitrop ang oras sa XFM. Ang oras ginadrong sa inyo sa ang Sunthone Vitamin C, alkaline base ng vitamin C. Ang Sunthone Vitamin C makabulig sa pagprotekta sa ating immune system, batok sa mga masakit. Epektibo, safe, inon, FDA approved, tagalang certified, available sa mga butika nga malapit sa inyong mga lugar. Available sa Shopee, kag sa TikTok Shop, available sa Yes to Health, to Wellness Center. Sa Ayang Building, Yellow Street, Barangay Arroyo, Iloilo City, at Wangsung Midtown Hotel. Available sa mga butika nga malapit sa inyong mga lugar. Available man mga kitropa sa Shopee, kag sa TikTok Shop, i-search ang Sunthone Vitamin C. Pangitaon ng may tatak na Yes to Health, i-add to cart, kag i-check out. Sa karon sa Italia sa mga nagapangunang balita lokal. Sa 56 ka mga kabarangayan sa syudad, sa Iloilo ang apektado sa pagbaha matapos ang pagtupa sa madamon ng ulan sa Agosto 17 sa gabi. Sunod kay Donna Magno, ang head sa Iloilo City Disaster Risk Reduction and Management Office, na record sa Hazard Sensor Network sa San Isidro, La Paz, ang 166mm ng rainfall sa in. Gamay na lang ang idugang malabot ang average monthly rainfall ng 215mm, na record man sa CDRRMO ang pinakamadamong at tubig ulan sa Mandurriao, Haro, Caglapaz. Nagkakabalaka man si Magno sa mahinay nga pagsubside sang tubig, ilabi na nga padayon ang pagtupa sang ulan. Sa 5 ang kuno sa 56 ka mga kabarangayan ang ginbaha, 11 ka mga kabarangayan ang reported ng mga evacuees sa in, 8 ang halin sa Haro, kag 3 naman sa Mandurriao.
1: Record naman, 56 ang flooded since nga nag-inulan kagabi. We have to understand nga, kung may local kita nga Hazard Sensor Network,
2: yes,
1: naka-record ang isa sa mga locations nato sa San Isidro, La Paz, naka-record siya sa 166mm nga anong rainfall. So, sa gintet, ang aton meteorologist, ang average bilang monthly rainfall kada August, given ang historical nga data, so 215mm rainfall. So sa kagabi nga ulan for almost 6 hours na sigi-sigi kag nagabuo-buo, gamay na lang ang dugang mo no para nga makalabot siya sa ano bala sa mga monthly nga rainfall nga na project based on the historical data. So 215 against 166, so amo na kadamo ang ulan. So that's why kagabi ko ma-notice niyo natamaan gid ang Saharo nga area sa Mandurriao no, ang mga barangays here sa Isidro, La Paz, kay dito gid ang ano may pinakadamo nga tubig ulan nga na record.
0: Nabatian ang kabayin sang pagpahayag ni Donna Magno, ang head sang Iloilo City Disaster Risk Reduction and Management Office.
3: Sa iban pang mga balita lokal, ginbaha ang pila ka mga lugar sa Barangay Quintinsala, Saro, bangod sa mamunog pagtupa sang ulan sang nagligan nga Agosto 16. Sa piyak nga bahin, nagapati naman si Donna Magno, ang head sang Iloilo City Disaster Risk Reduction and Management Office, nga lakip nga rason sang pagbaha sa syudad sa Iloilo ang mga development projects. Sunod sa kay Magno, nga manami man kung may mga development projects sa lugar, bangod nagkakaulogan ini nga may progress, apang kinhanglan man nga igakonsiderar kung bala makareduce sa peligro o kung maka-enhance ang pagpili kag pag-implementar sa mga proyekto. Ginpabutag man ni Magno nga sa ila sini sa city government, ginainganyo nila ang mga multi-stakeholders bangod ang hilikoton sang isa ang mahimo man makaapekto sa tanan. Nagpasalig man ini nga iga-check nila ang mga proyekto sa barangay kung ano ang nagakalanabo kag sa mga developers mismo, kung ano ang mga konsiderasyon sa ila plano kag kun nagakumply gid man sila sa mga pagsulundan.
1: Isa sa mga factors ng aton yung mga pagbaha diri, amo man ang mga developments ba na naton sa aton yung mga lugar. We have to understand nga kung may mga development projects na it's a sign nga we're developing, kung may nag-progress ang aton niya doon. But then again, ang pag-choose or pag-select natin sa mga proyekto nga na ang pag-develop, pag-implementar, ginatanaw man tani nga kung ang inibala nga programa makapamaayo or ang term na naman sir, maka-reduce ang peligro nga ginatubang natin or maka-enhance. So, amo na siya nga sa outmon mga programa sa Iloilo City Government, no? Amo na pwede nga gina-rally, pero gina-engage din ang mga multi-stakeholders because ang helikopter sang isa makaapekto sa tanan. So like yung dimension mga project, pwede na namon balikan sa kagtanawo, no?
0: Yes.
1: And we have to check with the barangay kung anong kakalatabo. And then we have to check man sa mga developers kung ano ang mga consideration nila sa ilang plano.
0: Uh-oh.
1: And to check man within the policies ng city government kung nakakomply na sila.
0: Yes.
3: Ang kabahin sa pagpayag ni Donna Maglo, ang head sa Iloilo City Disaster Risk Reduction and Management Office.
0: Na 6.1 samtang ginbahang pila ka mga lugar sa barangay o kung pila ka mga area sa barangay Quintin sa Lazaro bawal sa bamundo nga pag-ulan sa Agosto 17 sa gabi. Inihagyan ang mga naga, sa mga nagamotor kag mga manubok ng mga salakyan ang bahin sang dalan malapit sa Land Transportation Regional Office 6 bawal sa madalom nga level sang tubig. Sa pag-usisa sa XFM News Team na diskobrihan nga isa sa mga ginhalin sang o kung ginhalinan sang tubig baha among area sa Telecom Compound sa Petalsville Road malapit sa LTO 6. Ikompermar ni Quintin Salas, punong barangay Rezalyn Delmo nga magkabing nga outfall ang ila barangay sang tubig baha nga nagahalin sa barangay Takas pagkado sa NFA kag pagwa sa main highway. Ibaluan nga nahamtang ang main drainage sa creek malapit sa Nisan Iloilo sa tubag sa tabok sang LTO 6. Nagapati si Cap Delmo nga kinahanglan nga i-rehabilitate ang mga existing drainage sa ila barangay. Ilabi na ang mga drainage halin sa Save More pakadto sa Takas Haro. Agosto 18 sang kaagawin sang amat-amat ka nagsubside ang tubig baha sa Quintin Salas.
2: Ano ni siya bala sa may isin na bala?
4: Oo.
2: Dira na dapakadto ang tubig na tanan nga nagadownfall.
4: Ang creek pakadto dari sa tubang dampi sang LTO nagacross siya at patabok naman dari sa kilid na sang Altachera.
2: Ang tubig rin sa amon, pagkabalo ko, may drainage ina dito, ang downfall ina sa may creek, sa may Nisan.
4: Ah, sa Nisan area pa?
2: Yes, dira.
4: Ay, abaw!
2: Ang creek, tanan nga ka-downfall, dira.
4: Sa pagkarayo-rayo, pagali ba? Kung na mo halin dira sa may Save More, why sa may nag-cross dira, nga drainage, malapo sa Altachera?
2: Ang sa Altachira, yung halin mo nila sa sulod, halin nila sa Barabago. So may gawin may ginapropose mo na sila nga himuon inaadira ang drainage man sa sulod. Kaya kinakita mo natin nga hindi lang din sa portion. Sa Quintin Salas, halin po ang Barabago, grabe man ang tubig.
0: Nabatian si Quintin Salas, punong barangay, Rezalyn Delmo.
3: Sa ibang pang mga balita lokal, oras na aton 23 minutos na ang nakaligad sa takna ng alasay sa aga. Iningabahin ginadulong sa inyo sa Santon Vitamin C, ang alkaline-based nga vitamin C. Nakibot ang madamo nga mga residente sa Telecom Compound sa Quintin Salas, Haro, bangon sa mataas nga level sa tubig baha nga ilan na eksperyensyahan kadungan sa pagbubo sa mamunog nga ulan Agosto 17 sa gabi. Sa labing unang atiyon, nakasulod ang tubig baha sa pila ka mga pulian sa lugar. Sa pag-usisa sa XFM News Team, ginatudlo sa mga residente ang mataas nga pader kag gintukod nga developer sang subdivision sa mga lugar. Sunod sa kay Quintin Salas, punong barangay Rezalyn Delmo, ginpanagiyahan sang Chungcoville subdivision ang pader. Nabiloan nga naga tuhaw ang tubig nga nagahalin sa piyak nga bahin sang mga pader kag nagasulod sa mga pulian pagkadto sa dalan. Sa piyak nga bahin, ginpabutyag ni Cap Delmo nga nag-coordinate na sila sa developer kag nagpasalig ini nga ilabuhusan ang nagaslope nga porsyon sang duta lakip na diri ang pagfinishing sang semento si dalom sang amo nga lugar. Nagapati man ang mga residente nga posible wala sang iban pa nga magyan ng tubig nga nagahalin man sa Takas area pagkadto sa amo nga subdivision sa Quintin Salas, rason nga nagataas ini ang tubig sa laga halin sa piyak nga bahin sang pader kag nagadiritso sa mga pulian. Ginatinguan pa sa XFM News Team nga makuha ang bahin sang developer sa amo nga problema.
2: Kaya ang tubig tungod nagatawa sa pader. So, pero ang aton dira nga ang dira nga developer nagkomitar na sa aton kay Donald ligad nga sinima na pakita nagapalo-up up dira sa ila kag nag-call na to ng ila attention. So according sa ila mapatampok sila dira sa may stagnant nga area sa sulod sang Chungcoville nga ginadevelop sa Bunga subdivision. Ila ina pagkatampukan ang slope area nga kundi nag stagnant ang tubig. At the same time, din pa-check na namon sa ako nga kagawad, sa kagawad, Rami Ramos, sa kagawad, Kapitana. So, upon checking, dito nakita nga ang lower portion sa ang pader, wala ma-finishing. So, nag-commentar man sila, kagin istorya man nato mismo ang tila nga forman nga nagkagto sa barangay hall, nga ila ina pag i-finishing. So, ginahulat-lat man tayo nila nga mag-okay ang chimpo para mapatigayon man nila ang ilang nga ginkomitar sa aton nga barangay nga pag-buligan nila ang mga affected area nga ara subong sa kilid sa pader.
3: Ang kabahin sang pagpayag ni punong barangay Rizalin Delmo sang barangay Quintin Salas.
0: Sa kaangot nga balita lokal, isa sa mga posible nga rason sang pagdalumsangba sa piyaka o kung sa pila ka mga lugar o kung area sa Quintin Salas haro ang pagpatindog sang pader sang Tiongkoville subdivision sa Telecom Compound. Base sa mga residente nga nagatener sa kilid sang pader, subong pala nga ilan na eksperyensyahan naging surod sang baha ang ila puloyan. Nauna na naging kumpirmar ni Quintin Salas punong barangay Rezarin Delmo nga nagatahos ang tubig halin sa pader sang Tiongkoville subdivision bangod wala na finishing as ang semento sa ilalong sang porsyon sang pader pag may nag-slope nga porsyon yung kinahanglan pabuhusan sang duta. Posible nga wala pa, wala sa nagakaigo nga outlet subdivision nga masobra isa na katuig nga gin-develop rason nga nag-ilig ang tubig halin sa Telecom Compound pagkadto sa Petalsville Road kag magwa malapit sa opisina sang Land Transportation Office 6 kag naglulon pagkadto sa Main Highway. Apan nagapati si Cap Delmo nga hindi lang ang Tiongkoville subdivision ang rason sang pagbaha kung sa diin natudlo man sini ang barangay Balabago nga posible ginhalinan man sang tubig baha. Naibaluan nga nagtaas man ang level sang tubig baha sa mga area sang Alta Tierra Village kag Centennial Town Homes. Ginako ni Cap Delmo kinahanglan nga i-rehabilitate ang mga drainage sang ang drainage sang Quintin Salas. Bawat posible hindi na masarangan sini ang volume sang tubig ilabi na kung kaangay nga pag-ulan ang ma-experyensyahan. Plano ni Cap Delmo nga liwat mag-coordinate sa developers sang Tiongkoville agud nga mapangitaan sa solusyon ang problema. Lakip na ang follow ang pag-follow up sa city government sa pag-rehabilitate sa mga drainage sa barangay.
2: Siguro matambal nga sila lang ang post dira. Kahit subong ang tanan ng mga drainage, wala pang mga declogging mo. So that's why kami nag-request kami sa declogging sa daw ang portion sa Alta Tierra at ang telecom nakapadeclogging na kami. Nakarequest na kami sa office ni Mayor.
4: Kaya dira nag-umpisa.
2: Pero ang drain sa Tonto, Zone 3, pero hindi, kung magtanaw kita, kagab ilang tuwis na nga nagamuto ang volume sang tubig. Pero hindi, from the 1 year na nag-ongoing ang ilang construction, hindi man na mo sinakadalong ang tubig diri sa amon.
4: Why man nagbaha? Why man na binagulan parehos kapunog kagabi kap mo? Remember that you are representing the people of also of Quintin Salas kap. Among all others, among other things, the lives and properties of people of Quintin Salas will prevail. Kabuhi na nayakap mo. That's why we are trying to diagnose right now where lies the problem because we cannot give responsive solution if we cannot surgically know kung din ang problema.
2: Hindi lang ganun na siling ko ang isa ka-factor nga ang Tiongkoville nga isa sa lang siya sa ka-factor. Pero ingat all the time na sila ang isa ka-factor nga dapat ito na no. So that's why ginakon natin ang attention nila.
4: No. Nobody else could better represent the people of Quintin Salas but you in Barangay Council Cap. So amo nang gusto naton may baluan. We are not here to magpakalain ka pa. Gusto naton ini may baluan specifically di inagahalin ang problema so that the government mapalabot naton sa insa sa gobyerno. Anong pinaka-responsive nga solusyon to the problem?
2: Sir, kung ako yung magtanaw ang isa pa ka-drainage, dapat inasubong ipatigayunon ang boom sa from Takas to Sibmore. Ang sa right side na dapat din natin nga ipabuyon ang ina nga drainage.
4: Mm-hmm. So kung namo ang tubig naglapos diri sa mayor nga karsada sa Sibmore area, bangod kay may pader ang Tiongkoville.
2: Oo, sabong may pader na sila.
4: Oo. At least we know, no? Amo lang isa ka na pang problema that we want the mayor to know and we want the city government to know and the DPWH to know on what to do. Kaya basi may problema na karoon sa permit nila, the mayor can do as much as possible as punta to na da. If makasagabal kag makabutang sa langala sa kabuhi sa mga taga Quintin Salas, sina more so laban-laban ikaw ka pa mo man ang feelings nimo, di ba?
5: Yes, sir.
4: Oo, sige.
0: Nabatian ang kabaisang pagpayo ni Kitin Salas, punong barangay, Rosaline Delmo.
3: Trenta minutos na nakaligar sa Takna Lasay sa Agadugang pa nga mga balita lokal ginadulong sa inyo sang Santon Plus Coffee Mix kamay Moringa kag sa Moringa kag may soya powder drink mix. Gilayon nga gincheck sa Iloilo Provincial Risk Reduction and Management Council ang mga headwaters sa probinsya kasunod sa madamong nga pagtupas ang ulan. Sunod sa kay retired Colonel Cornelio Salinas, ang head sa Provincial Risk Reduction and Management Council, gincheck man sa mga Municipal Disaster Risk Reduction and Management Council ang sitwasyon sa mga nabukid nga bahin sang probinsya sa mga kaangay nga tiyo na good nga makuha ang persa sang pag-ulan. Wala masyado nga nagtaas ang level sang tubig sa mga kasubaan kag ang nakitan lang nga rason sa pagtaas ang level sang tubig sa iban nga kasubaan amo ang tungod sa fluvial flooding, heavy downpours ang ulan nga manubo kag kulang ang drainage system. Sa pihak kabahin, wala sang local government unit ang nag-report nga nagtaas ang level sang tubig sa mga suba kag iniman ang ila nga gina-monitor.
6: Ay, gin-check na mo na nga mga headwaters sa Kalinog, Lambunaw, Haniway, Maasin, Alimudyan, Leon. So ara na dang aganan River, Swagi, Tigom, Salog, Ulyan, Halaor. So amo na nga atong sistema katong pang Joseph nga gina-check gid nato ni na ang mga kabukiran naton, gina-check na tang NDR remote naton sa sila contact man dito sa kabukiran sa barangay using the manual rain gauge para nga makuha naton ang pwersa sang pag-ulan dito. Now for now, wala man magtaas gidang tubig sa aton katubaan. Kag usually ang makita naton tubo nga pagtaas ang tubig sa mga ano naton is caused by fluvial flooding. Ang intense heavy downpour sang ulan in particular area nga manubo na nga daan, wala egress, wala ulang ng drainage system, wala na outlets, may mga creeks, may kasapan. Amo na nga automatic magasaka gitin ang tubig.
3: Bahin sang pagpayag ni retired Colonel Cornelio Salinas ang head sang Provincial Risk Reduction and Management Council.
0: Sa kaangot nga balita lokal, wala sa may nagkalagubang infrastructure kag maagyan ang tanan nga dalanon sa probinsya sa nakay retired Colonel Cornelio Salinas ang head sa Provincial Risk Reduction and Management Council. May mga local government unit lang ang nagkanselara sang klase. Inpay ni Salinas nga wala man sa may na-record nga stranded ng mga pasahero o konsalakyan. Panugyan ni Salinas sa publiko nga maging resilient kag preparado bangon mabatigan na ang epekto sang climate change. Kinahanglan man para kay Salinas nga ang gobyerno ang magatanaw na sang long-term nga solusyon sa mga problema ang ginaatubang sang pungsod kag isa na diri amo ang pagtanom sang kahoy. Dugan ni Salinas nga ila kinahanglan ang bulig sang pumuluyo sa mga nabukid nga parte sang probinsya sa pagmonitor sa puwersa sang tubig agod nga ma-relay sa mga pumuluyo sa downstream counts.
6: May mga cancellation of classes kita ang aton mga highways pasabol gyapon, ang aton mga bridges pasabol gyapon. Wala kita sa mga stranded passengers and vehicle sa aton mga port area. So ang makita lang natin nga weather disturbance buong is enhanced southeast monsoon o kunabagat, no? Bangod sa LPA nga mamatyaga natin subong.
4: Oo. Kung sa tawo ni Guro Colonel mo kay sumugod nagpungko kadra in terms ang baha daw ay pakita kaagi is probinsya daw lala ang baha, Colonel. Linog siguro, medyo daw ginasulusunlog yaka, Colonel?
6: Yes, no?
0: Nabatian ang kabaisang pagpahayag ni retired Police Colonel Cornelio Salinas ang head sa Provincial Risk Reduction and Management Council.
3: Lasa is 34 nga aton nga oras, iningabahin ginadulong sa inyo sang Premium D3 nagkapamatay sang viruses sa aton nga lawas. Magtumar sang Premium D3 adlaw-adlaw. Nasapuan nga patay ang 12 anyos nga bata sang nahulog sa irrigation dam sa Barangay Pasig, Igbaras, Iloilo. Sa investigasyon sang pulis sang Igbaras, nagupod sa pagpanulo ang bata sa Yasiningatiyo apang nakadanlog kag nahulog siya sa irrigation dam. Lunes sa sanggabi, nahulog ang bata sa irrigation dam, tubtob nga na missing kag aga na sang Martes na sapuan, posible na lumos ang bata tungod sang mabaskog nga daludo sang tubig.
0: Sa piyaka bahin na tumbang dump truck na may karga nga bato sa City Wansig, Barangay Hinas Viejo, Pasay City, sa Agosto 18. Sino sa driver nga si alias John naglupukang goma sa truck samtang nagapaligo siya sa korbadahon nga porsyon sa dalan. Ito nga wala niya makontrol ang manibela rason nga natumba. Alin sa lambuna o pakadukuntani sa Dumaro Capiz ang truck, guling nga magdulong sang karga nga mga bato. Maswerte naman nga wala napilasan ang driver.
3: Partially gutted ang puloyan nga ginapanagyahan ni Velos Amisahon sa Raymondville, Barangay Tabuk Subaharo. Ginpaay sa utod ni Misahon nga sa kwarto sang iya nga magulang nagsugod ang kalayo. Sa nagligad nga semana, nagpa-install sang solar ang tagiya sang puloyan. Apang bangod sa rotational brownout sa nagligad nga adlaw, nagka-trouble ini. Kahapon ginpakayo sang tagiya ang solar apang hindi pa mapatud kung dirigid man nagsugod ang kalayo. Antes ang pag-ibol sang kalayo, may nabatian pa nga nagsirit duha kapanalga ng puloyan nga nasunog kaghuman ini sa concrete materials. Lasingko kahapon, lasang hapon, asang gindeklara sa Bureau of Fire Protection ng under control na ang mga sunog. Nagapadayon man ang investigasyon sa Bureau of Fire Protection sa mga insidente.
0: Samtang naghiwat sa ang Provincial Population Office sa Responsible Parenthood and Family Development Summit sa Agosto 18. Gintamuan ini sa mga social worker, municipal health officers, population officers, kag mga municipal civil registrar. Ginaistoryahan sa summit ang family development agon mangin maayo ang pamilya. Nagatag sa EMS si Atty. Ruel Von Superio, ang head sa Provincial Population Office, kag si Governor Arthur Defensor Jr. nga kina speaker. Gintalakay diri ang understanding the Family Code of the Philippines, Legal Foundation of Marriage, Strong Families, Brighter Futures, Promoting Responsible Parenthood and Healthy Family Relation, kag Building Emotionally Resilient Families. Nag-attend man sa summit si Vice Governor Lian Dibuque.
5: Gintandak natin sa probinsya sa Iloilo. Inunsya rin sa ating opisina sa Provincial Population Office agud tipunon ang miyembro sa pre-marriage orientation and counseling teams. Sino-sina ang mga social workers, ang atong municipal health officers and health workers, ang atong population officers, tag ang mga civil registrars. Importante ini sila ng mga grupo kay bangod antes ng pagahatagan sa marriage license ang isa ka manungpakasal naagi sa inyong mga tao. We conduct lectures on family development, responsible parenthood, kag kun paano maging maayo nga pamilya, hindi lang ang sa pagpundar sa isa ka marriage ang would-be couples. Mga pila ini sila sa anak. We gathered about
0: nabatian si Atty. Ruel Von Superio, ang head sa Provincial Population Office. Sa 6:38 na batian ang detalye sa mga nagapangunang balita lokal sa Ilokita sa detalye sa aton balita nasyonal. Duwang patay kag duwang pilason sa pagpaniro sa grade 7 student sa Ateneo de Zamboanga University kahapon sang aga. Nakita sa Facebook Live sang suspect samtang ginahimong krimen. Manunudlo ang una niyang ginpalupuan nga nagapungkot sa sulod sa classroom sa tubang sa mga estudyante apang wala ini naigo. Matapos naglupok sa unang classroom o kung nagpalupok sa unang classroom, nagsaylo naman ini sa piha kagliwat nga nagpaniro. Sunod kay Zamboanga City Mayor Kaimer Adan Olaso nga sunod nga gintiro sa suspect ang iya kaugalingon. Duwa ka mga pusil ang gingamit sang suspect, isa ka high powdered firearm kay isa ka Glock 9mm pistol. Ginsuspend ni Mayor Olaso ang klase sa tanan nga level sa Ateneo de Zamboanga University kasunod sang natabo.
7: Nalagyan na sila sa nasa sa naman na ito marapatulahin ng malakato. And the Lord Alcalde Kimmer, kami ni Mayor Celso Lobregat, Sir Percy Ramos, takihun ko kung ating mayroon sa buwan ng Father Elnard Arnald, ang dal Sir

0: Sado sunod sa kay Customs Commissioner Ariel Nepomuceno. Ginpayag ni Nepomuceno nga ang tikang ang ginimo kasunod sa ngamong insidente. Naibaluan nga ang grade 7 student pa lang ang suspek kag nag-eskwela man sa among eskwelahan. Sa informasyon nga nabaton, nagasakay sa kotse ang suspitsado nga nagsulod sa eskwelahan. Rason nga posible, wala makita sang gwardiya nga may dala ini nga mga armas luthang. Padayon pa ang maedit nga investigasyon sa among insidente.
1: Na 6:41, samtang ginakasubo ni Department of Education Secretary Sunny Angara ang natabong shooting incident sa Ateneo de Zamboanga University Junior High School. Ginmanduan ang DepEd sa Regional Office, ginmanduan sa Department of Education ang Regional Office 9 na mag-coordinate sa eskwelahan kay iban pang mga concerned authorities kasunod sa incident at agad sa psychosocial support ang tanan ng mga apektado sa traumatic na hitabo. Nagapanawagan si Angara sa publiko kung kalikawan ang pagpalatos ng video sa picture angot sa shooting incident.
0: At palabot man sang simpatiya si Pangulong Bongbong Marcos Jr. sa pamilya sa mga biktima sa shooting incident sa Ateneo de Zamboanga University. Nagmando si Pangulong Bongbong Marcos sa mga otoridad sang maididid pa nga investigasyon sa among insidente. Ginpaik pa sang Pangulo nga siya ang nagakooperar sa mga eskwelahan sa kagasubuman mga komunidad sa pagpabaskog pa sang safeguard sa pagprotekta sa mga estudyante kag pagpasiguro nga mapadayon ang ilang sining edukasyon nga wala sang kahadlok. Nabaluan nga nagpanginmatay man ang grade 7 nga estudyante nga suspitsado sa pagpangtiro matapos ginhimo ang among nga krimen.
1: Sa 6:42, sa piyak ng bahin consistent sa patterns ng pag-aas ng extreme rainfall na eksperyensyahan sa pila ka mga parte sa pusod sa El Nino. Matandaan nga Abril sa naghatag sa warning ang ahensya nga mas mapa-active sa El Nino ang southwest monsoon kung habagat sa mga tuig ka mga resulta sa above normal nga pag-ulan sa nagkalain-lain nga parte sa pusod. Kung ibaluan nga usual nga maobserbahan ang above normal nga pag-ulan sa western portion sa Pilipinas alin Hulyo tubtub Setyembre sa tiyon sang El Nino conditions. Ang kaangay nga pattern ang sumong naobserbahan samtang padayon ang habagat sa pag-apekto sa panahon sang Pilipinas kay nagadala sang mamunog ang pag-ulan sa Luzon kag Visayas. Dayon nga magadala sang pag-ulan sa western portion sang pusod ang habagat sumong Agosto dugang sang pag-asa. Nagawarning ang ahensya sa flash floods kag landslide nga posible matabo sa tiyon sang extreme rainfall events.
0: Sa iban pa ang mga balita, sa palibot sa pungsod sa gihapon, hindi pa makontrol ang baha sa Pilipinas. Bisan pa nga ang gobyerno ang nakagasto na sang 1.939 trillion pesos. Halin sa tung 2011, tub-tub 2025 para sa Flood Control Management Program, sunod sa kay Senador Ping Lacson. Ang among abalor ang gingasto sa dalong sang tatlo ka administrasyon. Ang mga nagasto para sa Flood Control Management Program, amo ang mga masunod. Sa tung 2011, 11.323 billion pesos. 2012, 10.816 billion pesos. 2013, 15.817 billion pesos. Sa tung 2014, 30 billion pesos. 2015, 47.849 billion pesos. 2016, 67.740 billion pesos. Sa tung 2017, 81.123 billion pesos. Sa tung 2018, 139 billion pesos. Sa tung 2019, 126 billion pesos. 2020, 116 billion pesos. Sa tung 2021, 140.462 billion pesos. 2022, 145.622 billion pesos. Sa tung 2023, 287 billion pesos. Sa 2024, 346.771 billion pesos. Ginpag ni Lacson nga kun isipon sa nakaligad nga 15 katuig, yara sa 350 million kada adlaw ang gasto sang gobyerno para sa flood control management apang tubtub sa karon, problema gihapon sang mga Pilipino ang baha.
1: Express Balita sa Aga. 6:35 sa dugang abrite national, nagapabilin nga focus.

0: ang prosecution sa impeachment trial. Bato kay Vice President Sara Duterte sa piyak sang huling-huling nga negosasyon sa tunga ni President Ferdinand Marcos Jr. kag Vice President Sara Duterte. Sunod kay House Impeachment Advisor kag Prosecution Panel Spokesperson Robert Ace Barbers nga ang ginahuring-huring ang political negotiation sa tunga ni Marcos kag Duterte ang sagwa sang mandato sang prosecution. Ipay ni Barbers ngang prosecution ang sa proseso sumong sang pagpagwa sang kamatuoran sa diin ang ila otoridad ang gikan sa constitutional process ng accountability kay hindi sa kung anuman political arrangement sagwa sa Senate Impeachment Court. Samtang nagpabutyag naman sang pagduda si Barbers sa ginaaligar ng Marcos Duterte trade of proposal kag wala niya ginahuna-huna ng posible ini ng scenario.
1: La 6:46 ang aton nga oras, dugang ang mga balita nasyonal ang ginadulong sa inyo sa St. Clair Skin Herbal Soap, nagapahamis ang kutis, nagapaputis ang kamit, magamit adlo-adlaw sa St. Clair Skin Herbal Beauty Soap. Naghingyo man sang dugang pang-extension sa medical leave abroad si Senator Loren Ligarda. Ginkonfirmar ni Senate Secretary Renato Bantog Jr. nga ginpa-extend pa ni Ligarda ang iya sininga medical leave bukod pagpakonsulta sa iya ginabatsag sa luwas ng pungsod halin Agosto 17, Tub-tub Agosto 19, paagi sa sulat nga ginpadala sa iyang talatapan. Halin sa ginanunsyar ni Ombudsman Jesus Crispin Rimulya nga nagapadayon ang preliminary investigation sa iya na kasi Batangas Representative Leandro Libiste kag kay Anay Energy Secretary Alfonso Cusi para sa kaso nga plunder kag graft, naglib na ang senadora upod ang iya sininga anak. Nabaloan nga ginakusahan ni Rimulya si Ligarda sa paggamit sa iyang presto sa pag-secure sang exclusive nga solar power franchise para sa kay Leandro Libiste nga anak nga ginaligar nga nagresulta sang multi-billion peso nga ghost electricity losses.
0: La 6:48 sa katapusan nga balita nasyonal, nagdumbo sa 9.7% ang poverty rate sa Pilipinas sa 2025 sunod sa Department of Economy, Planning and Development. Nagkakahulugan nga 8.8 million ka mga Filipinos ang nabatak sa kapigadhon. Kung ibaloan ka base sa Social Weather Station Survey sa Damlag lang, nagpakita nga 49% sa mga Filipinos ang nag-rate sa inakaugalingon nga imon sa Hunyo, ini ang 52% ka mas manubo sa na-record sa Marso. Para sa DepDev nga ang pag-improve proves ang poverty rate ang posibleng a compromise sa inflation kaya hindi lamang sa recovery sa income o unemployment. Ang inflation rate sa pungsod ay nag-slowdown sa ikatatlo kasunod-sunod nga bulan apang sa giyapon nga sa ibabos ng government's comfortable ceiling nga 2% to 4%. Nasa 6:49, mga kitropa nabatian ang detalye sa mga nagapanguna nga balita nasyonal. Balita nasyonal, ginadulong sa inyo sa Premium D3. Premium D3, himo sa version coconut oil, malunggay oil, kag vitamin D3. Nga produkto sa Yes Wealth Incorporated, magkabulig sa atong ikayong lawas, ilabi na sa pagprotekta sa atong immune system, batok sa mga bakterya kag viruses. Epektibo, safe, inon, FDA approved, and halal certified. Available in all leading drug stores nationwide.
2: International news.
0: Sa karon sa Italia sa ngatong balita international, masobra 2,000 ka mga utility customers ang nadulaan sa supply sa kuryente matapos ang pagpanalasa sa bagyong Lala sa Hawaii. Magluwas dari 100 ka mga panimalay ang nagkalagba sunod sa Hawaii Governor o pagsunod kay Hawaii Governor Josh Green. Nabudlayan ang Hawaiian Electric sa pagbalik sa kuryente bangod sa mga nagkalatong mga puno sa kahoy kag mataas nga tubig sa mga dalanon. Ginapangamay man sa state official ang mga residente nga magpabilin sa sa mga panimulay, makaligan nga gin-report ang pagkapatay sa lalaki bangon sa car-related accident.
1: 50 minutos na kaligar sa taknang lasa isa aga, posibleng nga pagkasugura na sa karong bulan ng plano nga pagdisarma sa mga Hamas bilang kabahin sa Gaza Peace Plan sunod sa kay Jared Kushner ang envoy ni US President Donald Trump. Nagamarka na ani bilang bagong attempt sa administrasyon ni Donald Trump nga iga-satisfy ang Israel matapos nga nagpangatubang si Netanyahu sa mabaskog nga re-election fight. Ginkasugtan man sa magtimbang nga kampo nga wala sang redeployment o reconstruction nga matabo sa Gaza Strip antes disarmaan ang Hamas sa Gaza. Alin sa ginapatuman ng ceasefire sa Oktubre 10, 1,265 na nga mga Palestinian ang mga napatay sa Israeli operations base sa data sa Health Ministry sa Gaza. 5 naman ang mga napatay sa Israeli Army kadungan sa Gaza operations sa amuman ng mga tinion.

0: 6:51 sa karon sa detalye sa Malita Entertainment, Ariana Grande kag Cynthia Erivo nag-duet sa concert sa London. May dugang nga detalye si katropang Bea Joy sa Baldo.
1: Sa mga fans ni Ariana Grande, ang surprise duet performance nila ni Cynthia Erivo sa concert sa London. Gindala sang pop star ang iya week co-star sa ikaduwang show sang Eternal Sunshine Tour sa London. Kaginkanta nila ang For Good ka Get Happy, Happy Days or Here Again. Sa Instagram, ginpasalamatan ni Cynthia si Ariana sa pag-imbitar sa iya sa stage. Kilala ang duha bilang si Glinda kag Alpha sa Week and Week For Good. Unang nga semana sang Agosto, unang nga gin-announce ni Ariana nga mapahuway ini pagkatapos ang iya Eternal Sunshine Tour sa London sa Setyembre 1. Para sa XFM 100.7 Radyo Patrol, Iloilo, ako si katropang Bea Joy, Subaldo XFM News.

0: Ayon sa ato naman, balita sa sports sa Alex Ayala, nagtakop na ang kampanya sa Cincinnati Open matapos ginlutos ang world number 10 nga si Amanda Anisimova. May detalye sa katropang Jansen Crisostomo.
1: Nagtakop na ang kampanya ni Filipino tennis ace Alex Ayala sa Cincinnati Open matapos ginlutos ni world number 10 Amanda Anisimova sa round of 32. Naglabot sa 3 sets sa hampang ng Ayala kung sa diin nagpangibabaw si Anisimova sa score nga 6-4, 4-6 kag 2-6. Una naging dominar ni Ayala ang opening set apang maabot sa second set. Madasig na kabawi ang American player kag nakuha ang kaygayunan agud atubangon ang reigning Wimbledon champion nga si Linda Niskova sa next round. Sunod nga magapasakop si Ayala sa US Open nga magasugod sa masunod nga semana. Para sa XFM 100.7 Radyo Patrol Iloilo, ako si Katropang John Zin Crisostomo, XFM News.
2: Balita sa Hinampang, inyong nabatian mga ketropa, ginadulong sa inyo sang Turbo Dietary Supplement for Men. Turbo Dietary Supplement for Men, himo sa maka, kagwavawaska, baskog kako na katurbo ka, 100% natural, safe and effective. Available sa mga butika nga malapit sa inyong mga lupa. Available sa Shopee, kag sa TikTok Shop, pambakal sa Yes Wealth Wellness Center, sa Ayang Building, Alo Street, Barangay Arroyo, Iloilo City, at Tubang sang Midtown Hotel.
3: Extra! Wow!
4: Bonita!

0: Okay, tropa, nabatian ang kabugusan ng pagbalita sa Express Balita Saga Miyerkules. Agosto 19, 2026. Good morning sa ating mga kitropa listeners and solid supporters, mga members sa ating fans club, din man nga parte sa kalibutan. Ngayong aga sa inyo tanan, mga kitropa. Good morning, kids, sa mga kitropa natin nga nagapamati sa atin, get tuned in sa 100.7 your frequency sa ila FM bands. Mga kitropa natin nga nagagamit sa XFM Radio Network application sa ilang mga cellphones. Good morning, mayong aga mga katropa. Good morning din sa ating mga Facebook Live viewers, sa ating Facebook pages, XFM Radio Patrol Iloilo, nag-XFM Iloilo 100.7. Sir Avi Chris Caceres, good morning. Kay Sir Reynaldo Abeto, kay Ma'am Maria Crispo, kay Sir Aloha, kay Ma'am Aloha Bueco, kay Sir Tris and White Gulay. Good morning, mayong aga again. Mayong aga man sa ibang pagid natin yung katropa ka nag-upod kay Joey Dimafeliz Jr., sa kay Donald Joy Jocadin Plete, kay Ray Mark Bruno Diaz, kay Sir Totong Boyet Brillantes. Good morning, kids, sa inyo tanan, mga katropa. Antayan ang masunod nga pagbalita sa Bullseye. Para sa XFM 100.7, Radyo Patrol, Iloilo, kami ang inyong mga tagbalita, Katropang Era Espinosa.
1: Katropang Alvin Dennis Arabang.
2: XFM News.
3: XFM. Mga katropa,

0: The Secret of Health.
1: Magandang araw at welcome sa programang The Secret of Health. Ito po ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Oy. Katuwang nyo sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sekreto kung papaano mapapanatili ang malusog na pangangatawan. Alam nyo ba na ang Santon Plus Gold ay mayroong bioactive compound na saponins? Ang saponins ang tumutulong sa ating katawan para labanan ang mga fungi, bakterya at viruses at pinapalakas ang ating immune system sa pamamagitan ng pagtulong sa paggawa ng T-cells para masiguradong protektado ang ating katawan laban sa infection at iba pang mga sakit. Ang saponins ay makatutulong din para mapababa ang rest sa pagkakaroon ng heart problems dahil nakakatulong ito na linisin ang ating mga ugat para mapanatiling maayos ang daloy ng dugo at maiwasan ang pagkakaroon ng high blood pressure, stroke at heart attack. Ang saponins na nasa Santon Plus Gold Herbal Capsule ay makatutulong din para makontrol ang ating blood sugar dahil tinutulungan nito ang insulin para magamit ang asukal sa dugo o di kaya naman ay maipalabas ito sa ating katawan para maiwasan at masolusyonan ang karamdamang diabetes. Kaya ugaliing uminom ng Santon Gold Herbal Capsule. Sabayan po ng pag-inom ng Santon Vitamin C, ang alkaline at non-acidic na vitamin C para mapanatiling malakas ang ating resistensya at para maiwasan ang heart problem, diabetes at iba pang mga karamdaman.
2: Sa panahon ngayon, high-tech ng lahat pati sakit mo to the highest level na din. Kaya dapat ang suplemento mo, TPP2Gain. Dapat, dekalibre, yung kayang labanan anumang uri ng sakit. Kaya't mag-Salvon Plus Gold ka! Salvon Plus Gold! Ngayon, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay! Salvon Plus Gold! Pinaghalong mangosteen, ampalaya, garlic, malunggay at spirulina. Kaya dito na tayo sa subok na Salvon Plus Gold!
3: Yahoo! Mabibili sa pinaka malapit na butika sa inyong lugar.
0: The Secret of Health. Naghahanap ka ba ng kape na healthy at walang bad side effects? Subukan mo na ang Santon Plus Coffee Mix, ang kape na may super antioxidant properties. Tumutulong sa pagpapalakas ng ating immune system at tumutulong din na mapangalagaan ang ating puso at ang ating kalusugan. Maliban sa mga super antioxidant na makukuha sa pag-inom ng Santon Plus Coffee Mix, mapagkukunan din ito ng mga isoflavones gaya ng

0: resulta ng pagsasaayos ng hormone level sa katawan. Nabibinipisyuhan din ito ang mga tao na may osteoporosis at pinapababa din ito ang panganib sa pagkakaroon ng mga cardiovascular diseases. Kaya kung kape na punong-puno ng health benefits ang hanap mo, mag Santon Plus Coffee Mix ka na. Nagkape ka na, naggamot ka pa.
1: Santon Plus Coffee Mix.
2: Ako si

0: Takot pa? Mabibili sa mga butika.
1: The Secret of Health.
2: Ang karamdaman ng glaucoma ay isang grupo ng mga sakit sa mata na maaring magdulot ng pagkawala ng paningin at pagkabulag sa pamagitan ng pagkasira ng nerve sa likod ng iyong mata na tinatawag na optic nerve. Para maiwasan ang mabilis na pagkasira at mga pinsala sa optic nerve o galing uminom ng Visionix Plus Soft Gel, ito ay nagtataglay ng mga nutrisyon na mahalaga sa pangangalaga ng mga nerve sa ating mga mata. Iwasan at solusyonan ang karamdaman ng glaucoma o galing uminom araw-araw ng Visionix Plus Soft Gel.
3: Pananakit at panglalabo ng mata. Nasinapayaan ang pananakit ng ulo at nasusuka? Baka glaucoma na yan. Isang problema sa mata na nagdadala ng panglalabo, pananakit, pamumula at pagkabulag.
4: Mag-Vision X Plus Herbal Capsule. Vision X Plus Herbal Capsule.
3: Ang kapsula na sadyang ginawa para sa mata. Taglay nito ang epektibong potent antioxidant tulad ng lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E na nakakatulong maiwasan ang glaucoma, cataract, vitiligo at iba pang problema sa mata. Vision X Plus Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika.
0: The Secret of Health.
2: Dahil wala na po tayong oras, ito po muli ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remy Lito Uy, nagsasabing, wealth is nothing without health. Hanggang sa susunod na talagang

0: Dadaguhan nga pa premyo ang durom sa inyo sang 2026 Gold Eagle Beer Premyo sa Tansan Promo. Kadto na sa inyo mga suki nga tindahan. Kag magbakal sang Gold Eagle Beer. Kada tansan sang 320 ml ukon Gold Eagle Beer King, may isa ka na ka raffle entry. Ibutang ang tansan sa sobre kag isulat ang inyo pangalan, edad, address, mobile number kag pangalan sang suki nga tindahan. Pagkatapos ihulog ang inyo entry sa mga drop box nga makita sa suki nga tindahan. Mag-indra para dako ang chance nga magdaog sang pa-premyo nga nagabalor tubtob 2 million pesos. May cash prize, grocery package kag mobile phone pa. Dali, ano pa ang inyong ginahulat? See posters for details. Promo period March 9, 2026 hanggang February 20, 2027 per DOH FDA CFRR permit number 0293 series of 2026. Drink responsibly.
1: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
2: Gusto mo bang palakasin ang resistensya mo? Subukan ang Premium D3 Softgel. Ang Vitamin D3 o Cholecalciferol ay tumutulong sa pag-activate ng immune cells. Ang VCO ay may lauric acid na nagiging monolaurin, kilala sa antiviral at antibacterial properties. Ang Moringa seed ay may oleic acid at antioxidants na sumusuporta sa immunity. Isang softgel, triple protection para sa inyong kalusugan. Premium D3 Softgel.
3: Ready to see fresh talents take the stage? BT Idol features dance talents and digital creators. Watch them live on TikTok. Search for BT Idol and catch their daily live streams from 8 a.m. till midnight. Follow BT Idol now to stay updated on happiness. Ready to see fresh talents take the stage? BT Idol features dance talents and digital creators. Watch them live on TikTok. Search for BT Idol and catch their daily live streams from 8 a.m. till midnight. Follow BT Idol now to stay updated on happiness.
4: Playtime Entertainment. Born for happiness.
5: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
6: Mabibili sa mga butika.
7: Kapoy ilis-ilis ang habon nga makapakinis ang imo kutis? Luyag mo bala better skin soap nga hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kay may ara ini sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika. We'll be right back.

0: alis na ko.
1: FM.
2: Patroma mo.
0: Exciting.
1: Santon Gold. Live. Testimony.
3: Juanita Badaho. Sarakit ang katawan. Mm-hmm. Laging namamaga ang binti ko. Subukan ko. Santon Plus Gold. Eliminate na yung headache ko. Body pain. Sarin yung pamamaga ng binti.
1: Mabibili sa inyong mga sobing butika. Santon Gold. Coffee Mix.
4: Ako si Ronald sa Barangay Granada. Isa ka sport enthusiast. May bago ko ng discovery nga pang malakasan nga kape. Santon Gold Coffee Mix. Sakto ang tamis. Sakto gate ang isog. Kaghimo sa gintingob na prutas. Kagtanong nga mataas sa antioxidant plus. Mycologen. Kagglutathione pa. Santon Gold Coffee Mix. Ang super nga kape.
1: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangosteen, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lalakas. At gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika. Ang kape ko, Santon Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa santon, soya at malunggay. Sarap araw-arawin. Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
5: Vision Next! Marami na ang natulungan!
6: Mag-iisang buwan na, masyadong maraming liwanag ang aking nakikita. Kapag nasa kalsada at kapag nasa traffic, sabi ni Kuya, sign daw yun lang may astigmatism ako. Kaya sinubukan kong uminom ng Vision Next Plus Capsule. Napansin ko, after 3 weeks, ang maganda na ang paningin ko. Nawala na yung mga anino ng liwanag kapag gabi. Aileen nga pala, 27 years old, from
5: Vision Next! Epektibo! Subukan mo rin! Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
1: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
7: Habang nagkaka-age tayo ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman, alert na alert palagi. Try nyo rin.
1: Premium D3. Ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
8: Ready to see fresh talents take the stage? BET Idol features dance talents and digital creators. Watch them live on TikTok. Search for BET Idol and catch their daily live streams from 8 a.m. till midnight. Follow BET Idol now to stay updated on happiness. Ready to see fresh talents take the stage? BET Idol features dance talents and digital creators. Watch them live on TikTok. Search for BET Idol and catch their daily live streams from 8 a.m. till midnight. Follow BET Idol now to stay updated on happiness.
9: Playtime Entertainment. Born for happiness.
10: Pare. Pare. Oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting gembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.

0: SRX FM.
1: Sang una, wala kumayo may nabalaan.
0: Hood, mamati ka sa XFM.
1: Sang namati ko sa XFM, nabalaan ko ang meaning sang social distancing. Ari ka di, pero ang nobyo mo, ara sa iban.
2: XFM.
3: Exciting!
4: We're proud to celebrate Team Playtime, the Games of the Future 2026 Dota 2 Champions. Search PT Sports on Facebook, follow our page, watch our live streams, and stay tuned for more exciting teams coming soon.
5: Playtime Entertainment. Born for happiness.
4: We're proud to celebrate Team Playtime, the Games of the Future 2026 Dota 2 Champions. Search PT Sports on Facebook, follow our page, watch our live streams, and stay tuned for more exciting teams coming soon.
5: Playtime Entertainment. Born for happiness.
6: Playtime Entertainment. Born for happiness.
7: Santon Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetables at Queen of All Fruits na Moringa Olivera at Mangosteen, isang powerful combination ng putas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Santon Plus Herbal Capsule na katutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
8: Xanthone at Vitamin D3. Pinag-isa na sa Premium D3 Coffee Mix.
9: Premium D3 Coffee Mix.
8: Sinatibay ang immune system at pinapalakas ang ating resistensya. Magkape ka na, may Xanthone at Vitamin D3 ka pa.
10: Bili na!
8: Premium D3 Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
11: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag Xanthone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Xanthone Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Mag Xanthone Gold Herbal Tea.
12: Mabibili sa mga butika.
13: Wow! Guwapa ni Guro ay. Nami kutis, ha, miss? miss?
14: Ha?
13: Oh, ma? Ikaw na?
14: Oo. Guwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
13: Clear Skin Herbal Soap?
14: Oo. Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ng skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
13: Hala, tingala ko naghuben ka.
14: Ay, oo eh. Ako pa ya. Kabalo kayo na yung Clear Skin Herbal Soap. Damo maninisang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
13: Ma, baklan mo mang kusina ha?
14: Oo, abaklan ta ka. Pero dali lang gitbala. Di yung tagli mabayad sa tusyon mo.
13: Oh, galit. Diriyo.
14: Ay, dali lang.
15: Sakit ng katawan? Mag Xanthone Plus Herbal Oil.
16: Sige, Relvan Boy na ako akong driver. Narinig ko sa radio na ang Xanthone Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
15: Xanthone Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan. Xanthone Plus Herbal Oil.
17: Pag nurse ka, mahirap talaga. Pag pati ikaw, may sakit. Kaya ako, I take Xanthone Vitamin C para laging healthy. So far, hindi ako nagkasakit this year. Thank God, thanks to Xanthone Vitamin C. Si Xanthone.
18: Xanthone Vitamin C, ang alkaline ng vitamin C.
19: Sister Pain.
20: Ako gali si Arjo. Isa ako kapanday. Apiktado kay sa hangakon panarabaho. Bangod sa akon nga tritis. Kahit sakit, hindi akon mga kasukasuan. Mayo lang, mayara na Sister Pain. Kasig lang madula, daso na sakit. Tuloy ang hanap buhay.
19: Sister Pain. Ang galang pain. Fast and safe. Sister Pain.
21: Symptoms persist. Consult your doctor.
19: Sa mga butika.

0: Sedang ya, tengah puasa.
1: Cool FM.
2: Exciting!
3: Gusto mo bang magkaroon ng mas healthy na balat? Ang antioxidants mula sa malunggay at mangosteen sa Santon Gold Herbal Capsule ay tumutulong sa skin protection mula sa oxidative stress. Glow from within with Santon Gold Herbal Capsule.
1: Santon Gold Coffee Mix.
4: Ako si Ansang Soma, isa ka estudyante. Kada gabi upod ko sa pagpulaw, kagpagtuon ang Santon Gold Coffee Mix. Kapa-active, kagpa-sharp sang mind. Kag-may collagen, kag-glutathione.
1: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas. Gaganda ka pa.
5: Ako si Ayn. Ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Lagi maskit ang ulo, balakang. Mabilis din akong mapagod. I try to keep healthy with a proper diet, exercise, at Santon Plus Gold Coffee Mix araw-araw.
3: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
6: Ayos ka lang ba? Mag-check nga tayo. Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. Visionix Plus? Check! Ang Visionix Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet, plus regular exercise, plus Visionix Plus. Ayos yan!
7: Mahalagang paalala, ang Visionix Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Healthy ba na pagbabawas ng timbang ang gusto mo? Yung sumisexy ka na, nagiging healthy ka pa. Mag-Premium D3 na! Ito ay nagtataglay ng medium-chain triglycerides na pumipigil sa iyong hunger hormones. At sa kabilang banda, ay pinapataas nito ang level ng mga hormones na nagpaparamdam sa iyo na ikaw ay busog na. Ito rin ay mayaman sa ketones na ginagamit ng iyong katawan kahalili ng glucose bilang mapagkukunan ng enerhiya. Be sexy in a healthy way. Take Premium D3 every day.
1: Para bumalik ang pagsik ng pagkalalaki, magkulurod ay Dietary Food Supplement Full Men. May taglay ng maka, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo Dietary Supplement Full Men. Para sa mga lalaking tigasin.
2: Santon Plus Herbal Soap.
8: Ako si Aida Cordero, taga Butiki. Itong balas sa akong panit at sa bunyahan ko. Narawa, tatlo ako na gamit kang Santon Plus Herbal Soap. Tura ang
2: Santon Plus Herbal Soap.
1: Namigi.
2: Santon Plus Herbal Soap.
9: Kung mamati ka sa XFM.
10: Sang una, abi ko kung ginaabot ang nobya ko, may regla.
9: Kung mamati ka sa XFM.
10: Sang namati ko sa XFM, nabalaan ko na kung ginaabot sa wala kwarta.
1: XFM.
2: Patroba mo.
11: Exciting.
12: Mga katropa, exciting dito! XFM, katropa mo!

0: Oras XFM 100.7 Iloilo, alas 7:29. Bullseye. Mayong aga sa inyo tanan, mga suki naton nga matag palamati diri sa XFM 100.7 Iloilo, nagapalayag na ang palatuntunan Bullseye. Miyerkules na sa ato sa ringa pagparagad. Today, lantawan yung kalendaryo ninyo, Agosto 19 na. Sa ato sa ringa pagparagad, 12 na lang kadlaw nabili, no? Except today, 12. Unse including today, nabilin kag Agosto na. Matapos ng Agosto gali. And ari na kita dugay-dugay sa bulan sa Setyembre. Well, sa ato sa ringa pagparagad, nagapakadto kita sa critical sininga mga binulan. Even though critical ang Agosto, kay sulod sang pinsar tapigado nga bulan, pero ang critical sa aton among September to December. Why? Ang September to December, dari nagatuhaw ang bagyo nga masami sini nga nagacross sa isla sang Pilipinas. Amo ni nga bulan pagkadto sa December nga ang bagyo nag-originate diri sa may Southern Philippines kag sa misini nag-cross sa Mindanao, sa Luzon, or if not, diri sa aton sa Visayas. So preparahan ta ina, ladies and gentlemen, kaya nga, way pa gani kita bagyo, wala pa kita iya maapiktuhan sang storm signal diri sa Pilipinas, diri sa Iloilo, diri sa Panay, diri sa Region 6, pero sus grabe ng panag-atakabaha, no? Good morning, gid kag welcome sa mga suki naton sa ninyo mga tagpalamati sa kutob sa malabutan sa ato sa ninyo pagwaragwag. Ama nag-monitor sa ila sa ninyo mga radio sets, nag-monitor sa ato sa ninyo live streaming, wherever you are, good morning from Iloilo City, Philippines. Ini ang 100.7 XFM, Radio Patrol Iloilo, kaginilang palatuntunan, Bullseye. Sa gihapon upod sa inyo sa ninyo katrupa, katrupang Josil Banias. Para sa inyo sa ninyo mareaksyon, informasyon, nga gusto iparabot dari sa XFM, pwede nyo makomment sa ato sa ninyo live Facebook streaming sa XFM Radio Patrol Iloilo Facebook page, or hindi gani i-PM sa ato sa ninyo Facebook page, or i-text sa ato sa ninyo text hotline 0950975-6970. Sa una sa ninyo imbukada, ladies and gentlemen, sitwasyon sa aton panahon, nagagoom-goom, pero nakita tang itsura sang adlaw aga pa, pero nagadulo mga ato sa ninyo palibot. We'll be checking pag-asa kung ano ang weather forecast naton for today and most likely by tomorrow. Kung maulanon ba lang ato sa ninyo simana, ato sa ninyo Miyerkules, maulanon ba lang Huwebes, Buwas, ara karon sa ato sa ninyo linya ang pag-asa Iloilo.
1: XFM Weather Update. Weather Update.
0: Latest weather update upod sa matinon si Engineer Charlie Depras ang pag-asa Iloilo. Engineer Charlie, si Katropang Joe Salbanya sa XFM Iloilo, good morning.
2: Yes sir, mayong aga, may agad karang natin pala matis ang XFM. Yari pa na kauling physical second validity number 3 sa rin ito. Agosto 19, 2016. Resulta ko sa agad, dinisipa ka ng center sa tropical depression na sinening, gila bulubat sa dati sa tarang niya, gila sa pipo. Yara sa 16 sa labatro na silangan sa itay at labanis. May gila sa gunyangin, magalagot sa 5.5 km per hora, malapit sa sentro. May pagdadlos naman magalabot sa 30 km per hora. Mag-aulad naman hindi pa amin na nakatandaan sa 15 km per hora. Sa atwes, mungo naman nagapit ko sa bayan sa Mizor, Gagal, Vizcaya. Samtang meron naman kita din ang monitor ng tropical cyclone sa Guatapar at ang tropical depression na sa 670 km west ng Kalayang Gibayan. May kinasulun niya hangin magalabot sa 14 km per hora manatid sa sentro. May pagdadlos naman magalabot at 5.5 km per hora. Mag-uulan naman hindi pa nakatandaan sa 20 km per hora. Samtang sa naman isang tropical depression sa Guasang Par, uli nyo si Katal niya nasa 3 mila na 20 km na sitangan na minalusitangan sa Mindanao. May kinasubol niya hangin, nagalabot sa 25 km per hora mga sa sentro. May pagmanus man magalabot sa 10 km per hora. Ang mga sa karon, nakatungdan sa mainit. Samtang rin sa ito sa may Western Visaya, labi ng bahay sa Aklan, Kagantite, magkapangitabang magalang mga kalangitan. May sakit yung mga pagulan sa pagkakarantong sila sa Southwest Monsoon. Tapi yun naman sa Western Visayas, para yun lang maka-experience sa makikita magalawang sa magalawang niya karangitan. Magkakonsent sa mga isolated sa mga pagulan, pagkailan sa nanggo, sila sa mga kalahin sa resorts. Makasarangan sa tubo basto sa hangin, pagkali sa mga tatungdan, magalala sa makasarangan, sa tubo basto sa pagbalik sa madagatan. Ang talsatong temperatura, nasa 24 pagkakaroon ng 27 grado. Adlaw, nag-aabot na kalpunto ko rin tayo sa aga, magatunod, alas 8-7 karoon sa hapon. Kaya mo rin pinakalingan ang kapunta na hon, ikan rin sa ilo-ilo pag-asa.
0: Injured Charlie, mga sa San Okita, maka-experience sa sinis sa maulanon niya panahon?
2: Yes, possible this week, sir. Expect ako sa Yahapon, ano? Mga maulanon na ito ang atin po, pangod sa mga premiering sa Yahapon, yung abagat na nag-apit ko dali sa may wasan.
0: Okay, we do understand may ara nagapasulod naman sining tropical depression na outside of PAR. Pero kung tanawon tang iya sining direksyon bala, pasulod dari sa Philippine Area of Responsibility, mapiktuhan kita dari or posible nga makasulod dari sa Pilipinas or makalandfall in any part of the Philippines?
2: Yes, una nga ito, isa ka tropical depression na sir, nawa saan maigat sa kalayan Cagayan. Ang hindi nga tropical depression, manuguan saan sa magsunod sa may Philippine Area of Responsibility. Ang iya sining nga tarangin sa pagkasundon pag westward in yan, pag pasigur in yung magalandfall sa lain sa mainland China. Ay ito naman ka tropical depression na sa 3,090 km east of northeastern Mindanao. Masyado pa inika na yun ito pag nakupang iyang uncertainty ang sa sining tropical depression. Kaya kung tinas mo ito rin kita sa Japan, ano, kung magandulog din sa far or hindi by next week.
0: Okay. So, malayo pa pero konta na wontang origin niya sinis ang ari diri sa Mindanao area nga tropical depression. Posible ay han nga maka landfall sa Philippines kon iya sininga sundon ang iya sininga track right now, Engineer Charlie.
2: As of now, sir, tako pa yung uncertainty, ano? Possible ini mag-sunod sa PAR or possible na ini nga mag-recall ang hindi na tropical depression. Sa Gihapon ano, kung magsunod ini o kung hindi man magsunod sa PAR, sa Gihapon, baka i-answer ba in-next week sa mga aton niya sa press mo to kung habagat ato, sir.
0: Okay. Apektado kita dari sa ilo sa ginatawag tanga thunderstorm. Doga naganubo ang ato sa ginakadlokan na Engineer Charlie sa nagligad signal number 3 lang ginakadlokan ta. Subong pati ng thunderstorm nakadlokan kita kay damo ang ginabaha bisan sa thunderstorm lang. May ari kita dari sa ilo-ilo, covered ang ilo-ilo sina nga dapat kita magpreparar, Engineer Charlie.
2: Yes, sir. As of now, mayroon kita thunderstorm advisory. Ang bayan sa mga Iligilo and then ang central portion sa Iligilo then sa other portion sa Iligilo may mga thunderstorm
0: oh. If we speak about thunderstorm this could bring possibly mamunog na ulan man no? May pagpangilat kay mabaskog hangin in General Charlie?
2: Yes, tama sir ang answer sa thunderstorms ito na ang mamunog na ulan, mabaskog na hangin. And then may mga pagpanginat na nag-weather.
0: Okay. Ang mga pag-ulan subong, ining volumes ang ulan nga ginabubo dari sa aton, can we consider that as daw ka-extraordinary, Engineer Charlie?
2: Yes, mas po ang mga pag-ulan experience natin sa karon, ano? Dugang pa, dominante sa karon ang, ano, no? Ang ating southwest monsoon, kag madamo sa tropical depression, nga nag-form sa may ato ng Pasilipusan ako din sa Kusok ay sunod sa Philippine Area of Responsibility. At ang muna ang rason kung nag-trigger pa ang habagat natin ano, kung ako sa Southwest Muson sa nag-trigger sa mga intense sa mga pagulat.
0: So that would mean there's a big possibility nga sa sitwasyon karon in your Charlie sige napakita sining characteristics ang panahon ta madamo pa nga bagyo kita nga posible may experience under sa Pilipinas and worst magsulod diri most likely sa Philippine Area of Responsibility.
2: Yes, tama sir, no, wala natin po ang possibility na madamo sa bagyo ang magsulod sa Philippine Area of Responsibility kag maaasad na dala sir.
0: Okay. With that, Engineer Charlie, salamat gid ka. Good morning sa inyo dere sa pag-asa Iloilo.
2: Welcome sir, maayong adlaw sa lahat.
1: SFM Weather Update. Weather Update.
0: There you are, latest weather update. Talinya sa pag-asa Iloilo. May duha tanan ka mga weather disturbances isa to to sa Luzon daw, and man to chance pa makalandfall, pero may naga purma karon nga bagyo or hindi gani bagyo nagid gani outside of PAR. Amo nang problema kon sagwa sang PAR ara pala sa kadagatan bagyo na, kay ang possibility sini nga magbaskog samtang nagapalapit diri sa aton sa landmass sa Pilipinas. Kabay pa nga hindi lang ini makalandfall, kay could you imagine that Luzon, Visayas, Mindanao, bangon lang sang thunderstorm sa nagligad. Why kita storm signal mo? Grabing pagbaha diri lang for example sa aton sa siyudad sa Iloilo. Diri lang for example sa aton sa Western Visayas. Pila balangin baha diri? Pila ka mga lugar bala diri sa aton sa Iloilo province, city and the whole of Western Visayas ang ginbaha bangod sang thunderstorm, bangod lang sang ginatawag dato sa ninyo hangin habagat. Bullseye. It's already 7:40 in the morning sa ato sa ninyo pagparagad. Isa lang sang daw masiling naton sa ninyo katrupang genre, ladies and gentlemen, nga daw kapinasahi. Bangod man kay darisubong sa aton sa Iloilo, nagagumguom, nagaulan-ulan, nagadulom ang galom. Pero dito iya sa Uma, sa probinsya, nga mas kinahanglan sa tao dito para sa ila sining pananom nga aya masingkal ang init haw. Ha? As of yesterday, dari sa aton sa siyudad, ginaulan. Dito iya sa Central Iloilo, may feedback kita.

pagkatapos may possibility abing magsulod, pwede ina, sa PARHA, may ara kita daya agency, that's PAGASA. Pero in terms, ladies and gentlemen, sa mga consequential effects siya sini, kitiway kita bagyo, thunderstorm lang buta marundala sa maulanon sini nga panahon because of habagat, could you imagine that kung daw ano kabudlay ang pagsinalayota, sangin igo kita sa mamunog na ulan for less than 6 hours, pila ka barangay diri sudad ang ginbahaan or ginbaha? Pila bala ka lugar sa Biloga, Pilipinas ang ginbaha? That's why it's always a question sa isa kag isa sa aton, what happens? Anong nagkahinabo? We have so many projects to mitigate the problem sa pagbaha. Why is it nga grabe gihapon ang pagbaha? Bullseye! Diba daw, hindi mo maintindihan, no? We already put hundreds of billions or if not trillion pesos to the flood control projects to no avail. Why tama batyagan ang epekto niya eh? Nabatyagan talang epekto sa improvements ang pangabuhi sa mga nasuspitsuhan na gapangawat. Nabatyagan talang epekto sa generosity sa mga ginasuspitsuhan niya nagapangawat sa gobyerno. Kaya nga, ti ginabalik Manila ko no abis tao panagtag bulig, di ba? Hatag pangapi, hatag dara kon pamplete nyo lang, pambakal soft drinks, pambakal kape, pambakal Santon Plus Gold Capsule, pambakal premium D3 soft gel capsule, di ba? Pambakal Santon vitamin C. Pero in terms, ladies and gentlemen, of the direct effect of the programs and projects implemented, ahay, anong hambal sa mga taxi patrollers ta? Ang grupo ni Mr. Dilapos, bala? Oh, di ba? Ang mga taxi patrollers ta, naglala ang sitwasyon kay nga damo pasahero sa nagligad sininga adlaw, that was Monday, pero tianhon mo na, alam mo ubugon na karoon ng tagahita ng tubig, nga masudlan ang mga taxi units. Dako nga problema, ladies and gentlemen. So, diin ang epekto, kaganong epekto sa mga ginatawag dato sa ni flood control projects allows. So, isa ni sa mga bagay, ladies and gentlemen, nga nagakinanglan kita sang complete sini nga panibag-o bala, nga pagtuon pareho sa aton every LGU. Ang ginatawag dato sa ni nga urban development. Anong himuon ta antes naton ipahamtang kag panugutan nga mag-put up sa isa ka proyekto, labi na gid mga infrastructure projects, subdivisions, mga dalagkuan sini nga mga infra projects. Ano dapat ang ato sini nga himuon given the area? Dano kataas ang inyo elevation nga plano ibutang da? Pagkatapos if in case abi nga magulan, diin makadto ang inyo sini nga tubig, ha? Nga well, pinunggan ta kay tigid butangan ta project. Diba? Katulad sina, ladies and gentlemen, it's high time. That is our observation. We don't know if it merits attention sa ato sa mga local government officials and also of the Department of Public Works and Highways. We rely kuntani on the DPWH to do a recommendation to the LGUs, sa kada LGUs, to para mapatabo-tabo sa plano sa LGUs. This is an opinion and recommendations from the experts because they are all, most of them, engineers, mga architects. And they compare na sa mga local government unit proposed projects. Ano ba lang inyong proposed projects? Pungkuan, hambalan, planuhan, if may adverse effects. Diba? Pareho sang ina-construct de karon nga mga subdivision sa ato sa syudad that really nag-apekto sa aton bangod kay ginkudalan, wala pa ginkanalan. Ang duha di ka subdivision yung gintumod sa Kintinsalas, nga mo ni isa sa mga ginareklamo nga kosang flash flood diri iya sa downstream, pagkadto diri iya sa MacArthur Drive, amoning long stretch of highway sa Tabok Suba. Pagkadto ka dito sa Balabago, agi ka sa mga subdivisions, katulad sa Alta Tierra, lapos diri sa Balabago, Alta Tierra, pagkatapos Country Homes, pakadto ka diri sa Centennial Village. Nga for the first time, suno sa mga residente, that was the first time nga binaha sila diri sa Centennial Village. Diba? So, mga bagay-bagay ini, that the

0: local government units, just like the city of Iloilo, the DPWH, and our urban planners should take a look. Dapat ini ni pagpabayan eh. Kay we have already experienced, maybe not the worst case scenario sa nagligad sini nga Monday, pero dapat ini nga i-review. Ano bala ang plano para ma mitigate ang pagbaha downstream? Dari halin sa ano de gani? Chungko Village, Chungke Village. Ah, mailang may mahimo nga Chungke ba? Bullseye! Kintindi ka mo sa terminoloy nga Chungke. Magambal nga mag-score ka bala marijuana siya may Chungke ka da? Bullseye! Bullseye! Ini nga mga bagay needs review sa nato sa mga urban planners dari sa syudad. Just like that of the city engineer's office, just like that of the leadership of Mayor Trenyas. Tanhon mo na Mayor Trenyas, sabi kay ginbutangan man kita dari sang flood control project, ambot din na to ah. Kung sa mga beauty products, pa yung sakto lang nagkapol sa agis ang punggod. You see, we have billions, multi-billions of flood control projects. You know, ang allocated dari para iya sa mga congressmen and women ta. Dari lang sa syudad, we have two congress representatives. Congressman Joang and Congresswoman Jamjam Barunda. Ambot kundi inila binutang ang ila sering mga projects. Nga why naton mabatsagan? Ha? Kay ginpalhit, dari ginpalhit dito. Do parehas bala sang foundation? Nga kundin ganito may pikas. Kay balo kamo ko na nung pikas aguya. Inang madalom bala nga agis ang punggod. Kag kundin to gani may blackheads dito lang tabunan. Ha? Ti pagpanghamoy mo, gwa gyapon pikas mo, gwa gyapon ang imo sini nga blackheads, de ba? So ang importante sini kon may pikas, anong makapahamis ang guya mo? Ti syempre, ha? Santon na plus herbal soap, hindi gani clear skin beauty soap. Inom kamo dayon santon na gold coffee mix kay may collagen kag glutathione. Ti kon tani is a tawag dato sa ni holistic approach. Mambal sini nga kon derita ibutang ini isang utod manang tingbon ta lang abi sa kalugar. Just like what had happened to the floodway, to the flood control projects. Puno man ina sang kontrobersiya, maybe puno sang anomalia, but we can feel the result. We can feel the effect. It really reduces sang pagbaha sa mga usually ginabaha nga mga lugar. Diba? Na-reduce. Could you imagine that kung why kita floodway, gintunan mo, pagkatapos ginistudyuhan, before sinigin implementar, it's a product of what we call as critical thinking. Thanks to former Senator Franklin Drilon for that. Again, puno man sang kontrobersiya, puno man sang perceived corruptions, ama na kinabo nga constructions, and up to now, pati mga developments, pero we can feel really the result. Ama na hambal nila nga, kon, sa pangabuhi pa, ti sagi ka man ang kuno kapamana, katropang ira, sagi ka man ang kapangasawa, pagkatapos, maantos ka naman lang, amo nang hambal sa iban, malaund lang taken. Timamana ka man lang ka mga sawa kag magantos. Ha? Pantuson mo pa sawa mo kon lalaki, pa pantuson mo pa bana mo kon babae ka, pantuson mo pa kabataan mo, laon ka do lang. Ang mga bululoy yawon bala sa mga sawa kon kaysa sa mga bana bla. Selingya ba Diyos ko, selingya ni ka gani ka bakal ka pante ko pagkatapos selingya halaka ka tangwais na kasang lapad. Sakto man ka trupan dyan, Ray? Isa mo ka lapad ya, isa ka panti na na mo. Pila bili sa lapad, subong o cinta? Oh, bakal ka sang panti kung kasang baratuhon, duha na ka panid na? Bullseye! Bisan pangati kada soksok mo ko no, bitas ang iya sininga garteri ah. Bullseye! Pero at least nakabakal ka, nga mapuslan sa sagi mo lang tod katang way kuske amo nang kalimbawa niya ladies and gentlemen, so that's why sa katulad subong ama nagliligad to sukton ta lang ang may mga sulukton kita ha tidiin na to managapabugal sa una nga damo sila project kagin dapat diri sa siyudad sa probinsya sang Iloilo. Have we mitigated the problem? Ang epekto yo sini allows in search any ladies and gentlemen, halalang kabukbuk kakwarta sa basurahan. waay nagakadto sa mga mapuslan. Kaya nga, palhit diri, palhit dito, ang bansag sinasang lolo namon rawit mo. Ha? Oo ha, lolo namon na. Lolo, pakaisa ko, lolo man tawag ko eh. Rawit. Oh, good morning nanda sa kay ng Nita kag sa pamilya Hilyamotso sa Balabag, Santa Barbara. Tatawaron lang ko kakalag ni Lolo Rawit to pero ha, doon mo ng kalimbawa sang project naton subong ginarawit ta bala. Parios man bala sang natawag daton sa ni Maminta ka bala. Pintahan mo na lang ikatropang Jan Ray, ha? Kambangon mo pa palhit diri palhit dito. Wow. Ha? Kung magamon nga plastada, ladies and gentlemen, kag magsige ning mentalidad sa nga to sa mga implementers sa nga to sa nga project, laban-laban, ah, marawit gid pangabuhi ta. 7:52 in the morning sa to sa nga pagparagad sa palatuntunan Bullseye. Sa mga nagpadala sila sa mga mensahe, good morning anay kay Ma'am Lucille Capio. How are you, ma'am, dira sa Hong Kong? And ang mga OFW sa Hong Kong, kamusta ka mo? Sa kay Tristan Wayat Gulay, good morning. Kag kay Ma'am Idna Puray, thank you for listening, ma'am. And also sa kay Mr. Jigo Puray, ha? Good morning gid. Sa kay Darren Luke Morales, Mads, kamusta na? Sa good morning, sir, paki-greet happy 9th birthday kay Barbie Angel Takaisan. Happy birthday gid kay Barbie, ha? 9 years old. Mag 9 years old, grade 4. Study hard niya lang ga, proud gid si mama kag papa sa imo. Thanks, stay safe lang kita tanan sir. Kalain gid sang chimpo subong, amo gani mo, ha? Okay lang ang chimpo mas maglain. Hindi lang maglain pagid batasan sa mga leader tas gobyerno. Ang mga tao tas gobyerno blakay kon maglain batasan nila. Ah, amo nang hambal nga kabudla gid ya pabalikon kon maglain batasan nila. Batasan na naiya mo, di ba? It's already 7:53 sa ato sila nga pagparagad. You're still listening. There is a XFM 100.7 Iloilo sa palatuntunan Bullseye. Sa kay Sherwin Marcuwi, again, good morning kay William Dakinan. Sa kay Katropa Rodolfo Dilapos Jr. kag sa mga taxi patrollers, tada, good morning, gid. Yeah, grabe na discovering may budget ang mga NPA. Ha? Oo, ang hambal ni Senator Robin Padilla, mga 5 bilyones ang budget sang NPA yearly. Yudika kakya 5 billion just to fight the government. I don't know kung di naghalin. Ha? Pero tilaban-laban may mga supporters man na sila. Paris mula sang Hamas. Dito iya sa Israel. Din sila gakuha pundo. Believed to be sa Iran. Ang mga Houthis dito ya sa Yemen. Din sila gakuha sang ila sini nga budget. Believed to be sa Iran. Katulad sa mga Hezbollah sa Lebanon. Din sila gakuha budget. Believed to be sa Iran. You see? There is aton ang NPA. Din sila gakuha sa budget. I don't know. Balanta kung din gahalin budget sang Hamas, sang Hezbollah, sang Houthis. Mga rebuilding ini dito sa Middle East. Pero tayong rebuilding dari sa Pilipinas, sino gasagod sa ila? Ari lang ay. Sa una, paning mga churiya. And ini mga biya nagakainabo sa una, we don't know subong. Din ga bakal sa una, sang bala ang NPA how? Oh, sa una, ginahakot pa na sang jeep halin dari sa may... Dito? Oh, sa tabok na sang Gimaras, bla? Ginahakot sa jeep kagidulong dira sa ungka. Tapos ginahakot pa kadto sa likod kuno sang ano? Dira sa likod bala sang ano gani na da ang ano ah? Dako sining sa BGMP dang pidabla. Pataka saro na no. Tinaya mga istorya nga nakalabot sa aton. Tikon pati hanta na pareho sa istorya sa Hamas, sa Houthis kag Hezbollah. Tinin galing na bibala sa NPA. Nga may ila sila yung paktoryahan sa balahaw. Oh, wala. Gabakala na sila. Hindi ka niga pang agaw. Hindi yung galing kwarta nila kung ginabakal nila na. Oo. Ginhatag sang US, ginhatag sang Russia, ginhatag sang China. O kon base kon ara man lang sa gobyerno. Ari man lang dari sa aton. You see, ladies and gentlemen, ha? Kung ano ka, komplikado problema. Pero dari lang kita, yes, baha. Ah. Mm. Kaysa baha, may solusyon dira dapat. Pwede na ton mamitigate. Again, we cannot say nga ma-totally control and eradicate ta. Pwede na ton mamitigate. Ina, mga abyan, kung hindi ha, bangag kagwasag ang plano. Pero kung bangag kagwasag ang plano, tiway, debla, ang implementation, tiyan mo nang hambali na kung bangag kagwasag ang plano, bangag kagwasag ang proyekto, sino nagplano? Basi bangag magkagwasag.
1: Bullseye.
0: It's already 7:56. Sa ato sa ringa pagparagad sa palatuntunan Bullseye. Ha? Sa iban pagin sa ringa mga balita kag informasyon. Ato ninga pagataga na nay atensyon. Duhang patay, duhang pilason dito sa Ateneo de Zamboanga University. May shooting incident kahapon. We don't know kung ano ang iya sining no katropang genre, ladies and gentlemen. Ano ang iya sining nag-influence bala sa iya? It's because of online games. May mga katulad sinang games. Sa gina-video, ya pagpang-pantiro, ya gamit pusil ko no ni tatay niya. Happens to be si tatay niya is in government service. Katulad bala ina sa Call of Duty, COD. Amo nang pinaka-popular nga ginampang subong, di ba? Ang PUBG, ha? Ang PUBG actually, mga ano lang na ya, tawag dato sa ni mga karakter-karakter, di ba? Tawag dato sa ni mga karakter heroes, pero miniature. Pero sa Call of Duty, COD, ara gadiya, bihis sundalo, bihis rebelde. Di ba? Acts like a soldier, acts like a rebel on a certain area and location. May ara dasang ginatawag ikaw sininga lugar mo set up pareos bali in a building, in a roadside, ara kamus dagat kumpleto iya ang Call of Duty ng hampang sa ano mo online karon sa Call of Duty. You have a character. May ara kada character. May ara kada sang ginatawag sining hero. Imo ya character. Tapos, you will be playing together. May ara da sang a group of 4, a group of 3. Pagkatapos, kontra a group of 4, a group of 3, or one-on-one. On a, in an area. Or, ang kontra ni mo is computer. Dito may AI na subong mo, computer-generated bala na kontra. So you need really to kill and kill and kill until you succeed. Kay every time may mapatay ka, may ara dasang opportunity for you to upgrade your firepower. Ang imo armas. You have the opportunity to upgrade. Pareos ni primero kutsilyo lang kag long and short firearm. Kung may mapatay ka, may upgrading ina katropang genre. May ara kada sang provisions sang tubig, pagkaon, bala kag additional nga pusil. Basi may granada na da sunod. The next time around, you will be provided sophisticated equipment until nga mapirdi mong kontra mo. So you will be declared winner. So it's a very very tawag daton sa ni tama ini ka makasiligni sini nga hampang nga nabuyo ang mga kabataan. Ayan influenced ina sang hampang pareho sang COD or the Call of Duty nga sistema is just like a military doing sang ila sining operations on a different situation. That's why our police and military especially, they are being trained in different situations. Pareho sabi ang natawag naton nga CQB, a close quarter battle. Ara ka mo sa isa ka enclosed area just like building, ha? You will be trained and you will be teached kung paano gamiton na imo sininga firearms. You will be provided firearms. For example, you have a long firearm, assault rifle. You will be given a short firearm, semi-automatic. You will be given a grenade. You will be given a shield. You will be given some may equipment needed. So you need to use proper firearm on a given situation. Kung mga CQB na karon mga close quarter battle, you need to use your short firearm. Kiti mabudlay mo, you are in a secluded or covered area just like building. Nabudlay kung magamit ka sa long firearm mo, diba? So you need to use your short firearm. Diba? So amo man na ang sa COD, sa building ka mo karon nag-away, most of it and most of the time, you'll be using your sidearm, short firearm. But in an open spaces, kung nagapalipod ka, you'll be